0: Kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. So, topic natin po ngayon ay paano, no? Paano talaga eh. Paano tayo makakatulong or ano ang bahagi po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon? What is my role in the return of our Lord and Savior Jesus Christ, no? Napakabigat po na katanungan po 'yan. At ito po ay marami ang nagtatanong ng ganyan, ano ba talaga ang magiging bahagi po natin? Tayo lang ba ay basta maghihintay na lang? Usually kapag kayong nanay sinabi niya na uuwi na ako ha, maglinis kayo dyan. Hindi naman po isang bata lang yung maglilinis. Halimbawa, lima kayong magkakapatid, no? Siyempre, para mas mabilis, eh, kailangan niyo mag-share ng mga responsibilities, no? At ganun din po tayo. Meron din binibigay ng responsibility po sa bawat isa sa atin para tayo ay makatulong din sa iba na sila'y maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, what is that role? Ano ba yung role po natin? Hindi po tayo pare-pareho ng role. Actually, iba-iba po tayo ng role. Kasi iba-iba rin naman tayo ng mga kilalang mga tao. May mga tao na madali po nating akayin sa harapan ng ating Panginoon. Meron naman na medyo talagang mahirap, no? At sila po ay hindi pa makapag-decide. Ayan. Kaya naman tingnan po natin yung text po natin ngayon sa Matthew 24:44. Kung meron po kayong mga inyong mga talaan, yan, isulat nyo na po yung mga text po natin. At mamaya, yung points po natin ay isulat natin. Matthew 24:44, sabi po dito, "Therefore, be ye also ready. For in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh." No? Ito po ay pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. No? Ito po ay tiyak. Maluwalhati po ito at talagang malapit na malapit na. Ngunit nagdadalin po ito ng tanong sa bawat mananampalataya, ano ba ang tungkulin po natin sa paghanda para po sa araw na iyon? Hindi lang po tayo tinawag para manood. No? Tinawag tayo para gumawa, magtrabaho, sumaksi at lumakad ng tapat, no? Habang naghihintay tayo sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. So what is our role? Maari siguro na medyo mabigat ang role po natin. Meron naman ay magaan ang role. Di ba kapag kayo ay nagpapatrabaho, meron mga pahinante, no? May mga pahinante na malakas magtrabaho. Meron naman pahinante na mabagal magtrabaho. Yung iba naman, patumpik-tumpik sa kanila po magpagtatrabaho. Now, depende po yun sa tao. At ito po ay nagpapakita kung ano ang kahalagahan ng trabaho po natin sa ating po mga ginagawa, sa ating po mga pagkilos, no? Tingnan po natin yung mga sarili po natin. Ano ba ang kinikilos po natin? Parang baliwala lang po ba sa atin yung pagbabalik ng ating Panginoon? Tayo po ba ay talagang naghahanda? Dahil kapag tayo ay naghahanda, sabay po hinahandaan natin sarili natin at yung mga tao sa paligid po natin. So ano po yung role? Tandaan po natin, no? Ito nga, we go to our acronym. Ano po ba ang role natin, R-O-L-E, sa pagbabalik ng ating Panginoon? Okay? So R, to remain faithful in character and conviction. Yun po pala, ang unang-una, kailangan tayo ay manatiling tapat, no, sa ating mga karakter at sa ating pong mga conviction doon sa pinili natin o tinanggap natin na katotohanan. Kailangan ay talagang convicted tayo, talagang sigurado ang ating pong puso na ito ay ating pong pinili. Okay? So yan po yung R. Ito naman ang O, offer the message to others. Yan. So hindi lang po tayo maging faithful sa sarili po natin, we should also share or offer po natin yung message sa ibang tao. And letter L, live in readiness every day. No, mabuhay po tayo na nakahanda araw-araw. Yan. At letter E, encourage and strengthen others. Encourage. Na mapapansin niyo po, no, yung L at saka E ay focus sa sarili, no? Yung L na sinabi po dito na ay yung R at saka yung L ay focus sa sarili, yung remain faithful, no, doon sa character po natin, at saka yung L, live in readiness every day. Yung O at saka yung E naman po, nakafocus sa ibang tao. Offer message to others at saka encourage and strengthen others. So, mapapansin niyo po ito ay madali lang tandaan. Sino ang ihanda natin? Sarili po natin at ang iba. Kailangan po natin sila maihanda din. Sa ating pong tungkulin po natin, ma'am, kailangan manatili po tayong tapat sa ating Panginoong Jesucristo, no? Sa ating pong personal sa buhay, personal na buhay. Siyempre, sa isang sa mundo po na maraming kompromiso, no? Maging dapat tayong liwanag. Magkaroon tayo ng integridad, no? Maging dalisay po sana tayo. At hindi dapat natitinag yung pananampalataya natin. So, dalawa po ang role po natin. Role natin sa sarili natin at role natin sa ating pong kapwa, no? Which brings us po doon sa ating pong una, no? Sa ating pong una ay remain faithful sa ating pong character. Sabi po sa Revelation 14:12. Here is the patience of the saints that keep the commandments of God and the faith of Jesus. No, narito po yung pagtitiis ng mga banal. Tayo po yun. No? Na tumutupad ng utos ng Diyos at merong pananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Now, kung titingnan po natin yung pagtupad sa utos, ang ating Panginoon, yan ay ginawa po niya. No? Panginoong Jesus, ginawa niya yan. At ito ay sinunod niya, ni hindi po siya nagkasala. Now, yung pananampalataya naman ng ating Panginoon ay hindi po ito nang wala. Hindi nag-waver. Kahit sa gitna o sa harap ng kamatayan ay hindi po siya tumalikod. Kahit po ang kaaway mismo ang nag-test sa kanya, no? Siya po ay naging matatag pa rin sa pananampalataya at sa kanyang gawain. Sabi po sa Luke 12:42-43, "Who then is that faithful and wise steward? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing." No? Ang alam niyo po, ito ay isa sa focus natin na tayo ay makita na nagiging masipag, na gumagawa. Parang nakakalungkot naman, no? Ikaw ay halimbawa, ikaw ay nagtrabaho ng haba, tuloy-tuloy, no? Tapos napaupo ka lang ng sandali, biglang dumating yung ano, yung amo mo o kaya yung boss mo. Tapos nasabihan ka pang, ikaw, patamad-tamad ka dyan. Paupo-upo ka lang. No, first time. Ang problema, ganun po. Baka ganun ang mangyari. No, maaari na tayo ay iniisip natin, nagiging masigasig tayo sa pananampalataya. Tapos biglang na-discourage tayo. Konti ay sana wag na lang muna. Hindi muna ako dadalo. Hindi muna ako mananalangin or magbabasa ng malalaksalatan. Mami, dumating na ang ating Panginoon. At nakita po tayo na wala po tayong ginagawa at wala tayong relationship sa kanya. Nakakalungkot nung ganun. So, kailangan po ay lagi, no, tayo ay may relationship sa ating Panginoon. Sabi po ni Ellen White sa kanya pong Christ Object Lesson, "Character is power. The silent witness is of a true, unselfish, godly. Life carries an almost irresistible influence." No? Kapag tayo daw po ang ating pong gawain, no, tayo po ay laging matapat, tayo po ay tunay, no, dalisay, hindi po makasarili, tayo po ay makadiyos sa ating pong buhay. Ito pong impluensya na ito sa ibang tao ay nagiging malakas. No? Kaya kailangan po na lagi po tayo na nagtatalaga at lagi tayong matapat. Sabi po ni Hudson Taylor, "Faithfulness in little things prepares us for greater things." No? Ang katapatan daw po sa maliliit na mga bagay, ito po ay naghahanda sa atin sa mas mga malalaking bagay. No? Natandaan po ba natin yan? May mga pagkakataon na iniisip natin ang liit-liit naman ng trabaho na yan. Napakababa naman yung trabaho na yan. Pero alam niyo po, everything starts a little. No? Maliit lang hanggang sa ito po ay lumago ng lumago because diligent. Ganon din po sa pananampalataya po natin. Maaari ang pananampalataya natin ay nung una ay mahina. Pero dahil sa tayo po ay nagtsatsaga, talaga tayo nananalangin at tayo nasa ating Panginoon, ay nagiging matatag tayo at nagiging malakas ang ating pong mga pananampalataya. So yan po, yung letter R. No? Meron po tayong role. Yung R, remain faithful in character and conviction. No? Ang sunod naman po ay yung O, no? Offer the message to others. Ito po ay, dito na dumadating yung responsibility natin sa iba. So, hindi lang po tayo responsible sa sarili po natin ng mga pananampalataya at pagiging matapat, tayo po ay responsible din. Pinagkatiwala po kasi tayo sa atin ng ating Panginoon ang Ebanghelyo. Sinanggap natin siya bilang personal na tagapagligtas, tayo po ay mga mensahero ng pag-asa. Tinawag po tayo na magiging bahagi sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Para ihanda ang pamilya natin, kaibigan natin, kapitbahay, at kahit yung mga estranghero na ating pong nakakausap at ating pong nakakasalamuha. Kaya ito po ay kailangan po natin na sa puso ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 28:19 and 20, go ye therefore and teach all nations, no? Ano daw po, humaya po. Hindi po ito sinabi sa mga pastor lang o sa mga elder. Binanggit po ito sa lahat, no? Humayo nga kayo, no? Kasi sinabing humayo nga kayong mga pastor. Humayo nga kayong mga matatanda sa iglesia, hindi po 'yon, no? Pag sinabing kayo, tayo pong lahat 'yon, walang exempted, no? Ano daw sabi, turuan po natin ang lahat. So, meron po tayong mga responsibilities. Dahil pag umuwi tayo sa ating po mga tahanan, kanya-kanya po tayong pamilya. Kanya-kanya po tayong circle of friends. Kanya-kanya tayong circle ng work, no? Maliban na lang kung kayo ay nagtatrabaho sa isang company na Adventist ang may-ari, no? Maaring lahat kayo Adventist na nandoon dahil gusto na matulungan, no? Kayo. Pero ang binabanggit po dito, lahat po tayo. Pag umuwi tayo, kanya-kanya rin naman tayong bahay, no? Hindi naman tayo magkakasama rin sa isang tahanan. Tayo po ay may kanya-kanya rin mga kaibigan. So yun po, yung mga tao na yun sa paligid po natin, sila ngayon, no, ang ating pong responsibility. Sa, kaya po napaka-importante niyan na tayo, ang bawat isa sa atin ay humayo. Sa 2 Corinthians 5:20, sabi po dito, now then, we are ambassadors for Christ, no? Tayo po ay mga sugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo ay binigyan ng pagkakataon upang tayo ay mag-represent, no, ng ating Panginoon. Sabi po ng isang author, si Charles Spurgeon, sabi po dito, every believer is a missionary, whether they cross the sea or the street. No? Ang lahat daw po ay sugo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Tayo po ay mga misyonero. Tayo man ay tumawid ng dagat o kaya tayo ay tumawid lang ng kalsada, mensahero pa rin po tayo. Kaya lagi po nating tingnan 'yan, mga kaibigan. Na tayo ay inaasahan ng ating Panginoon, hindi sa dahil hindi niya magagawa, no? Dahil gusto ng ating Panginoon maging part din naman tayo ng pagpapalaganap ng kanyang banal na salita. Alam niyo po, masaya actually kapag meron kayong mga tao na nakakausap na sila ay nagpapasalamat sa inyo, na dahil sa inyo ay nakilala nila ang ating Panginoong Jesus, no? Yan po ay isa sa mga magagandang mga karanasan na mararanasan po natin kung tayo ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi sa Steps to Christ ni Ellen White, to everyone who knows the truth, God has given a work to do for others. No? Sa lahat daw po tayo na nakakaalam ng katotohanan, ang ating Panginoong Diyos nagbigay sa atin ng gawain para sa iba. No? Hindi lang po para sa atin. Minsan nakatutok po tayo, no, sa ating pumagawain. Umiiwas tayo na gumawa ng masama. Tayo po ay umiiwas na hindi makapagsalita ng hindi maganda. Tayo po ay umiiwas na magalit sa atin yung mga tao sa paligid po natin. Pero hanggang dun lang po ba yun, no? Kasalanan ang gumawa ng hindi maganda. Okay? Tama po yun. Umiiwas tayo na gumawa ng kasalanan dahil ito po ay pinaparusa ang ating pong makakamit, no? The wages of sin is death, ang sabi po doon. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, almost the same din ang kasalanan ng omission, no? Kapag meron tayong maganda na naiisip na dapat gawin at hindi po natin ito ginawa, kasalanan din po ito. Yan. Yan po yung sin of omission. Yung sin of commission, ito po yung kasalanan mismo na ginawa mo, no? Pero yung sin of omission, yung mabuti mong dapat na ginawa na hindi mo ginawa. Yan. Minsan nakafocus lang tayo na umiwas ng gumawa ng masama. Pero hindi natin naaalala na kapag hindi tayo gumawa ng kabutihan na dapat nating ginawa, eh nagkakasala rin po tayo. Napaka-importante po niyan, no, mga kaibigan, na alalahanin po natin na we need to offer our message to others. Yan, yan po yung letter O, offer message to others. And yung sunod po, sa ating pong ating role, no, yung letter L, live in readiness every day. Mabuhay tayo na nakahanda araw-araw, no. Ang pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po ito inaasahan tulad ng isa pong magnanakaw. Yan po yung sabi sa atin sa Banal na Kasulatan. Kapag may nagnakaw, hindi po natin alam kung kailan dadating yung magnanakaw. Magugulat na lang pa tayo na ay nanakawan pala tayo, no? Yung tungkulin po natin ay mabuhay o mamuhay tayo araw-araw na parang araw-araw o bukas na makikita na natin ang ating Panginoon, no? Yan po ang readiness na tinatawag. Sa Luke 21:36, sabi po dito, watch ye therefore and pray always that ye may be counted worthy. No? Kailangan daw po tayong magpuyat at manalangin palagi upang tayo po ay mapabilang, no, na maging karapat dapat. Magpuyat. Oh, maari sigurong kayo nagpupuyat, pero ano bang pinagpupuyatan natin? Baka naman scroll tayo ng scroll, no? Salip tayo ay nananalangin, salip tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, eh ang laging tinitingnan po natin yung ano natin, no? Facebook natin, ang mga reels, no? Ang mga TikTok. Yan po ay ginagawa po ng kaaway para tayo po ay linlangin at ubusin natin yung oras natin sa mga bagay-bagay na walang kapararakan. Napaka-importante po, no, na tayo po ay magpuyat, manalangin palagi upang tayo po ay maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa 1 John 2:28, sabi po dito, abide in Him that He may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. No? Kanino daw tayo mananatili? Mananatili dapat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pagharap po natin sa hukuman, mga kaibigan, hindi yung sarili po natin ang tatayo doon para sabihin na, oh, wala kang kasalanan. No? Tayo ay tatayo doon at kasama natin ang ating Panginoon dahil ang titingnan ay ang ating Panginoong Jesus na walang kasalanan. Actually, siya lang po ang pwedeng maligtas kasi wala siyang kasalanan. Pero tayo maliligtas dahil tinanggap natin ang sakripisyo ni Kristo, no? Tayo ngayon ay nakatayo, hindi dahil sa sarili po natin, nakatayo tayo sa hukuman. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maliligtas at mapapawalang sala. Dahil siya po ang naging parusa, no? Siya ang umako ng parusa natin. Sabi po ng isang unknown author, readiness for Christ's return is not found in fear but in faithful living, no? Kailangan, huwag po tayong matakot sa pagbalik ng ating Panginoon. Tayo po ay maging excited, no? At tayo po ay mamuhay ng tapat upang tayo sa pagbalik ng ating Panginoon ay tatayo tayo, no? Na nananatiling, nananalig sa ating Panginoon. Sabi po sa Testimonies, Volume 5, page 10, the shortness of time demands vigilance, prayer, and personal holiness. No? O, ang pagbabalik daw ng ating Panginoon, malapit na, kaya kailangan po tayong nagbabantay, nananalangin, at kailangan ay meron tayong personal na kabanalan. Ito po ay focus tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? So ayan po, yung letter L, no, binabanggit po sa atin dito, na kailangan po ay mabuhay tayo, live in readiness every day, sa araw-araw, maging handa tayo na mabuhay. Na yan na ang pagbabalik ng ating Panginoon. At ang sunod po, yung letter E, encourage and strengthen others, no? Himukin daw po natin at palakasin ang iba. Alam niyo po, minsan tayo po ay natatakot, no? Huwag po tayo matakot. Ang gawain ito ay hindi sa atin, gawain ito ng ating Panginoon. Noong ako po ay bata pa, elementary, meron kaming tinatawag na harvest in gathering, no? Kami po ay umahayo, pumupunta sa mga bahay-bahay at kami po ay humihingi ng mga tulong, no? Para ito ay maitulong din naman sa iba. Nung una, ako po ay nahihiya na humingi ng tulong, no? Pero nung kalaunan, sabi ko, bakit ako mahihiya? Hindi naman para sa akin itong hinihingi ko. Para sa iba na matulungan. Ganun din po tayo, no? Yung salita ng ating Panginoon, hindi para tayo ay maging sikat, no? Hindi po. Tayo po ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon para yung mga tao na hindi pa nakakaalam sa ating Panginoon, sila po ay maliligtas, no? Sa huling araw po na ito kasi marami ang nasisiraan po ng loob, no? Marami ang nalilito, marami po ang natutulog sa spiritual na buhay po nila. Kasama po sa tungkulin natin ang pagiging tagapagpalakas ng loob, yung pagpapatibay ng pananampalataya sa iba. Yan ay isa sa mga roles po natin. Sabi po sa Hebrews 10:24-25, let us consider one another to provoke into love and much the more as ye see the day approaching. No? Kailangan daw po natin na pukawin ang mga puso ng ating pong mga kaibigan o mga kapatid para sila rin naman ay umibig, no, sa ating Panginoon dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ay at the door, tinatawag po, di ba, pagka may mga bisita kayo, oy, malapit na. Minsan, nagte-text, nandito na kami sa kanto. Kailangan, nagkukumuhog tayo ng paglinis, no? Eh, yung pagbabalik ng ating Panginoon, nandun na sa pintuan, no? Kakatok na siya. Alam niyo po, kailangan tayo ay maging handa. So, 1 Thessalonians 5:11, wherefore, comfort yourselves together and edify one another, no? Kailangan daw po ay aliwin natin ang ating pong mga sarili at ang bawat isa. At patibayin natin ang isa't isa, no? Kailangan po natin magpalakasan sa pananampalataya. Palakasin natin ang pananampalataya ng iba at sila naman ay tutulong rin sa atin. Alam nyo, kapag kayo nagbibigay ng testimony na nakakapag-inspire ng mga tao, no, kumikilos ang Banal na Espiritu sa puso nila para sila po ay magbago rin sa kanila pong mga buhay. Napaka-importante po niyan na tayo ay mag-share. Yan. Sabi po ng isang unknown author, sometimes the best preparation for Christ's return is to lift a weary brother's hands, no? Minsan daw po, ang pinakamahalaga na paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon ay yung pag-angat natin doon sa mga tao na sila po ay pagod, no? At sila po ay nawawala ng pag-asa. Kaya nga, kung meron po kayong mga kaibigan, nakikita po ninyo na nangangailangan sila ng pananalangin, nangangailangan sila ng salita ng ating Panginoon, nangangailangan ng mga mabuting salita na makakapag-inspire sa kanila, huwag po nating pigilan yung sarili po natin, kundi atin po silang ipanalangin, atin silang bigyan ng magagandang mga salita mula sa Banal na Kasulatan. Sabi po, sa Ministry of Healing, no? A word fitly spoken may be the very link in the chain of salvation. Ang salita daw po na kahit ito ay maliit na salita, basta ang kop na ating pong ibinigkas sa mga tao, ito po ay makapag-uugnay ng mga tao sa kaligtasan. Kaya wag po nating wag po nating pigilin yung sarili natin na magsalita tayo ng mabubuti sa iba. Okay? So, Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? What is our role? Okay? R, remain faithful in character and conviction. Okay? Letter O, offer the message to others. No, ito po ay ibahagi natin sa iba yung mensahe. Letter L, okay? Live in readiness every day. Maging handa po tayo araw-araw. And letter E, encourage and strengthen others. Yan. Alam ko po na hindi tamang lamang tayo dapat nanunood, no, sa mga nangyayaring mga plano o mangyayari sa palipaligid. Tayo po ay lingkod ng ating Panginoon. Tayo po ay sundalo ng ating Panginoon. Tayo po ay katiwala ng ating Panginoon. Kailangan tayo ay lumiwanag sa ating pong buhay. No, meron po tayong banal na layunin na dapat tayo ay maging tapat, no, walang takot na hinahanap ang mga tao na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manindigan sa ating pong pananampalataya. Tungkulin rin natin na sila ay akayin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, muli po kaming nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Maraming salamat na kami po ay tinubos ninyo sa aming pong mga pagkakasala. Maraming salamat na kami ay iniligtas ninyo. Hinihiling po namin na kami nawa ay maging daan rin naman upang maraming maakay sa inyong banal na paanan. Palakasin po kami, patatagin upang lahat ng aming sasabihin, gagawin ay maging inspirasyon sa mga tao at sila ay makakilala sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na nag-aanyaya na sa susunod po natin na pagkikita, nawa po ay pagpapala ng ating Panginoon ang ating pong maranasan at tayo rin naman ay maging bahagi na maging pagpapala sa iba. Magandang umaga po at God bless sa inyong lahat.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
2: Sa AWR 89.1 FM.
3: Are we ever too old to begin a physically active lifestyle? A 2009 study of 1,900 seniors would argue no. At age 70, the survival rate of those who were physically active was 2 times that of those who did not exercise. At age 85, the rate was 3 times higher. The study found that even starting physical activity very late in life was beneficial. No matter your age, a physically active life is another ageless advantage.
4: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat ng mga taga-subaybay at manonood sa Pilipinas at saan man sa mundo. Tayo po ay napapakinggan ng live sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Facebook page ng Adventist World Radio official YouTube and Facebook page, kasama na rin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Facebook page. Ngayong umaga, September 22 to 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang makwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie.
1: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na naligtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Ate Rox.
0: Sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay.
1: Binagong buhay.
0: Ayan, bago po tayo magpatuloy, Ate Rose, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Ate, can you lead the prayer, please?
1: Yes po, tayo po ay samahan niyo po kami at sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarayan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat ngayong umaga dahil kami po Panginoon ay patuloy mong pinagpala. Patuloy niyo po Panginoong pinahiram ang hininga ng buhay na hanggang sa ngayon po ay amin pa rin pong taglay. Maraming maraming po salamat Panginoon. Muli po Panginoon ay narito po Panginoon ang iyong mga binagong anak na muli namin makakapanayam. Kaya ang lahat Panginoon ang ito ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo at pinasasalamatan. Ang lahat ng iyong plano sa amin Panginoon sa maghapon ay sa iyo po namin pinagkakatiwala. At binabalik po namin muli ang pinakamataas na papuri. In Jesus name we pray. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po, Ate Rose. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kamusta naman po kayo, Ate Rose? Maya-maya, okay. Makakasama natin si Pastor at hahabol lang siya.
1: Yes, Ma'am Cassie. At sa katunayan po, narito po kami sa paglulunsad ng FR Summit po ngayong 3 days po mula sa 28 hanggang 30 po kami magsama-sama ang mga FRs para pag-usapan po at makapag-update po yung ating iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil po sa programa para po sa mga nagbalik loob po sa ating gobyerno.
0: Ayan, napakaganda naman nun. Madami kayong mga FRs na summit ngayon, Ate Rose, no? May mga proyekto talagang ginagawa ang inyong organisasyon dyan sa Mindoro.
1: Yes, Ma'am Cassie. At sa katunayan, kasama po natin ang PSWD at iba't-ibang ahensya. At kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil napakasipag po ng iba't-ibang ahensya na tumutuwang po sa ating mga former rebel o mga friends rescued na dito po sa isla ng Mindoro. Sa katunayan, masisipag po yung mga nasa PSWD, DILG, OPAPRO at saka ang ating mga DSWD. Ano po na usapin kung after summit ko ano po yung mga case study, ano po yung mga problema ng bawat FRs like halimbawa sa livelihood, nandyan po yung tuwang lagi ng ating nasa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno.
0: Ayan, it's really a whole of nation approach para talaga ma-address natin yung root causes ng armed conflict. Kaya Ate Rose, maaari mo na bang ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga para ma-tackle na natin yung mga issue na ganito?
1: Ayan, magandang umaga po muli sa ating tagapanood at tagapakinig. Nais po nating ipakikilala na po natin ang ating panauhin ngayong umaga. Minsan na siyang naging bahagi ng armadong grupo at ngayon ay nagsisimulang muli. Ipinapakilala ko po si Brother June Malukon. Good morning, Brother June.
2: Good morning po sa ating lahat.
0: Good morning po, Brother June. Maaari niyo po bang batiin ang ating mga nanonood at mga tagapakinig natin dyan?
2: Ay, binabati ko po yung lahat ng manonood ng Adventist World Radio at mga taga namamahala. Nandang po.
0: Ayan. Simulan na natin ang ating talakayan, Ate.
1: Yes. Uh-huh. Kay Brother June, maaari niyo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay, ano ba ang nag-udyok sa'yo para ikaw ay mapapunta o sumali sa armadong pakikibaka, pwede mo bang ibahagi? Bakit ka napapunta sa kabundukan? Ano po ang naging dahilan at ano ang nag-udyok sa iyo?
2: Eh, sa ano, yung dahilan ng pag, ano, sa kabundukan, paghukbo, ay yung ano, mas, itong, mas, yung unang-una sa, itinatak sa isip namin, yung ar-iba na lupa sa masinasaka namin ay ano daw yung bigay na hukbo. Ngayon, yun ang itinatak sa amin. Tapos, minsan din, ano, may mga may karahasan din ng minsan ang ano mga sundalo nung unang panahon. Hindi nang nakit sila ng mga ano civilian sa aming parte. Ngayon dumaan yung hukbo ay di ano sila mga mabait at pinapakain pa nila mga kami mga tao. Yan. Tapos naidala din kami sa kuno sa kampo dati. Kaya nung isang araw kami isang gabi sa kampo, tapos nung kinabukasan ano na pinalaya kami. Yun ang ano namin sa sakto rin nung panahon na yun ay mag ano kami mag New Year ay magpasko. Yan. Mm-hmm. Ngayon yung ama ko natin ano naunang hukbo sa akin, yun ang ngayon sakto kami ano tinatawag ng tatay ko na magdalaw para daw makasama sa Pasko. Yun din ang ano na ano sakto din na nandoon na kami sa loob. Hinimok na nila ako na mag full time. Sabi nila pag ikay bumalik pa ano na ikukulong na daw ng sundalo, kaya natakot ako. Kaya yun na nagtuloy-tuloy ng ano pag hukbo ko.
0: Siguro i-clarify lang natin yung dalawang nangyari at experience po ninyo sa mga sundalo. Una, sinabi po ninyo na sinasaktan po kayo or yung mga kabarangay po ninyo nung mga panahon na yon ng mga sundalo. Ano po kaya nangyari noong mga panahon na yon?
2: Yung ano kasi po, sa may kabilang, ano, kabilang ilog ng sitio namin, may ano doon, magtatay na binugbog po ng sundalo. Tama na yun. Kaya yun ang takot ng mga tao. Pero sa akin, hindi po ako nasaktan ng sundalo, hindi. Nung panahon na yun, bata pa kami. Ano lang, mas takot dati yung sa amin talaga, takot ang miral sa mga sundalo.
0: Sa kadahilanan ano, na ano po, sir?
2: Panahon po yun, may palparan. Ano na yun? Mas, yun lang po.
0: Ngayon naman po sir, ano kumusta naman po ang pagtrato sa inyo ng mga sundalo? Lalo pa nakakasama po ninyo siya sila sa mga events, mga activities po ninyo, mga programa naman po ninyo.
2: Ngayon po mas nagpapasalamat ako kahit ako ay nag-rebuild o nag-MPA. Mas maganda po ang trato nila sa amin, lalo sa akin. Mas hindi nila tinuring na kami kalaban. Hindi nila nainisip na magkalaban kami dati. Ang inisip nila pinakita nila sa akin ano magandang ano yung magandang pakikitungo, magandang pagtrato sa amin. Yung parang ano yung parang wala nang ano parang wala nang nangyari mang ganun. Mas ano hindi na ako na inisipan na kalaban nila.
0: Ayan, maraming salamat po Sir Jun. Gusto ko lang pong batiin pala, nandito na pala si Pastor Paz. Magandang umaga po.
3: Magandang araw po sa ating lahat. Ano, pasensya na po, medyo tayo ay nahuli ng pasok sa ating pasimula. So, Jun, magandang umaga sa ating pong panauhin, sa ating mga tagapakinig. At maganda po yung ating istorya na mapapakinggan ngayon. At si Jun ay isang patutuo talaga ng pagbabago ng sistema ng ating pamahalaan na sa kanyang panunumbalik ay nakita niya yung pagbabago. Kanina lang, ma'am, ano, no, kasi gusto ko lang ma-touch din ng konti, ano, yung sa experience ni June na mayroon siyang mga karanasan na may mga ang masa, yung mga kasityom, may nasasaktan ng mga sundalo. Siguro may mga karanasan talaga na hindi naman natin maitatanggi talaga. Siguro pag mga tinatanong o mga iniimbisigahan, hindi nakikipag-cooperate at natatakot. Gone are the days, ano? Siguro may mga panahon talaga na may mga pagkukulang tayo, may mga pagkakamali. Pero sa ngayon ay nandito ang ating pamahalaan ng mga ating mga kasandaluhan na nais na itama kung may mga pagkakamali at itama at manumbalik sa sistema ng pagmamahal sa ating mga kababayan. So sa naging karanasan ni John, talagang siya ay very transparent siya. That's based on his experience. At hindi naman natin pwedeng itanggi na may mga ganoon talaga, Ate Rose, nakarasan na yung ating mga kababayan sa kamay ng ating mga kasanduluhan. However, nakita po natin ngayon yung malaking shift at malaking pagbabago sa sistema ng ating gobyerno, sa sistema ng ating mga kasanduluhan na nandun yung kanilang malasakit at pagmamahal at pag-alalay sa mga ating mga kababayan, lalo tigit sa mga nagbabalik loob nating mga FR.
0: Tama ka dyan, Pas. People learn from their mistakes din naman. Lahat naman tayo natututo kung ano man ang mga ginawa nating pagkakamali. At ngayon, tinatama naman ng ating mga kasundaluhan at natututo sila kung ano man ang mga kailangan nilang baguhin at isaayos, Pastor.
3: Yes.
0: Ngayon naman po, alam naman natin na hindi nga madali yung mga nangyari sa buhay nila sa kabundukan. Ano po ba yung naranasan ninyong hirap at mga problema sa loob ng partido, Sir Jun? Paano ba ito nakaapekto sa pamilya mo, pananampalataya, at mga taong tumulong sa'yo sa pagbabago ng iyong pamnanaw sa buhay?
2: Mas sa pagbukbok, mas malaking epekto yung nasira po yung pamilya namin. Naghiwalay yung tatay ko at nanay dahil nagkukbo nga kami, wala ng katuwang. Kaya yung nanay ko naghanap ng ibang ibang asawa para lang may makatuwang. Mas yun ang Tapos naranasan ko naman sa hukbo yung hindi ko makalimutan, matindi yung gutom. Yung gutom na naranasan. Tapos talaga pag maraming broken family pag naghukbo ang asawa o babae may lalaki. Maraming sinira ang pamilya. Gaya ng aking tsuyo din, ganun din nangyari. Naghukbo siya, naghanap din ng iba yung asawa. Kasi ngayon ko na realize na kailangan nila ng katuwang ngayon. Nung nawala kami, parang naghirap sila. Kaya kailangan nilang maghanap ng katulong. Nung doon pa kami sa amin, kami ang katulong ng nanay ko. Ngayon nung hukbo, wala na. Hindi tayo yun. Masira ang pamilya namin. Tapos, ang ko din, wala din parang hindi rin kayang tulungan ng hukbo talaga. Ayusin ang pamilya.
3: So nakita talaga natin June, na yan, si Ate Rose, sa ating mga kababayan at sa lahat pa ng ating mga naging guest na sa pag-aarmado talaga ay unang naapektuhan pamilya.
2: Yes po, Pastor.
3: Masisira
2: ang pamilya. Talaga, sira ang pamilya. Kasi yung tulong kasi hindi man talaga nasusuportahan ng hukbo ang pamilya ng mga hukbo. Kahit marami ka nang dinanas na hirap. Kahit ilang taon nga sa taas, yung suporta pa din. Hindi kaya ng masuportahan.
3: Yan. So mga kababayan, napapakinggan po natin yung testimonya ni June, yung kanyang pangalan. At ngayon po nakita natin na pamilya yung isa sa mga talagang unang-unang naapektuhan sa pagsama sa armadong pakikipagbaka.
0: Ayan, Ate Rose.
1: Ayan. Maraming salamat, Brother June, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Brother June kung paano siya bumangon mula sa kanyang masasamang karanasan sa kamay ng armadong grupo. Manatiling nakasubaybay po at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Mga kababayan, tayo po ay patuloy na nakasubaybay ano po sa atin pong ambinagong buhay at ngayon po kasama po natin muli si Sir ano po si Sir Marjun ano po at malaki po ang bahagi ng reintegration sa pagsisimula ng panibagong buhay na sa kanya pong naging karanasan. Kaya Sir Marjun, ano po, gusto po namin kayong tanungin at ikwento niyo po sa amin paano po nakatulong ang mga programa at suporta ng pamahalaan sa inyong pagbabalik sa komunidad at pagbuo muli ng inyong bagong buhay at syempre magpagbuo ng inyong pamilya.
1: Sa ano po, malaki po tulong sa akin yung ano yung pagbigay ng iklip. Malaki po na itulong, tapos yung mga programa ng gobyerno para maayos ang aking pamilya, buhay, ay malaki po na ano, ay ambag na tulong sa amin, sa pamilya namin. Lalong-lalo na sa inyo, Pastor. Malaki po ang aking pasasalamat sa AWR, yun ang ano sa amin, yun ang yun ang tulay ng pagkabuo ng aming pamilya sa simbahan po, Pastor.
0: Yes, so alam niyo po mga kababayan, yan po ang ating ano po, si sinumpa ang tungkulin sa Panginoon no, at sa ating bayan na tayo po kasi kagaya nga po ng binabanggit natin, whole nation ito eh. Na kasama po tayo lahat at tayo ay concerned. Ano po, may malasakit tayo sa ating po mga kababayan. Kaya si Marjun po, ano po, isa po sa ating mga FR na nagbalik-loob sa gobyerno at nagbalik-loob sa ating Panginoon at tayo po sa simbahan ay ginagawa natin ang ating tungkulin para po sa kanilang pagbabagong buhay, mabuo ang pamilya, maayos ang kanilang pagbabalik sa komunidad. Kasama niyo po at iyan po ay para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon at sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan. So, Marjun, maraming salamat. Ano, tatanda mo, nandito lagi ang Adventist World Radio, ang Seventh-day Adventist Church, para alalayan ang iyong pamilya, alalayan ang iyong buhay, para sa mapayapa, matahimik, at masaya na pamumuhay.
2: Ayan, napakalaking bahagi din talaga ng community, ng church at ng gobyerno para ma-attain natin yung peace and ma-address yung mga concerns and issues ng mga society natin. Kaya nagpapasalamat rin po kami sa inyo, Pastor, at sa komunidad na tumutulong sa ating mga FR. Sa mga pinagdaanan naman po ninyo, Sir June, bilang dating rebelde, paano naka-apekto sa iyong pagbabagong buhay itong mga ginawa ng gobyerno sa inyo?
1: Pinagdaanan po dating ano po yung rebelde. Ano po, malaki po ang pinag-iba ng hindi po nang walang Diyos kaysa ngayon po. Yung book po pa po yung ano, pinanggalingan namin, hindi na niniwala po sa Diyos. Yung malaking epekto yun sa ano po sa pamilya, yung mga imbis sa taas ka, imbis manalangin ka na ligtas mo ang pamilya, walang ganun po. Hindi yun, hindi kinikilala na po na may Diyos.
0: So masasabi mo ngayon talaga na masaya, ayun, mas masaya at mas maigi ang buhay mo kaysa sa dati.
1: So, masarap po ang buhay nang naniniwala po sa Diyos at nananampalataya. Mas ano po, mas parang magaan ang buhay, maano sa yung mga katawan, parang laging ano, laging pratag ka kahit saan ka magpunta na may kasama kang ano, Panginoon, makasama mo lang si ano, yung Panginoon natin. Mas yun lang. Mas ano po, mas yun lang po.
0: Yan. Ate Rose, baka meron kang gustong itanong pa, ano, kay Marjun. So meron ka ba, Marjun, ngayon na mga ano, mga kinakaharap, yung sa transition mo, yung sa pagbabalik-loob, may mga nahirapan ka ba yung nagbalik-loob ka? Nahirapan ba yung pagbabalik-loob mo? May mga kinaharap ka bang mga challenges, kumbaga? O smooth ang iyong pagbabalik-loob? Ano yung mga hamon na kinaharap mo?
1: Parang napaganda po ang ano ko pag bagong buhay ko ba? Parang na ano, napaganda po ba? Parang
0: yung mga nag-handle sa iyo, mga sundalo, pamahalaan, gobyerno, barangay, bayan, simbahan, smooth.
1: Opo.
0: Yan.
2: Ayun.
0: So ano talaga yung nagtulak sa iyo, nag-udyok sa iyo na ano, na magpasya, na magbalik loob?
1: Sa ano talaga, noon ko lang po na, ano, na-realize talagang parang mali talaga itong ginagawa namin, na parang walang pripunguhan. Isip ko, ilang taon na akong sa hukbo, wala pa rin na ano kami, yung sabi nila magtatagumpay daw, hindi pa rin namin narating. Ang narating namin yung matinding kahirapan at gutom po.
0: Nabanggit mo kanina, marami kayo sa pamilya mo na nakasama sa hukbo, mga kamag-anak, tatay mo, nabanggit mo kanina, tama. Sa panahong ilang taon ka lahat, ilang taon ka na napasama sa armadong pakikipagbaka?
1: 13 po, 13 years sa hukbo.
0: So ibig sabihin maraming mga inkwentro yan at mga labanan. So doon sa mga kamag-anak mo, may magulang or kapatid, meron ka bang kapatid na kasama din, na nakasama, pinsan?
1: Meron po, pinsan, mga kapatid, tatay, tsuhin. Ano po, malungkot, yung isang kapatid yung namatay din dito sa hukbo.
0: Yung, wow.
1: Ay, mas lalo nalungkot ako. Dadalawa lang kami ng lalaki sa aming mga kapatid. Nawala pa, namatay pa yung sa mga kapatid.
0: So siya ay, ano, siya ay namatay sa inkwentro?
1: Oo, oh, yes po.
0: Malungkot, ano? So, ito yung mga mapapait na karanasan, ano po, na nangyari sa iyong buhay. So, kamusta naman, Marjun, ang ano? Kamusta ang tatay mo ngayon, ang mga pinsan mo? Okay naman ang buhay nila? Kasama rin ba sila sa nagbalik loob na?
1: Yes po, yung pinsan ko, ano, mga kumag-anak ituhin. Ano na, sila yung mga nagbagong buhay na ang ano lang tatay ko, nakakulong ngayon kasi ako yung nakakulong sa, ano, sa Jose.
0: Ah, dahil sa hinaharap niyang kaso?
1: Oh.
2: Alam mo, Pas, gusto ko lang i-emphasize sa mga nabanggit kanina ni Brother June. Isa sa mga mahalagang programa talaga ng pamahalaan natin ngayon is the Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kasi sa pamamagitan ng ECLIP, binibigyan natin ng tulong, ng livelihood programs at skills training at iba't ibang assistance na pwede nating maibigay sa kanila para makatulong sa pagbabalik nila sa ating komunidad. Kumbaga, it's a whole of nation approach na kung saan re-reintegrate natin sa society ang mga dating rebelde. So, nagtutulong-tulungan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan sila ng livelihood assistance, kagaya na lamang ng TESDA, ng DA, at iba pang ahensya ng gobyerno, Pas.
0: Alam mo, siyempre, kagaya mong whole nation approach yan, may program ang ating gobyerno, at yung ating mga tagapakinig, ano, Ma'am Cassie, Ate Rose, kung gusto niyo po maging kabahagi, ano po, malaya po kayo na maging kabahagi po ng programa para sa ating mga FRs, ano po. Pwede kayong personal, kapag nagustuhan niya ang istorya ng kanilang buhay, pwede kayong personal na tumulong sa kanila. Ano, magpaabot lamang po kayo ng inyong komento o ng inyong mensahe sa atin pong numero, ano po, dito po sa istasyon natin na 0918-944-7891 at ganun din po sa akin pong WhatsApp number, ano po, na ginagamit na din po natin sa ating programa na +63 917-571-6517. Yung mga kababayan po natin, ng mga tagapakinig, alam niyo po, napakarami, hundreds of them, ano po, na nagbalik loob sa ating Panginoon, lalo tigit po sa probinsya ng Mindoro, sa Negros, sa Mindanao. At ang programa pong ito ng ang Binagong Buhay ay patuloy pong tumutulong po sa kanila, ano po. At kung gusto niyo pong maging kabahagi, ano po, may napakinggan ng istorya ng buhay at gusto niyo pong personal na magpaabot ng tulong na financial or tulong na psychological at pakikipagkaibigan, malaya po, Ma'am Cassie, ano?
2: Yes,
0: gusto ko lang officially announce ito na malaya po yung ating mga kababayan. Kung may mga pamilya kayo or mga organizations na gusto niyo pong magkaroon ng programa para po lalong ma-enhance nga ito, enhance yung program natin para sa ating mga FR at maalagaan po natin sila, ay pwede po kayo. No, kumontak lang po kayo at i-coconnect po namin kayo personally sa mga FRs po natin na gusto niyo pong matulungan. By the way po, may mga FRs tayo, may mga nag-sponsor ng scholarship sa kanilang mga anak. Ano po?
2: Nakakatuwa naman yan.
0: At ngayon po ay siguro we will feature in the next sa ilang mga taon pag naka-graduate na, ano po, yung atin pong FR, ano po, na talagang nag-aaral ngayon ng kolehiyo. So isa po ito sa mga programa ng atin pong gobyerno, ng simbahan at ng pamahalaan, at sa lahat ng ating mga nakikinig po ngayon, pwedeng-pwede po kayo na personal na maki-involve at maging kabahagi po ng programa sa pag-abot at pag-alalay at pagtulong sa ating mga kababayan na nagbalik loob at nagpasya na magbagong buhay.
2: Mm-hmm. Maraming salamat, Pastor. Nakikita naman natin sa mga kwento ng mga former rebels natin na kailangan talaga nila ng tulong dahil ang kapayapaan hindi lang naman siya responsibilidad ng gobyerno o ng isang sektor, kundi responsibility talaga natin siya. Sabi nga sa atin, peace is a shared responsibility. Kailangan natin ng bawat isa para malutas ang ating mga problema.
0: Yan, siguro po, magbabalik po ang binagong buhay. Ano po, pagkalipas po ng mensahe ng awit at malalaman po natin, ano na po yung buhay ni June ngayon. Ano po, at bago po niya ikwento yung kanyang buhay ngayon at yung kanyang kalagayan ngayon, ano po, sa pagbabagong buhay niya, at makita natin ano yung mga advocacy at ano ang mga ginagawa, ano yung mga involvement niya ngayon nakasama ang kanyang pamilya. At malalaman po natin ang kwento pong ito sa pagbabalik po ng Ang Binagong Buhay.

0: Have a blessed Tuesday morning, everyone, on Ang Binagong Buhay, and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi po ni CF Richard Galang, amen, at nabanggit niya yung hashtag all things new. Mukhang may activity kayo mamaya, Pastor. Share po ninyo yan sa amin mamaya. Sabi rin po ni Luz Viminda Aragon, good morning. Yes, good morning din po, Miss Luz. Sabi naman ni Sir Carlito Aporbo Garcia, good morning everyone. Ito rin pala, sabi niya, amen, praise God, mabuhay po kayo, Pastor Robert Basit Dulay from AWR, AFP, at ang mga FRs o fully reconciled or hashtag all things new. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Yes, alam mo, Ma'am Cassie, ano, meron kaming hashtag ngayon na pinopromote, ano, hope starts here, you know, all things new, hope starts here. Kaya connected ito sa programa natin sa NTF, ano, at sa ating pamahalaan at sa programang ito ng Binagong Buhay in this collaboration na all things new. Kaya nga ang binago, bagong buhay, all things new. Hope starts here kasi kaya kasama po ninyo ang istasyong ito, kasama po ninyo ang simbahan, kasama ninyo ang pamahalaan upang magkaroon ng bagong pasimula na po at makapag-umpisa, magkaroon ng pag-asa yung ating mga kababayan. So, all things new, hope starts here. So, dito sa Ang Binagong Buhay, kasama po ito sa programang All Things New, Hope Starts Here. Okay. Kaya, yes, balikan na natin siguro si Marjun.
0: Mm-hmm. Sir Marjun?
1: So, Marjun, kamusta na ba, Ate Rose? Kamusta na si Marjun ngayon? Ano na ang kalagayan ni Marjun ngayon ng pagkatapos magbalik loob at magmanumbalik sa ating pamahalaan, sa gobyerno, at tanggapin niya ang Panginoon sa pamagitan ng simbahan. So, sino na ba si Marjun ngayon? At ano na ang mga pinagkakaabalahan ng ating kaibigang ito?
2: Yun, bilang dating isang wilde, I mean, inaamin ko naman na kamali. Kaya, mga nais pang magsampay, huwag na silang huwag nang tumuloy at masisira lang kanilang kinabukasan. Tapos sa mga din na nais pang magbagong buhay, yung mga dating kasamahan at hindi ko mga dating nasa bundok na nais silang magbagong buhay. And lumapit lang sila sa ating gobyerno, hindi sila pabayaan, wala nang ginawa sa amin, hindi kami pinabayaan. Tapos kami kasi po yung tinutulungan pa nila na mabuo ang pamilya, maayos ang buhay o kabuhayan. Yan
1: sila lang. Ano ba ang ginagawa ni Marjun ngayon? Ano na ang iyong pinagkakabalan ngayon na ikaw ay nagbalik loob sa gobyerno? So, ano na ang iyong kalagayan ngayon? Yan. Pwede mo bang i-share? Sabi mo kanina, kasama mo na ang pamilya mo at ilang anak, dalawang anak ninyo. Magkasama na ang buong pamilya. So, ano na ang pinagkakabalan ngayon?
2: Nagkakabalan na pa namin. Masaya kaming magkakasama. Magkasamang mga FR na farming, yung sama-samang paggawa.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang aming abalahan po ngayon. Yung farm, pagkatanim ng mga gulay.
1: So ito na yung kabuhayan ninyo ngayon, nagpa-farming. Okay. So, member ka rin ba ng yung sinabi mo kanina magkakasama yung mga FR ng MIFRA?
2: Yes po.
1: So kayong mag-asawa ay kayo ba ay mga peace advocate na rin ngayon o ano ang organisasyon na ginagawa ninyo?
2: Yes po, naano po kami sa peace advocate, yung mga nagtulong magbigay ng sa mga kumunidad ng salita ng Diyos. Nagpapaliwanag po.
0: Ayun, mukhang nabanggit niya rin kanina, Pastor, na may pinaghahandaan si Sir Jun. Maari niyo po bang ibahagi sa amin, Sir Jun, kung ano yung pinaghahandaan ninyo?
1: Yan. Kanina off-air, may napagkikwentuhan kami. Sila ngayon ay magkasama ng pamilya. Just recently, ilang buwan pa lang kayo na nagkasama ng iyong pamilya.

0: Tama ba? Na ilang mga buwan? Ate Rose, yung may gustong sabihin yata si Ate Rose. So, ilang mga buwan na magkasama na sila, na nagkaroon sila ng reconciliation, ano, Ma'am Cassie, ng kanyang pamilya?
1: Mula pa, Pastor, yung huling FR summit ng AWR with 203rd Brigade, yung mga team building reconciliation na pinagtulong-tulungan sila ng ating AWR pastors para i-counseling. Kasi siyempre yung asawa niya, yung depression. Ngayon ay masaya na sila bilang magkasama, kasamang anak, bilang peace advocates. Tapos napag-aral na nila yung kanilang mga anak. Ngayon ay kasama ng mga MIFRA officers sila para mag-testimony po sa mga komunidad. At napakasaya dahil, kumbaga, sama-sama ngayon sa farming, yung wellness. Nakatatapos din po na kasama namin sila sa training kung paano po yung natural remedies. Kaya, kumbaga, yung kanilang karanasan, yung kanilang buhay, ngayon nila naramdaman na masarap daw palang tumulong sa mga komunidad na walang dalang armas. Kaya, kumbaga, buo po sila ngayon at sa katunayan, may request po yata si Brother John sa iyo, Pastor.
0: Marjun, ano bang, Marjun, ano ba, Marjun, ano bang, ano mo, anong plano mo sa pamilya mo? Ano yung, marami tayong nakikinig ngayon, ano, mga kababayan, at maaring maantig sila sa istorya ng iyong buhay. Ano yung, ano mo ngayon, ano yung request mo, ano yung plano mo sa pamilya mo ngayon?
2: Request mo siya ng Pastor, plano, ano, makasal po kami ng aking asawa. Kasi, ano kami, yung bulit, ano lang, bulit, ano?
0: Kasal sa bala, kumbaga kasal sa bala. Okay. So maligal. Wala kayong papel, ibig sabihin wala pa kayong papel.
2: Oo, wala pa po papel.
0: Okay. So siguro, pwede nating mahilingan ng sponsor dyan ng NTF ng mga officers natin, ano? Na yung magkaroon tayo ng mass wedding. Ano? Kasi may mga FR tayo, totoo yan. Kasi ano, una kasing nasira talaga pamilya, no? Nung sila sumampa, nagkahiwa-hiwalay, at napahiwalay. Yung iba, napariwara talaga yung kanilang buhay, yung kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya. At ngayon, sa pagpapanumbalik nila, nagkakasama uli yung pamilya, ano? At yes, kagaya nga ng binanggit ni Marjun, isa yan sa mga kanyang mga patotoo. Wala silang ano, kasal sila pero sa bundok, yung tinatawag na kasal sa bala ba yan, Ate Rose? Bullet, ano? Bullet wedding. So, wala silang legal. So, siguro isang magandang, napakagandang programa ng pamahalan at ng simbahan na magkasama tayo para matulungan natin ating mga FR na maisaayos yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa legal, magkaroon sila ng legal na mga papel. At yung siyempre, yung mga bata, illegitimate, walang birth certificate o hindi talaga legal yung kanilang mga dokumento. At para maisaayos to, so Marjun, marami nakikinig sa ating mga kababayan, baka pwede kayo, kung gusto nyo maging ninong at ninang, no? Tutulungan po natin na maisaayos yung mga kailangan dokumento nila, yung mga preparation. Siyempre, kailangan niya ng CNMR, kailangan niya ng birth certificate nila. Ano? Kung wala, magpapalate registration pa. At siguro yung request na to, kasi ano, mga kababayan ni Marjun, ay tutugunan natin sa tulong po ng ating local na leadership dyan sa 203rd Brigade. Ano po? At sa ating mga associations dyan, ng Buklod Kapayapaan Incorporated, at ganun din ang MIFRA, na yung iba pa nating mga FR na nais magsaayos po ng kanilang pagsasama, maging legal ang kanilang pagsasama, magkaroon ng dokumento ang kanilang kasal, ay nandito po ang Seventh-day Adventist Church, ano po ang Adventist World Radio, handa pong makipagtulungan sa ating pamahalaan para po matugunan ang pangangailangan po ng ating mga FR. So, volunteer na si Ate Rose yata, ninang na.
3: Ayun talaga. Huwag po kayong mag-alala, Sir Jun, makakarating po ito sa mga namumuno ng NTFL CAC sa inyong request.
0: Siguro, ano, maganda natin ma-feature ito, you know, ma-schedule natin na this is a wedding, you know, sponsored by the Philippine government, ano, ganda, kasal, parang kasalang bayan, no, ng ating, special ang ating ang binagong buhay na segment, ano, sa ating matulungan sila. At tayo mag-host. Si Ma'am Cassie, meron na tayong host sa ano, sa MC, sa wedding, Marjun. Ano, iimbita natin si...
3: Ready na talaga.
0: Yan, si Marjun, ano, asahan mo na gagawin natin yung pwede nating magawa, no? Makikipag-coordinate tayo sa ating mga authorities at ang simbahan para maisaayos ang inyong pagsasama at kayo ay maikasal sa lalong madaling panahon. Right.
3: Maraming salamat sa iyong inisyatiba, Pastor. At maraming salamat din po, Sir John, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong umaga. Meron ka pa po bang mensahe sa ating mga tagapakinig at mga nanonood ngayong umaga?
0: Baka meron kang gustong pasalamatan ng mga tao na tumulong sa inyo, sa iyo, at ano po yung iyong special na mensahe para sa ating mga bayan. Ano po, tayo po ay live tayo na napapakinggan sa 89.1 FM Manila at sa ating mga social media platforms. So, yung iyong istorya ng buhay ay talagang inspirasyon sa mga kababayan natin. At ngayon ay nagpapasalamat tayo na ikaw ngayon ay nasa maayos na kalagayan. So, Marjun, ano yung iyong huling mensahe? Ano mensahe mo sa ating mga tagapakinig at sa lahat ng mga tao na gusto mong batiin at pasalamatan?
2: Ang mensahe ko sa ating mga tagapakinig ay kung may mga kilalang mag-anak na sa bundok pa, ay ikayatin na nila na magbagong buhay para matulungan sila ng gobyerno at maburi ng kanilang mga pamilya, magkasama-sama sila. Tapos nagpapasalamat po ako sa nanonasyon niyo, Pastor, tapos sa sa Adventist, yan ang malaki kong pinapasalamatan. Dahil kundi sa simbahan, hindi kami nabuo magpamilya. Yun ang hindi ko makalimutan na malaking tulong talaga sa akin at pamilya namin. Buo na kaming pamilya. Tapos sa mga dati ding mga kasama namin na nandaw na nagbalik loob, edi yung laking tulong na magkasama-sama kami na magtrabaho sa isang bukit, mga farming yun. Basta ko sa ating gobyerno, mas malaking pasalamat ko na kahit kami nag-rebuild yung tulong nila ay pa rin. Hindi nila inisip na kami kalaban. Sa ating mga kasundaluhan, mas pagpunturing nila sa amin ay hindi na kami tiyo rin na kalaban. Ay kami nag-rebuild kami.
0: Okay. So, kasi bago yung huling mga gusto ko lang mag-share ng isang verse sa Bible na ating pagbulay-bulayin ngayon. Ang sabi sa Kawikaan, mga Kawikaan, kapitulo chapter 24, verse 16. Sabi rito, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito. So, ibig sabihin kahit matuwid, nabubuwal. Kumbaga nagkakamali. Even 7 times, sabi nga rito, nabubuwal ng makapito. 7 times, ang sabi rito. Pero sabi nito sa pagpapatuloy, at bumabangon uli. Yun. So, yung matuwid, hindi tayo exempted na hindi magkamali. Kahit matuwid, nagkakamali pala. 7 times pa nga na natutumba o higit pa. Pero ang maganda, ang sabi ni Haring Solomon, at bumabangon uli. At ito po yung programa na ang binagong buhay. Yung nakita natin yung ating pagkakamali, yung ating mga kakulangan sa nagdaang mga panahon, hindi po tayo nagtatapos sa kalagayang iyan. Pwede po tayong bumangon uli. Nandito ang pamahalaan, nandito ang simbahan, nandito ang ating pamilya, para tayo tulungan na makabangon muli. Pero sabi rito sa huli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunahan. So, yung masama naman, pag nabuwal, ay talagang sa kasakunahan. Pero yung matuwid, bagamat magkamali siya, muli siyang babangon at muli siyang magkakaroon ng panibagong pagkakataon para harapin ang mga bagong hamon ng buhay. Yan. So, ito po yung nais na talata na iwan ko po sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, bagamat tayo yung nagkamali, bagamat tayo yung nagkakaroon ng pagkukulang at natutumba, nabubuwal at nalulugmok, huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang sabi ng Biblia, babangon tayong muli at sapat ang biyaya ng ating Panginoon para tayo itulungan at alalayan sa pagnanais nating makabangon at magbagong buhay. Kasama ang Panginoon, kasama ang ating pamilya.
3: Napakaganda nun, Pastor. Hashtag all things new naman talaga. And there is hope. The grace of the Lord is sufficient, yes, for all of us. Kaya yan, isang makabuluhang talakayan na naman ating natunghayan ngayong umaga, at sana'y makasama rin namin muli kayo sa mga susunod po naming episode. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Thank you, Marjun. Maraming salamat, mga kababayan, sa inyong pakikinig. God bless everyone. Mabuhay. All things new. Hope starts here.
3: Hope starts here.
0: Yes.
1: Ang binagong buhay. Kaya ito po ay isang tinig na panawagan po natin, ang pagbabagong buhay. Ayan po, sa tulong at pag-ibig ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat, mga kababayan. God bless everyone. Thank you,
4: Kat. Hindi po, mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
5: para sa bayan,
6: at para sa bagong simula.
4: Kami po ang inyong mga lingkod, para sa
7: Ang Binagong Buhay.

0: ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Women in Good Shape, isang programang nilikha upang magbigay inspirasyon, magbahagi ng kaalaman, at magpalakas sa bawat babae. Naway sa programang ito, bawat isa ay maging empowered, equipped, at encouraged. Handa at matatag na gamitin ang ating mga kakayanan, talento at impluensya upang makagawa ng makabuluhang pagbabago at maging pagpapala kay Jesus. Ang programang ito ay special na inhanda para sa bawat babaeng nagnanais na mamuhay ng malusog, matatag, at may balanse. Hindi lamang natin bibigyan pansin ang ating physical na kalusugan, kundi pati na rin ang ating mental, emotional, social, at higit sa lahat, spiritual well-being. Sama-sama nating pag-uusapan ang mga makabuluhang bagay na makatutulong sa atin upang mas mapalakas ang ating sarili, mapalago ang ating pananampalataya, at maging mas mabuting babae, ina, kaibigan, leader, at lingkod ng Diyos. Naway ang bawat episode ay maging inspirasyon at gabay upang tayo ay patuloy na lumago, maglingkod, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ako po ang inyong host, Mary Grace Guevara Figalan, dito sa Women in Good Shape, isang programang hatid sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Samahan ninyo kami tuwing Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga para sa isang makabuluhang oras ng inspirasyon, kaalaman, pag-asa at kagalingan. Dito sa Women in Good Shape, sama-sama tayong matututo, lalakas at lalago bilang mga babaeng may layunin at pananampalataya. Tayo po ay napapanood nationwide telecast via GSAT Channel 33 sa Facebook pages at sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon. Napapanood din po tayo sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Napapakinggan din tayo sa AWR 89.1 FM. Kung kayo po ay may mga katanungan, ito naman po ang ating mga numero. 0917-564-3777 and then 0919-000-1777. Ang masaganang pamumuhay ay hindi lamang nasusukat kung gaano karami ang ating tinatanggap, kundi sa kung paano natin ginagamit ng may sipag, tiyaga, talino at pagiging maparaan ang mga kakayahan at oportunidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang entrepreneurship ay nagtuturo sa atin na maging masipag at maparaan, matutong lumikha ng oportunidad, magamit ng wasto ang ating mga resources, at magkaroon ng marangal na kabuhayan para sa ating mga sarili at pamilya. Sa pamamagitan ng industry at resourcefulness, maaari nating mapaunlad ang ating kabuhayan, maging financially responsible at maging pagpapala rin po sa iba. Bilang mga kababaihan, tinatawag tayo na hindi lamang mangarap, kundi kumilos, magsikap, matuto at gamitin ang ating mga talento para sa isang mas mabuting buhay at makabuluhang layunin. In Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Isang magandang paalala na ang ating trabaho, negosyo at kabuhayan ay dapat nating isagawa ng may sipag, kahusayan, katapatan at buong pusong makadiyos. Sa pamamagitan ng entrepreneurship, sipag at resourcefulness, matututuhan nating lumikha ng marangal at pagkakakitaan, mapabuti ang kalagayan ng ating pamilya at maging pagpapala sa ating komunidad sapagkat ang ating mga talento at kakayahan ay mga pagpapalang dapat na gamitin ng may karunungan, integridad at pusong nakatuon sa Diyos. Mga kababaihan, sa ating pagpapatuloy, makakasama natin ngayon ang isang babaeng may inspiring na kwento at sipag, entrepreneurship, resourcefulness at higit sa lahat, pananampalataya sa Diyos. Sa larangan ng negosyo, siya ay co-founder ng finance director ng Tadashitech Global Corporation, isang kumpanyang nagbibigay ng innovative racking system solutions. Sinimulan niya ang kanyang negosyo sa edad na 26, hindi lamang upang magkaroon ng kabuhayan, kundi upang magkaroon ng trabaho na nagbibigay sa kanya ng kalayaang manatiling tapat sa Diyos, makapagpahinga at sumamba tuwing Sabbath. Isa sa naging inspirasyon niya ay ang simpleng prinsipyo, I can't find a job without Saturday, so I will start a business that gives me the freedom to worship and obey God. Bago siya naging entrepreneur, nagkaroon siya ng halos 6 na taong professional experience sa iba't ibang larangan, kabilang ang order fulfillment, general affairs, at import-export. Ang kanyang journey ay magandang halimbawa na ang sipag, pagiging maparaan at tamang pagpaplano at pananampalataya ay maaaring gamitin upang makalikha ng marangal na kabuhayan at maging pagpapala sa pamilya at komunidad. Kaya naman, samahan natin siyang pakinggan at matuto mula sa kanyang karanasan sa entrepreneurship, livelihood at faith-driven success. Sa ang ating panauhin ay Southern Luzon Philippine Union Mission ASI President-elect at naging miyembro ng Adventist Layman Services and Industry mula pa noong 2016. Sadyang napakabigat ng kanyang gampanin pero ang pagtatapat sa Diyos ay hindi niya kailanman nakakalimutan. Ang kanyang journey ay patunay na kapag ang sipag, talino at kakayahan ay isinuko at ginamit para sa Diyos, maaari itong maging daan upang maabot ang mga pangarap, mapabuti ang buhay at maging pagpapala sa iba. Kaya mga kaibigan, samahan ninyo kami at tuklasin ang kanyang very inspiring na kwento dito lamang sa Women in Good Shape.
1: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape. Developing inner beauty, resourced from God's love and grace. Radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
0: Maraming salamat po sa ating mahal na panauhin sa araw na ito sa pagbabahagi ng kanyang mahalagang karanasan, kaalaman, at mga aral na tunay na makatutulong sa ating lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, sama-sama po tayong yumuko at manalangin. Mapagpala naming Ama na makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong iyong ipinagkaloob upang kami ay matuto at magsikap. Turuan mo kaming maging masipag, masinop, at maparaan sa aming mga gawain at negosyo. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap upang magkaroon kami ng marangal na kabuhayan, mas maayos na pamumuhay, at kakayahang makatulong sa iba. Bigyan mo kami ng karunungan, tiyaga, at karapatan sa bawat desisyon. Pagpalain mo po ang aming talakayan ngayong araw sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus.
2: Amen.

0: Sa ating episode ngayon, makakasama natin ang isang kahangahangang babae na pinagkasama ang sipag, talino, at pananampalataya sa kanyang journey sa buhay at negosyo. Sa murang edad, natutunan niyang maging masipag, maparaan at determinado sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Higit pa sa kanyang katagumpay sa negosyo, kapansin-pansin ang kanyang hangaring manatiling tapat sa Diyos at unahin ang kanyang pananampalataya sa bawat desisyon. Ngayong araw, samahan natin siyang pakinggan at matuto sa kanyang inspiring journey. Ang kanyang journey, makikita natin kung paano maaaring pagsamahin ang sipag, pagiging maparaan, katalinuhan at pananampalataya. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasukat sa negosyo, kundi sa kung paano natin ginagamit ang mga kakayanan para sa Diyos at sa kapwa. Kaya mga kababaihan at mga kaibigan, samahan ninyo kami, pakinggan, panoorin at tuklasin natin ang kanyang inspiring na kwento, mga karanasan at mahalagang aral tungkol sa She Builds with Purpose, Faith, Innovation, and Stewardship in Entrepreneurship.
1: What makes a woman beautiful? Beauty beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age. Revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is.

0: minds devoted for labor. Her heart so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Let us welcome our guest for today. Good morning, Ma'am Fel. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. Kamusta kayo sa umagang ito?
2: Mabuti naman po at maraming salamat sa paanyanya. At ako po ay nagpapasalamat na maging bahagi sa programa pong ito.
1: Okay. Tayo ay magtutuloy-tuloy na ng ating pagtalakay. Ma'am Fel, ang bawat negosyo ay may kwento ng pagsisimula. Noong 26 years old kayo ay nagdesisyong magtayo ng sariling negosyo. Ano ang nagbigay inspirasyon sa inyo upang pasukin ang pagninegosyo, particular na ang industriya ng makabagong racking systems? At paano ninyo nakita ang paggabay ng Diyos sa inyong paglalakbay?
2: Okay, una sa lahat, gusto ko lang i-backtrack yung history. Ako ay born Adventist from Prieto family in Mindanao sa Oroquieta City. Doon ako nanggaling. Pero habang lumalaki, syempre, nag-college ako dito na sa Cabuyao, sa Laguna. Bali, 2 years yun, hindi ako nag-church dahil sa doon ako nag-aral sa Cabuyao. And then after that, nagtrabaho, nagkaasawa. Pero may kulang sa buhay ko. Lagi kong pinagdadasal na kailan ako makapagsamba. Kinasyon ko, ang sarili ko, hindi naman kasalanan ng school, university na mayroong Sabado. Pinili ko na mag-aral doon at pinili ko rin na mag-apply sa kumpanyang may Sabado. Hindi rin naman nila ako maintindihan it because hindi yung faith nila, wala silang alam. Kaya yun yung nagiging inspirasyon ko na kailangan kong maging ulo, hindi buntot. Kaya salamat sa Panginoon, pero hindi siya madali. Kailangan mong hanapin ang Diyos na paano ka tulungan. Kaya sa kanyang kabutihan at sa kanyang faithfulness sa akin, pinagkalooban niya ako ng partner at binigyan niya ako ng kaalaman para maitayo itong negosyong ito na siya ang naging tulay kung bakit ako nakapagsamba ng Sabado. Yun lang yung layunin ko, bakit ako nagninegosyo.
1: Okay, napakaganda at maraming salamat sa naibigay mo din na background history. Okay, anong Bible principle ang naging gabay ninyo noong nagsisimula pa lamang kayo sa inyong negosyo?
2: Okay, before my business, ang laging nasa isip ko, nangusap ang Panginoon. Habang ako ay nagtatrabaho during Sabado, lagi nasa isip ko yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you and given unto you. Iyon yung lagi kong bakit ako mag-alala na dapat unahin ko siya. Kaya sa pagpatuloy, yun yung lagi kong pinanghawakan na kailangan kong magsamba. Kaya lahat ng mga bagay na meron ako during that time, yung kailangan ko ng talento, connection, even, syempre sa isang negosyo, hindi lamang may tatlong bahagi. Gusto kong i-share din yung entrepreneurial side na kailangan nandun yung tatlong bahagi sa negosyo. Capital, legal, and also the operation itself. So operation itself, wala naging problem it because experience ko na. But into legal, syempre, marami aspeto mo na kailangan labor code, BIR, etc., contracts. And aside for that, paano mo magiging maging equip ka doon sa financial knowledge na pagpapatakbo sa negosyo. For the 13 years, maraming ups and down doon. Yun yung nagiging inspirasyon ko na salita ng Diyos ang nagiging sandata ko, naging puhunan ko. Tanong nila, ano ang puhunan mo? Number one, lakas ng loob na nanggaling sa Diyos.
1: Napakaganda. Kaya seek you first. Ang Panginoon talaga ang ating unahin. Okay, kaya matatamo natin yung success. Okay, Ma'am Fel, paano kayo sinusuportahan ng inyong mahal na asawa nung unang taun ng inyong negosyo? Support system ng asawa.
2: Yes. Ika nga, ang sabi ni ng Diyos sa atin ay kailangan nating planuhin ang mga bagay na naaayon. Na hindi lang tayo basta to conclude, to jump into, okay, magtatayo ako without preparation. And sa pag-aasawa ko ay number one, faithfulness ng Panginoon na binigay sa akin na bigyan niya ako ng asawa na nakakaintindi sa faith ko. Kaya hindi ko akalain din sa edad na makatagpo ako ng partner na converted na yung asawa ko. Actually, magkaklase kami ng grade 5. During that time, converted siya as a Seventh-day Adventist. It happened kasi dahil sa... Gusto ko lang i-share yung background, no? Paano kami nagkaroon ng partnership. Napalayo siya kasi dahil sa familia niya, hindi naman Adventist. Walang nurturing. Siyempre, alam natin yon na pag ang ating mga na hikayat na tumanggap kay Kristo, pag walang nurturing, talagang 100% na pwede silang umalis sa church. Nung nagkita kami, nag-asawa kami, unti-unting bumabalik sa kanya yung mga salita ng Diyos na naituro sa kanya. Doon din yung suporta na nakuha ko na we enjoy, before the business, enjoy na namin yung meron kami. Dahil sa siya ay sales, nakukuha namin na magandang sahod. Ma'am, totoo lang. Yun yung ano, pero hindi kumpleto yung aming pagsasama. May maraming problema na parang ambigat. Kasi kulang, wala si Kristo sa aming buhay. Ayun, sinuportahan niya ako. The planning na sinuportahan ako na kailangan kong, isa din to sa i-share ko, na kailangan ihanda yung ating sarili. Kasi once na may trabaho ka and then you put up a business, isang taon akong walang sahod sa business ko. But I make it sure with my husband na meron kami isang taon na kaya namin to survive. God impressed me that knowledge na, wisdom, na walang nagturo sa akin na hindi ko pwedeng asahan itong business na to nasa pang personal kong pambayad ng kuryente, tubig, pangkain, pang tuition ng mga estudyante namin. Kaya, for the first year of our business, yung support ng asawa ko talaga na pinagkatiwala niya sa akin, yung resources namin, na kahit hindi pa kami nakakakuha sa business ng sahod, na-survive. God give us resources to survive. Yun po. Kaya sinuportahan niya ako kung saan ako pumunta, pinag-drive niya ako. Parang yung 100% na support ng asawa ko. Kaya ako, nakapagtayo ng negosyo at hindi lamang ang asawa ko, ang sa likod nun ay ang Diyos. Kasi binigyan din kami ng partner na to support us na ito kami and then ito yung counterpart, anong pwede namin gawin sa negosyo. Ayan, ma'am.
1: Ang asawa hinihingi sa Panginoon.
2: Opo. Yun, gusto kong i-share din yun, ma'am, na 8 years old pa lang ako. Ang kagandahan ng isang batang lumaking Adventista, yes, kahit malikot, kahit hindi sila, akala mo hindi nakikinig sa church, but yung mga mensahe sa church, na itanim yun. Kaya 8 years old pa lang ako, pinagdasal ko na Panginoon, bigyan mo ako ng asawa na Adventista. Kasi nakita ko na sa paligid eh, pag hindi Adventista yung pangasawa mo, pagkain hiwalay, church hiwalay, yung mga anak mo hiwalay. That's the reality bilang isang Adventista, di ba? Kaya yun, Mama, isa sa mga pinakamagandang na ibigay din sa akin ng Panginoon.
1: Ang ganda, Ma'am Fel. Ano ang pinakamalaking hamon na inyong hinarap bilang isang batang entrepreneur at paano kayo tinulungan ng inyong pananampalataya na malagpasan ito?
2: Oh, mabigat yan. From the start, we've been invincible. But here's come pandemic. Syempre, the millions, or kumbaga, syempre, the project na nabid mo, na na-award sa'yo, parang you feel invincible eh. Na, uy, magaling kami. May project kami ng ganito. But dumating yung pandemic. Doon, grabe. Ay ko umiyak kasi iniyak ko na to, pero yung until now, hindi pa rin siya okay. But the goodness of God, lahat ng salita niya, yung guide niya to survive that tragedy na sa ano, sa COVID, canceled project, and then pull out investor, millions of project wipe out, and then investors' accountability namin as a entrepreneur na nagtiwala sa amin. Ganun ka, kung wala ang Diyos, sabi nga namin mag-asawa, baliw na kami. For the young age, naranasan namin yon na hindi namin akalain na kailangan namin to sustain that time, the 100 employees, na magkaroon sila ng to secure the payroll every month. Ang hirap. And then, kailangan namin humarap sa investor namin na ito ang sitwasyon. Hindi siya overnight. Na kaya nga sa Panginoon, kung gusto ka niyang payamanin or gusto ka niyang isang pitik lang niya eh. Pero kung gusto din niyang kunin sa atin o may trials, mabilis lang din. Kaya walang ibang pinanghahawakan namin kundi ang Diyos. Araw-araw kaming nagdadasal ng aking asawa. Nakatulog kami sa pagdasal na luhaan. Gumigising kami ng nagdagdasal ng luhaan. Hindi alam ng mga tao yun. Pero walang iba namin iniyakan kundi ang Diyos. Ngayon, naalala ko lang talaga kung gaano. Kaya ako umiyak. May ibang tao din na confident ako na naiiyakan ko. Yun. Pero kung wala ang Diyos sa aming buhay, hindi namin masustain kung anong meron ang kumpanya na nagiging steward kami sa tao, sa resources na ipinagkaloob, tapos sa family. Yun, ma'am, yung ano, ang sentro ay si Jesus Christ lang talaga. Wala kaming puhunan, wala kaming kakayanan, kundi sa kanya lahat galing.
1: Kaya yung mga ating mga taga-subaybay, taga-panood, ay talagang nakaka-relate din po kayo. Kaya madami kayong leksyon na mapupulot sa atin sa umagang ito, sa ating pagpapatuloy. Ano ang kahulugan para sa inyo ng paniniwalang ang Diyos ang tunay na may-ari? Ako ay katiwala lamang.
2: Opo. Kasi pag inangkin natin yung ating buhay, ang ating possession in life, hindi natin kinikilala ang Diyos. Even the smallest things na meron tayo, syempre, example na lang, marami tayong nakikita sa mga kapatiran natin na magagarang kotse, na nadadaanan ang ating mga kapatiran na ulan, hindi mapasakay kasi
1: madumi pa.
2: Syempre, sa maintenance pa lang pera na yan, may sasakyan. Pero kung yun yung feeling mo, dun ka tumitingin, hindi ka mo steward. At saka, syempre, yung lahat ng meron kami mag-asawa ay kami lamang ay katiwala. Ang kumpanya na ipinagkaloob sa amin, katiwalaan din kami. Even our family, kumbaga perfect man o hindi, kami pa rin ay katiwala. Siya ang may-ari. Siya ang may-ari ng lahat ng tao, ng bagay, at dito sa mundong ito. Kaya parang bakit ka move on ka agad? Parang ganon. Mas mabilis matanggap at mas youthful ka pagka ibinigay mo sa Panginoon, ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Yan ma'am yung, kumbaga, hindi kami ang may-ari ng aming buhay, ng even the church na pinaglilingkuran natin, syempre, di ba? Yung mga reality ba na, uy, dahil ikaw ay mas malaki ang inibinigay, you are overlord sa mga kapatiran, or even in your family, kumbaga, you have a influence to guide, but hindi mo rin sila mapilit kung ano din yung ano lang. But sa leave it to God, okay. I do it my part.
1: Amen. Yan. For that. Napakaganda. Paano kayo at ang inyong asawa gumagawa ng mahalagang desisyon tungkol sa pera at negosyo bilang isang pamilya?
2: Oh. From the start kami, ma'am, ay nag-asawa. Isang usapan. Hindi kami mag-aaway sa pera. Usapan yan. Hindi mag-aaway about sa pera. Pero dahil sa nakikita ng asawa ko na gifted in a way, kung paano ko rin pangalagaan ang resources with our own, no, sa combination namin, ang kailangan lang naman natin ay basic eh. Yung needs. Kailangan ko lang magkaroon ng one piece na makikita to show, because nandito kami sa entrepreneur. Sino maniniwala, ma'am, na magbibenta ka ng million ng racking kung wala kang makikitang sasakyan na worth of million? That's the worldly point of view. But hindi mo naman dapat kumbaga magiging, hindi ka dapat magiging ano ba yan, maging in para lang ma-achieve mo lahat. Na kaya ang resources namin is basic. May tahanan kami, may kaya sa aming mga kabataan sa bahay, ang basic lang yung maibibigay namin. Kung may allowance kayo, kung may 2 days kayong walang pasok, huwag niyong sagarin kasi hindi niyo alam ang bukas. Problemahin nyo ngayon, kung may sobra ngayon, blessing. Hindi ka, yung ganong, kumbaga, yun din ang ano, at saka yung contentment ng ano, at saka yung paano namin pinamalaan, yung tithes ay sa Diyos, yes. Di ba? Ang offering ay gaano mo siya kamahal. Katulad sa business, sabi nga ni Jesus, yung trap na question, marapat bang magbigay kay Cesar? Pero sabi niya, ano ba ang nasa coin? Sino ang nasa coin? Si Cesar. Okay. Kay Cesar. Sa Diyos ay kasi sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang dapat natin ibigay sa tax sa ating gobyerno, sa gobyerno, kung ano yung tithes na meron tayong biyaya na receive ay sa Panginoon. Yun po. Doon lang kami umiikot. Mag-asawa, paano namin pinamalaan ang aming resources, ang income na meron kami. Kung meron man yang sahod, kasi nagsasahod lang yun. Even we are practicing talaga sa business namin na payroll-based din kami. Yun lang po, ma'am.
1: Okay, thank you so much. Ano naman ang mga practical na ginagawa ninyo upang

0: your dinner, see to it yung intact kayo sa bahay. At least doon mo makikita anong problema ng mga anak mo. Kung kailangan ba nila. Kasi yung sa family pa lang, although wala pa kaming anak, but we are steward sa, meron akong pamangkin kapatid, nag-asawa na, nag-graduate na, lumipat na ng bahay, nagkaroon na ng sarili. Ganon yung aking journey, ma'am. Kaya hindi ako pwedeng pagkwentuhan about family. It's because iyon yung experience ko. I have a curfew to my children. Hindi ko sila children, yes. But I treat it as my children. Kumbaga, yun, yung balance sa family at sa aming mag-asawa, we see to it na meron kaming kami lang na nagde-date din kami. Siyempre, yung time na sa isang buwan, may holiday, at least meron kaming time man lang. Ang pinakagusto namin, yung stress reliever namin, is yung massage.
1: Oo.
0: Tapos, ako ma'am ay morning person. Gumigising ako ng 4, nasa office na ako ng 6. Tapos, nauwi kami ng 6. Paano nababalanse? It because God give us resources. We have a phone, gadget. Hindi mo na pwedeng irason na hindi ka kapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ka rin magrason na hindi ka makapagbahagi ng mission natin, lalo na sa One Voice. At diba, parang magiging kabahagi ka doon na sa isang araw may ano talaga. Kaya yun nga, kakain, dapat. Matulog, dapat.
1: Sa tamang oras.
0: Kasi ika nga, sabi ko nga, lagi ko din sinishare na we have just 10 finger. Kung ano lang yung kaya. We have just 24 hours. Kung paano natin gamitin iyon. At alam natin na ang bahagi ng 24 hours ay isang araw sa Panginoon, yung Sabat. I do believe, holistic yung aking naging, although sa katigasan ng ulo, about hindi ko lang yung food. Yun, ma'am. Yun yung balance ng buhay ko na trabaho, ministry, at family.
1: Okay, thank you so much. Okay, sa mundo ng negosyo, madalas na sinusukat ang tagumpay sa kita at paglago. Bilang isang Kristiyanong negosyante, paano ninyo binibigyang kahulugan ang tunay na success?
0: In the business, worldly business point of view, syempre kailangan mong malaking building, maraming savings, million, at maraming magarang sasakyan, at signature na mga damit. Pero sa akin, as a ordinary people na binigyan ng Panginoon, ito pa lang na binigyan ako ng pinagkatiwala ng Diyos sa akin ang kumpanya, ito ay success na para sa akin. Ako ay ordinary lang, pero nilagay ng Panginoon sa ganitong sitwasyon na magkaroon ng bahagi na panatilihin, na magkaroon ng hanap buhay ang aming mga empleyado. And then, sa business naman, the success is every year. Kasi kailangan mo ng renewal business. Pag hindi ka makapag-renew ng sa munisipyo, hindi ka makapag-operate. For the whole year. Yan, ang success, ma'am, ay masasabi ko na para sa akin, na makita ko na yung family ko ay intact. At lalo higit ay masabi ko na naibigyan namin sila ng edukasyon at ng panampalataya ng galing sa Panginoon. Yun yung pinaka parang reward namin mag-asawa na tatanungan kami. Oh, di ba ang tagal nyo na sa negosyo? Ba't ito lang yung meron kayo? Wala naman. Baga, pag nilingon ko at iniisa-isa ko, malaki pala eh. Pero, nakita ko how many soul na nilagay. Buong pamilya ng asawa ko, Adventista sila ngayon. That's the success na hindi man nila, makakalimutan man nila ang salita ko. But, yung, alam mo yun, nakikita mo sila na nai-strive yung parang, sabi nga, they forget your word, but your

0: lifestyle, your works, nakakapi nila. Nagsasamba ng Sabado to strive and then repent din sa ano meron tayong failure and then bumangon sa isang family. At yung success na nakikita ko na lagi kong pinagdadasal na maging multiplier yung nagiging paano ko ba yan na yun, na magkaroon ako ng discipleship. Not in terms of business but also in the work of God.
1: Ganda nun.
0: Yan yung success.
1: Diba? Maraming mga souls na naidala sa panan
0: Opo.
1: Ng Panginoon.
0: Yung Opo. Amen.
1: Malaking success ng inyong talaga ng inyong pagsasama ng inyong mahal na asawa.
0: Opo.
1: Paano ninyo tinitingnan ang inyong mga empleyado? Hindi lamang bilang mga taong nagtatrabaho para sa kumpanya, kundi bilang mga taong ipinagkatiwala din ng Diyos para sa inyo. Kasi di ba humiling kayo, nanalangin kayo, nabigyan kayo ng mga empleyado na talagang magsusupport din talaga sa inyong mga, kung namadali din pati kausapin.
0: Opo. Iyon, bilang isang Adventista na nandito sa larangan ng negosyo, alam mo yun, kailangan mong maging bantayan din yung pananalita, lahat na yung kilos. But I see to it na I'm grounded with the rules and regulation naman sa company. It because this is a corporate company, may susundan lang talaga. Kaya I see to it na if ang empleyado ay nakagawa ng violation, kailangan niya umanser. Pero sa part naman as a Christian leader na kailangan mong i-share kung anong meron ka, lalo higit yung panampalataya na gaano kabuti ang Diyos sa amin, na sa kabila ng magulong mundo, sa commitment, deadlines, pressure, but God is always there na siya ang nagbibigay, nagda-direct sa lahat at nagpo-provide ng pangangailangan, no? Kaya hinayaan ko ang Banal na Espiritu ang humimok sa mga empleyado. Basta ang role ko sa buhay namin sa kumpanya ay to invite them na pagkakataon na crusade, hini-invite ko. We have then fruit doon na isa sa mga ano namin, isa sa mga leader din namin sa project management na Adventist, nagpabaptize and then get married in a right way, alam mo yon, na makikita mo na kay sarap sa feeling na may nadala ka, yes, na ikaw ay naging instrumento. Yung iba hindi natin hawak, kaya kung ang frustration titignan mo doon, bakit kaya hindi mo maano, pero babalik pa rin tayo sa basic na discipleship. Turuan natin tayo mismo maging modelo sa kanila.
1: Ilawan.
0: Maging asin sa kanila. Na basta wag lang mang hinawa na mag-invite. At lalo higit, hinihiling nga namin mag-asawa ngayon. Galing kami sa convention ng ASI na we need to do something na dahil kami ay may influence for good sa empleyado na pinapractice ko rin naman bago mag-pandemic ito, na we have sa isang linggo meron kami devotion. But after the pandemic at meron ding mga tragedy na nangyari sa loob ng aming company, kaya naputol siya. But meron akong hindi tinanggal during my weekly meeting sa operation. Number one, may prayer kami, and then rotation. At least, man lang, di ba, kinikilala nila na ang Diyos talaga ang may-ari ng lahat. Well, talento, kakayanan, at yung anong meron kami. And then, sa isang buwan, meron akong short message as devotion bago mag-meeting. But gusto namin mag-asawa, patuloy naming hinihiling sa Panginoon na magkaroon kami ng higher level doon sa ginagawa naming gabay sa mga empleyado. At yun nga, sinishare ko din na yung help din, di ba? Kasi kung hindi sila marunong sa pag-alaga sa sarili, kalusugan, Meron nga kaming namatay na ano dahil sa ulcer. Grabe, lumala. Dahil sa napabayaan yung matagal ng ano, yung mga ganong bagay na wake up call na alagaan yung sarili. Yun. Yan yung mga ganong ano, ma'am, sa empleyado namin. Continuous pa rin. May success na dahil may tumanggap kay Christ, but hindi siya napuputol doon. Oo.
1: Napakaganda. Talagang aalagaan
0: Apo.
1: Ang mga empleyado and then ilalapit sa Panginoon.
0: Apo.
1: Okay. Bilang pagtatapos, Ma'am Fel, ano ang inyong personal na palalangin para sa inyong mga para sa inyong pamilya, negosyo at ministry sa mga darating pang mga taon?
0: Opo. Ang aking panalangin, alam mo ba, ma'am, ay magkaroon ng stable na organisasyon ng aming negosyo at magkaroon ng magandang daloy ng sistema in terms of operation, financial at legal, at magkaroon ng, para at least magkaroon ako ng free. Ang pangarap ko kasi talaga, panalangin ko ay to do ministry. Pangarap ko rin na magkaroon na mag alam mo yung pupunta sa ibang lugar. Ano nga yun? Sa
1: evangelism
0: na ano, yung asawa ko ang mag mag-preach, ako ang mag pa-plan, sis, and then I will teach the livelihood. Kung anong meron yung community na yon. Madali kong makita, oy, meron pala kayong ito, pwede kayong magtanim, pwede kang mag-alaga. Mga ganon bagay na binigay ng Panginoon. Yun yung pangarap ko. And then yung family ko, may isa na lang na hindi pa bumabalik sa pananampalataya. Yung sarili kong by blood na kapatid. Nawa, sabi nga, wala namang imposible sa Diyos. Kaya yun yung isa ko sa mga panalangin na tanggapin niya ulit ang Panginoon at bumalik sa pananampalataya. And then, ano pa ba? Yun. Nangarap din ako na marami pang pagpapala upang sa ganun ay marami rin tayong mabigyan ng hanap buhay at marami rin tayong masuportahan na church. But sabi ko nga, kung hindi ka rin tapat sa negosyo mo, paano ka maging tapat sa church? Kaya ang magiging part, magdo-donate ka nga sa church but hindi ka nagbabayad ng tax. What's the point naman, no? Kaya dapat as a whole, kaya nangarap ako, ma'am, na hindi lamang sa church namin na magkaroon ako ng pagpapala, kundi pagpapala din sa iba nating nangangailangan. Yun yung prayer ko.
1: Okay.
0: Namin mag-asawa.
1: Thank you so much, ma'am. Talagang napakarami namin natutunan. Hindi lang yung tagapakinig natin, yung ating tagapanood, kundi ako mismo talagang ang dami kong natutunan. Ngayon, mayroon akong ipapakita, ma'am Fel, sa iyo. Tapos, nasa sa iyo kung paano mo i-reflect.
0: Seed. Okay. Ano, sa journey ko, pwede kong i-reflect, ma'am, na yun nga, bawat isa sa atin ay katulad ng buto, na kailangan may mag-alaga. May gagamitin ang Diyos upang tayo ay diligan. Siya ay nagbibigay ng liwanag, sinag, ulan, tubig. Kaya ibig sabihin ang buto ay we cannot live with our own. We need support system.
1: Okay. Next. Bahay.
0: Bahay. Okay. As a family, maging pagpapala tayo muna sa pamilya. And then, to extend the church, syempre, and the community. Kaya, ang pinagpipray ko, yun po yung may share ko na lahat ng family namin ay intact. Oo. Despite of all odds ng mga, ano bang tawag, katulad sa Bible, di ba? Hindi perfect ang magkapatid family, but ang meron lang ay
1: perfect God.
0: Perfect God. Kung meron kang perfect God, yung family will united again. That's the...
1: Ganda. Okay, next.
0: It's my weapon.
1: Pray.
0: Pray. Puhunan. Sa negosyo.
1: Prayer.
0: Prayer. Yan. May ano, yan, communication sa Panginoon. Yan yung tayo nakipag-usap sa Panginoon. And then, Siyempre, sa pag-aaral ng kanyang salita, aralin, tanggapin ang kanyang kalooban.
1: Okay. And then?
0: Maging ilaw.
1: Yes.
0: Yes. Kung saan man tayo, we need to strive na maging hindi mapundi ang ilaw natin. Hindi lang lamang sa salita, pati na rin sa gawa.
1: Okay. Last.
0: As one, united in Christ.
1: Okay. Thank you so much. At bilang panghuling mensahe na iyong iiwan sa ating mga taga-subaybay, taga-panood, ay lalo na dun sa mga kababaihan na may business din.
0: Okay.
1: Paano maibabalanse lahat? Ano yung gustong iwanan sa kanilang mensahe?
0: Okay po. As a woman, kailangan natin, number one, centered si Christ sa ating buhay. Siya ang magbibigay sa atin ng wisdom kung paano. At lalo higit, change the mindset. Kasi pag babae, ano lang yan, less. But yung worries natin na what if kung bibigyan tayo ng Panginoon ng ganito, makakalimot tayo. But lagi natin tandaan na yung purpose natin, bakit natin gawin ito? Bakit tayo nagninegosyo? Ano ba yung papel natin sa ating pamilya, sa ating church, sa ating community? Yun yung ating purpose dapat alam natin. At yung worries at mga pag-alala, ibigay natin sa Panginoon. At siya ang mag-establish ng ating mga plano at mag-direct ng ating nilalakaran na hindi tayo, katulad ni Moises na in-empowered ng Panginoon. Ang Panginoon, hindi tayo hahanapan, mga kapatid, kung anong wala. Ang hahanapan tayo ng Panginoon, anong meron ka? Anong talentong meron ka? Ika nga sabi ni Moises, meron lang akong, anong meron ka Moises? Tungkod. Yun yung na-empower siya doon. And then, nung binigyan ng Diyos si Moises ng kapangyarihan, na-overwhelm, ganun din tayo, mga kababaihan. Sometimes, overwhelm sa anong kasikatan, financial, or karangyaan, nakakalimot tayo paano i-handle. Nakakalimot tayo na ang Diyos pa rin ang mag-instruct. Kaya sabi nga, hawakan mo lang yung buntot, Moises. Babalik din yan. Ibig sabihin, sa lahat ng ating mga gawa, dapat ang partner natin ay ang Diyos.
1: Yes, amen. Maraming salamat, Ma'am Fel. Tunay na naging inspirasyon ng inyong kwento sa sipagtiyaga, innovation, at tamang paggamit ng mga oportunidad. Higit sa lahat, ipinakita ninyo na mas nagiging makabuluhan ang tagumpay kapag si Diyos, kapag Diyos ang ating sentro ng ating pangarap at desisyon sa buhay. Naway ma-inspire ang maraming kababaihan na gamitin ang kanilang talento at kakayahan, hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi upang maging pagpapala sa pamilya, kapwa at sa Diyos. Kaya mga kaibigan, tandaan natin ang pagkakaroon ng mabuting kabuhayan ay bunga ng sipag, tiyaga at pagiging maparaan. At siyempre, pagiging matalinong paggamit ng mga kayahang ipinagkaloob lamang ng Panginoon, ipinagkatiwala ng Panginoon. Hindi lamang tayo tinatawag upang mangarap, kundi upang kumilos at gamitin ang ating mga talento sa paraang marangal at kapakipanginabang. In Proverbs 21:5, "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." Sa bawat oportunidad na dumadating, gamitin natin ito ng may karunungan at katapatan upang mapaunlad ang ating buhay at makatulong sa pamilya at higit sa lahat, maging pagpapala at maluwalhati natin ang ating Ama sa langit. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsama sa amin ngayong umaga. Naway ang mga napag-usapan natin ay magsilbing inspirasyon upang tayo ay maging tapat sa Diyos sa anumang gawain na ating ginagawa. At bilang pagtatapos ng ating programa, atin pong hilingin si Ma'am Fel na pangunahan tayo sa isang panalangin.
0: Okay, let us pray. Mahabagi naming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, lalong higit na ginamit niyo po kami, lalong higit ang programang ito na siya naglalayon, na maipahatid ang iyong kabutihan, hindi lamang sa sulok ng isang room, kundi maipalaganap nationwide sa pamagitan ng media. Nawa, Ama, ang programang ito ay iyong patnubayan. Bigyan ng mga resources, lalo higit, Ama, kalusugan sa mga crew at ang namumuno. Nawa ay patuloy silang bigyan ng kakayanan at magpagamit sa iyong gawain. Ama, nawa sa aming journey sa iyong kabutihan, sa akin at sa bawat isa sa amin, ay maihayag ang iyong pag-ibig sa lahat ng kinapal dito sa lupa, na maging inspirasyon ang kwentong ito na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, trials, at lalong higit sa pahibaka araw-araw ng aming buhay, sa kanya-kanya naming mga bundok na kinakaharap, na kailangan namin akyatin na kasama po ikaw, Panginoon. Nawa, ang pag-ibig ay mapasa amin at mai-extend namin sa aming pamilya, sa aming church, sa aming community. At Ama, patawarin kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. At ito po ang aming dalangin at ito'y aming tiyatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes at tumutok dito lamang sa
0: Women in Good Shape.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

0: Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga viewers and listeners, and welcome to another episode ng Usapang Pampamilya. Narito na naman po tayo sa isang makabuluhan at nagbibigay na episode, mga minamahal na mga kapag-asa, and we would like to greet our online viewers na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa na nanonood po sa atin sa Facebook via AWR Manila 89.1. Gayon din ang ating Family Hope Radio Facebook page at gayon din ang Palawan Mission of Seventh-day Adventist. Kamusta na po kayo, mga minamahal na mga viewers and listeners, mga kapag-asa? Today is a happy day for each one of us. Tayo po ay iniingatan, tayo po ay pinagpapala ng ating pong mahal na Panginoon. At kung meron po kayong mga hiling mamaya, mga prayer requests, ay kami po'y tumatanggap at amin din pong isasama sa amin pong mga panalangin. Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating pong kapag-asa, Kuya Alex Cortez. Kumusta, Kuya Alex?
1: Yes, Kuya Leonard. Sawa ng Panginoon, mabuti po ang lahat. So magandang araw din po sa ating mga city at municipal links at sa ating pong mga kabataan, mga magulang at sa lahat ng Four Peace beneficiaries na kasama natin ngayon. Tulad ng dati po, bukas po ang atin pong programa sa para po sa atin pong mga komento at mga mensahe. Kay Leonard.
0: Maraming salamat, Kuya Alex. Atin din pong binabati ang atin pong mga viewers and listeners from our government offices. Alalong higit, atin pong binabati ang atin pong regional office dito po ng DSWD, Memaropa. Binabati din po natin ang ating mga kaibigan, mga kapag-asa na nasa ibang bansa, yes, na patuloy pong sumasabaybay sa ating programa. And we are also praying, Kuya Alex, lalong higit no, sa ngayon, ongoing yung gera sa Middle East. And we will continue to pray for world peace, na waipagkaloob ng Panginoon ang kapayapaan. Sana sa lalong madaling panahon ay...
1: Yes po.
0: Matapos na po ang kaguluhang ito, lalong higit na marami po sa mga tao ang affected, and we will include in our prayers, yes, lalo na yung mga affected sa
1: kaya nga po
0: sa recent po na gera doon sa Middle East. Ngayon na Kuya Alex, tayo ay narito sa isang pag-uusap, isang napakahalagang paksa lalo na sa pamilya, or syempre ang pamilya na mayroong mga kabataan.
1: Maraming mga kabataan.
0: Yan. So, ang topic natin, ano yung topic natin ngayon, Kuya Alex?
1: Ang topic po natin ngayon, mga kapag-asa, ay napakaganda. Biblical dating in the modern world, Kuya Leonard.
0: Ibig sabihin yung panliligaw, no?
1: Panliligaw. Yan. Bago pumasok sa pakikipagrelasyon.
0: Yan. Actually, Kuya Alex, ngayon, merong iba't ibang mga dating apps, di ba, na ginagamit.
1: Marami na ngayon, Kuya Leonard.
0: Panliligaw. Meron ding mga social media relationship. Actually, mayroong mga relationship, Kuya Alex, na sila ay magkasintahan or nagde-date na hindi nagkikita. Yung parang
1: napakarami na yan.
0: Yung social media lang, no? Chat lang.
1: Parang ang magkikita na lang para mag-settle down na lang.
0: Magkakasal na lang, no? So, kung titignan natin, mga kapag-asa, mabilis ang pagbuo ng relasyon, lalong higit na ang technology ngayon ay lalong nag-i-improve. Ngunit paano nga ba natin maaayon ang pakikipag-relationship? No, lalong higit sa ating pong mga magulang, no, na magabayan natin ang ating mga binata at mga dalaga. Para sa mga binata at dalaga na nanonood din po ngayon, ay paano natin maiaayon yung pakikipag-relationship doon sa principle ng Bible. So bago tayo dumako o pumalaot, Kuya Alex, sa ating pag-uusapan, sa ating usapang pampamilya, tayo po munang lahat ay manalangin. Nilingan po natin si Kuya Alex para sa panalangin.
1: Sige po, mga kapag-asa, tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit ka, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito, na sa amin pong usapang pampamilya, sa amin pong bagong episode na ito, kami po, Panginoon, ay humihiling ng inyo pong patnubay. Samahan niyo po kami sa amin pong pagtatalakay sa isang napakahalagang paksang ito, lalo na po sa amin pong mga kabataan. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman, maunawaan namin ang lahat ng ito, at lalong higit amin po itong maisabuhay. Salamat na tinugon niyo po ang aming kahilingan at pinagpatawad ang aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ayan, for our trivia of the day, relationships and well-being. Mga kapag-asa, alam po ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa relationship psychology at family development, ang kalidad ng romantic relationships ay may malaking epekto sa emotional health at future family stability? Ipinapakita po sa research na ito na ang mga young adults na pumapasok sa relationship na may malinaw na values at commitment ay may mas stable at long-term kay Leonard na relationship. At sinasabi rin sa pag-aaral na ito, ang healthy communication at mutual respect ay isa sa pinakamalakas na predictor ng successful marriages. At isa pa, ang guidance ng pamilya at spiritual values ay nakakatulong ito, Kuya Leonard, sa paggawa ng mas maingat na desisyon sa pakikipagrelasyon. So, ibig sabihin po, mga kapag-asa, ay ang paraan ng pakikipag-date ngayon ay malaking epekto po ito sa future marriage at family life ng mga kabataan.
1: Napakahalaga pala nito, Kuya Alex. No? Kaya minsan may mga magulang na, actually may mga counselors na nagka-counsel na nagsasabi, ang purpose kung bakit ka nanliligaw o yung purpose bakit nagde-date is in preparation for marriage.
0: For talaga. Marriage, oh.
1: O hindi lang na makikipag-date ka kasi laro-laro lang.
0: Oh, parang masaya ka lang ngayon.
1: Parang
0: gaya-gaya lang sa iba.
1: Gaya-gaya sa iba kasi may dinidate yung kaibigan mo, makikipag-date ka rin.
0: Nafe-feel mo parang nalilate ka na, nabihain ka na sa kanila. Hindi po ganun yung purpose pala kay Elena.
1: So, mga minamahal na mga kapag-asa, lalong higit sa mga parents, no? We should always remind ang ating pong mga anak, lalong higit kapag tumuntong na po sila sa edad na kung ano pa, parang marriageable na. Hindi ko nga maano, Kuya Alex, kung ano ba talaga yung tamang edad ng pag-aasawa. Pero nasa sa ano din, no? Nasa tao kung handa
0: nasa tao,
1: na sa mag-asawa o hindi.
0: Pero sabi rin sa pag-aaral, nasa gabay din ng pamilya.
1: Oo.
0: At sa values na ini-establish ng parents sa mga anak.
1: Actually, merong mga parents na nasa puder pa rin ng nila yung mga anak nila na young adult na.
0: Opo.
1: Tapos ini-encourage. Nung actually may mga kasabihan nga, 'di ba, Kuya Alex, na nung una nung medyo bata-bata pa yung mga anak, sinasabihan na, wag ka munang mag-asawa.
0: Oo.
1: Kasi dapat kailangan mag-aral ka muna.
0: Mag-aral, magtapos muna.
1: Tapos pag nung medyo
0: nagkakaedad-edad
1: na nabibisi na sa puro trabaho, okay lang ka naman mag-aasawa.
0: Sila na yung tumutulak. Ano?
1: Diba?
0: So, na-pressure na, kumbaga na, pressure na yung mga anak.
1: Na-pressure na. Kaya kung titignan natin pala mga kapag-asa, yung pakikipag-date ngayon, binabanggit kanina ni Kuya Alex, meron po siya palang malaking epekto sa future family or future marriage. So, ibig sabihin, yung dating ngayon, in a perspective, ay preparation talaga for marriage. No? Kaya naisip mo na ba, kapag-asa, kung paano malalaman na ang isang relasyon ay tama o naaayon sa plano ng Diyos? Yun ang tanong eh. Yung relationship ba o yung pakikipag-date ko ba ngayon is tama at ito ba ay naaayon sa plano ng Panginoon?
0: Oh, kasi kung ating titingnan, mga kapag-asa, maraming mga kabataan ngayon ang nalilito sila dahil sa dami ng impluwensya, no? Tulad ng social media, barkada, at kultura ng modern dating. At kaya mahalagang pag-usapan po natin ngayon na kung ano po ba talaga ang biblical principle sa pakikipagrelasyon.
1: Yun. Yan ang ating aalamin ngayon, no? So, narito ngayon, mga kapag-asa, ang realidad ng dating sa modernong panahon. Ngayon, malaki na ang pagbabago ng culture,
0: yes,
1: no? At
0: Elena,
1: saka ang pakikipagrelasyon noon at sa ngayon.
0: Opo.
1: Kasi lalong higit na we are in this modern era, mayroon ng mga social media. So kung titignan natin, mga kapag-asa, sa social media, parang iniisip natin na madali lang ang lahat, no? Mabilis kang makipagkilala, no? Magme-message ka lang, ganito, ganyan. Or minsan iniisip ng iba na mabilis lang magkarelasyon dahil nga sa tinatawag na technology. O dahil din sa technology, dahil mabilis din makipagrelasyon, minsan mabilis ding maghiwalay.
0: Yun nga lang.
1: O minsan, i-chat-chat na lang na, Ayoko na sa iyo, maghiwalay
0: na. Na. Ganun na lang kabilis, ano?
1: Ganun na lang kabilis. At minsan tuloy ang dating o ang tinatawag pong pag-date or ano ba sa Tagalog yung dating? Pag ligawan pa rin yun.
0: Ligawan pa rin.
1: Oo, ligawan pa rin siya, no? Na stage, no? Nagiging entertainment na lang yung dating o sa kaysa panahon natin ngayon. Kaya marami ang hindi seryoso na maghanda para sa isang commitment.
0: Yun. O,
1: kasi ang dating, ang purpose talaga ng dating is para makilala yung tao at maihanda ang bawat isa for a commitment sa susunod na panahon. No, ayon sa biblical perspective, ang relasyon ay hindi lang simpleng emotional lang o nakabase lang sa ating emosyon. Ang relationship ay bahagi ng paghahanda o ang dating, paghahanda para sa isang panghabang buhay pala na commitment sa marriage.
0: Kaya ngayon kay Leonard, atin din pong tatalakayin, ano po ba talaga yung purpose ng dating? Bakit merong pagligawan sa atin pong mga kabataan? Kasi alam niyo po mga kapag-asa, sa modern culture, madalas ang layunin ng dating ay companionship o fun lamang. Yung katuwaan lang ba? Pero ito po'y iba pag ang pag-uusapan po natin ay biblical perspective. Ang dating sa biblical perspective, ito po'y isang proseso na getting to know someone seriously with the possibility of marriage. Yun bala yun.
1: Possibility talaga.
0: May possibility talaga. Hindi po ito yung isang tinutukoy dito na laro lang. Ito'y isang basta eksperimento lang. Ito po ay tinatawag na meron kang tinatanaw sa unahan. Kaya ito po ay ito yung panahon, yung biblical dating na pinag-uusapan. Ito po yung panahon na pag-aaral ng karakter. Yan, kumbaga inoobserbahan mo na kung anong karakter.
1: Merong binabanggit nga Kuya Alex na long observation, short engagement. Ibig sabihin sa panahon ng dating, obserbahan talaga yung karakter.
0: So habang ino-observe ko yung Leonard, ay doon niya nauunawaan yung values ng isang tao. At ito rin po yung panahon ng pagtingin kung sila ba'y magkaparehas o ng layunin or direction sa buhay o baka naman na iba yung kanya, iba yung akin. So dito po malinaw mga kapag-asa na kapag malinaw yung layunin ng relasyon, mas nagiging maingat ang mga desisyon na bibitawan ng mga kabataan. So, kumbaga, hindi yung katulad ngayon sa modern world na fun lang, excitement lang.
1: Companionship
0: lang.
1: May ka-text lang. Kapag na-board, may kausap.
0: Pero sa biblical perspective po pala, ay tinatanaw na yung sa unahan, sa hinaharap.
1: Preparation for marriage.
0: Yan yung purpose kay Leonard.
1: Yan. Napakaganda ng ating pag-uusap ngayon, Kuya Alex.
0: Mas gaganda pa yan kay Leonard.
1: Mamaya, no? Diba? I-excite natin yung ating mga viewers and listeners. Kaya kayo po, ano po yung experience ninyo sa dating sa ating po mga magulang na nanonood? Or kung ano man po ang, anong karanasan ninyo patungkol sa pag-date? Yan. Pwede po ninyong i-comment dito po sa ating Facebook Live sa araw po na ito. Kaya ngayon, binabanggit sa atin na data character matters more than chemistry. So modern dating kasi kadalasan ang basihan ay siyempre attraction, feelings, o physical appearance. Hindi naman natin mawawala talaga yan, Kuya Alex. Kaso sa modern times kasi ngayon, pag hindi mo nakita yung tao, kasi ang mga tao gumagamit na ng filter yung pag nagpipicture, yung muka ay papagagandahin.
0: Papakinisin, ano?
1: Papakinisin, ganito-ganyan. So, ang modern dating, yung kanyang attract, ang kanyang focus o naging giging basihan, kadalasan, is attraction. Hindi naman sa lahat ng panahon, no? Pero madalas, attractions, feeling, or physical appearance. Hindi nawawala talaga yan. Kahit tayo, kapag naniligaw, siyempre, naroon yung tinitignan din natin yung, siyempre, pipiliin din natin yung
0: ano?
1: Nagugustuhan din talaga natin. Yung para sa atin ay maganda. No? Kasi may binabanggit nga, the beauty is, ano ang tawag dyan? And on the beholder.
0: Oh, the beauty is in the eye of
1: the beholder. Eye of the beholder, no? Pero kung titignan natin yung biblical perspective talaga, no, nagtuturo na mas mahalaga yung character kaysa sa chemistry. Ito yung pinakamahalaga, no? Yung tanong ay hindi lamang na maganda ba siya o masaya ba ako kapag kasama siya. Yung tanong ay may respeto ba siya sa akin?
0: Ayun, napakagandang tanong na yun.
1: O, yung mag-girlfriend o mag-boyfriend pa, ay, o, sabi na, nagde-date pa lang kami, siya ba ay nananakit na o kapag nagalit, naninigaw, dapat i-consider natin ito. Or yung isa din, Kuya Alex, ay may pananampalataya ba siya sa Diyos? Yun din yung isang tanong, no? Na pwede nating sagutin. Yung ito bang aking kadate ay meron ba siyang pananampalataya sa Diyos? O maaaring pwede din nating tanungin yung kung responsible ba siya sa buhay.
0: Ayun.
1: O, kasi sa susunod, pag nag-asawa na kayo, syempre, magpo-provide para sa family. Kung hindi siya responsible, ay talagang magkakaproblema kayo. Kasi maaaring yung feelings ay maaaring magbago, pero yung karakter kasi ay pundasyon ng isang matatag na relationship. So, actually, pati nga yung beauty kung beauty lang yung purpose mo ng pakikipag-date at for marriage, darating yung panahon na lilipas yung beauty, di ba?
0: Mabilis lang ang panahon.
1: Kuya Alex, di ba? Pagraan na maraming mga taon, ang mukha ay magkakaroon din ng mga wrinkles.
0: Tatanda. Kukulubot din, ano?
1: Kukulubot din. So, yung basihan pala is character. Kung titignan natin yung...
0: Kaya nga kanina, yung purpose kay Leonard, yung dating pala, pag biblical perspective yung atin pong ano sinusunod. So inoobserba natin yung character, yung values.
1: Ayan.
0: So hindi yung panlabas lamang. Siyempre yung nature natin, tumitingin tayo sa ano outside appearance ng tao. Kino-consider natin 'yon. Pero wag nawang maging pangunahin na doon tayo
1: doon lang nakabase palagi.
0: Nakabase
1: diba?
0: Yung atin pong pagpasok sa relasyon. So mga kapag-asa, meron din tayong tinatawag na role. The role of faith in relationship. So ano po ba yung papel ng pananampalataya ng isang tao sa kanyang kapwa pagdating po doon sa pagpasok sa relationship? Isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa biblical dating ay yung tinatawag na shared faith, Kuya Leonard. Kasi kapag ang babae at lalaki ay meron po silang parehong magandang relasyon sa Panginoon or sa Diyos, merong mabilis na pagkakaintindihan doon sa values na kumbaga ine-exercise ng bawat isa at merong gabay sa tinatawag na paggawa doon sa mga pagpapasya or decision. At kapag meron po silang malapit na relasyon sa Panginoon, may pananampalataya sila, mas matatag din yung relasyon sa panahon ng pagsubok. Kapag sila po'y nagdesisyon na nabuuin yung relasyon na iyon. At alam niyo po mga kapag-asa, ang relasyon na may Diyos sa gitna ay hindi lamang umiikot po ito sa emosyon lamang ng magpartner, kundi ito rin, Kuya Leonard, ay nakafocus din siya sa spiritual commitment. So hindi lang nakabase doon basta sa emosyon kung nagkatampuhan kayo, nag-away kayo, kundi merong spiritual commitment. Nasasimula pa lang, yun na yung pinagsaluhan nyo. Shared faith na. Na-observe nyo na sa bawat isa na magkaparehas kayo doon sa pananaw na mabuting relasyon sa Panginoon.
1: Kaya dapat sa dating pa lang pala, Kuya Alex, ma-exercise na ito, no? Yung kagaya yung shared faith.
0: Makita na.
1: Makita na.
0: Ma-exercise na.
1: Kahit hindi pa kayo mag-asawa, may mga time kayo na mananalangin.
0: Nagdadalanginan.
1: O, ipagpipray mo yung iyong boyfriend, ipagpipray mo yung girlfriend mo, ipagpipray mo yung family
0: kahit
1: niya.
0: Kahit nililigawan pa lang, Kuya Leonard, pwede nang i-apply yan.
1: O kahit naniligaw ka pa, ipinagpipray mo na siya sa Panginoon.
0: Opo.
1: Di ba?
0: Tapos meron ding panahon na nag-uusap kayo, mga casual talk lang. Tapos papasok kayo sa mga seryosong usapan, may mga concern. So pwede naman kahit nagliligawan pa lang, maglaan na ng oras sa pananalangin.
1: Actually din, Kuya Alex, sa experience ng aking misis, sabi niya sa akin, alam mo ba, high school pa lang pinag-pray ko na pinag-pray ko na kung sino ang ibibigay sa akin ng Panginoon na mapapangasawa.
0: Wow, yun. Napakaganda, ano?
1: Tapos tanong ko siya kung ano, sinagot din ng Panginoon yung panalangin. Sabi niya, oo, sinagot din naman ng Panginoon.
0: Wow, yun, napakagandang pakinggan, ano?
1: So, ibig sabihin pala, if we are anticipating na para sa marriage, sa sunod, lalong higit sa ating mga kabataan, no, simula na ngayon ay pag-pray na kung sino ang ibibigay ng Panginoon. Yes. Napakaganda palang yes, practice yun siya. Okay, so maraming salamat. No? Napakaganda ng ating pong discussion, mga minamahal ng mga kapag-asa. Ngayon, tayo idadako sa the role of family guidance. Mm. So in modern culture, marami sa mga kabataan ngayon sasabi na relasyon namin ito, walang pakialam oh, ang pamilya.
0: Maririnig natin yan sa maraming mga
1: bahala
0: kabataan.
1: Kayo, basta ako, relasyon ko ito. Pero sa maraming pagkakataon, alam nyo ba na ang family ay may mahalagang papel sa guidance and wisdom pagdating sa dating. At ang mga magulang at mentors ay may karanasan. Yan, yan yes. Ang ano natin dyan, no? Yung ating mga mentors, ang mga magulang, ay maaaring merong karanasan na makakatulong sa pagtingin sa relationship ng mas malinaw. Kaya sa atin na mga anak, wag naman nating isipin na kapag ang ating mga magulang ay nagpapayo, ito ay para kontrolin tayo. Ang kanilang payo ay hindi para kontrolin tayo, kundi para protektahan ang ating puso at siyempre ang ating kinabukasan. Kasi kung ano man ang mangyari, Kuya Alex, kung ma-broken hearted minsan ang mga kabataan, pag nabobroken hearted, minsan bumabalik din sa magulang,
0: sa
1: magulang
0: sa nanay. Pa rin talaga.
1: Diba?
0: Opo, sa magulang doon pa rin.
1: Iiyak sa nanay na na-broken hearted. So kinakailangan sa ating pong mga anak ay pahalagahan po natin ang payo ng ating mga magulang.
0: Kaya naman mga kapag-asa, meron po tayong mga practical principles for biblical dating. Alam mo kay Leonard, napakaganda nito. Kaya inaanyayahan po namin kayo na pwede nyo po itong ilista para hindi po natin makaligtaan. Yung biblical principle na maaari po nating maging gabay sa atin pong mga kabataan. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba itong mga practical na prinsipyo para sa biblical dating sa modern world? Mapapansin natin mga kapag-asa sa panahon natin ngayon na napakarami talagang impluensya mula sa social media, sa barkada, at sa modern dating culture. Kaya nasabi natin, iba talaga noon. Pero ngayon, habang may panahon pa, mahalagang may malinaw tayong guiding principles upang maproteksyonan ang ating puso at maihanda po ang ating mga kabataan sa isang relasyon na may direksyon at layunin. Kaya sa ating pong first guiding principle, meron po tayong tinatawag na guard your heart. So isa sa pinakamaganda pala at pinakamahalagang prinsipyo, Kuya Leonard, yung sa biblical dating ay ang pagbabantay sa puso. Ang puso natin ay madaling maapektuhan ng emosyon. So minsan dahil sa attraction or excitement, no, mabilis tayong nahuhulog sa isang relasyon kahit hindi pa natin lubos na kilala ang isang tao. Pero alam niyo po ba mga kapag-asa, ang pagiging maingat sa puso ay hindi naman ibig sabihin na sasaraduhan natin yung puso natin sa tinatawag na pag-ibig. Kundi ang pag-ibig, sabihin natin ito ay marunong tayong maghintay, mag-obserba, at mag-isip bago magbigay ng malalim na emotional na commitment doon sa taong nagbibigay ng interest po sa atin. Halimbawa, kapag may taong nagpapakita ng interest sa atin, hindi agad kailangan na magmadali sa relasyon. Ito yung pinag-usapan natin kanina, Kuya Leonard. Yung iba kasi ay parang gaya-gaya lang kasi na-behind na sila, yung barkada nila.
1: Marahil first time. So, excited.
0: Yung excitement, yung nanging babaw. So, kapag meron palang tao na nagpapakita ng interest, hindi kailangan na magmadali, mga kabataan. Kundi kailangan muna nating kilalanin ano ang mga bagay na dapat natin consider. Katulad kanina, binabanggit, i-consider po natin na kilalanin ang kanyang values, yung ugali niya, yung paraan ng paikitungo niya sa ibang tao, lalo na sa magulang niya, sa mga kapatid niyang babae. Mahalaga po yun. Kinukonsider yun. At kung paano siya humahawak ng responsibilidad sa kanyang buhay. Kapag natutunan po nating bantayan ang ating puso, mga kapag-asa, mas mapoprotektahan natin ang ating sarili mula sa mga relasyong maaaring magdulot ng sakit o maling direksyon sa buhay. Ang wisdom po dito po sa pag-iingat sa puso, ito po yung tinatawag na wisdom sa pag-ibig. Ito po yung nagsisimula sa pagkilala kung kailan maghihintay at kailan magpapatuloy or papasok sa isang relasyon. Napakaganda ko yan, Leonard. Ano?
1: Yeah, napakaganda.
0: Ingatan ang puso. Mahirap kasi pag nasaktan na.
1: Oo.
0: Yung mga brokenness kasi pag naranasan yan.
1: Oo. Grabing lungkot. Yung
0: iba natutrauma.
1: Yung sinasabi nilang first love daw nila yun sana.
0: First love. Yung iba nga, dahil sa first love, so tapos na broke sila, tapos na trauma, kaya kahit handa na silang pumasok sa panibagong relasyon, hindi na lang papasok. Yeah. Yun pala kasi hindi naingatan ang
1: puso
0: sa una pa lamang.
1: Yeah, napakaganda po mga kapag-asa. Pangalawa naman po is to build friendship first. Yun na yun.
0: Ayun.
1: Kasi iingatan mo yung puso, ang pinakaunang ding gawin pala is to build friendship first. So isa pang mahalagang prinsipyo yung pagtatayo ng matibay na pagkakaibigan bago ang romantic relationship. So ang matibay na relationship ay hindi lamang nagsisimula sa isang matinding emosyon o pagmamahal agad, kundi ito ay mas tumitibay kapag merong friendship na foundation.
0: Para relate ako dyan kay Leonard.
1: Ilang taon kayong friends bago naging kayo?
0: Maabot kami ng 2 taon kay Leonard. So kasama na doon yung observation, yung talagang pagkikipagkaibigan.
1: Ako naman, Kuya Alex, no, ako niligawan ko si Mrs. ng halos 1 taon.
0: Matagal na rin
1: yun. Halos 1 taon. Oh. Tapos ay friendship pa din. Talagang kinilala ba? Tapos sinubukan pa ako kung pupunta ako sa bahay nila na magpapaalam na sabi niya, ang usapan namin ay kung gusto mo talaga ako, magpunta doon sa bahay, magpakilala sa mga magulang. Pero nung time na yon, hindi niya ako sinamahan. Ang sa isip niya, titignan ko nga kung talagang desidido siya na pumunta kahit wala ako.
0: Nasusubok, ano?
1: So pumunta ako, Kuya Alex, actually sa bahay nila. At doon nagpakilala ako. Pagkatapos ka ng date, syempre may idea na rin yung mga magulang niya na parating ako. At doon ako ay nagpaalam sa kanyang mga magulang. Napakahalaga pala yun, no? Kapag may intention
0: tayo. Kasi doon, Kuya Leonard, nakikita yung mabuting anong talaga intention. Oo.
1: Yan. Kaya dapat pala una ay, sabi dito ay, ma-establish yung friendship. Kapag na-establish kasi ang friendship ng dalawang tao before romantic relationship, nagiging natural yung pag-uusap, hindi awkward. No? Kasi magkaibigan na kayo. So nakikita din yung tunay na ugali ng bawat isa at mas madaling mabuo ang tiwala at respeto. Marami sa mga kakilala ko, Kuya Alex, na nagsimula talaga sila as friends, close friend, best friend,

0: ay itong humaharap sa mga pagsubok.
1: Ito kay Leonard, base lang to sa observation ko. Ah. Yung isang relationship, kapag mabilis, nabuo, observation ko, mabilis din na,
0: mabilis din na mawala.
1: Natatapos. Mm. O, hindi naman lahat, pero napapansin ko.
0: Based sa mga kakilala mo.
1: In general.
0: Sa mga experience.
1: Kaya mabilis yung panahon, mabilis yung relasyon natatapos. So kaya Leonard at sa amin pong mga sumusubaybay na mga kapag-asa, so kailangan nating mag-set ng healthy boundaries. So kasama po ito sa atin pong guiding principle. Set healthy boundaries. Ang isa sa mahalagang bahagi ng biblical dating ay ang paglalagay ng healthy boundaries.
0: Mm.
1: Minsan iniisip ng iba na ang boundaries ay parang ito'y paghihigpit o limitasyon sa pag-ibig. Pero alam nyo ba mga kapag-asa, sa totoo lang, ang boundaries ay protection para sa relasyon.
0: Mm.
1: So may tatlo po tayong mahalagang uri ng boundaries. Una, emotional boundaries. Pangalawa, physical boundaries. At itong spiritual boundaries.
0: Mm.
1: So itong emotional boundaries po, mga kapag-asa, hindi agad ibinibigay ang buong emosyon o commitment hanggat hindi pa malinaw ang direksyon ng relasyon.
0: Oo, nanliligaw. Oo. Boyfriend o girlfriend pa lang, talagang minsan buong-buo na agad yung...
1: Minsan may narinig kasi ako, Kuya Leonard, na wala pang label, pero matindi na yung ano ko. Yung parang...
0: Yung pag-ibig na...
1: Yung inaasahan na... wala pang label yun, pero wala pang... Kumbaga... Parang nandun na yung
0: parang
1: commitment.
0: Na lahat, ibinuhos na
1: hindi
0: lahat.
1: Sa salita, kundi dun sa gawa.
0: Mm-mm.
1: Kaya pumapasok po na, kumbaga, nasisira yung emotional boundaries, kaya nasasaktan.
0: Mm-mm.
1: At ito namang physical boundaries, mga kapag-asa, mahalagang igalang ang katawan at dignidad ng isa't isa. Ang respeto sa physical boundaries ay nagpapakita ito po ng tunay na paggalang sa tao.
0: Mm.
1: Hindi lamang sa emosyon or pananabik sa emosyon. Kundi ginagalang ang bawat isa, rinirespeto ang katawan ng bawat isa.
0: Oo.
1: Opo.
0: So ibig sabihin nito, Kuya Alex, pag nagde-dating pa lang, yung mayroong dapat physical boundaries, yung mga bagay na hindi dapat.
1: Opo.
0: Or yung mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa, dapat hindi gawin.
1: Oo. So wag mo nang lalagpas doon.
0: Kasi
1: wag lalagpas sa, kumbaga, yung talagang pag-uusap lamang,
0: pagkipagkilala,
1: getting to know.
0: Okay, siguro na kumain sa labas, pero yung iniiwas natin, i-preserve natin yung ating sarili physically doon sa panahon kung saan pagbubuklo rin na tayo ng Diyos into a deeper commitment, no? Pero sa ngayon kasi, yung dating pa lang, hanggat maaari ay mag-iwan tayo ng reservation sa sarili natin na ihanda ito sa future na na-commitment.
1: Opo. At syempre, hindi po natin wawalain po itong tinatawag na spiritual boundaries. Ang relasyon ay dapat nagdadala sa dalawang tao na mas malapit sa Diyos, hindi yung papalayo sa Diyos. So mga kapag-asa, kapag malinaw ang hangganan, yung direksyon, mas nagiging maayos ang relasyon dahil may mutual respect at self-control ang bawat isa. So ang boundaries, mga kapag-asa, lagi nating tandaan, ang boundaries ay hindi pumapatay ng pag-ibig. Ito po ay pro-protection o nagpo-protekta sa pag-ibig.
0: Napakaganda nito, Kuya Alex.
1: Opo.
0: So, yung atin naman pong kasunod is to seek God's guidance. Sa biblical dating, isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanap ng gabay ng Diyos.
1: Mm.
0: Alam mo kasi, Kuya Alex, ang pag-ibig ay isang napakalaking desisyon sa buhay dahil ito ay may apekto sa ating kinabukasan. Yung pipiliin natin na magiging asawa
1: kasama,
0: natin sa buhay, ito ay may malaking effect sa ating kinabukasan, may malaking effect sa ating family sa sunod, at sa ating ding spiritual journey. Kaya mahalagang isama natin ang Panginoon sa bawat hakbang ng ating relationship.
1: Opo.
0: Maaring gagawin natin ito sa pamamagitan ng Una, personal prayer, kagaya ng binanggit ko kanina.
1: Opo.
0: So, habang hindi pa dumarating yung the one na ibigay ng Panginoon, isama natin.

0: Sabihin siya sa prayer, Panginoon, nawa ipagkaloob mo ang nararapat para sa akin. Paghingi ng payo sa mga magulang o spiritual mentors. So may mga bagay kasi Kuya Alex na marahil nakikita ng ibang tao, lalong higit ng mga magulang natin, ng spiritual mentors natin, na hindi natin nakikita. Kaya mahalaga din na makinig tayo o i-consider natin yung mga payo ng ating mga magulang.
1: Kasi yung mga magulang natin nagpapayan base sa kanilang naranasan,
0: experience,
1: pinagdaanan, at sa kanilang mga realization sa buhay. Kaya wisdom po yan kapag tayo po ay humihingi ng payo sa atin pong mga magulang.
0: Yan. Ganun din ang pag-aaral ng prinsipyo ng Biblia tungkol sa relationship. Maraming mga principles ang Bible patungkol sa relationship. Kapag ang relationship ay idinaan natin sa panalangin, mas nagiging malinaw kung ito ba ay nakakatulong sa ating spiritual growth. Pwede din nating tanongin eh.
1: Opo.
0: Yung relationship ba na ito na meron ako ngayon, itong dating na ito, ito ba ay nakakatulong sa aking spiritual growth? Malago ba ang aking pananampalataya? O kung ito ba ay nakakapaghina o nagiging hadlang sa aking pananampalataya?
1: So kay Leonard, kung ito ay nakikitang nagiging hadlang sa pananampalataya, anong maaring isipin at gawin kay Leonard? Yeah. Kaya ano?
0: Meron niyang binabanggit, no? Na it's better to break a heart than to break a home.
1: No? May mga, mas mabuti ng masaktan ngayon kaysa masira ang
0: yung
1: tahanan sa inaharap. Ano? No?
0: Kung kita natin na napakaraming red flags, sa ngayon, sige, kasi dating naman yan, observation, no?
1: Opo.
0: Obserbahan nating mabuti. Bigyan natin ng mahaba-habang panahon na obserbahan po yung ating, kung sino yung ating nasa relationship ngayon. Kung nakita natin na talagang parang merong maraming red flags na nakikita natin na parang hindi siya lalago, ganito, ganyan, toxic na masyado yung relationship, yun na binabanggit na it's better to break a heart than to break a home. Kaya mga kapag-asa, ang relationship na may Diyos sa gitna ay mas matibay na pundasyon kaysa sa relasyong nakabase lamang sa emosyon or attraction.
1: Ayan, mga kapag-asa, tungo tayo sa atin pong last na guiding principle. Binabanggit po sa ating pag-aaral na ito, yung think long term. Ayan. Alam nyo po, sa huli, yung biblical dating ay dapat may long-term perspective. So, merong talagang nagpapatuloy na pananaw.
0: Hindi lang na tumitingin ka ngayon. Kung di talagang tinitignan mo na pupunta siya in a long term.
1: Kasi kay Leonard, sa modern dating culture, madalas ang focus ay kasiyahan sa kasalukuyan lang. Kung masaya ka ngayon, tuloy ang relasyon. Pero kapag i-consider po natin yung biblical principle or biblical perspective, ang paikipagrelasyon ay ito'y paghahanda para sa lifelong commitment sa marriage. Kaya pahalagahan natin yung bawat sandali, yung bawat panahon na dumaraan. Kaya mahalagang magiging tanong sa sarili doon sa nagko-contemplate po na pumasok sa relationship ay pareho ba kami ng values? At nakakatulong ba siya sa aking spiritual growth? Nabanggit mo yung kanina, Kuya Leonard. At nakikita ko ba ang sarili ko na makakasama siya sa pagbuo ng pamilya? So, ang tanong ay hindi lamang kung masaya ba ako ngayon.
0: Ayun. Yan ang tanong.
1: Kasi yung kasayahan, mabilis lang yan lumipas, mabilis lang yan magbago, no? Kundi yung magiging tanong po, mga kabataan, mga kapag-asa, ay makakatulong ba ang relasyong ito sa aking paglago bilang tao, bilang Kristiyano, at bilang future spouse. So kapag long term ang pananaw po, mga kapag-asa, mas nagiging maingat at matalino ang mga desisyon sa pag-ibig or pagpasok sa relasyon.
0: So kung ating titignan, Kuya Alex, talagang when we enter into a relationship, dapat ay hindi lang siya yung tinitignan natin yung pang kasalukuyan, no? Kung din tinitignan natin na itong relationship na ito might be a preparation for a much deeper commitment.
1: Yes
0: or
1: po.
0: Preparation for marriage talaga siya.
1: Kasi kung hindi pala long term yung perspective kay Leonard, mabilis mag-give up. Mabilis mag-decision din na, ay sige, end na yung relationship natin na ito. So maraming mga nasasayang Sayang yung panahon, sayang yung pera.
0: Investment, no? Bilibili pa ng bulaklak.
1: Investment, ano? Yung pera, sayang talaga. Tapos yung panahon, syempre, naglalaan ng araw ng magkasama.
0: Sayang din yung gasolina, sundo-sundo.
1: Mahal pa naman, ano? Tapos lalo na kay Elena, yung isa pa, yung syempre, yung pagpupuyat. Pinagpuyatan natin ng ilang buwan, ng ilang taon, tapos i-give up lang natin. Uh-huh. So kaya pagpapasok po sa relationship pala, dapat yung isipin po natin yung long term na talagang panghabang buhay na.
0: Uh-huh. Kaya dapat i-consider natin that when we enter relationship, long term talaga yung
1: long term.
0: Pupunta talaga siya, it will culminate, pray sa Panginoon, to a marriage
1: talaga. So yun yung biblical perspective mo po, mga kapag-asa. Para ano man yung mangyari sa relationship, ano man yung maging trials, ipaglalaban mo talaga. Kasi lalo na pag nakita mo na siya na talaga yung future mo. Kumbaga nasagot mo yung tanong mo na nakikita mo na siya talaga yung magiging kasama mo habang buhay. So talagang long term perspective. So hindi sayang lahat ng mga lumilipas na panahon at lahat ng inilalaan po natin kay Leonard. Yeah,
0: napakaganda po ng ating talakayan. Ngayon po, para sa ating quotation of the day, makikita po sa isang aklat na Patriarchs and Prophets. Sabi po dito, true love is a high and holy principle, altogether different in character from that love which is awakened by impulse. Ang tunay daw na pag-ibig ay mataas at banal, nakabase sa banal na prinsipyo. Nawa ang atin pong pag-ibig ay hindi lang nakabase sa ano natin, no, sa emotion, yung pag-ibig natin nakabase lang sa physical appearance, kundi tinitignan natin na ang pag-ibig ay nakabase sa mataas na pagkatawag ng Panginoon,
1: yes,
0: sa bawat isa sa atin. Ngayon, Kuya Alex, ay talagang napakabilis ng ating oras. Marapit na matapos ang ating isang oras. Mahaba pa sana, marami pa sana tayong itatalakay. Ngunit napakabilis po ng ating oras. Kaya ngayon, mga minamahal na mga kapag-asa, ay narito na po tayo sa huling bahagi ng ating pong talakayan.
1: So ngayong araw, paalala po sa bawat isa, mga kapag-asa, ang pagkikipagrelasyon ay hindi lamang emosyon. Ito ay responsibilidad, paghahanda, at panalangin.
0: Yun. Kaya nga, mga kabataan, no, sa bawat kabataang nandyan, na maaring naghahanap ng pag-ibig o naghihintay ng pag-ibig, naway maging gabay natin ang karunungan ng Diyos sa pagpili ng taong makakasama natin sa buhay.
1: Kaya tayo po ay tungo na po sa atin pong pananalangin, Kuya Leonard.
0: Yan. Isama natin sa prayer, Kuya Alex, na Panginoon, gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po ang aming puso at tulungan kaming pumili sa relasyon na magdadala sa amin palapit sa iyo. Tayo ay mananalangin, Kuya Alex. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, kami po ay lubos nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa isang napakagandang araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng aming natutunan, lalong higit sa amin pong episode ng Usapang Pampamilya. Napakahalaga na ang amin pong mga kabataan ay magabayan sa kanila pong relationship sa ngayon. Maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa physical na anyo, hindi nakabase sa emosyon lamang, kundi ang tunay na pag-ibig ay nakabase sa inyo, Panginoon, na siyang Diyos ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nagpapatawad, ang pag-ibig na umuunawa, ang pag-ibig na may mas malalim na pakahulugan sa bawat isa sa amin, sapagkat kayo po ang Diyos, ang source ng pag-ibig, kaya kami din po ay natututong umibig sa iba. Panginoon, dalangin ko po para sa amin po mga kabataan na sumusubaybay sa mga magulang. Turuan niyo po kami sa tamang pamamaraan, lalong higit sa amin pong mga kabataan na nag-experiment ng about sa pag-ibig o sa love. Gabayan niyo po ang bawat isa na sa kanila sa tamang panahon na inyo pong ipagkakaloob ay masumpungan po nila ang nararapat na tao para sa kanila. Gabayan niyo po ang aming mga kapag-asa na patuloy pong sumusubaybay sa aming programa. Patuloy niyo pong silang pagpalain kung ano man po ang kanilang mga ginagawa sa mga oras na ito. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa biyaya na inyo pong ipinagkakalob sa amin. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
2: And amen.
0: Maraming salamat po mga kapag-asa sa isang oras na kami po inyong sinamahan sa programang Usapang Pampamilya. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po si Kuya Alex.
0: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Buntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po kaming namimigay ng mga libreng aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay Confessing Christ Publicly. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Alapat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa serya na may kinalaman sa Ebanghelyo na sulat ni Dr. Lucas. Kaibigan, merong binabanggit ang San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 8 ng ganito. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Kaibigan, ikaw ba ay kumikilala na si Kristo ang siyang tagapagligtas? Ikaw ba ay isang lihim na nananampalataya? Binibilang mo ba ang iyong sarili na bilang isang lihim na mananampalataya? Tinanggap mo ang mabuting balita, at ang mabuting balita ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. Kapag ka ang dalamong balita ay isang mabuting balita, tatahimik ka ba? O ikaw ay magbibigay ng pabalita sapagkat ang iyong tinanggap ay isang mabuting balita. Kung si Kristo ang iyong tagapagligtas ng buong sanlibutan, at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon, bakit ka tumatahimik? Merong isang lalaki sa Biblia, ang pangalan niya ay si Joseph na taga Amaratiya. Subalit noong si Kristo ay naipako sa krus at namatay siya, lumantad ang lalaking ito. Ang sabi nga sa San Lucas Kapitulo 23, Versikulo 50 hanggang 56, ganito ang ating mababasa. Merong isang mabuti at matuwid na lalaki, ang pangalan ay Jose, na bagaman kaanib ng sanggunian, ay hindi sang-ayon sa kanilang panukala at gawa. Siya'y mula sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at siya'y naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ang taong ito'y lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At ito'y ibinaba niya, binalot ng isang telang lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na do'y wala pang nailibing o naililibing. Noo'y araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos at ng araw ng Sabat. sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ang lalaking ito na si Jose na sinasabing taga Arimatea ay sikreto noon na naniniwala at sumusunod sa Panginoong Jesus. Subalit lumantad siya noong si Jesus ay naipako sa krus at namatay at hiningi ang kanyang bangkay kay Pilato. Meron pa rin binabanggit dito sa aklat na sulat naman ni Apostol Juan, Gospel of John, ganito ang ating mababasa. Maliban kay Jose ay meron pang isang lalaki. Tingnan natin ang pagkasulat ng Biblia na lumantad. Noong kasing una, ang lalaking ito ay nagpunta kay Jesus sa gitna ng kadiliman. At ang wika ng Biblia sa 23 ng Samuan, versikulo 39, dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga aloe, halos 1 libra ang timbang. Kaya dalawang lalaki, si Jose at gayon din si Nicodemo. Kaibigan, papaano natin kilalanin ang Panginoon? Sinasabi sa unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, confessing Christ by acknowledging Him with our lips. Nanupat tayo ay kumikilala kay Jesus o kay Kristo na siya ay siyang ating Panginoon at sa pamamagitan ng ating mga labi. Ano sabi ng Biblia sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9? Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ano sabi ng ating Biblia? Ipahayag natin si Jesus sa pamamagitan ng ating mga bibig o ng ating mga labi, siyang Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Kaibigan, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng isang magandang karanasan, hindi ka mapipigilan. May mga tao kung minsan ang dala nila ay yung chismis, pero sila ay hindi matahimik at hindi mapakali kung hindi sasabihin sa iba ang kanlang dalang chismis. Sasabihin, atin-atin na lang ito. Pero ang dami ng pinagsabihan. Pero kaibigan, kapag ka nalaman mo at tinanggap mo si Jesus ang iyong tagapagligtas, siya ang namatay para sa iyo, para sa iyong lugar na dapat ikaw at ako ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, pero si Kristong namatay, kaibigan, hindi ba ito mabuting balita? Sapagkat ang ating tinanggap ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ano sabi ng ating Biblia dito sa mga awit 107, versikulo 2? Ganito ang ating mababasa. Sabihin gayon, nang tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Sabihin natin ngayon na kung papaano tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Ito ay isang mabuting balita. Yung mga taong niligtas ng Panginoon, hindi sila titigil kung hindi ipagkaloob ang pabalita. Katulad ng mga lagad, noong tinanggap ang dilang apoy sa pamagitan ng Pentecoste, kahit na sila ay ibinibilanggo, kahit na sila ay sinasaktan, hindi sila napipigilan. At ang sabi nga ni Apostol Pedro at ang kanyang mga kasama, bago ang tao, ang Diyos muna. Kaya nga, kanilang kinilala. Kaya ito ang sinasabi ng ating Biblia dito sa Gawa 4:20, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Nakasama nila ang ating Panginoon sa kanyang ministeryo sa taob ng 3 taon. At pagkatapos ngayon, nakita nila noong paakyat sa langit ang Panginoon. At ang pangako, siya ay muling babalik. Kaibigan, hindi sila ngayon tatahimik kundi yung kanlang narinig, ang kanlang nakita ngayon, ang sinasabi nila na hindi sila maaaring pigilan sapagkat isang mabuting balita ang may kinalaman sa ating tagapagligtas. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, Confessing Christ by Baptism. Kinikilala si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Ano sabi ng ating Biblia? Dito sa San Mateo 28:18-20, ganito ang ating mababasa. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Kaibigan, ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, ang baptism o ang pagkabinyag, ito ay isang public confession na tinatanggap mo si Jesus na bilang Panginoon ng iyong buhay. Nanupat ang iyong ngayong pagkilala, ang iyong pagtanggap sa Kanya na hindi sa pilitan kundi bukal sa iyong puso at ikaw ay merong panibagong karanasan sa Panginoong Jesus. Kaya ngayon, tinatanggap mo siya sa pamamagitan ng bautismo. Kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia na noong tinanggap ang Pentecoste, ang dilang apoy, sinasabi ng ating Biblia sa mga Gawa 2:42 na nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama at pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kaya nga, nagsama-sama ang mga lagad. At pagkatapos ngayon, ang ulat ng ating Biblia, libo-libo ang naikayat, libo-libo ang tumanggap kay Jesus na bilang kanang tagapagligtas sapagkat siya ang mabuting balita. Ang sabi pa nga ng ating banal na kasulatan ayon sa Gawa, walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas kundi ang pangalang Jesus sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Kaibigan, siya ang namatay sa krus. Subalit, hindi natapos doon ang kanyang misyon na pagkatapos ng 3 araw ngayon, siya ay nabuhay. Nabuhay siya para sa iyo at para sa akin at ang kanyang pangako, siya'y muling babalik, kaibigan. Ito yung mabuting balita. Kaya kapag ka ikaw ay nagpabinyag, tinanggap mo si Jesus na bilang Panginoon ng iyong buhay, kaibigan, ito ay isang public confession. Mari sabihin mo na ako'y nabinyagan na. Noong ako'y bata, noong ako ay sanggol, nabinyagan ako, meron pa nga akong ninong at meron akong ninang. Kaibigan, ang tunay na baptism ayon sa Biblia, kinakailangan turuan muna. Ano sabi ng ating Biblia sa binanggit ng ating Panginoon sa aklat ng San Mateo? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan." Kaibigan, ang isang tao bago siyang binyagan, kinakailangan turuan muna siya. Ang isang sanggol ay hindi pwedeng turuan. Wala siyang alam. At ang sabi pa ng ating Biblia, bago ang isang tao ay bibinyagan, ayon sa aklat na sulat ni San Marcos, kinakailangan siya magsisi. Ang isang sanggol ay hindi maaaring magsisi sapagkat wala pa siyang alam. At kinakailangan siya ay sumampalataya. Kaya nga, ang kailangan, siya ay turuan muna, siya'y magsisi, siya'y sumampalataya, bago ang isang tao ay bautismuhan. At papaano pa yung pagbabautismo? Ito ba ay wisik, ito ba ay buhos o ito ba ay lubob? Kaibigan, narito ang sabi ng ating Biblia. Magawa, Kapitulong 8, versikulo 36 hanggang 40, ganito ang sabi ng Biblia. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng yunoko, "Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan?" At sinabi ni Pilipe, "Kung nananampalataya ka, iyong pansinin kaibigan, kinakailangan ang isang tao bago siya binyagan, siya ay manampalataya. Hindi yung kung sino ang sasagot. Kinakailangan yung taong bibinyagan, siya ang sasagot na siya ay sumasampalataya." Kaya ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 37, at sinabi ni Pilipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari." Sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos." Iniutos niyang itigil ang karuwahe at lumusong si Pilipe at ang yunuko sa tubig at binautismuhan siya ni Pilipe. Kung ito ay isang buhos o kaya isang wisik, kaibigan, bakit kailangan pa silang kapwa lumusong sa tubig? Ang sabi nga ng Pasyong Mahal na binabasa ng ating mga kapatid, isisisid na minsan doon sa ilog ng Jordan parang pinaliguan. Kaya kinakailangan ang isang taong bibinyagan ay ilulubog sa tubig na ito ay simbolo ng libingan. Kaya ang sabi ng ating Biblia, iniutos niyang itigil ang karuwahe at lumusong si Pilipe at ang yunoko sa tubig at binautismuhan siya ni Pilipe. Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Pilipe at hindi na siya nakita. Versikulo 40, ito ang ating mababasa. Nang hindi na nakita ng yunoko at nagagalak na nagpapatuloy siya sa kanyang lakad. Ngunit, ayon sa 40, natagpuan si Pilipe sa Asutos, sa pagdaraan ay ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa makarating siya sa Cesarea. Kaibigan, yun ang kondisyon na bago ang isang tao binyagan ang binyag, ito ay isang public confession na tinatanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Merong binabanggit ang ating Biblia dito sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, ating simulan sa 3 hanggang 6. Ganito ang kahulugan ng bautismo. And by the way, ang kahulugan ng bautismo sa orihinal ay baptizo. Ang ibig sabihin ay to immerse o lubog. Basahin natin ang Biblia. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga binautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin ng ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Yun ang sinasabi na kung bakit maraming tubig sapagkat kinakailangan tayo ay mailibing muna sa libing ang tubig. Anong sabi ng ating Biblia tungkol sa karanasan ni Apostol Pablo? Dito sa Gawa 9, 18, agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli at siya'y tumayo at binautismuhan. Ito yung sinasabi tungkol kay Apostol Pablo na pagkatapos niyang tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Kaibigan, ito yung pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito. Ito namang karanasan naman ni Cornelio. Ano sabi sa Gawa 10:47-48? Maari bang hadlangan ang sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Ito yung karanasan naman ni Cornelio. Kaya kaibigan, ito yung sinasabi sa atin na tayo ay mabautismuhan na ito ay isang public confession. Ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, confessing Christ by consistency in Christian living. Ano bang ibig sabihin? Hindi pabago-bago na samantalang ating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, hindi na tayo matitinag, hindi na tayo magbabago, kundi tayo ngayon ay nakapako na sa katotohanan na ang katotohanan walang iba kundi si Kristo. Ano sabi ng Apostol Pablo sa mga taong tumanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas? Ang sabi, kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Kaibigan, noong tinanggap natin si Kristo na bilang Panginoon ng ating buhay, nabago ba ang ating pamumuhay? Kapag ka hindi nabago ang ating pamumuhay, kaibigan, tayo ay naligo lang. Hindi tayo tunay na pinanganak na muli. Ang isang taong nabinyagan kay Kristo ay kinakailangan merong pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang tanong, kaibigan, ano bang nababasa ng mga tao kapag ako'y tiningnan? Sa lugar ng Antioquia, ang mga tagasunod ni Kristo ay pinangalan ng mga Kristiyano. Bakit? Nakita sa kanilang buhay ang pinapangaral tungkol kay Kristo. Kaya nga, kung ano ang ating sinampalatayanan, kinakailangan makita sa ating pamumuhay, the way we live. Kapag tayo ngayon nakita ng mga tao, tayo ba ay tunay na tagasunod ni Kristo? Tayo ba ay mga alagad ni Kristo? Kaibigan, dapat ngayong makita sa atin yung karakter ni Kristo. Characteristics of Christ that should be confessed in us. Ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Kung si Kristo ay umiibig sa mga tao, dapat din makita sa atin, mahayag sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa o ipakita natin sa paraan ng ating pamumuhay. Yung kanyang habag sa mga taong nakakaranas ng paghihirap, nakakaranas ng pain at ng pangangailangan, kaibigan, ganun din ba tayo? At gayon din, yung willingness to forgive, yung tayo ay nakahandang magpatawad, kinakailangan makita sa atin na tayo ay nagpapatawad. Hindi yung, sige, pinapatawad na kita pero ayaw na kitang makita. Hindi gayon ang pagpapatawad ng ating Diyos. At ang ating Panginoon ay meron siyang humility, kabaan ng loob. At ang mga taong tumanggap sa Kanya ay dapat makita rin sa kanilang pamumuhay. Ano sabi ng ating Biblia, Pilipos 2:5-7? Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kaibigan, to be like Jesus, ito yung goal sa ating pamumuhay. At kapag ka tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, wala tayong mukhang bibig, kundi yung purihin ang Diyos. Nanupat sa ating mga labi, sinasabi natin yung kaibigan. Nanupat ipinapahayag natin public confession, tinatanggap natin siya sa pamamagitan ng isang banal na bautismo. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay ngayon, ay mahayag sa atin ang buhay ng isang Kristiyano. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Sana po'y marami tayong natutunan at tayo po ay na-bless sa mensahe natin sa araw na ito. Mga kaibigan, ang pagkilala po kay Kristo sa publiko ay hindi lamang tungkulin, kundi pribilehiyo ng bawat mananampalataya. Ang atin pong mga salita, ang ating mga gawa, ang pamumuhay natin ay dapat magpatotoo na tayo ay na kay Jesus. Kung si Kristo po ay hayagang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, tayo rin po ay tinatawag na hayaging kilalanin siya sa ating pamilya, trabaho, paaralan, komunidad at saan man tayo naroroon. Ang sabi nga po sa Roma 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Nawa po tayo ay pinagpala, mga kaibigan, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang pag-ibig at salita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ang pag-asa buhat po sa pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At sa mga oras pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol po sa ating kabanalan na matatagpuan kay Kristo. Ang tanong po ng iba, tayo ba ay banal na o nagbabanal-banalan? Ano ba ang meron kapag tayo po ay mayroong relasyon sa ating Panginoong Hesus? Kapag tinanggap natin siya sa ating buhay bilang ating personal na tagapagligtas, ano po ang nangyayaring pagbabago sa ating buhay? Yan po ang ibabahagi ng ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay mayroong passion pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli ko po kayong inaanyayahan sa isa na namang aralin na may kinalaman kung paano tayo lumago kay Kristo, lalong-lalo na sa buhay na may kabanalan.
2: Amen. Pastor, ikaw personally, ikaw ba niniwala na dapat yung ating pananampalataya, ito ay lumalalim at lumalago?
3: Mahalaga yun. Mm. Tulad, ang tao daw ay katulad sa halaman.
2: Mm.
3: Kung paano ang halaman makikita mo, pag tinanim, paglipas ng ilang panahon, tumutubo siya. Ganon din ang tao. Ganon daw tayo inilalarawan sa mga halaman.
2: Kasi iba, Pastor, minsan binabanggit nila, ang hirap naman yan. Ibig sabihin, the more na humihirap siya, the more na parang mas malalim yung pag-aaral. Tama ba, Pastor?
3: Actually, ang dahilan kung bakit nahirapan ang iba, ang issue dito ay yung kasalanan.
2: Ayun.
3: Kaya matutunghayan ito sa ating pag-aaral ngayon.
2: Mm-mm.
3: Kaya nahihirapan ang iba na magpakabanal, sabi nga nila. Nahirapan silang lumago, nahirapan silang yung lalim ng kanilang pananampalataya. Ay ang problema doon ay sila'y nakakapit pa rin o nananatili doon sa tinatawag na mga pagnanasa nila sa kanilang mga sarili.
2: Oo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng sabay. Yung pang nag-aaral ka, at the same time, naka-anchor ka pa rin doon sa kasalanan na kumbaga nakakapit ka pa din.
3: Actually, yun nga ang layunin ng kaligtasan. Ang layunin ng kaligtasan ay yung nakakapit, nakaangkla tayo doon sa kasalanan at namamanginoon yun sa atin, pumapanginoon. Yung papaano tayo ihiwalay doon ay nagsisimula siya sa mga pag-aaral. Kailangan lumago din tayo sa pag-aaral sa Panginoon.
2: Ngayon pa, bago tayo magsimula, ipangungunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos, ang inyong kabanalan ay patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa inyong muling pagliligtas, sapagkat ito ang layunin ninyo ang kami mapahiwalay sa kasalanan. At sa aming pag-aaral, muli naming tutuklasin ang mga hiwaga ng pag-asa ng kaligtasan. Pagpalain nyo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Ngayon pa, mga kaibigan, bago tayo magsimula, iniimbitahan namin kayong huwag nang ilipat ang inyong mga channel kung kayo po ay nanonood sa television or sa YouTube. At sa lahat po ng ating tagapakinig sa radyo, please stand by, samahan niyo po kami sa loob po ng kalahating oras. Kami po ni Pastor Cyrus Venida dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon po, atin ang ibigay yung pagkakataon kay Pastor para po talakayin ang tungkol sa kabanalan kay Kristo.
3: Ayan. Ngayon po ay karugtong ng ating pag-aaral kahapon, may kinalaman sa mga baitang ng kaligtasan ay ito yung pangalawa. Matutunghayan din natin yung una, ano, kaya yung ating pag-aaral na ito nakapokus siya doon sa tinatawag na justification tapos yung sanctification. Pero ang ating paksa sa oras na ito ay kabanalan kay Kristo. Ang sabi ho sa itong kaligtasan ay isang pagpuproseso sa buhay natin upang tayo ay palayain mula sa yung penalty ng kasalanan. Mula sa kabayaran ng kasalanan na nagdudulot ng pagkapahamak sa maraming mga tao, kamatayan, mga kahirapan, mga pagsubok. Mula ho dyan, ay ang layunin ng Diyos ay tayo iligtas, maging malaya, no? Freedom from sin. Yun po ang pinaka-purpose ng Diyos ng pag-aaral natin ito, may kinalaman sa kaligtasan. Ang kabanalan ay ang sabi dito mula sa diksyonaryo, nais ko pong basahin, ano? It is a present condition of personal experience of salvation. Kasalukuyang kalagayan ho natin ito ngayon. Kaya yung sa English ay sanctification o yung kabanalan na ito ay pangkasalukuyang karanasan kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Ito ho ay ito yung paglago sa ating espiritual na buhay. Kung paano araw-araw kumakain tayo para maging malakas, malusog. Ganon din ang espiritual natin. Mahalaga din yon, mga minamahal na taga-subaybay, na kailangan din nating lumago tulad tayo sa mga halaman na tayo ay kinakailangang madiligan araw-araw ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na may kinalaman sa kaligtasan, mahalaga. Wala namang nagnanais siguro na hindi maligtas, kundi ito'y panukala ng Diyos at ang pagkakalikha niya sa atin ay para tayo makasama niya, ano, na walang kasalanan. Yun talaga ang nangyari sa mga nakaraan, mga panahon ng paglalang. Pero sa kasalukuyan, na tayo'y nabubuhay sa kasalanan, ang layunin nito ay ibalik tayo dun sa nawala na kalalagayan na ang tao ay kasama ng Diyos. So dito ho, ang sabi pa dito, it is a state of growing in divine grace. Kalalagayan ito na kailangan nating lumago sa biyaya ng Diyos. At ito'y resulta, tandaan ho natin, ang paglago daw natin sa biyaya ng Diyos ay resulta ito ng isang buhay na may pagtatalaga. Ano? Pagkatapos ng bautismo o yung tinatawag na pagkahikayat. Kaya karanasan ito na pagkatapos nung tayo'y mabautismuhan, tapos nagtalaga tayo ng ating buhay, may pagnanais na sumunod. Ano? Hindi na tayo paaalipin pa doon sa kasalanan. Kaya ang ibubunga nito ay ito hong tinatawag na magbubunga ito ng sakdal na buhay at ang tawag ho dito ay pagpapakabanal. Kabanalan kay Kristo. Yun ang ating tinutungo ngayon, mga minamahal na mga taga-subaybay. No? Ang sabi sa Webster Dictionary, the Christian belief that the suffering and death of Jesus was responsible for the sanctification of all humankind. Kaya yung talagang pundasyon nitong kabanalan natin ay babalik tayo doon sa unang baitang, katulad ng pag-aaral natin kahapon. Yung unang baitang ng kaligtasan na walang iba kundi tinatawag na justification. Dahil ayon nga kay Webster, ito ho ang sinasabi dito, ng kasalukuyang paglago daw natin, ang kasalukuyang kabanalan natin sa ngayon ay bunga o resulta ng tinatawag na kamatayan at paghihirap ni Kristo doon sa cross. Kaya tunghayan ho natin ang tinatawag na justification. So, sanctification is dependent, ano? Nakaasa o bunga ito pagkatapos ng tinatawag na kamatayan ni Kristo. Kaya ho, tutunghayan natin, babalik tayo doon sa unang baitang ng kaligtasan, ano? Yun ang justification ay isang kalalagayan na kung saan estado ito ng buhay ng tao bago pa siya tumanggap kay Kristo. At dahilan sa kamatayan na ito ng ating Panginoon, ang sabi dito sa Roma 5:1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung salita ditong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya dyan sa Roma 5:1 na yan, Sabi diyan ay yaman nga na ang mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ho dito, yung ibang salita, para mas malinawan ho tayo, ang ibang salita ng pag-aaring ganap ay yun hong pagpapawalang sala. Nagkasala ka, pero dahilan sa nagsisi ka sa iyong kasalanan, inamin mo, kalaki po ito mga minamahal na taga-subaybay. Kaya pag ikay nagkasala, upang mapawalang sala ka, upang mapatawad ka, kailangan ho yung tinatawag na repentance and confession. Anong pagkakaiba nito? Yung repentance ay yun po yung, mas unahin natin yung confession. Yung confession ay yan ho ay pag-amin ng iyong mali. Ano man ang iyong naging kasalanan, aaminin mo, aakuin, pag-ako ng kasalanan. Mahalaga ito sa tinatawag na pagpapatawad o pagpapalaya. Inamatay na si Kristo sa atin, tapos na yon, nakaraan na yon. Ano ang tugon natin? Kaya sa inyo na gusto nyong maranasan ito, magsisimula kayo sa ganitong kalagayan ng pag-ako ng inyong mga kasalanan na sa ganang atin wala tayong kapangyarihan na magtagumpay sa kasalanan. At ang ikalawa ay yung magsisi sa ating mga kasalanan. At ang pagsisisi, ang kahulugan ho nito, ang ibig sabihin ng salitang repentance naman o pagsisisi, ito naman ay pagtalikod sa kasalanan. Kung paano inako mo ang kasalanan, nasa sa iyo ang kasalanan, actually mayroon hong binabanggit dito si Pablo. Oh, dito sa aklat ng Roma 7, na ang sabi niya, subalit nakikita ko na ang kautusan, saglit lang, nandito sa may simula natin, Roma 7:19, no? Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siyang ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Yun ang problema, mga minamahal na mga kapatid, mga taga-subaybay. Ang problema sa tao ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kasalanan. Sa ibang salin, ang sabi doon ay, ang kasalanan ay hindi ko mapagtagumpayan sapagkat ito'y nasa bahagi ng aking kalamnan. Paano ba natin maunawaan yun? Sabi ng mga nag-aral ng Biblia, yung kasalanan na nasa bahagi ng ating katawan, yung pagnasiyahan na tayo sa isang bagay, no? Kapag nagkaroon tayo ng pagnanasa, namasiyahan, alam nyo, hindi yung masama ang kasiyahan. Pero kapag nalimutan, wala nang panahon para sa iyo ang Diyos. Maraming mga taong yung salitahong nagpapakalango, no? Mula dito, yung mga pagbibisyo, pagpapakalango, mula dito, ang tao ay nabubuyot at napapapunta sa pagkakasala. Kaya sabi ni Pablo, inaamin niya, wala, sino ang makatutulong sa akin sa katawang ito? Ikapapahamak ng aking katawan kung wala si Kristo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya sa madaling sabi, ang pag-aaring ganap, ito ho ay naghahanda sa atin, no? Inihahanda ang buhay ng pagpapalaya sa atin. Inihahanda ito sa tinatawag na pagpapakabanal. Kaya makita ho natin, pag-ako ng kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, ngayon, inamin mo ang iyong kasalanan, Panginoon, patawarin mo ako. Naalala niyo yung kwento nung dalawang mananambahan pumunta sa templo. Yung isa ay nandun sa loob sapagkat wala siyang nakikita na pagkakamaling nagagawa. Samantalang yung isa na publikano nandun sa likod, nandun siya sa labas ng templo, dumadalangin, dinadagukan ang kanyang sarili. Actually, ang sabi doon ng mga nag-aral ng Biblia, kinilala niya ang kanyang kasalanan. Inako niya ang kanyang kasalanan. Humihiling siya ng kapatawaran ng Diyos. At pagkatapos ng kanilang pagsamba na yon, umuwi ang humingi ng tawad na naging malaya siya mula sa kanyang naging karanasang puno ng pagkakasala. Kaya ang mga hakbangin na ito, kaya itong salita hong pag-aaring ganap, yan ang ginawa ni Kristo doon sa cross. Bago ka pa humingi ng tawad, napakaganda na bago ka humingi ng tawad, ikaw ay pinatawad na, pinawalang sala At dito sa ating pag-aaral, ang sabi dito, inaaring ganap sila ng mga lumalapit kay Kristo. Sila ng mga humingi ng tawad. Sila ng mga umako ng kanilang kamalian sa buhay. Sila ng mga nagsisi, tinalikdan ang kanilang kasalanan. Kaya ang kapatawaran, sabi doon sa mga awit chapter 32, kung babasahin niyo ho yun. At dito sa binanggit ni Pablo sa Roma 4, ang sabi niya dito, tayo'y pinalaya na mula sa ating pong mga kasalanan. No? Mapalad sila ng mga pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Dito sa aklat ng Roma 6:22, nandito ho actually yung perpektong bahagi o yung mga baitang, katulad ng napag-aralan natin, ginamit din natin ang talatang ito. Nandito yung sabi dito sa yung tatlong mahalagang bagay ng pagliligtas ng Diyos, ano? Subalit ngayon pinalaya na kayo sa kasalanan. Yun ang kamatayan ni Kristo, yan ang dinala sa atin. Sabi diyan, datapwat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan. Naging alipin tayo ng Diyos, no? Kayo ay mayroon sa inyong mga bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Kaya nandito yung tatlong mahalagang bagay. Yung pag-aaring ganap ay pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. Yun hong pagpapakabanal ay yun ay kasalukuyang kalagayan na tayo ay pinoproseso. Yung tinatawag na we are being mold into the character of Christ. Binabago tayo sa likas ng ating Panginoon. At ang kahinatnan nito ay pagdating ng Panginoon, makatatanggap po tayo ng buhay na walang hanggan. At ito yung paano ka tatanggap ng buhay na walang hanggan kung hindi ka hindi babaguhin ang katawang ito. Kaya nandito napapaloob ang yung tatlong mahalagang mga sangkap, ano? O tatlong mahalagang baitang ng kaligtasan. Kaya kung titingnan natin ang uri ng buhay, kung isa-isahin natin, tingnan niyo ito. Ang justification o pag-aaring ganap, ito'y uri ng buhay kay Kristo. Ano? Life in Christ. Tumanggap ka kay Kristo, kaya yung buhay mo ngayon, para kay Kristo. Ano? Ikalawa, yung buhay na kabanalan mo sa kasalukuyan, nabubuhay ka, ang sabi doon, pamumuhay katulad ni Kristo. Ano? Life like Christ. Yung justification, life in Christ. Yung sanctification, life like Christ. Buhay na katulad ni Kristo. Kaya kapag ituring ang mga mananampalataya, sasabihin ng ibang mga tao, kilala ko ito. Ang buhay nito parang, banal yan. Pasalamatan nyo na lang. Yung mga taong nagsabi, nandito yung banal nating kaklase o kaibigan. Actually, yun ho talaga ang kalalagayan ng isang tao. At yun hong justification, yung glorification naman, yun ay life with Christ. Gagawin ng Panginoon yung pagliligtas sa kanyang pagbabalik dahil ang layunin noon ay ihiwalay tayo mula sa kasalanan. Kaya itong tatlong mahalagang bagay na ito, kung sisilipin natin naman sa isang bahagi na ano ang ginagawa ng Diyos doon sa tinatawag na justification, ang dinala nito sa tao ay pagpapatawad, no? Yung title ng isang taong lumapit kay Kristo, ang tao na humingi ng tawad sa Panginoon, ang kanyang kalalagayan, yung kanyang kalagayan ay he is pardoned, no? Kaya pinawalang sala o pinalaya. Yun namang dinala ng ang pamumuhay na may kabanalan, ang dinadala naman ang offer ng ating Panginoon sa atin ay yung transformation. Ito naman ay may kinalaman sa character. Kumbaga, mula sa dalawang ito, dito naman nakasentro ang ating aralin ngayon sa justification at sanctification. Kumbaga, dito sa justification, sa isang taong marumi, o paghahalintulad ho, in analogy, paghahalintulad ng ating buhay kay Kristo, ang tao na marumi mula sa kasalanan ay kailangang maligo. At kapag ikay naligo, kailangan mo magbihis. Kaya ang justification ay paliligo. Ang sanctification ay pagbibihis. Ibinihis mo si Kristo. Pamumuhay katulad ni Kristo. Kung ano yung likas ni Kristo, kung si Kristo ay mabait, ikaw din ay magiging mabait. Kung si Kristo ay may malasakit sa kapwa, ganun din magmamalasakit ka din sa iyong kapwa. Kaya dito ho, nandito ang kalagayan na ang tao, no? Pansinin niyo ito, sa isang banda naman, sa dalawang ito, sa justification, dito ipinakikita yung ating pagiging mamamayan. Nandito pa lang tayo sa lupa, pero yung buhay natin, kapag tinanggap tayo kay Kristo, para tayong pumunta at, ang sabi doon, we enlist our names in Christ. Panginoon, nais kong maligtas. Kaya alam nyo, mahalaga yung gagawin mong hakbang pagtanggap kay Kristo sa pamagitan ng bautismo. Kasi nagpapatala ka ng iyong pangalan. Ang sino mang magpatala ng kanilang pangalan at tatanggapin si Kristo, ang tawag doon, sabi doon sa Philippians 3:19, kung di ako nagkakamali, ang sabi doon ay, mayroon na tayong yung ating pagkamamamayan, hindi na tayo mamamayan lamang ng lupa, kundi tayo ay may pagkamamamayan ng langit. Yung citizenship natin, qualified tayo para sa langit. Samantalang yung sanctification naman, kung ang justification ay citizenship ang binibigay sa atin na katiyakan, ang sanctification naman ay yung character, transformed character of men to Christ. Ano? Yung buhay ng tao ay nabago tungo sa likas ng ating Panginoon. Kaya ang paglago dito, ang sabi dito sa ating pag-aaral, ang tao na nagnanais mabuhay na may pagsunod sa kautusan ng Diyos ay naghahangad na lumago sa kasakdalan kay Kristo. Kaya ho ang pag-aaring ganap o pagpapawalang sala, o para mas maunawaan natin yung justification, yung pagpapalaya ng Diyos sa atin mula sa kasalanan, sa kamatayan ni Kristo, ito ho ay naghahangad tayo ng kasakdalan na tayo din ay mabago. Marahil mayroon din kayong pagnanais na upang paghahangad na yung buhay ninyo ay mabago. Pero sa buhay na ito, makakaranas lamang kayo ng pagbabago ng isipan, ng damdamin. Pag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Mayroon hong binabanggit dito sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 8. Ang sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sa verse 10, ang sabi dito, sapagkat kung papaano ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at ito'y pinasisibulan at tumutubo at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain. Dito inilalarawan, dito yung ating buhay ay kailangan ding lumago. Katulad sa mga halaman, dinidilig, inaalagaan para lumaki. Ganun din tayo. Kaya sa Book of Education, ang sabi ho doon, mataas pa sa pinakamataas na pwedeng maabot ng isipan ng tao, ang layunin ng Diyos sa kanyang mga nilikha, mga tao, ay ang abutin ang tinatawag na, alam niyo yung salitang godliness. Godliness and godlikeness is our goal to be rich. Pag sinabi hong godliness, maka-Diyos, eh papaano naman yung godlikeness? Ano? Kaya ito ho ay maka-Diyos at maladiyos na likas ay tataglayin ng mga taong lumapit sa ating Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin sa ating pag-aaral na ito mula sa aklat ng Epeso 4:22 at 23, ito pang sinasabi. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Hindi mo ba nanaisin na ikaw din ay makakaranas ng pagbabagong kaisipan, pagbabagong buhay? Matatagpuan mo yan sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating napag-aralan.
2: Ngayon po, bago tayo magtapos, pangungunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, kayo po ay puno ng habag at kayo'y puno ng pagkaawa sa inyong mga nilikha na ang layunin ninyo ng naging kamatayan ng aming Panginoong Hesus dito sa lupa ay upang tubusin at ihiwalay ang tao at ipanumbalik sa dating nawala na kalalagayan na ang tao ay kasama ninyo, O Diyos. Kaya naman, narito ang mga taga-subaybay kasama ng sa pag-aaral na ito, ang kanilang sambahayan. Magdala kayo ng pagliligtas sa kanilang pamilya. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayo Panginoon ay mangusap sa kanila pong mga buhay na magkaroon sila ng pagpapasya, sisimulan ang isang buhay na paghahanap sa aming Panginoong Hesus. Tanggapin namin ang mga pagpapala mula sa inyo, ang inyong pag-iingat at pagkaloob din sa bawat isa sa amin na nakasubaybay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming hiling na dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Cyrus Vinida para po sa panibagong talakayan, topic na tunay po makapagpapalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.
4: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: listener has a different story, a different schedule, a different moment when a message of hope may be needed most. From those who are already awake before sunrise, to commuters on their way to work, families at home, professionals in the workplace, and listeners ending another long day, AWR 89.1 FM is here to journey with you. Our programs are carefully arranged throughout the day to bring faith, inspiration, health, family values, and the life-changing message of God's Word to every kind of listener. While much of the city is still asleep, AWR 89.1 FM is already bringing encouragement to those beginning early, working through the night, or spending quiet moments at home. Rise and reflect. Begin the morning with a moment of reflection, prayer, and spiritual encouragement. May nagmamahal sa'yo, a comforting reminder that no matter what you may be facing, there is someone who knows you, cares for you, and loves you. Salita ng Buhay. Start the weekday with Bible-centered messages that speak life and hope. Words of Hope. And on the weekends, begin the morning with words designed to strengthen faith and prepare the heart for the day ahead. As the roads become busy and another day begins, AWR 89.1 FM accompanies listeners through the morning drive with programs that inspire, encourage, and point us toward God. Tinig ng Pag-asa. Every day begins with a familiar voice of encouragement through Tinig ng Pag-asa, sharing messages of faith and hope for everyday life. All Things New. Begin the day with renewed hope through All Things New, sharing messages from the life of Jesus that inspire faith, transformation, and a closer walk with Him. Mga pangakong di nabibigo. Hold on to the promises of God that remain faithful to every season of life. Music and Praise. On Sabbath morning, worship through uplifting music and songs of praise. Faith Cast, conversations and messages that connect faith with everyday experience. Ang Binagong Buhay, stories that reminds us that God can transform lives. Oras ng Pag-aaral, a special opportunity to learn, reflect, and grow in understanding. As listeners settle into their workplace and daily responsibilities, AWR 89.1 FM continues with programs designed for the mind, body, relationships, and spiritual life. Usapang Old Age, meaningful conversations about aging, life, health, and the experiences of our senior community. Song Request, music requested by our listeners to brighten the working day. Women in Good Shape, encouraging women toward healthier, stronger, and more balanced lives. What Do You Think? A program that opens meaningful conversations and encourages listeners to reflect. Late Morning brings practical programs focusing on health and family life. Voice of Health, reliable conversations and practical information for healthier living. Usapang Pampamilya, real and relevant conversations about family, relationships, and the challenges faced inside the home. Healing Wonders of Diet. Discover how better food choices and healthy nutrition can support a better quality of life. Worship R, a dedicated time for worship, reflection, and fellowship. The afternoon may be busy, tiring, or sometimes quiet. Whatever the day brings, AWR 89.1 FM continues to provide companionship and encouragement. Bagong Pag-asa, weekend afternoons bring renewed encouragement through messages of a new hope. Faith in Real Life, a youth program connecting biblical faith with the realities of everyday life. Stories of Faith, listen to stories that testify to God's faithfulness and His work in people's lives. AWR 360 Cares, faith goes beyond the microphone. Through AWR 360 Cares, witness compassion in action as the ministry reaches communities and serves people in practical ways. As another day comes to an end and families begin gathering at home, AWR 89.1 FM provides programs for reflection, learning, health, and spiritual growth. Radio Clinic. Doctors and health professionals address important medical and wellness concerns, helping listeners make informed choices for healthier lives. Reasoning from the Scriptures. Explore Bible questions and discover answers grounded in the Word of God. Bible Discovery Series. Every evening at 7, go deeper into the message of Scripture through our Bible Discovery Series, presenting the hope and truth found in Jesus Christ. Who Got Lines and Deadlines? Honest conversations about life, relationships, struggles, and faith. Mindful Chats, a space for thoughtful conversations about life, emotional well-being, and the issues that affect us. TikTok, relevant and engaging discussions about topics that matter to today's listeners. Pillars of Faith, strengthen your spiritual foundation through discussions centered on faith and biblical truth. As the city begins to slow down, the message continues. Our nighttime programs invite listeners to go deeper into Scripture and discover hope for the future. Earth's Final Countdown, explore the Bible's message for the closing chapter of Earth's history. Unlocking Bible Prophecies, discover the meaning of biblical prophecy and what it reveals about God's plan. Amazing Prophecies, examine remarkable prophetic messages and their significance for our lives today. Tanging Pag-asa, end the day with Tanging Pag-asa, bringing messages from God's Word that reminds us that through life's uncertainties and struggles, our lasting hope is found in Jesus Christ. From the first moments before sunrise to the quiet hours of the evening, Adventist Radio Manila 89.1 FM is here for every season of your day. For overnight workers and home listeners, for those who are traveling through the morning and evening rush, for listeners in the workplace, for children and families, for anyone searching for encouragement, better health, stronger relationships, biblical truth, and lasting hope. Wherever you are, and whatever time of the day you tune in, there is a message waiting for you. Keep listening, keep growing, keep holding on to hope. This is AWR 89.1 FM, your voice of hope in the heart of Manila. All things new, hope starts here, transmitting truth, transforming lives. Tune in, listen, and be blessed.
1: So AWR 89.1 FM.
2: San ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Nawa ang patuloy na biyaya ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan sa mga oras na ito. Saan man po kayo naroon, nawa ang kabutihan ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan. Muli na naman tayo magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno na impormasyon mula sa Banal na Kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Sulabo, ang inyong pong makasama sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ang tema sa ating serye ngayon, ang kasaysayan ng misyon. At muli po natin makasama si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang Batikanong pastor ng Seventh-day Adventist. Mahal niya ang family ministry. Welcome po kayo, Pastor Nick.
4: Salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay malaya na naghahayag ng katotohanan at kasaysayan buhat sa aklat ng gawa. At ating pag-aaralan ang kwento sa chapter 14 ng aklat ng gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Sulabo. Siya po ay isang mahusay at magaling na pastor natin dito sa Seventh-day Adventist Church sa teritoryo ng Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
3: At bago po tayo magsimula, mga kaibigan, ating pong hilingan si Pastor Nick para sa isang panalangin.
4: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit. Pagpalain po kaming patuloy, gabayan at samahan sa aming pag-aaral na ito at sa naaabot ng Tinig ng Pag-asa. Patuloy ang iyong banal na salita ay makarating sa maraming mga lugar at makapaghayag ng kasaysayan ng pagpapahayag ng butil ng katotohanan. na sa pamamagitan nito'y magbukas ang aming isipan at pagkakilala sa kadakilaan at kabutihan ng aming Panginoong Diyos. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
3: Amen. Amen. Amen. So mga kaibigan, nais ko pong imbitahin kayo na manatili sa pakikinig at panonood sa ating programa. Huwag din natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through FB page Adventist Teleradio at Adventist World Radio Manila. Kaya nga po mga kaibigan, atin na pong ipagkaloob kay Pastor Nick ang pagkakataon.
4: Ang kwento pong ito ng kasaysayan ng misyon ay kung paanong recipient ang mga tao sa napakagandang pabalita. At sa kabalintunaan nito ay marami rin ang grupo ng mga tao na patuloy na tumatanggi sa pabalita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kagaya ng kwentong ito sa siyudad ng Iconio, ng Listra at Antioquia. Ang mga siyudad na ito ay mga siyudad ng antiquity na mga lumipas na, na hindi na natin natitiyak ngayon ang kanilang siguradong kinalalagyang lugar. Aklat ng Gawa 14:1-2. Ang gayon ding bagay ay nangyari din sa Iconio, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumasampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ang talang ito ay nagpapakita na ang mga unang Kristiyano, itong mga alagad na ito, ay malaya pa silang pumasok sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin, sa lugar na ito, ang mga available na simbahan sa Iconio ay mga simbahan ng mga Hudyo. Itong mga Hudyong ito, sila lamang ang mayroong tanging pagtitipon tuwing araw ng Sabado. Kaya sa araw ng Sabat, sila ay sumasamba at pumapasok sa kanilang mga sinagoga. Talatang 2:14-2. Ngunit inudyukan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga hintil at nilason ang kanilang isipan laban sa mga kapatid. Ganun nga, mayroong mga taong sumasampalataya at naniniwala sa sinasabi ng mga alagad na mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero meron ding mga Hudyo na hindi nila kayang tanggapin ang pabalitang ito. Subalit, dahil silang mga Hudyo ay magkakagakagalit, ang ginawa nila, ang kanilang inudyukan ay ang mga hintil. Dahil ang mga hintil ay hindi talaga matatag sa kanilang paniniwala sa Diyos at wala silang pundasyon ng tungkol sa gawain ng Panginoon. Gawa 14:3-4. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ang mga alagad na ito ay hindi lamang nagsasalita sa kanilang mga sinagoga. Sila rin ay pumupunta sa mga bahay-bahay na sa mga lansangan o saan mang mga lugar na maraming mga tao, doon sila ay nagsasalita ng tungkol sa ating Panginoon. Yaman nga lamang may kasama itong mga gawa ng milagro. Sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, sila'y nakapagpapagaling. Talatang 4. Ngunit nagkabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod. Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo at ang iba ay sa mga apostol. Palaging ganyan ang kalagayan. Tayo, kapag tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang iba ay pumapanig sa atin naniniwala, subalit ang iba ay hindi pumapanig sa atin at sila ay nananatiling tumututol. Itong larawang ito ng dalawang grupo ng tao, isang naniwala at isang hindi, ay patuloy na nangyayari sa ating buong kasaysayan habang panahon. 14:5-6. Nang magtangka ang mga hintil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y saktan at batuhin. Nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe na mga lungsod ng Likaonya at sa palibot na lupain. Sa ganitong karanasan ay kinakailangan sila'y makaiwas kung talagang matindi ang retaliation at hindi pa nakahanda ang mga tao upang tumanggap ng pabalita, tayo ay kailangang kumilos saan tayo pupunta na doon ay tatanggapin ang pabalita. Sa isang lugar na isara ang gawain ng Panginoon na kanilang tanggihan, ang Diyos ay magbibigay naman ng pagbubukas sa ibang mga lugar. Kagaya ng nangyari sa talatang 6, nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe na mga lungsod ng Likaonya at sa palibot na lupain. Sa ganitong mga pangyayari ay kailangang tayo ay matutong humanap ng mga lugar na doon ay open o tinatanggap ang pabalita ng kaligtasan. Kung masyadong mataas ang retaliation o pagtanggi ng mga tao, huwag nating ipilit kasi lalo silang magiging matigas. Ito ang karanasan ng kanilang pagmimisyon ng mga unang alagad ng Panginoon. Bakit nataladya na sila ay tumakas? Bakit nataladya na sila ay iniwan nila ang lugar samantalang meron namang ibang naniniwala? Hayaan muna natin sila na maglubag ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanilang mga kakilala, mga kamag-anak, mga kaibigan. Patuloy silang magtatalo-talo tungkol sa pag-asa na kanilang tinataglay. Hayaan natin ang mga taga roon na sila ang magpaliwanag sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Kung tayo ay misyonero ng Panginoon, huwag nating ipagpilitan ang pabalita sa mga taong hindi handa na tumanggap. 14:7 and 8. At doon nila ipinangaral ang magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na walang lakas ang mga paa at kailan may hindi makalakad sapagkat pilay na siya mula pa ng ipanganak. Nang sila'y makarating doon sa Listra, ganun din ang kanilang dala, ang kanilang ipahayag at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Na sa pamamagitan nito, ang mga tao ay patuloy na lalambot ang kanilang kalooban. Eh nagkataon na nagkaroon ng isang lalaking lumpo na mula sa kaniyang pagkabata, kailanman ay hindi siya nakalakad. Siya ay pilay simula nang siya'y ipanganak. Anuman ang mga sitwasyon na ating dinatnan, anuman ang mga kalagayan ng mga tao at mga pangyayari sa lipunan na kanilang ginagalawan, ang lahat ng ito ay oportunidad para sa gawaing paglilingkod. Kaya nga, maging ang pagkakaroon ng lumpo o ng pilay mula sa panahon na siya'y ipanganak, ito rin ay pagkakataon upang tayo ay maglingkod. 14:9 and 10. Nakinig siya sa pagsasalita ni Pablo. Nang titigan siya ni Pablo at makitang mayroon siyang pananampalataya upang mapagaling. 10. Ay sinabi niya sa malakas na tinig, "Tumindig ka nang matuwid sa iyong mga paa." At ang lalaki ay lumukso at nagpalakad-lakad. Ito ay isang milagro na ipinakita ng mga alagad. Sa ating kapanahunan ngayon ay hindi tayo nakakakita ng mga ganito. Subalit sa maraming kaparaanan, napakaraming may sakit sa ating paligid. At sa pamamagitan ng kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, sila'y nagkakaroon ng pananampalataya at pag-asa at gayon din ng kasiglahan. Makakatagpo rin tayo ng mga taong paralyzed ang kanilang buhay na parabang wala ng pag-asa at wala ng kinabukasan. Subalit, kagaya rin ng kwentong ito ni Pablo, na samantalang sila'y nakikinig, ay katatagpuan sila ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay kikilos at gagawa sa kanilang buhay upang sila'y magkaroon ng panibagong sigla, makatayo sa kanilang sariling buhay at maging pagpapala sa maraming mga tao. Maraming ganyang kwento ng karanasan at kasaysayan ng pagkahikayat ng maraming mga tao kapag ang pag-uusapan ay pagmimisyon. 14:11 and 12. Nang makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonya, "Ang mga Diyos ay bumaba sa atin at sa anyo ng mga tao." Biglang bumukas ang isip ng mga tao na kanilang tanggapin at paniwalaan si Pablo. Hindi lamang bilang isang ordinaryong tao o mensahero ng Diyos, kundi ang kanilang paniniwalang unang bilang isang kultura ng Likaonya Kapag ang isang tao ay nakagawa ng ganitong himala, ang ibig sabihin, sila ay mga Diyos. 12. Tinawag nilang Seius si Bernabe at Hermes si Pablo sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Ang dalawang ito ay hindi na tinawag sa kanilang pangalan, kundi tinawag silang Seius at Hermes. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga Diyos doon sa Likaonya. Kaya, ang mga pangangaral ng mga alagad minsan ay positibo, pero ito rin ay naghahatid sa mga tao sa dagdag pang pagkakamali. Kaya, patuloy ang hamon kay Bernabe at kay Pablo na ang Diyos ay kailangan kanilang maipakilala sa tunay niyang kalagayan ng pagka-Diyos. Tingnan natin, 14, 13, and 14. Ang pari ni Seius na ang templo ay nasa harap ng lungsod ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghandog kasama ng napakaraming tao. Itong pari ni Seius doon sa lugar na yon ng Likaonya ay tinipon ang kanyang kayamanan, lahat ng kanyang makakaya at niyakag ang napakaraming mga tao upang sila'y magsipaghandog kay Pablo at kay Bernabe. Itong ganitong kwento ay nagbigay ng ligalig sa mga alagad sapagkat hindi ito ang dapat na mangyari at sa totoo lang, hindi rin ito ang kanilang sinasabi na sila ay kilalanin bilang mga Diyos, kundi ang ipinakikilala nila ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na kanilang maging tagapagligtas. 14. Ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw. Ito ang panganib sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Minsan ay binibigyan sila ng espesyal na kapangyarihan, kagaya ng pananalangin na anupat ang kanilang ipinapanalangin ay gumagaling, o kaya naman ay ang kanilang tanging panalangin para sa mga tao ay nangyayari. At sa pamamagitan nito, lalo na kung sila ay nakapagpapalayas ng demonyo, ng masamang espiritu, yung mga tinatawag na mayroong kapangyarihan ng exorcism, minsan ay ito ay tukso rin sa mga misyonero ng Panginoon na itinuturing natin na ang ating sarili ay magagaling. Ito ay napakapanganib na sitwasyon na maaaring maging kalagayan ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Bagaman tayo ay instrumento ng Diyos, manatili tayong humble, manatili tayong mapagpakumbaba na ang mga bagay na ito ay ating nagagawa hindi sa ating sariling kapangyarihan kundi sa kapangyarihan ng dakilang Diyos. Kaya ito rin ay pagkakataon. 14:15, ganito ang sinabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin na gaya ninyo. Nagdadala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito ay bumaling kayo sa Diyos na buhay na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga iyon." Sinamantala ni Pablo at ni Bernabe ang pagkakataon upang ipakilala ang tunay na Diyos, na itong mga kwentong ito ng inyong buhay ay kwento ng walang kabuluhan na dapat sanang makaraan. Kaya palagpasin ninyo ito. Kilalanin natin ang Diyos. Sino yung Diyos na kikilalanin natin? Yung gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at lahat ng nasa mga iyon. Kaya kung paano natin ipakikilala ang tunay na Diyos, iyan ang ating assignment bilang mga misyonero ng Panginoon. Napakagandang pagpapahiwatig at pagpapakilala tungkol sa kasaysayan ng misyon na ang mga alagad ay hindi nila itinuring na ito'y isang espesyal na karangalan o pagkakataon upang kanilang samantalahin na sila ay makikinabang sa maraming mga handog at bigay ng maraming mga tao bahagi ng kanilang pagpapasalamat. Patuloy nating ipakilala ang kabutihan ng Diyos. 14, 16, and 17. Noong nakaraang mga panahon ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masaganang panahon at pinuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. Ipinakikilala ni Pablo ni Bernabe na samantalang sila'y nagdaan sa mahabang kasaysayan ng kawalan ng pagkakilala sa Diyos, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Ang Diyos ay patuloy na nagpapadala sa kanila ng mga mensahero at patuloy silang pinagpapala ng Panginoon. Binibigyan sila ng mabuting ulan galing sa kalangitan, binibigyan sila ng magandang panahon at ang kanilang mga pananim ay nagbubunga ng sagana at ang kanilang mga alagang hayop ay dumadami rin naman. Kaya ang kanilang mga puso ay punong-puno ng kagalakan. Ipinakikilala ni Pablo na sa kanilang kalagayan ng kasaganaan, ang mga bagay na ito ay tunay na buhat sa Diyos. Kaya sa ating pagsasalita bilang mensahero, minsan ay, hindi lang minsan, patuloy nating pahalagahan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay ng mga tao. Huwag lang yung ang ating sasabihin ay puro discouragement, puro negatibo, puro kawalan ng pag-asa. Hindi, patuloy nating salaysayin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao sa nakaraan, sa kasalukuyan at sinaharap. 14, 18, and 19. Maging sa pamamagitan ng mga pananalitang ito, ay bahagyan nilang napigil ang mga tao sa paghahandog sa kanila. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya'y patay na. Muli, dumating na naman ang retaliation o ang pagtanggi sa pabalita. Patuloy ang kaaway na humahadlang at kanilang binato si Pablo hanggang sa mamatay. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Sa pag-aakala nila na si Pablo ay patay na, ay kanilang iniwan. Subalit si Pablo ay binuhay ng Panginoon. Nang maipangaral na nila ang Ebanghelyo sa lungsod na iyon, ay ginawang mga alagad ang marami. Nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia. 14, 22, and 23. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ito ang mga pabalita ng pagpapasigla. Tayo ay magpatotoo sa mga kapatiran sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. At kung tayo man ay makaranas ng kahirapan, ito'y ipinahihintulot ng Diyos. Ito'y tanging paraan upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinampalatayanan. Kailangan sa iglesia ng Panginoon ang isang matibay at matatag na leader. Kaya, kung kikilalanin natin ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas, at tayo ay aanib sa pananampalatayang ito na ating pinili, tayo rin ay magiging bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Anumang bagay na ating tinatangkilik ay patuloy nating ibibigay sa banal na gawain ng Panginoon. Maaaring ito ay ang ating panahon, ito ay ang ating tinatangkilik, ito ay ang ating mga kayamanan, ito ay ang ating talento o karunungan o kasiglahan sa gawaing paglilingkod. Itinalaga ni Pablo at Bernabe ang mga kapatiran sa gawaing pagmimisyon. 14, 24, and 26. At sila'y dumaan sa Pisidya at nagtungo sa Pampilya. Nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalya. At buhat doon ay naglayag sila patungong Antioquia Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawaing kanilang natapos na. Ito ang mga paglalakbay ng mga apostol. Ito ay nangyari hindi lamang araw. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng mga buwan at mga taon na patuloy silang lumalakad sa gawain ng pagmimisyon. Ang mga siyudad na ito na kanilang pinupuntahan, kapag sila'y nagkaroon ng mga grupo na naniniwala sa ating Panginoon, ito ay kanilang iniaayos. Nilalagyan nila ng mga tagapangasiwa, mga tagapanguna, nilalagyan nila ng mga tagapagturo upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy. At sa pamamagitan ng ganitong paggawa, ang gawain ng Panginoon sa mga siyudad na ito ay patuloy na lumaganap. Ito ang kasaysayan ng misyon. Hindi tayo mananatili sa isang lugar, kundi sa lugar na ating kahintuan, tayo ay magtayo ng mga panibagong alagad na sila rin ay makakaranas ng paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
3: Marami pong salamat, Pastor Nick, sa inyo pong ibinahagi sa hapong ito. Tunay na tayo po ay nagkaroon ng maliwanag, malinaw at higit sa lahat nakabase sa katotohanan tungkol sa kwento ng Iconio, Listra at Antioquia. Mga kapatid, ano? Kaya napakalaga na mga kaibigan na alam natin ang kasaysayan noong unang panahon. Kapag alam po natin ang kasaysayan, ito po ay maging daan upang hindi tayo mamali, hindi natin magaya ang kanilang pagkakamali at ang tama ay magpapatuloy. Nakita natin sa kasaysayan na ibinahagi ni Pastor Nick ang gawa na mirakulo ng mga alagad, kung paano sila tinanggap, kung paano sila tinanggihan at kung paano po na hindi pinilit ang pag-aaral ng salita ng Panginoon pero sa tamang panahon at pagkakataon ay ibinigay ng Diyos ang paglago ng gawain ng Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, ano, habang ating tinutuklas ang kasaysayan na nangyari, tunay na ito'y nagbibigay ng inspirasyon na hindi iniwanan ng Diyos ang kanyang alagad, binigyan ng pagtatagumpay at binigyan ng katotohanang nakabase sa banal na kasulatan na kung saan iba-iba man ang mga pagtanggap, iba-iba man ang mga nangyari, pero nakita natin mga kaibigan na ang katotohanan ay lumago, ang katotohanan ay nanatili sa tamang panahon at sa tamang timing ng Panginoon. Kaya makita rin natin, Pastor Nick, ano, ang kalagahan ng panalangin.
4: Yes.
3: Sa panalangin ay nagpapagaling. Sabi mo kanina, no, dapat kung sa panalangin ay may napapagaling, ay dapat na huwag magmalabis.
4: Yes.
3: No? Maging mapangumbaba, Pastor Nick. Ano?
4: Tukso yan sa atin.
3: At nakita rin natin, mga kaibigan, na dapat tama ang pagpipili ng leader.
4: Yes.
3: Yung matatag na leader, kapag napili sila, maging matatag din ang iglesia. Pastor Nick, ano bang iyong masabi pa dyan?
4: Yun nga ang gusto kong idagdag na idiin sa ating mga taga-subaybay na pagkatapos na ang isang tao ay tumanggap ng pabalita, hindi lang doon matatapos, kundi siya rin ay magiging tagapaghatid ng pabalita. Kaya siya ay maaaring maging opisyales sa iglesia, sa pamamagitan ng kaniyang pinag-aralan, sa pamamagitan ng kaniyang kabuhayan o tinatangkilik, o sa pamamagitan ng kaniyang tahanan, ng kaniyang pamilya. Bukas po ang gawaing paglilingkod sa lahat ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoon.
3: Amen. Kaya nga po mga kaibigan, ano, sa bagay na yan, ang gawain ng pagmimisyon ng Panginoon ay magpapatuloy, lumalago at higit sa lahat, gumagamit siya ng mga instrumento na kanyang alagad upang ang katotohanan ay mapaabot sa lahat at ang mga leader ay maging matatag, ganun din ang mga kaanib nito. Kaya nga po mga kaibigan, patuloy tayong sumubaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din natin ang iba pang mga programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Kaya bago tayo magtapos sa mga oras na ito, atin pong ayayahan si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
4: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aaral na ito ng kasaysayan ng misyon na patuloy naming maalaala at mapahalagahan ang gawaing paglilingkod. Huwag kaming titingin sa aming sarili, kundi patuloy naming ihayag ang dakilang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa taong makasalanan. At lahat ng pagpapala ay tunay na nagmumula sa Diyos ng kalangitan. Ang lahat pong ito'y aming pinasasalamatan. Pagpalain mo po ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroon, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen. Kaya nga po mga kaibigan, ano, bago tayo magtapos sa maulas na ito, nakita po natin at na-witness po natin ang pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, ano, tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick Francisco at kami po ay nag-iwan ng katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: buntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, sa atin po mga tagapakinig sa oras na ito at ganun din syempre sa mga kasama natin po sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila at sa atin pong AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin at tayo nga po muli ay meron na namang panibagong episode ng atin pong Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong pong programa kung saan pinag-uusapan natin ang mga mahalagang isyo sa kalusugan upang matulungan tayong mamuhay ng mas malusog at mas magaan. Ako po muli, si Myra Jim Tanyedo, ang inyo pong makakasama sa gabing ito. At syempre, kung mayroon po kayong mga katanungan patungkol po sa ating mga paksang pag-uusapan sa oras na ito, maaari nyo po itong ipadala sa mga numbers po natin na 0918-9447-891. Ulitin ko po, 0918-9447-891. At ganun din po sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At syempre, para po sa ating makakasama sa oras na ito, ay talaga namang nagpapasalamat tayo dahil makakasama po natin siya at pag-uusapan natin ang magandang topic patungkol sa sleep apnea. Kaya naman po kung may mga questions po kayo later, ano po, isa nyo lamang ito sa numbers na atin pong nabanggit kanina o di kaya naman ay mag-comment po kayo sa ating comment section at later itatanong po natin kay Doc. At ang ating nga po makasama sa oras na ito ay walang iba kundi si Dr. Cherry Ann Johnson Serra, isa pong medical doctor, FPCCP at saka po ang isa po siyang Master in Health Professions in Education. And siya din po ay internist and adult pulmonologist affiliated with Adventist Medical Center Manila at walang iba po kundi si Doc Cherry Ann. Magandang gabi po sa inyo, Doc.
1: Magandang gabi po at sa lahat ng aming mga listeners online.
0: Ayan, salamat po Doc at makakasama po namin kayo sa oras na ito para pag-usapan po ang ating topic na sleep apnea. And to start nga po Doc, ano nga po ba yung nagko-cause ng snoring? Kasi syempre po dito po natin maumpisahan na no, yung sa snoring. So ano po ba yung causes ng pag-snore?
1: Okay Ma'am MJ, if flash ko lang yung aking
0: sure, slide. Doc. Sige po.
1: Para makita natin kung anong cause or bakit nagkakaroon tayo ng snoring. Okay, so let me just put it on PowerPoint. Okay, so sa ngayong hapon, we'll be talking about snoring or the obstructive sleep apnea. Bakit yung isang tao ay nagkakaroon ng hilik, no? Actually, itong hilik na to ay isang sinyales na merong obstruction. May obstruction doon sa daanan ng hangin, no, from the nose down to your lungs. Usually, itong mga taong nagsusnore or humihilik, hindi nila napapansin yan na sila ay humihilik. But their partners, no, yung katabi nilang matulog o kasamahan sa bahay, naririnig sila. And usually, itong mga taong humihilik, usually they wake up na tired, yung parang pagod. So, I'll just move on. Okay, ito. Normally, kung nakikita nyo itong slide, itong may arrow, nung may cursor ko, ito may open airway na picture. If you notice, itong hangin, itong air, hopefully nakikita nyo po ito. Itong air, pag pumapasok siya, dire-diretso yan, through the nose, doon sa likod ng dila, no? Ayan, papasok yan, dire-diretso yan sa daanan ng hangin. Ito yung trachea, papunta sa baga. Pag walang obstruction, walang bumabara, dire-diretso yung pasok ng hangin. Pag tulog ang tao, nakahiga, pag walang nakabara dyan, dire-diretso yung pasok ng hangin, walang hilik. But in cases na merong bara, like ito, maraming mga cases na bumabara yung daanan ng hangin. No? Isa dito, pag yung mahaba yung uvula, nakita mo nung uvula, yung lumalawit na parte ng ating oropharynx, no? Pag nag-open kayo ng bibig nyo or ng mouth nyo, makikita nyo may lumalawit dyan. Merong iba niyang tao na mahaba talaga yung uvula. So, pwede yan nagva-vibrate or pwede yung dila. Itong area ito ay dila. Pwede nagpo-fall back, no? Doon sa daanan ng hangin. So, if you notice the white line, yun yung pasok ng hangin, eh, merong obstruction. So, ito yung nagko-cause ng vibration. So yun po yung snoring. That's when nagkakaroon tayo ng snoring.
0: So possible po ba, Doc? Kasi usually pag sinasabi nila, kaya ako humihilik kasi pagod ako, pwede po bang reason yon din, Doc? Bukod po sa obstruction na nararanasan po nila?
1: Yes, kasi pag pagod kasi inyong talagang tulog na tulog ka, nag-relax lahat, no? Especially yung mga muscles mo na nag-hold ng tongue in place. So pag meron ka ng mga anatomical defects na ganito, so pag tulog, usually yan na o-obstruct. Mas lalong naghihilik. Mas lalong nagkukos nitong vibrations na called snoring.
0: Ayan, thank you so much, Doc. And to go deeper sa atin pong topic sa oras na ito, at para nga po mas malaman natin, ano po ba yung OSA or yung sleep apnea na tinatawag, Doc?
1: Yes. Itong obstructive sleep apnea, actually when we talk of sleep apnea, dalawang klase yun eh. So, yung isa actually is the central sleep apnea and the obstructive sleep apnea. So itong obstructive sleep apnea, more likely ito ay because of may obstruction along the airways. Pag central sleep apnea naman, ang problema sa utak mismo. Like example, yung mga taong na stroke, no? It affects their respiratory centers. That's why humihilik sila. Kumbaga, there is problem with the respiratory functions coming from the brain. But sa ngahapon ito, ang pag-uusapan natin is itong obstructive sleep apnea, wherein yung pinaka-common ay yung mga large tonsils, no, malalaki yung mga tonsils nila, may mga problema sa ilong, yung itong sa gitna, yung septum ay deviated, or doon sa throat, may malaking dila or malaking yung mga oropharynx tonsils. So yun ang maaring magkukos ng obstructive sleep apnea. Like ito yung sinasabi ko kanina, there are two types. When you say apnea or sleep apnea, it means tumigil yung paghinga for about 10 seconds or more. So yun yung definition na when we talk of sleep apnea. So that's why yung mga taong humihilik, actually tumitigil yung paghinga. Merong iba dyan na humihilik lang talaga, no? Nagsusnore lang, which is a sign na merong problem doon sa daanan ng hangin. But if ever tumigil yung paghinga niya for about 10 seconds or longer, it would now be considered as sleep apnea. So yun yung obstructive sleep apnea, because there is already an obstruction dun sa daanan ng hangin and tumitigil sila sa paghinga. Ang snoring is one of the symptoms.
0: Ayan, Doc. So, ganun po pala, no, Doc? Kasi pag sa snoring, dire-diretso lang po. Pero pag may sleep apnea po pala, more than 10 seconds na dapat na humihinto sa paghinga. So, nakakatakot po pala yun siya, Doc, no? Kasi kapag, di ba, ang tendency kapag ganun po, parang mawawala yung pag-snore, magugulat ka na lang bakit nawala yung ganun. So, ano po ba yung mga risk factors, Doc, for sleep apnea? Ano po ba yung mga reason or mga risk factor bakit po nagkakaroon ng isang tao?
1: So kanina I presented the most common. Pero ito naman, ito yung mga risk factors for obstructive sleep apnea. Ang most common is yung pagmataba, no? Sobrang laki yung katawan. Yung mga lalaki, male gender, usually common sa kanila yan ang sleep apnea because of their habitus, yung katawan nila. And also advancing age. Anatomical factors, marami yan. Ito yung mga maliliit, micronactia. Yung maliliit ito, yung panga maliit, o di kaya retronactia, yung papasok. Those are anatomical defects that can also be a risk factor for OSA. Yung iba, yung mahaba, yung facial, yung feature ng mga babalu, yung tinatawag nila, that can also be a risk. May mga problem dito sa mandible. And also, sobrang laki ng kanilang mga tonsils. There are ibang tao na sobrang laki ng mga tonsils nila na, kumbaga, tawag doon ay kissing tonsils. No? Hindi naman maga, pero talagang sobrang laki. Na pag naka-relax na yung kanilang oropharyngeal muscles, pag tulog na sila, that can also cause obstruction. And then, meron pa ibang non-anatomical risk factors. So, hindi na siya because of the anatomical defect, but because of ating katawan mismo. Na, like central fat distribution, yung malaki yung trunk, no? Yung tumataba tayo, pero mostly ang fats natin na deposit centrally. Sa leeg, malaking torso, malaking chan, no? That can also be a risk factor. And then supine sleeping position. Pag nakahiga na tulog, nakahiga talaga tihaya, that can also be a risk factor because malaki ka na, short neck, nakatihaya kapag natulog, may tendency your tongue, yung iba malaki yung tongue, nagfo-fall back doon sa likod ng lalamunan, so that can also cause an obstruction. Pregnancy could also be a risk factor. And of course, additional factors are those who are alcoholic drinkers, no, smokers, and use of sedatives, yung gumagamit ng mga pampatulog or pampasedate, no, or mga hypnotic drugs. So ito yung mga risk factors natin for obstructive sleep apnea po.
0: How about yung signs and symptoms naman, Doc, para mas maging aware po yung mga listeners natin sa atin pong mga radio at ganun din po sa ating Facebook page, ano po, Doc, para po mas malaman natin kung ano po ba yung mga signs and symptoms nito.
1: Yes, ang pinaka-common na simptomas na meron kang obstructive sleep apnea, aside from the snoring, is that pag tinanong mo yung mga taong nakihilip, tanungin mo sila, ito yung tinatawag natin na stop bang questionnaires. Itong STOPBANG, each of these have their own corresponding meaning. So S stands for snoring. So ito ay checklist, no? Checklist ito to see if you have the risk or the propensity for OSA or obstructive sleep apnea. One is if you snore loudly. No, ang snoring mo ay talagang, kasi kuminsan normal lang pag naghihilik tayo eh, kasi may konting mga obstructions along the air passages. But if you snore loudly than the rest, or kahit closed door, naririnig ka pa rin sa kapit kwarto, so, or kapit bahay, so yun talaga yung snoring loudly could be one. Isa ay yung tired, yung palaging puyat, or pagod pala, pagod. Kahit nakatulog na, but then early morning, or there is increased daytime sleepiness, like tulog siya sa morning, like nagbabasa lang ng diaryo or nanonood ng TV, maya-maya tulog na. That could be one of the symptoms. Yung observe apnea, yun yung pagtulog, pakinggan or tingnan mo yung katabi mo. Pag nag-stop yung breathing nila for about 10 seconds, most likely baka meron silang apnea, no? That's observe apnea. Yung blood pressure, if you are being treated for hypertension or mga gamot ka for hypertension, that can also be a risk factor or one that you have to check. And yun nga, pag mataas yung weight, age over 50, neck circumference. No? So yung mga, usually ang mga signs and symptoms are ito yung nighttime, loud persistent snoring, kung minsan may naririnig kang poses. Then yung kuminsan may mga gasping for air. Kung yung mga partners nyo tulog, mamaya pag hilik-hilik, mamaya stop yung hilik, then may gumaganon. So that's gasping, no? That means nag-stop kasi yung kanilang breathing because wala nang pumapasok na hangin. And then the time that the brain would feel na, oops, wala na akong hangin. So it would trigger the person to gasp for air. And then isang simptoma na during the night is yung restless sleep, hindi makatulog, balisang balisa. And then palaging umiihi, frequent visits to the bathroom. Yung mga daytime symptoms naman, ito yung masakit ng ulo, pagkagising, hindi rested, yun nga madaling makatulog, pag nanood ng TV or nasa computer or nanood ng nagbasa ng diaryo or ano man, eh nakatulog na. Yung iba ay poor concentration, no? And then irritability, mainitin, and then falling asleep during routine activities. Meron pa nga iba, nagda-drive sila. Sa stoplight lang, eh, mga 60 seconds lang na stop, eh, maya-maya, nagsusnore na sila. So, those are very, glaring sign na this person might be suffering from OSA. Paano pa, meron pa ba? Yan. Yan. So, ito yung naman ang Epworth Sleepiness Scale. These are just questions to check yourself. If you have a high score on this, most likely you have the increased daytime sleepiness and you can be having OSA. Hindi mo ibig sabihin na ganun, OSA na kaagad. So you have to check. Baka may iba pang factors. Pero ito ay isang sleepiness scale that would determine yung ano mo, yung sleepiness during daytime. So if mataas ang score mo dito, you have to have yourself checked na for OSA.
0: Ayan, so ibig sabihin pala doc, yung mga inyo pong present kanina no is one way to para matulungan yung mga tao na nakikinig sa atin or yung mga nakakaranas na para ma-check din nila sa kanilang mga tahanan if ever na nagkakaroon sila ng sleep apnea or meron related doon. So aside po ba doon sa mga nabigay po ninyo doc, paano po ba na-diagnose yung sleep apnea na tinatawag po natin?
1: Oh yes, magandang tanong yan. Kasi hindi naman natin pwedeng ma-diagnose yan through the symptoms. Sabi nala, mataas ang Epworth Sleepiness Scale mo or hala, nakakatulog ka during sa traffic. Hindi lang yan ang basihan natin. So we have this what we call the polysomnogram. Okay? So OSA or obstructive sleep apnea can be diagnosed through this test. Ito ay sleep study ang tawag nila. So habang tulog po kayo, kung kayo po ay mag-undergo nitong test, habang tulog po kayo sa isang sleep lab, mayroon na kabit ng mga aparato, no? You have the sensors sa nose mo to check the airflow, you have sensors on your face and scalp, measurement sa eye and brain activity. Then meron din kayong mga wire na ka-attach sa finger and then sa chest, no? And also sa finger kasi to check for your oxygen saturation. And then meron ka rin mga elastic belt sensors around your chest and belly that is to measure the effort of breathing. So ito sa polysomnogram or sa sleep study, during the night, we have two types. Merong isa na for diagnostic purposes only. Meron namang isang split night study wherein during the night, nakikita na yung diagnosis na malalaman na kung meron kang sleep apnea. At the same time, mabibigay na sila ng value of the... Usually kasi ang treatment nito is you have to use CPAP. So at the end of the night, sa split night studies, meron ka ng prescription, no? Kung ilang pressure ang kailangan mo sa CPAP. So ito yung the definite diagnostic test to diagnose kung talaga meron kang OSA. This is your polysomnogram. After the overnight study, yung sleep doctor would read the reading, no? Makikita dun sa graph yung levels of blood oxygen, kung kailan siya nagdi-dip, ano ang effort mo, no? Yung breathing event, no? Kung kailan dun nawala ka na ng oxygen, kung gaano katagal, at gano'ng kababa ang oxygen saturation sa katawan nung nayari na wala ka ng paghinga. Makikita yun doon sa graph ng polysomnogram. Makikita din kung anong level of sleep na wawalan ka na ng paghinga. So all of those things that happened while you were sleeping sa brain mo, sa eye muscles mo, and then even in your abdomen, no, sa chest and sa abdomen mo, breathing effort will be recorded through your polysomnogram. And it's the sleep doctor who would give the prescription on what value your CPAP machine will be after the treatment. So for those who have the symptoms na pinag-discuss natin, you can subject yourself to this test, no, para ma-diagnose kung talaga bang meron kayong OSA or wala.
0: Nabanggit nyo kanina, Doc, no, na kapag yung isang tao, natutulog siya, hindi niya mararamdaman or hindi niya malalaman na nakakaranas pala siya ng sleep apnea. So, paano po ba makakatulong yung mga family members, ano po, or yung mga tao na kasama po noon na ma-realize or paano po makakatulong sa kanila na nagsasuffer pala yung isang tao ng sleep apnea pero hindi niya pa nare-realize kasi nga sabi niyo po doc ay hindi pa alam. So ano po bang matutulong ng mga family members po dito sa kanila?
1: Yes. So yung mga family members, especially the wife, no? Yung partners can observe their partners na tulog. Kung minsan kung nauna silang matulog sa inyo and then napansin niyo na parang hindi na 'to humihinga, kailangan mo pa siyang gisingin o gising-gising para hindi ka na humihinga. You have to advise, no, or you have to convince your partner to undergo sleep study. Especially kung nandun yung risk, especially malaki sila, obese, umiinom ng alak, alcoholic, a short neck, no? Yung tongue nila kung ano ay malaki, pag nag-open ng mouth parang ang tongue nila ay nandun na kaagad. So these are anatomical risk factors na maaring meron silang sleep apnea. So they have to convince their partners to do the sleep study or the polysomnogram.
0: So, importante din po pala talaga, Doc, na i-observe natin yung isa't isa, especially sa mga may asawa, na yung mga partners nila, especially yung mga nag-snore, ano po, Doc, ko para mas maano po nila kung ano ba yung sitwasyon. And speaking of snoring, Doc, meron pong question dito. Sabi po ni Ma'am Sadia Samira, sabi niya, Doc, yung paghihilik po ba ay isang uri ng sakit or it's just normal?
1: It's a symptom. Hindi siya po sakit. No, yung paghilik. It's a symptom or parang nagre-reflect na there's something wrong. There's an obstruction. No? Kasi as what I've said kanina, the anatomy of snoring, bakit tayo naghihilik? It's because of an obstruction on the passage of the airway from the nose, from the nose down to the trachea. So if may nadaan ng mga obstruction doon, doon nagkukos ng hilik ng snoring. So, hindi po siya disorder. It's a symptom.
0: Ayan, another question naman, Doc, from our Facebook viewer. Ano po, sabi po ni Ma'am Marian Nokalan, sabi niya, anak ko po, Doc, is 9 years old. Baby pa lang po siya ay naghihilik na po at pag natutulog ay nakatingala po siya. Until now ay malakas pa rin pong humilik at ganun pa rin po yung posisyon ng kanyang ulo pag natutulog. Kahit pagising siya ay dinig po ang kanyang paghinga. So ano po bang possible na ano dun, Doc?
1: Oo. I would advise you have to let your pa-examine sa ENT, no? Kasi yun meron silang scoring doon sa yung tongue or to check baka may mandibular problem yung bata. Kasi kung 9 years old hindi naman siya mataba, pero bakit naghihilik? There can be some problem. And if ganon, they can also undergo sleep study. No? Pero better patingnan muna sa ENT ang first step to really see if there are some obstructions on the air passages. And then siguro later on they have to do an somnogram, polysomnogram. Meron din kami dati, may isa din kaming 10-year-old na nag-polysomnogram kasi gawa ngang malakas siyang humilik.
0: Mm-hmm.
1: Nung nakita namin, yung tonsils niya sobrang laki. So, malaki talaga yung tonsils niya that can cause the obstruction. So, yun lang yung anatomical defect ng bata nung time na yon. But we still subject the child to polysomnogram to really see if meron siyang sleep apnea. Kasi kung talagang meron, and if the cause is the tonsils na malaki, usually they would advise removal. But then again, I'll give that to the pediatrics, no? Kasi hindi rin maganda natanggalan ng tonsils yung bata na bata pa. So pwede silang mag-undergo ng treatment lang. Hindi naman surgical.
0: Ayan, may sinabi din po si Ma'am Marian yung nag-question po kanina, no? Sabi niya po ay tumaba na po siya ngayon, pero nung baby pa po siya ay payat pa daw po yung kanyang 9 years old na anak po ngayon.
1: So hanggang ngayon po ba, kung naghihilik pa rin po siya, better to have the oropharyngeal or the airway check, no, with the ENT.
0: Ayan, thank you so much. So Ma'am Marian, sana po nasagot po ang inyong question.
1: You. Thank you po sa question.
0: Ayan, Doc, ano po, to continue, gaano po ba kahalaga, na, with all those things na napag-usapan po natin, ano, gaano po ba kahalaga na ma-diagnose ang isang tao kung meron po siyang sleep apnea? Ano po ba yung mga dangers ng untreated sleep apnea, Doc, para sa isang tao?
1: Opo, no? Kasi kung minsan binabaliwala lang natin yan, hindi, okay, normal lang yan, ganun talaga siya, humihilik siya. So, we need to see kung meron siyang sleep apnea. Kasi pag sabing sleep apnea, talagang 10 seconds or more, walang oxygen na pumapasok sa katawan. And that can be very detrimental to our health. And there are several studies that show na itong OSA or obstructive sleep apnea, kung hindi siya nagagamot, ay maraming mga komplikasyon pala yan. No? So kung bata pa, naghihilik na, and then meron pala siyang sleep apnea, so kailangan talaga siyang matreat. Kasi these are the dangers of untreated sleep apnea. According to the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, those people with untreated sleep apnea would have 3 times more likely to have stroke, no? Hindi lang yung stroke, but they also have 2 to 4 times more likely to develop heart arrhythmias, or irregularity of the heartbeat. And they are also at risk of having heart failure by 140%. So ang taas yun, 140% parang sobra ng heart failure, and also the risk of coronary heart disease. I think that's 14%. I'm sorry for the typographical error. That's only 14%. Risk for heart failure and coronary heart disease by 30%. So isa lang ito, no? So sleep apnea and heart disease. So kung hindi ma-treat itong OSA, they are 3 times more likely to have stroke, 2 to 4 times more likely to have heart arrhythmias, and the 14% to have heart failure and coronary artery disease by 30%. Furthermore, meron din silang na magkakaroon din sila ng hypertension. Kumbaga, meron na silang hypertension, lalong maging uncontrolled ang kanilang hypertension. They would also have 4 times greater to have type 2 diabetes. And yun nga, na-mention na natin kanina yung mga other heart diseases. So hindi lang yung puso, but diabetes, hypertension could also be one of the dangers of untreated heart sleep apnea. And not getting enough sleep also would, ito, may no, would have also the following disorders. Not only type 2 diabetes, but they will also lead to obesity. So parang cycle yan. Lack of sleep would also cause overeating and then obesity. So these are the different dangers and the of untreated sleep apnea.
0: Ayan, thank you so much, Doc. Ano, at least meron po tayong awareness ngayon kung ano po ba yung mga pwedeng mangyari sa atin pag hindi po tayo nagpa-check, or kapag meron po pala tayong sleep apnea ay binabaliwalan lang natin. Katulad po na nabanggit niyo, Doc, ano, na yung parang mga problema sa pagtulog, parang minsan binabaliwala lang ng mga tao, katulad ng sa snoring, which is symptom na rin po pala yun na may sleep apnea. Bakit po kaya, Doc, madalas na, kumbaga parang binabaliwala lang ng mga tao yung ganong klase po ng mga signs and symptoms?
1: Oo, kasi nga hindi naman sila, tulog sila eh. So kumbaga, it's not their problem. Hindi naman nila na-feel na there's a problem with snoring. Or hindi nila napansin na yun pala ang nangyayari. While tulog sila, kulang sa oxygen, hindi naman kaagad-agad nila yan napapansin yung effect. But internally, sa loob ng ating katawan, marami nang nangyayari. No? Magkakaroon ng kulang sa oxygenation sa utak, no, sa ibang parte ng katawan. So that's why nag-build up itong mga coronary problem. And usually, pag hindi pa ganun kalala, wala silang nararamdaman. That's why binabaliwala. But ito is a wake-up call, itong napag-usapan natin ngayong gabi, na for those na humihilik, huwag na nating hintayin na magkaroon tayo ng problema sa puso, magkaroon tayo ng problema sa dugo, sa diabetes, sa hypertension. Kasi nga, studies have shown na itong sleep apnea, if hindi siya matreat and it has been there for a long time, pag nagkaroon ka na ng problema sa puso, kumbaga malala na siya. No? Mm-hmm. There are those na lumalaki na yung puso, nagkakaroon na ng heart failure symptoms. It's because for a long time, meron palang cause. And yung cause na yun is yung obstructive sleep apnea.
0: Super halaga po pala talaga na maging aware din po tayo sa mga sarili natin. Ano? And yung sa mga mahal natin sa buhay, kung may na-observe po kayo na ganito sa inyo pong asawa or di kaya sa inyo pong mga family members, ano po, ay pwede nyo po silang i-convince na magpa-check po para mas malaman po ninyo kung ano po ba yung situation nila. And kung meron po kayong mga questions para po sa ating mga Facebook viewers or di kaya naman sa ating pong mga tagapakinig sa atin pong radyo sa oras na ito, pwede nyo po kaming i-message sa atin pong number na 0918-9447-891. Ulitin ko po, 0918-9447-891. At sa isa pa po nating number, 0917-1742-777. 0917-1742-777. At ganun din po, pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section ng inyo pong mga katanungan para po masagot po ni Doc mamaya-maya lamang para po sa inyong mga katanungan. At ganun din po ano, sa pagpapatuloy po natin, Doc. Dahil po nga nabanggit na natin yung mga signs and symptoms, kung ano po yung mga, kung paano po madadiagnose ang sleep apnea and kung ano po yung danger kapag hindi po na-treat yung sleep apnea o yung OSA. Paano naman po ba minamanage itong sleep apnea, Doc?
1: Okay, thank you, Ma'am MJ. So let's go now to the management and treatment. Mm-hmm. Ang pinaka-importante or pinaka-underlying na cause is to some is obesity, no? So we have to have lifestyle change. So dietary weight loss and exercise for those individuals na ang cause ng kanilang OSA is because of too much gaining of weight or nagiging obese na sila. And then treat the underlying medical condition. So kung meron silang hypertension, heart problem, they have to be treated. And avoidance of sedatives, mga sleeping pills, no, abstinence from alcohol could also be one management. Positional therapy, for those na position lang, patagilirin, mawawala na rin, maganda na ang pasok ng hangin, pwede yun. But for those na kahit position, hindi pa rin nawawala, and if there are some anatomical defect or structures that obstruct, and yet hindi kayang mag-undergo ng surgery, edi CPAP, no, this is the continuous pressure, airway pressure, no, continuous, ano itong CPAP? So this is a CPAP. This is a pressure, continuous pressure, no, that would provide the amount of pressure that would open up the airways so that maganda ang pasok ng hangin. So just like itong picture nakikita natin, there is a face mask and then merong machine that would, yung machine na yan, siya yung magpo-provide ng hangin, ng pressure doon sa tao merong problema. So it's a continuous positive airway pressure. So the pressure there, that is the positive airway pressure that would open up, not the obstruction. So there are different interfaces or for the CPAP. So we have the oral lung, meron ding itong mouthpiece, no? Meron din tayong oral mask, and then meron tayong nasal pillow, no? Nasa ilong lang. Meron din tayong nasal mask, you know, the whole nose has a mask. And then we also have the total, this is the oronasal mask. Oro, no, the mouth and the nose. So ito lahat, covered yan ng face mask. And then we also have the total face mask. So total from here, covered yan. So mapapafeel ng patient yung bugbuga ng hangin, no? And then meron tayong helmet, okay? But yung iba, ibang patient, most of my patient would prefer the nasal pillows kasi ito lang siya, no? So, bumubuga lang yung hangin doon. So, habang tulog sila, usually for those na merong problem with OSA, they use this during sleeping time. Diba yung sabi ko noon na during the polysomnogram, there are two kinds. You can have the diagnostics alone the whole night. Ititingnan lang kung anong may problema. But if you do the split night study, sleep study, the first half of the night, they would check what is the problem. And then the second half of the night, lagyan ka na nila ng CPAP and they will measure kung anong pressure ang pwede. No? They would do daw the prescription for the problem that they have identified. So ito yung CPAP. And several studies, no, itong slide na ito would just show you that there are several studies on the benefits of CPAP. No, the good benefit of CPAP, especially for those with cardiac problem. So they say that long-term use of CPAP would decrease the mortality, especially for those with heart problems. Okay, and then meron pa tayong iba aside from the medical management, lifestyle change. We also have the surgical management or the oral appliance, especially for those na ang problem is the mandibular problem. So we have this oral appliance that they can place to to align, no, the mandible para mag-prevent yung obstruction. So these are just the different ways on how to manage your OSA, but the most common is your CPAP. Ang surgical naman, for those na may mga malalaki yung tonsils, they can undergo tonsillectomy. Mm. Okay, ganun naman po yun.
0: Yeah, Doc, possible din po ba na yung mga young children natin ay makaranas din po ng sleep apnea? And same lang din po ba ng management yung gagawin if ever po na yung mga bata ay mayroon pong ganito?
1: Yes, if children would be diagnosed with OSA, same, CPAP pa rin. CPAP pa rin. Meron naman yan pediatric, yung interface, meron yung sizes naman, by sizes. So, through the polysomnogram, makikita din doon kung ilang pressure ang kailangan ibigay through the CPAP machine for children.
0: Ayan, follow-up lang, Doc. No? Mataas po ba yung risk ng mga Filipino or mga Pilipino na mga tao dito po ano sa sleep apnea po?
1: I'm not very sure with the statistics, but usually obese, be it any nationality, basta obese, studies have shown that 90% of obese that are snoring would have also sleep apnea.
0: Yan. Thank you so much, Doc, for the information. And ano naman po ba yung prognosis nitong sleep apnea, Doc?
1: Okay. When we say prognosis, kumbaga ito yung outcome, no? Outcome of a certain disorder. So for the sleep apnea naman, the short-term prognosis with treatment, no, is good, no? But yung long-term niya is guarded, kumbaga hindi pa masyadong nastudyahan. But then based on some studies also that as long as yung patient has been using the CPAP, it can minimize or it can lower the mortality. Kasi kung may problem na siya sa heart, no, at before palang ma-diagnose na may OSA siya, may tendency na the end mortality would be the

0: yung tumataba na sidewards na. So, ano, minimize na tayo sa pagkain ng mga matatamis. Not just the fatty foods, but also the matamis. Sabi nga nila, a moment on your lips, forever on your hips. So we have to minimize, we have to take care and watch our diet.
1: Yeah, thank you so much, Doc, for being with us sa oras po na ito and for sharing the information regarding po sa sleep apnea. And before po tayo magtapos, Doc, ano, meron pa po ba kayong mga nais na i-remind or nais na explain pa po sa ating mga listeners and viewers sa oras po na ito?
0: Yes, pertaining to our topic, no, the sleep apnea, for those who are na talagang nakita nyo and yourself that you are at risk for sleep apnea, or for those naman in the family members concerned, loved one na nakita nyo yung inyong loved ones ay mayroong itong symptoms of sleep apnea, don't hesitate to seek medical consult or to seek your nearest sleep doctor or pulmonologist or even the internist, the family physician, so that you will be guided on where to go, what to do for your test, no? Kasi better talaga you will undergo polysomnogram or sleep study to really diagnose kung meron kang sleep apnea so that you can do something about it and prevent the risks of having cardiac problems, stroke, and other diseases associated with untreated sleep apnea.
1: Ayan, thank you so much po, Doc. And sa mga listeners
0: po,
1: natin, na napakinggan po natin kung gaano po kahalaga na magpa-check po tayo sa mga doctors natin sa kung ano po yung nararanasan natin, especially doon sa mga kasama natin sa bahay. Kapag sila po ay nakakaranas ng sleep apnea, mahalaga po na ma-diagnose sila para po hindi na dumating sa point na magkaroon pa ng complications at magkaroon pa sila ng mga ibang dangers katulad po ng nabanggit kanina ni Doc Tre. And ganun po, kung i-relate po natin ano, sa atin pong spiritual life, na kailangan talaga nating dumepende din sa atin pong Panginoon. Sabi nga po dito, when we face health challenges like sleep apnea, ano po, it's easy to feel anxious or afraid. Pero tandaan po natin, God is our ultimate source of peace and protection. Talagang inaalala po niya tayo sa anumang parte ng atin pong buhay, saan man po tayo doon, katulad na rin po ng ating pagtulog at ng atin pong kalusugan. Kaya habang tayo po ay naghahanap or nagsisik ng mga treatments or ng mga pwede nating magawa para po tayo ay maging healthy or maalagaan po natin ang atin pong kalusugan, we can also ask God to give us peace and healing, dahil ang tunay po na kapayapaan or kapahingahan ay hindi lang man po basta tulog. Ito po ay matatagpuan natin sa atin pong Panginoon. Magkakaroon po tayo ng peace sa atin pong puso at isip. At ganun din po, patuloy po nating idepende ang atin pong mga sarili sa ating Panginoon, dahil never po niya tayong iiwanan. Kaya po, sana sa oras po na ito ay marami po kayong natutunan, at ganun din ay marami pa po kayong mga maaring matutunan sa susunod pa po nating mga topics sa atin pong Radyo Clinic. And Doc, meron pa po ba kayong nais na sabihin?
0: Okay, thank you po for listening, and sana po meron kayong nakuha na mensahe na iyong you have to live by for a healthy lifestyle. Thank you.
1: Ayan, thank you so much, Doc. And dyan po nagtatapos ang atin pong episode sa oras na ito sa atin pong Radyo Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Muli, maraming salamat po, Doc Cherry, sa pagsama po sa atin. At sa susunod po na ating mga episode, patuloy nyo lamang po kaming samahan at suportahan. At ganun din, sana po ay mag-ask din kayo mga questions, at nang sa ganon, masagot po ng mga eksperto nating makakasama ang inyo po mga katanungan, at makatulong po ito para po sa inyong kagalingan, sa inyong pong buhay, at ganon din po sa inyong kalusugan. Muli, ako po si Mayra Jim Tanyedo, at ito po ang Radyo Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay, para po sa malusog at magaan.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

My name is Cesar Mayo, a retired civil engineer. Napunta ko sa isang internet program, Unlocking Bible Prophecy by Cami Altman. Naging interesado ako sa mga sinasabi ni Cami. So, on the first night, sinunod-sunod ko na yung papanunod kasama yung mga kapatid ko tsaka pamangkin ko. Doon na nag-start yung panibagong parang by the touch of the Holy Spirit. Yung hindi ko nalaman sa aking Pentecostal church, natutunan ko sa presentation ni Cami Altman regarding Unlocking Bible Prophecy. Doon ko nakita na madami pa palang dapat akong malaman tungkol sa ating scripture.

0: Dati po akong Catholic, from the start ng bata ako hanggang age na 23, I think, sa Catholic ako nag-church. Then sometimes 1986, napunta ako sa isang Pentecostal church sa Santa Mesa. Doon ako nagsisimba, doon ako nagkaroon ng paninalig sa ating Panginoon. Nung mag-retire na ako, nagkaroon ako ng parang sideline na construction. Nakakuha ko ng project dito sa Lipan. Ang nagkataon naman, nagkaroon ng pandemic. So, nahinto yung project ko. At sa pagtambay ko lang dito sa bahay ng aking mga parents dito sa Lipa, napunta ko sa isang internet program sa YouTube. Doon ko nakita yung Unlocking Bible Prophecy by Cami Altman. So parang linagay talaga sa akin Holy Spirit para makita ko yung Unlocking Bible Prophecy. Pagkatapos ko mapanood yun, talagang natouch ako ng Holy Spirit. Dito ko nakita ang tunay na liwanag nung nakita ko yung pinanood ko kay Cami Altman regarding the scriptures, yung tungkol sa Sabbath, no? And then tungkol naman doon sa life after death, no? So madaming talaga ako nakita na hindi ko nalaman doon sa dati kong sinisimba. Parang may kulang lang po doon sa mga itinuturo nila. Dito ko nalaman ang kompleto sa Seventh-day Adventist. So hanggang natapos ko ang 14 episodes ni Cami, niyaya ko yung mga pamangkin ko tsaka yung mga kapatid ko na mag-invite ng pastor sa Seventh-day Adventist para mabaptize kami, maging membro ng Seventh-day Adventist, dahil naniniwala ako na sa pagsanib namin sa Seventh-day Adventist, magagad kami ng Holy Spirit sa tamang daan patungo sa ating Panginoon.
1: Ang una pong kanyang na hingan ng impormasyon ay si Sister Lini Martin na dati niyang kaklase. At si Sister Lini Martin ay agad namang nag-text sa akin sa appointment na naiset ay akin pong pinuntahan ang pamilya ni Engineer Cesar Mayo. At laking gulat ko ng pagbukas ko ng pintuan sa kanyang malaking TV set, kanyang pinapanood ay ang Unlocking Bible Prophecy by Sister Cami Altman. Ine-expect ko na pagdating ko nung Sunday ay dalawa lang yung babaybulistadihan ko, at upat laking gulat ko, siyam ang audience ko. Na kumpleto nila yung 14 series ng Unlocking Bible Prophecy. At ang una niyang kasama sa panonood ay si Jeremy, yung bata, 10 years old, na talagang very touching ang kanyang decision. Sabi niya, Pastor, I'm ready to be baptized. So yung kanyang mga kasamahan ay hindi pa bukali na nagpasya. Datupat, noong sunod na linggo nang hingin ko ang pasya nila, ay lubusan ng nagpasya yung lima.
0: Malakas na yung aking pananalig sa Panginoon na ang pananalangin ko lang sa Panginoon, parati akong gabayan, malayo sa tukso. At alam ko na sa tamang direksyon ako ng aking faith sa Panginoon. Panalangin ko sa pamilya ko na sa pagkakataong ito na nababtize na itong aking mga mabangkin at kapatid ko, na tuloy silang matouch ng Holy Spirit at magtuloy-tuloy ang pananalig nila sa Panginoon through the truth in the Bible, sa scriptures. Malaking bagay yung kay Cami Altman na biglang nagliwanag yung tinatak naming faith dahil doon sa 14 episodes na yun. Ang daming explanation doon na talaga naman pag-chinek mo na sa Bible na hindi na didiscuss na sa ibang denomination.
2: I was thrilled nung mabalitaan itong istorya ng conversion story nitong Mayo and Javier family. Nagpuri ako, nagpasalamat sa Panginoon na nagbubunga yung initiative ng ating church, yung ating investment sa social media evangelism. So ang aking panalangin sa Mayo family na patuloy silang magsaliksik, patuloy i-share ang kanilang natuklasang katotohanan, yung mga link i-share nila sa kanilang mga kaibigan, at ang aking dalangin na pagpalain sila ng Panginoon ng mahabang buhay ng paglilingkod sa Kanya.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Isang mapagpalang gabi muli mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik muli ang atin pong Revelation of Hope series. Wow, once again, we are coming close sa atin pong pag-aaral and I'm a little bit sad and I'm a little bit happy. Sad dahil matatapos na itong series natin. Happy dahil magpapatuloy pa rin itong series natin sa pamamagitan ng mga iba't iba pang mga pag-aaral sa banal na kasulatan na kung saan Every year na po ito, mga kaibigan, we just want to say, this series would be every year. And as you notice, last year, nagkaroon ulit tayo ng Revelation of Hope series. Ngayon, meron tayong Revelation of Hope series. And next year, we will be having this once again in order na ma-refresh muli yung atin pong kaisipan and for our new listeners din na mas maintindihan pa kung anong binabanggit ng atin pong banal na kasulatan. So bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang ating numerong 0918-944-7891. Kung meron kayong mga katanungan, meron po kayong kahilingan sa panalangin, o meron din po kayong mga pagnanaan is na maranasan pa ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kumontak kayo, kumonek kayo sa amin, and definitely po, mga kaibigan, we will do our best to provide whatever it is that you need sa inyong espiritual na pamumuhay. At ngayon po, mga kaibigan, yesterday, napakinggan po natin yung tinatawag po nating pre-Advent Investigative Judgment. So, nabanggit ni Pastor Robert kagabi, mga kaibigan, sino yung ating tagapagtanggol, why is it that it's happening now, bakit may investigative judgment? Well, we will have a little bit recap. Pero gusto ko po munang ipakilala ang atin pong tagapagsalita muli, ang atin pong panauhin, walang iba kundi si Pastor Robert Dulay. Siya po ang atin pong Regional Director ng Adventist World Radio sa Asia Pacific. Ano po bang AWR Asia Pacific? Siya po yung kasalukuyang director ng region ng Central, North, South, Southeast Asia at kabilang na rin po ang Southern Pacific. Kasama po dyan ang Australia at Papua New Guinea at iba't iba pang Micronesian Islands. So, siya po yung kasalukuyan po na Regional Director ng Adventist World Radio sa mga nabanggit ko pong kontinente at bansa. Kaya po, mapalad po tayo at napakabuti ng Panginoon dahil kasama po natin muli siya sa gabing ito. Pastor Robert, kumusta po kayo?
2: Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kababayan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano po, at sa gabing ito, muli tayong pinagkalooban ng Panginoon na makapagsama-sama, makapag-aral ng propesya, ano po, makapag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, sa araw na ito, tayo po ay samahan niyo po kami sa isang oras po ng ating pagtalakay at pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At tayo po ay maliwanagan, ano po, ng mga katotohanan na kailangan nating maalaman samantalang nararamdaman natin na malapit na magtapos at magwakas ang sanlibutan ito at magbabalik na ang ating tagapagligtas.
1: Pastor Robert, maybe some of our viewers sa Facebook magtataka. Parang ang liwaliwanag naman ng background ni Pastor Robert. Well, definitely po, he is in Thailand right now. So he is 1 hour later than us. So definitely, if it's 7 p.m. na po sa atin, 6 o'clock pa lang po.
2: Maliwanag pa dito, Pastor Kyle.
1: At saka iba naman kasi maliwanag. Iba rin yung pagbaba ng araw po sa inyo, Pastor Robert. Mm-hmm. Ano? So, well, definitely yes po, mga kaibigan, just to give you that idea. Ngayon, Pastor Robert, let's have a little bit recap. At puntaan nga natin yung judgment. Kasi, Pastor, ako, pagka napapakinggan ko yung salitang judgment, madalas ang unang pumapasok sa isip ko, takot, parusa, naku, hatulan ako. Parang kumbaga, wala kang peace of mind. Pero na-realize ko, yung walang peace of mind, yun yung mga taong may kasalanan. Yung na-admit talaga nila na sila ay nagkakasala. Pero doon naman sa taong alam nila na tama yung ginagawa, alam nila na pinaparatangan lang sila, inaakusahan lang sila, they know na meron pong peace of mind sa kanila dahil even whatever it is that they will lay upon as a burden of proof doon sa taong yon, ay meron pa rin pag-asa. So Pastor Robert, why is it that many people think na kapag judgment, yung kaparusahan ba ay parang napakabigat? Ano po bang binabanggit pa ng banal na kasulatan patungkol dito? Ano pang pinapakita nito, Pastor Robert, patungkol sa tinatawag nating paghuhukom?
2: Alam mo, mga kababayan, ano po, Pastor Kyle, napakagandang tanong na ito. No? Pag pinag-usapan kasi yung paghukom, ito talaga ay dapat mabuting balita. Ano po? Hindi po ito nakakatakot. Totoo po na, Pastor Kyle, ano, tayo makasalanan. Talagang yung akusasyon sa atin ni Satanas, tama talaga. May mga pagkakamali tayo, pero ang kagandahan dito sa paghukom po na ating pinag-usapan mula pa po nung nakaraang gabi, ano po, ay ito'y paghukom na kung saan tatayo ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagtanggol. Mm-hmm. Lahat ng akusasyon sa atin, Pastor Kyle, yes, lahat tayo makasalanan. Tama yon. Oh, pero ang makasalanan walang dapat ikatakot sa oras na sila ay nakay Kristo. Mm-hmm. Ano po, wala tayong takot kapag tayo ay nakay Kristo, siya ay ating magiging tagapagtanggol. Siyempre po yung kasalanan natin, ang sabi nga ng Biblia, kapag ating ipinahayag, if we confess our sins, ano, tapat at banal lang Diyos na tayo ipatatawarin, tayo lilinisin. Mm-hmm. Lahat ng nakalista na kasalanan natin, recorded, tama yun, Pastor Kyle. Mm-hmm. At sa lahat ng mga kasalanan, nakagaya ko, kagaya natin lahat na tayo makasalanan, wala tayong dapat ikatakot sa paghukom, sapagkat sa oras na tanggapin natin si Kristo at lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan, mamamagitan Siya para sa atin. Hindi na titingnan ng Diyos. Mm-hmm. Ano po? Hindi na titingnan ng hukuman ng Diyos yung ating kasalanan, kundi ang titingnan na ay yung katwiran ng ating tagapagtanggol, yung katwiran ni Kristo.
1: Amen! Wow, what a wonderful explanation, so, Pastor. Yes, Papa Sir, continue.
2: Yeah, so ganito po yung estado natin, ano? Tayong makasalanan sa oras na lumapit tayo kay sa ating Panginoong Hesus, kay Kristo, sa panahon ng paghukom na tayo inuusisa, wala tayong dapat ikatakot. Once we are in Christ, you know? Once we are in Christ, because God will look into our hearts as if we have never sinned. And this is very powerful, mga kababayan, ipinangako ng Diyos, hindi titingnan ng Diyos o ng hukuman ng Diyos yung ating mga gawa, kundi ang titingnan na yung gawa ni Kristo para sa atin. Kaya yes, we are sin, ano? We are sinners, but God will look into our hearts during this judgment as if we have never sinned.
1: Pastor,
2: and this is the very good news.
1: Amen. Yan, Pastor Robert naman, parang binanggit mo na kagad yung hope. Yeah, anyway, Pastor.
2: Na-excited lang ako, ano?
1: Me too, I was so exuberated to hear about that. Ala, ang ganda. Yung kumbaga, tayo, we are sinners, and yet, we will look like we are no longer sinners because Christ took it all. Wow, Pastor Robert, ang ganda.
2: Amen.
1: Ngayon, Pastor, ngayon, dadako na po tayo sa ating main na topic ko ngayon sa gabing ito. Kahapon na pag-usapan po natin yung pre-Advent investigative judgment. Now we are in the post-investigative, okay, post-Advent judgment, which is what we call the review judgment, Pastor Robert, ano. Mm-hmm. Ngayon, ito na yung panahon, 'di ba, Pastor, pinag-usapan natin kahapon din, mga kaibigan, na may aklat na bubuksan, may talaan ang Panginoon na bubuksan ng Diyos upang magbigay ng kanyang hatol. Ngayon, Pastor Robert, ano po ba itong review judgment na ito? Why is it that it's so important, and ano po ba yung binabanggit ng banal na kasulatan patungkol po rito?
2: Yes, Pastor, kalibalikan ko lang na noong nakaraang gabi po atin po pinag-aralan yung tinatawag na pre-Advent investigative judgment, mm-hmm, na may paghukom bago dumating ang ating Panginoong Hesus, ano po? At ito po ay pag-imbestiga, ano po, sa lahat ng mga maliligtas at hindi makakarating sa langit. So iuusisain, ano po, bubuksan ang mga aklat. Ang napakaganda po dito, mga kababayan, ito po ay nangyayari, ano po, sapagkat ang sabi ng Biblia na dumating na ang oras ng kanyang paghatol. At wala po tayong dapat ikatakot as long as we are in Christ. Ngayon po, mayroong kasunod, kasi ito po ay nasa ilalim, ano po, ng pag-unawa natin, isang proseso upang tapusin ang issue sa pagitan ng pagbabaka ng mabuti at masama. So, this is always under the lenses, ano po, mga kababayan, noong tinatawag po natin na great controversy. Kaya po, kinakailangan na itong judgment ay ang paghukom o ang pag-uusisa ay kailangan mangyari para sa kapakanan ng sangsinukob, ano po, at upang mapatunayan na ang Diyos natin ay tapat at banal sa kanyang mga paghatol. So ngayon po, pagka dumating ng ating Panginoon, so tayo po ay dadalhin na sa langit, ano po, bubuhayin ang mga patay na sumampalataya sa kanya. Ang iba pong mga detalye na ito, mga kababayan, napakaganda pong inyong reviewin, ano po, pag-aralan ng personal, mag-research kayo, sapagkat this is a good news, itong paghukom pong ito. So pag dumating po ang ating Panginoon at sa langit po tayo, so merong tinatawag naman po na post-advent millennial judgment. So ito po yung paghukom na tinatawag din natin na review judgment, ano po, na ito po ay ang panahon kung kailan bibigyan ng Diyos ang mga ligtas na mga tao ng pagkakataong makita at maunawaan ang kanyang naging pasya tungkol sa mga taong hindi naligtas at maging sa mga nahuhulog na anghel. So, kaya tinatawag po itong tinatawag itong review judgment. At hindi po ibig sabihin ito na ang mga tao ang magpapasya kung sino ang maliligtas at sino po ang hindi. Tapos na po ang pasyang iyon kasi nga po, 'di ba, mayroon ang tinatawag na pre-advent investigative judgment. Ang layunin po ng review judgment ay ipakita na ang Diyos ay naging patas, mahabagin at makatarungan sa kanyang naging pagpapasya, naging desisyon. So Pastor Carl, pwede natin pong basahin ano po ang aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 20, ang talata po ay 4, at ihanda na rin po natin yung Unang Korinto Kapitulo 6, ang talata po ay 2-3. Yan ang mga talata, 2-3.
1: Basahin ko, Pastor Robert. Nakakita ako ng mga trono, dito po sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 4. At ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa halimaw o kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pastor Robert, Apokalipsis
2: yan.
1: Po.
2: So kung mapapansin niyo po dyan, papasok tayo dun sa sunod na tanong, Pastor Kyle, kailan mangyayari itong judgment
1: yes,
2: na
1: Pastor.
2: Ito?
1: Yes, Pastor. Kailan
2: so,
1: po?
2: Ito po ay mangyayari sa loob po ng sa loob ng 1,000 taon, yung binanggit po na talata sa atin. Kung makikita po natin yung chapters 16, 17, 18, 19 ng Apokalipsis, bago po itong maging Kapitulo 20, ay inihayag dito yung pagbabalik ng anak ng tao. So babalik ang ating Panginoong Diyos at sa dadalhin ang mga banal sa langit, ano po, at sa loob ng 1,000 taon, kaya po tinatawag ito na millennial judgment. Siyempre po, pag nandoon sa langit po tayo, Pastor Kyle, magtatanong ka. 'Di ba? Magtatanong tayo doon. Bakit wala dito si Pastor Robert?
1: Wag diba? Naman, Pastor. God forbid.
2: Halimbawa lang po
1: halimbawa.
2: Bakit nag-broadcaster 'yon ng 89.1 pastor ng Seventh-day Adventist at nagturo 'yon, nagtuturo sa amin sa radyo at nagba-Bible study at talagang nangangaral, isang tapat na pastor. Eh bakit wala dito sa langit? Mga kapatid, kaya doon yung tinatawag nating review judgment. At sasabihin natin, itong pusakal na kriminal, itong alam namin na kriminal, mandarambong, magnanakaw, eh bakit ito nandito sa langit? So mga kapatid, itong review judgment, this is kaya itong judgment for the benefit of all the all non-knowing, non-all-knowing na mga nilalang. Kaya makikita doon, re-reviewin natin bakit ito naligtas, bakit hindi naligtas, bakit ang dami naming mga in-expect na nandito sa langit, bakit wala? At itong mga in-expect namin na dapat wala sa langit, bakit nandito? So sa loob po ng 1,000 taon, all our queries will be satisfied. Kaya nga po, dito, mabivindicate yung pagpapasya ng Diyos. Bakit tayo na sa langit? Bakit sila wala sa langit? Makikita natin, mabubuksan ang mga aklat. Kaya ito, tinatawag pong itong review judgment.
1: Pastor Robert, I find this so interesting kasi nabanggit nyo kanina na sabi rito ay maghahatol tayo kasama na rin yung mga nahulog na mga anghel. At nung pagbabasahin natin yung Unang Korinto Kabanata 6, talatang 2-3, yung pinaredy nyo sa akin, Pastor, sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman ng mga banal ay hahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, wala ba kayong kakayahang humatol sa napakalit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Pastor Robert, I would like to quote what you've just mentioned kanina. Ngayon, makikita rin natin dito na ang Panginoon makatarungan patas sa kanyang magiging desisyon. Sabi niyo kanina, bakit ito? Ito ay ganito yung ginawa niya noon. Nagbigay pa siya ng 1,000,000 para magamot ang mga ito. Pero bakit wala? So nagbigay ang Panginoon ng parang pagrepaso, Pastor Robert, ng mga hatol niya sa mga kanyang nilalang kasama na rin ang mga anghel.
2: Yes. So, ito yung libu-libu, 144,000 at the great multitude na pupunta sa langit. We have enough time, ano po, na usisain. Kaya dito, Pastor Kyle, yung binabanggit sa Apokalipsis 20, ano, na binasa natin kanina, na itong nasa talatang 4, tayo ay uupong mga hukom. So, during this review judgment, during this post-advent millennial judgment, ang mga judges tayo na uupo. ay kasama po yung lahat ng mga naligtas. Okay. Wow. So re-review natin, huhusgahan din natin maangil. Bakit kaya si Satanas ay nahulog? Ano bang nangyari mula nung pasimula? Yung lahat ng mga tanong natin na samantalang nandito tayo sa lupa, masasagot lahat yan. At doon sa review judgment, lahat ng records ay available for all the saved para po usisain at masatisfied lahat ng ating mga katanungan. So tayo po, sino, siguro ang sunod na tanong dyan, eh, sino yung ating i-judge? Ano, kasama na nga po dyan yung mga anghel, ano, na mga nahulog, ano po. Yung mga kasama na rin po dyan, yung mga patay na hindi po nabuhay doon sa unang pagkabuhay na maguli, yung mga hindi nakarating sa langit. So, marireview po natin, titingnan po natin at uupo tayo ng mga hukom at mapapatunayan dito na talagang sakdal at banal at makatwiran ang pagpapasya ng ating poong may kapal.
1: Amen. Pastor Robert, gusto ko lang din i-quote itong sinabi ng isang manunulat na ang pangalan ay Ellen White. Doon sa kanyang sulat sa Review and Herald, sabi dito, "When the judgment shall sit," pag naupo na daw ang hukom, ang mga libro ay magbubukas. At magkakaroon daw ng parang real-life picture. Alam niyo yung parang sinehan, Pastor? Na parang makikita daw, sabi dito, ano?
2: Panoramic view.
1: Oo, panoramic view. Makikita daw natin lahat yung mga, sabi dito, secret sins will then be laid open to the view of all. So, ibig sabihin, dito pala makikita, Pastor, na makikita ng bawat tao, ng, sabi dito, vivid in the condemnation of the guilty one who in that day is found wanting. Yun po yung nabanggit nyo kanina. So it's like a big screen na makikita na, kaya pala, now I understand.
2: Pagka yung in-expect natin, bakit wala si Pastor dito?
1: Kaya
2: diba?
1: Na, eh.
2: So may pagkakataon tayo, nasaan ba ang record niya? Diba? Nasaan ang record ni Pastor Robert? Tingnan nga natin, kaya pala wala siya dito, ito ang mga detalye. So, yun mga kababayan, ito po'y halimbawa lang at tayo po ay nangangarap, ano, nananalangit at umaasa na tayong lahat ay mapaparoon sa trono ng Diyos doon sa langit at tayo uupo na kasama niya ng mga hukom.
1: Kaya Pastor, we are doing this program. This is more of an education. Nayan natin na kumbaga parang tayo lang. Kumbaga, it's not just us who will be there. So, ibig sabihin Pastor, as we go on to the fourth one, kaapat, ibig sabihin ay maaari para nating tanungin ang Panginoon, Lord, Panginoon naming Diyos, bakit ito naman ang inyong pasya? So, we can ask that, Pastor, na walang pakundangan.
2: Ito po talaga, ito po talaga ang Diyos natin. May kalayaan ang lahat ng nilalang, no? Na mabuksan, makita natin, tingnan natin bakit ganito ang naging pasya ng ating Panginoon Diyos. So, hindi niya, ang larawan ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, ano, mga tagapakinig, nagpapakita na hindi natatakot ang Diyos sa ating mga tanong. Ano po? Pwede nating i-question, usisain natin, hindi niya hinihingi ang bulag na pagtitiwala.
1: Tama.
2: O hindi tayo susunod sa kanya na wala tayong alam. Ano po? Ipinapakita niya na ang kanyang mga pasya ay kayang surihin at maunawaan at mapatunayan. Sa huli po, masasabi ng mga ligtas na ang kanyang mga daan ay tunay at makatarungan. Pastor Kyle, pakibasa ang talata sa kapitulo 15 na aklat ng Apokalipsis, ang talata ay 3.
1: Ito, Pastor, ang magiging awit ng mga taong maligtas. Yes. Sabi dito, at inawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos.
2: Yes.
1: At ang awit ng kordero na sinasabi, Pastor, gusto ko sanang awitin, pero di ko alam kung paano ito awitin eh.
2: Anong tono, no? Anong tono?
1: Matututuhan natin sa langit, Pastor Robert. Sabi dito, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Amen.
2: Wow. Pastor Kyle, pwede mong lagyan ng tono yan. Subukan mong awitin. Napakaganda. Kung kaya mong lagyan ng tono ngayon, live tayo.
1: Pastor.
2: Kasi awit yan eh. Awit ng mga banal yan eh. The Song of Moses and the Lamb. Aawitin ng 144,000. Aawitin ng lahat ng mga maliligtas. Ano po? Kaya napakaganda yung konteksto ng yung content ng awit natin, ano po, ay pagpapakita na makatarungan ang pagkapasyahan at banal ang kapasyahan ng ating tagapagligtas.
1: Ngayon, Pastor Robert, now as we move on, ano naman po ang kaugnayan ng review judgment sa great controversy? Bakit parang kumbaga may ugnayan ito, Pastor? Kasi di ba napag-usapan natin on the first one. Ito po mga kaibigan, that's why we are sharing with you with this, itong pong mga pinag-uusapan natin. Dahil konektado po ito, no? From the first to the second, now to the third part of our episode in this series. Ano po bang kaugnayan ng pagrerepaso ng hukom sa dakilang tunggalian, Pastor Robert? Why is it that it's very, very crucial to know about this at maintindihan ng viewers natin? Yes po, Pastor.
2: Yeah, kaya nga po ito yung magkakaugnay, itong great controversy, itong malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama at itong proseso po ng paghukom. Ano po? Itong tinatawag nating final judgment, ano po, na tinatalakay po natin ngayon. Sa simula pa lamang, nakita po natin sa ating unang pag-aaral na kwinestyon ni Satanas yung karakter ng Diyos. At sa Genesis na Kapitulo 3, nakita natin na ipinahiwatig ng ahas na hindi mapagkakatiwala ng Diyos. Kwinestyon niya yung mga desisyon ng Panginoon at yung kanyang karakter. At na may itinatago ang Diyos sa tao. Kaya ang great controversy, itong malaking tunggalian po ay hindi lang tungkol po sa kasalanan. Ito rin po ay tungkol sa tanong na mapagkakatiwalaan ba talaga ang Diyos. So sa review judgment, magkaugnay po talaga ang great controversy at itong judgment na ito. Kaya sa itong review judgment, makikita ng mga ligtas, ano, yung mga nangaligtas na ang Diyos ay naging patas sa lahat ng kanyang mga desisyon. Bakit pinalaya si Satanas? Bakit ganito ang nangyari sa sanlibutan? So makikita at mailarawan po ito. Kaya may panahon pa tayo, Pastor Kyle. Ano, subukan nating basahin yung nasa Genesis Kapitulo 3. Ang talata ay 1 hanggang 5.
1: Ito daw, Pastor Robert, yung sinasabi na the vindication or the prophecy about the gospel dito sa Genesis na ito. Okay, basahin po natin ang Genesis chapter 3 verses 1 to 5. Sabi dito, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa kaalinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama.
2: Yan. Kaya nakita natin dito, Pastor Kyle, ano mga kababayan, na sa simula pa lamang, ano po, sa ating unang mga magulang, talagang kwinestyonan ni Satanas yung utos ng ating Panginoon. Kwinestyonan yung motibo, ano po, yung kahulugan ng sinabi ng Diyos sa tao. Kwinestyon niya, ipinahiwatig niya na hindi nagsasabi ng buong katotohanan ang Diyos, may inililihim sa iyo ang Diyos, may ipinagkakait sa iyo ang Diyos, hindi para sa kabutihan ng tao ang kanyang mga utos. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang sentro ng labanan, questioning the authority of God, questioning the decision of God, questioning ang kanyang gobyerno at ang kanyang karakter.
1: So doon na pala, Pastor, mula pa sa simula pa talaga, gusto na ni Satanas na magdudang mga tao sa kabutihan, Pastor, ano? Katarungan at pagiging mapagkatiwalaan ng Diyos.
2: Ngayon, kasi Pastor, nga, ano, natalakay natin doon sa yung mga talata na binanggit sa Ezekiel 28 at sa Isaiah 14, ano? Pastor Kyle, na he will try, kumbaga, he wants to be like God. Yun eh. Kasi gusto niyang maging kagaya ng Diyos, mapalitan ang Diyos, kaya sisiraan niya ang Diyos.
1: Ngayon, Pastor,
2: nakakalungkot lamang nga na talagang yung ating mga unang mga magulang nadaya niya.
1: Tama, Pastor Robert. Nakakalungkot lang at ito na, we are suffering the consequences of what they've done. Ano. Ngayon, Pastor, sino po ba itong hatulan o rerepasuin ng mga ligtas?
2: Yeah, ito, nabanggit na rin natin kanina.
1: Yes.
2: Ano po? Ayon po sa Biblia, ano po, doon sa unang Korinto kanina, nabasa natin na makikibahagi tayo sa paghatol. Uupo tayo ng mga judges. Ano po, makikibahagi sa paghatol sa sanlibutan at maging sa mga anghel. Ano po, hindi ito nangangahulugan na sila ang magpapasya kung sino ang ligtas. Halip, riripasuhin nila o nung mga banal, ano po, ang ebidensya at maunawaan kung bakit naging tama ang pasya ng Diyos. Kaya ito po ay tinatawag nating post-advent millennial judgment.
1: Yeah. All right, thank you so much, Pastor Robert. So ngayon po ay nabanggit din po natin patungkol sa mga aklat o mga talaam na binubuksan. Ano po bang ibig sabihin nito, Pastor Robert?
2: Itong nasa talatang 12 ng Apocalypse 20, mga kapatid, at ito po binasa na rin natin nung nakaraang gabi, nung nasa Ecclesiastes 12:14, na binabanggit dito na binuksan ang mga aklat, hindi detalyadong ipinaliwanag ng Biblia kung ano-ano yung mga mga talaang ito. Pero malinaw ang prinsipyo, may sapat na batayan ang Diyos sa bawat pasya. Merong record. Wala siyang kailangang itago. Merong mga aklat na mabubuksan upang makita natin ang mga ebidensya.
1: Pastor, ito na. Tanong ko sa inyo. This is very emotional and personal in nature. Paano kung may mahal ako sa buhay, Pastor, na wala po sa langit? What can I do po?
2: Alam niyo mga kababayan, ito ay isa sa pinakamahirap na tanong, At talagang posible ito na mangyari. Kaya gusto natin lahat tayo, buong pamilya ready, buong pamilya na unawaan natin ito, buong pamilya na kay Kristo. Maaring may inaasahan tayong makita na wala roon, kagaya po ng binanggit ko kanina, posibleng itanong natin, hindi ba siya binigyan ng pagkakataon o hindi ba naunawaan ng Diyos ang kanyang sitwasyon? So maaring may doubt tayo, bakit wala si pastor doon? Bakit ito nandito? 'Di ba? Kaya sa review judgment, mga kababayan, ipapakita ng Diyos ang buong larawan na hindi natin nakikita habang narito tayo sa lupa. Kasi may mga bagay tayong hindi alam. At nandun sa langit, madidiscovery po natin ang lahat. At kapag nakita natin ang lahat, maunawaan natin na ang pasya ng Diyos ay talagang makatarungan. At siya ay makatarungang Diyos. Alam niyo po, kaya po talagang sikapin natin sa tulong ng biyaya ng Panginoon, ang ating buong pamilya ay handa sa paghukom.
1: Pastor Robert, now, what is our, can we have a little, ito, hindi pa naman tayo patapos po, but yun na nga po, we're coming close to our time. What is it that we can also appeal to our listeners with regards to this na, kumbaga, mayroon pa ba ang pag-asa ngayon, Pastor Robert? May pag-asa pa ba ako ngayon na magbago? Or should I live with what I have now? Tapos, ayaan ko na lang, kung ito na yung magiging hatol sa akin, parang kumbaga ganun. Sabi nga doon, yung mga term ng mga tao, you only live once, parang ganun. YOLO. Mm. O kaya naman yung tinatawag nila na come what may, bahala na. So Pastor Robert, this is not on the numbers, but I mean on a personal basis question sa mga listeners natin.
2: Alam niyo po mga kababayan, God is a God of love. Mm. God is a God of love. At habang tayong buhay, may pag-asa. At lagi siyang sabi nga sa Revelation 3:20, kumakatok siya sa ating mga pintuan ng ating mga puso. At ialay natin yung ating buhay sa Kanya. Hindi pa po huli ang lahat para sa atin. Mm-hmm. Hindi pa po huli ang lahat para sa iyo, kapatid ko. Saan ka man naroon, ano man ang ginagawa mo ngayon, o mayroon kang pinaglalabanan sa iyong buhay, hindi pa tapos ang lahat-lahat sa iyong buhay. Ang Diyos nag-aantay lamang sa iyo. At ang Panginoon, sagana ang biyaya. Ang Panginoon natin, mahal ka. Mapagpatawad siya. Ang sabi ng Biblia, if you confess your sin, He is just and faithful. Hindi ito panahon na tayo ay wag isang tabi na natin ang pagpapasya. Sapagkat naunawaan po natin, nasa gitna tayo ng paglalaban ng mabuti at masama. Kinakailangan tayo magpasya. Kinakailangan tayo manandigan, tumayo sa ating mga paa at magpasya na sumanib sa kilusan ng ating Panginoon at ipasakop at ibigay ang ating buhay sa Kanya.
1: Pastor Robert, ito na po. Ano na po ang mangyayari pagkatapos ng review judgment? Are we looking forward to something? On the 13th part po, anong mangyayari pagkatapos ng review judgment, Pastor Robert?
2: Pagkatapos po ng 1,000 taon, natala to sa Apocalypse, yung mga binabasa po nating mga talata. Pagkatapos po ng 1,000 taon, darating yung huling yugto ng judgment. Kaya po ito'y pabalita, mabuting balita na ang nakapaloob po sa final judgment. Pastor Kyle, ano bang Tagalog sa final judgment? May tatlong phases, may tatlong bahagi itong final judgment. At kapag tapos itong millennial judgment, ano yung kasunod? Darating tayo po dun sa huling yugto ng judgment. Ito po yung panahon ng final or tinatawag na executive judgment. Doon, tuluyang haharap ang kasalanan sa huling kaparusahan at matatapos ang rebellion. So, pwede nating basahin, Pastor Kyle, meron pa tayong panahon sa Revelation 20 verses 11 hanggang 15.
1: Okay, Pastor. Let me read po itong atin pong top, itong verse po na ito. Ano? Sabi po rito sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 11 hanggang 15. At nakita ko isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat, ulitin ko pa, sir. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yeah.
2: So, napakaganda. Ito po yung larawan, ano po? Dito po nagpapakita yung justice and mercy ng Panginoon, ano po? At ito po tinatawag nating post-millennial, ano po, executive judgment.
1: Oh.
2: Okay? Post-millennial executive judgment. Makikita po natin dyan, mayroong review judgment din, Pastor Kyle, ano? Bagamat yung mga, alam nyo, mayroong napakagandang tala si Ellen White, ano po, na bago itapon sa Lake of Fire, sa bago itapon sa ano bang tawag sa Lake of Fire?
1: Yung dagat-dagatang apoy.
2: Dagat-dagatang apoy, ano po? Ang mga masasama, ano po? There will be another review, quick review judgment na ipapakita. Mayroong panoramic view, Pastor Kyle. Ano po, na makikita nila kung bakit sila dapat sunugin. Even si Satanas, magsasabi siya, karapat-dapat siyang sunugin. Ano po, dahil makikita talaga na tapat ang ating Panginoon. Ang Diyos po natin hindi mabagsik. Ano po, ito po ay base sa kapasyahan ng tao. Kaya po, ito yung mangyayari po, ano po, pagkatapos po ng 1,000 taon ng atin pong pagbabakasyon doon sa langit at pagkatapos natin pong mabuksan ang mga aklat at makita at mausisa ang lahat-lahat ng mga bagay na sa kapasyahan na ginawa ng Diyos sa paghuhukom.
1: Pastor Robert, kung meron pong pagkakataong o kaya pangyayaring ito, ibig sabihin ba, I know this question is a little bit dito, parang awkward for me to ask. Masaya ba ang Diyos na mapaparusahan ang kanyang mga anak na makasalanan?
2: Alam niyo po, yan ay napakagandang tanong. Siyempre po, ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Hindi po masaya ang Panginoon. Pero ang Diyos ay God of justice, ano po? Ipinapakita ng Biblia na hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng masama. Ang kanyang hangarin mula pa po ng pasimula ay magsisi ang tao at mabuhay. Kaya bago dumating po yung huling judgment, yung tinatawag nating executive judgment, makikita muna kung gaano kalaki ang awa, tiyaga, at pagkakataong ibinigay ng Diyos sa tao. Yung probation para tayo ay magsisi. Pero pinili pa rin nila talaga na tanggihan ang biyaya at ang awa ng ating Panginoon Diyos.
1: Pastor Robert? Kaya, oh yes po. Yes po. Continue, yeah. Pastor.
2: So, nasa pwede nating basahin, ihanda Pastor Kyle, ano yung Ezekiel chapter 33 verse 11.
1: Sabi po rito, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Pastor, hindi pala masaya ang Panginoon.
2: Yeah, hindi masaya. Hindi masaya ang Panginoon.
1: Kundi ang masama, yes po, Pastor.
2: Go ahead.
1: Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Sabi ng Panginoon, manumbalik kayo.
2: Yun.
1: Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel?
2: Di ba mga kababayan, ano po, ang Diyos talaga namamanhik, ano? Yung Tagalog namamanhik, nakikiusap sa atin, magtalikuran yung ating kasalanan, manumbalik tayo sa Panginoon para hindi tayo dumanas ng ano po, ng kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Diyos laging namamanhik sa atin, nakikiusap na tanggapin natin siya. Kaya huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapahama, kundi nais ng Diyos na ang bawat isa ay would come to repentance, ano po, magsisi at manumbalik sa Kanya at sumampalataya sa Kanya.
1: Amen, Pastor Robert. So, dito po nakikita natin na kung ganoon, Pastor Robert, if may kamatayan, we're coming close na po, ano, dapat ba tayong matakot sa judgment, Pastor Robert?
2: Dapat ba tayong matakot sa judgment, mga kapatid? Kagaya po nung sinasabi natin kanina, wala po talaga tayong dapat ikatakot sa paghukom. Ano po? Natatakot lamang sa paghukom yung mga taong wala kay Kristo. Pero sa oras po, ano po, na tayo po ay nasa ating Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot. Kagaya po, para sa taong kay Kristo, ang sabi po, ang judgment ay hindi dapat maging mensahe ng takot, kundi pag-asa.
1: Yes, Pastor.
2: Okay? Sabi nga po, for the hour, mabuting balita, sabi ng Apokalipsis 14, no? Daladala ng anghel ang mabuting balita na nagsasabi, sumisigaw ng malakas na tinig, matakot ka sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating ang oras ng Kanyang paghatol. Alam niyo po yung pagkatakot dito, hindi yung ibig sabihin na nanginginig tayo,
1: yes,
2: o tayo ay lumalayo,
1: yes,
2: sa,
1: yes,
2: Kanya.
1: Exactly.
2: Na, ano, ang pagkatakot,

0: Pastor Robert, we have come close to our live program this evening. And napakaganda po. Hindi lang po yung mga listeners siguro na ang naliliwanagan. But everybody is being enlightened of what is it that the Lord is in store for each and every one of us. So Pastor Robert, what is your closing appeal to our listeners right now? What is it that you want to say to them? And what can we draw more from the Bible as we continue to look forward to what the Lord has for us for the next few days ng atin pong Revelation of Hope series?
1: Mga kababayan, ang review judgment ay panahon kung kailan pahintulutan tayo ng Diyos. Ang mga naligtas na maunawaan ang kanyang mga naging pasya. Mga kababayan, mga kapatid, hindi ito dahilan para na kailangan niyang patunayan ang kanyang sariling kanyang sarili sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Ito ay dahil nais niyang makita ng buong universo na siya ay tunay, tapat, matuwid, makatarungan, at mapagkakatiwalaan natin. At sa gabing ito, mga kababayan, mga kapatid, mga nakikinig at mga taga-subaybay, nais ko pong iwanan sa inyo ang paanyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang kanyang isinulat sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, "Come unto me, all you are weary and heavy laden." Sabi ng Panginoon, kayong mga nagpapagal, kayong mga nabibigathan, kayong may mga suliranin, kayong mga may mga problema, huwag tayong mabuhay para sa sarili natin. Ibigay natin kay Kristo lahat. Ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Kanya. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Come unto me, all you are weary and heavy laden. Kayong mga nagpapagal, I will give you rest. Ito ang paanyaya ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Bibigyan niya tayo ng kapanatagan. Ang ating Diyos, hindi nagbabago. Kahit na anong gawin pa po natin, hindi po siya nagbabago. At ang kanyang biyaya ay laging sapat sa lahat ng tatalima sa kanya, sa lahat ng lalapit sa kanya. Inaanyayahan ka, kapatid ko. Inaanyayahan ka, kaibigan ko ng ating Panginoon. Lumapit ka sa kanya. Ibigay mo ang iyong buong buhay sa kanya. Sapagkat siya ang Diyos na malapit nang dumating. At siya ang Diyos na tagapagligtas, handa tayong ipagtanggol sa anumang oras. At siya ang Diyos na makatarungan, mahabaging, mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat, siya ang Diyos ng pag-ibig.
0: Amen. Thank you so much, Pastor Robert. At maraming salamat muli. Mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsama sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Bukas po, pag-aaralan po natin naman ang Executive Judgment. Kaya wag na wag po kayong mawawala at manatili po kayong nakatutok sa atin pong programa. Can we end it once again, Pastor Robert, with a prayer po?
1: Yes, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin. Banal na Diyos, kayo po na aming pong tagapagtanggol, kayo po ang Diyos na mahabagin, kayo po ang Diyos na banal. Lumalapit kami sa trono ng inyong awa upang aming ipagkaloob po ang aming buhay sa inyo. Inaamin namin ang aming kahinaan, inaamin namin ang aming mga kasalanan, inaamin namin ang lahat ng aming mga pagkakamali. At nais po naming hilingin ang kapangyarihan ng dugo ng kordero na nabuhos doon sa cross upang linisin at patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakamali. At ngayon pong gabing ito, Panginoon, nais naming makipagkaisa sa Kanya. Nais naming tanggapin ang Kanyang paanyaya na siya po ay aming maging tagapagtanggol at maging hukom. At nais po namin sa gabing ito, Panginoon, na mabago ang aming buhay. At lahat ng benepisyo ng Kalbaryo at ang ministeryong ginagawa ni Kristo doon sa sanktuaryo sa langit ay magkaroon ng patuloy na bisa sa aming buhay sapagkat kami ay na kay Kristo. Tanggapin po ninyo, Ama, ang aming pagtatalaga. Tanggapin po ninyo ang aming pag-alay ng aming buhay sa inyo at sa lahat ng aming mga nakikinig saan man sila naroon, Panginoon. Sama-sama po kami ngayon na nagpapasya na ibigay ang aming buhay kay Jesus. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Yan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa samahan niyo muli kami bukas sa isa na namang pag-aaral dito lamang sa atin pong programang Revelation of Hope series. Muli po, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po't muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
1: Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, mga kababayan, na inyo pong lingkod, na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon, nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus, at siya'y nangakong muling darating. Ang ating hukom, muling darating, siya'y tiyak na darating, at siguradong darating, mga kababayan, malapit nang dumating, kaya't maghanda po tayong sama-samang siya'y ating salubungin.
2: All things new. Hope starts here.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
2: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
3: Nakikinig at nanonood po kayo sa usapang pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
2: At ako naman po si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli naman po tayong makakaparinig o makakapakinig ng palibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng atin pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me.
3: Yes, DJ Rak, binabati po muna namin lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like and share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or mga comments at tanong, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
2: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Mi, hindi papahuli ang ating mga timbahay, sila nanay, tatay, ati, kuya, kahit nga po yung mga driver na nagmamaneho sa mga oras na ito. Kung nakatunin po ang inyong mga radio station, aba, huwag na huwag po ninyong ililipat ang stasyon, ang inyong pinapakinggan, dahil talagang for sure ay makakarelate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan. Kaya anuman po ang inyong ginagawa, naglilinis, naglalaba, nagluluto, kumakain bilang pamilya, o nagmamaneho, nagpapasada, ayan, stay tuned lang po kayo mga ka-TikTok dahil makakarinig na naman po tayo ng isang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo po. Maya-maya lamang ng ating pong guest na makakasama. DJ Mi!
3: Yes, binabati rin po namin ang lahat ng magaganda at gwapong nakikinig ngayong gabi. At syempre, sa Angeles and Martinez family, sa angka ni Beba, ganoon din po sa mga kabataan ng Central Luzon Conference at syempre ang kanilang ama na si Papa Jose. Hello po sa inyo. At sa dalawa ko pong anak, Julia and Shea, hello!
2: Yes. So ngayon, DJ Mi, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok na kasama ngayon dito sa live. So unahin ko dito si Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po. Ayan, thank you Sir R. Christian sa talagang araw-araw na pagsubaybay, hindi lamang sa programa natin, kundi sa buong programa ng 89.1 FM. Ano po, maraming salamat. And also kay Rodelia Taba, ayan, amen daw po. At kay Ma'am Eloisa Valinio is also watching. Ayan, and also kay Yuki Gel Aguilar, sabi niya, ayan, sabi, binabati niya yung kumanta kanina, yung umawit kanina, no, si Jeremy Sanico. Ayan,
3: yeah, hi,
2: I think may
3: Jeremy
2: comment din siya kanina, napakaganda doon ng mga awitin natin. Mm-hmm. Amen din po.
3: Yes, no? Batiin din natin si Ma'am Joy Ann Montilla, good PM po, pangatlong Martes na sinusubaybayan ko ang TikTok. Amen. Wow, thank you so much. At shout out sa lahat ng Jackliner INC. Jackliner at Lucena Lines Bus na nakatutok sa programa ninyo. Wow, hello po sa inyong lahat dyan.
2: Hello po sa mga bumapasada sa Jackliner.
3: Yes, tsaka sa mga sumasakay sa bus.
2: Oo nga.
3: Ganun din po kay Sister ay, ito na, si Papa Jose. Hi, Mama Mary daw. Hello po. Ayan. Ganito kay Sister Joyce Nepo. Good evening po, DJ Mi and DJ Rock, watching from Tondo. Shout out po kay Lovely Hukamis. Hello,
2: wow,
3: hello Lovely,
2: hello
3: Joyce.
2: Po.
3: Ano, meron pa. Si Brother Herman, hello po, na-share ko na po. Ay, wow. Thank you for sharing.
2: And also watching with us, Ma'am Teresita Galapon. Hello po. And yes, also kay Ma'am Girlie Manuel Samson. Good evening prayer for you, Nanay Rose.
3: Yes. At ito pa, si Tatay Joel Hukamis, nanonood po sa atin. Hello po, Tatay Joel.
2: Yes. At kung sa mga hindi pa po namin na-shoutout, no, kung mga gusto pong mag-greetings, mga birthday, anniversaries, so gusto nyo lang magpa-shoutout, i-comment nyo na po sa ating comment section kung taga saan kayo na nakikinig at nanonood ngayon para mabati din po namin kayo.
3: Watching from United States of Tondo. Hello. Ay, po. Ayan, ang dami nagko-comment. Oh.
2: Ang dami nagko-comment bigla. Ayan, sabi ni Ma'am Joy Ann Montilla. Click lang po, Jackline Incorporated. Okay. Opo, sorry naman po.
3: Good evening, ayan, po, watching from, ayun, Ma'am Melda.
2: Nabitin po. Oh, mukhang okay. Hindi ata napindot ni ma'am. Sige, sabihin niyo po kung taga saan kayo para mabati po namin kayo maya-maya lamang. Yes. So DJ Mi, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
3: So ngayon pong guest na makakasama natin ay, ito po ay kilalang kilala ko na po at talagang napakabait at napakagandang nanay ng Tondo. Hello po sa mga Tondo! Wow. Dapat makinig kayo ngayon! Ayan. So walang iba, papakilala na po natin. Siya po si Nanay Rose Hukamis. Hello po, Nanay Rose.
4: Magandang gabi po.
2: Magandang gabi din, Nay. Bati muna po kayo, Nay.
4: Binabati ko po. Ay, magandang gabi muna sa inyo, DJ Rock at saka DJ May. Binabati ko po yung kanina si Rodelia Taba po. Kapatid ko po yun sa Iloilo. Iloilo po siya. Tapos lahat po na nakikinig, lalong-lalo na po sa Masinop Church na nakikinig ngayon. Mm-hmm. Magandang gabi. At ganun din po sa Only Jesus Care Group na naka-tune in ngayon, na nakikinig din po. Salamat po.
3: Hello po sa Masinop Church.
2: Oo nga, taga-Tondo na naman pala ang ating, ating kasama ngayon. So ngayon, Nanay, para mas makilala ka ng ating mga listeners na nakikinig ngayon, pwede bang mag-share po kayo tungkol po sa inyong sarili kung taga saan kayo, tubong saang lugar kayo, single ba, married, ayan. At kung ano po pinagkakabalahan nyo. Sige po.
4: Ako po si Rosemary Hukamis. May asawa po at tubong Iloilo po ako. At ang aking asawa ay kasama ko po ngayon. At mayroon po ako isang anak. At sa bahay lang po ako. Ako po ay nag-aasikaso po sa kanila. Mm-hmm. Baliwala kayo po ako sa trabaho.
2: Oh, kayo po ay tubong saang lugar po, Nanay?
4: Iloilo po.
2: Ah, so Ilongga gid.
4: Ilongga po.
3: Ilang years po kayo doon?
4: Umalis po ako doon nung nag-graduate na po ako ng high school.
2: Mm-hmm. Oh, matagal-tagal na.
4: Apo.
2: Pero hindi po kayo umuwi-uwi.
4: Last na uwi ko po nung namatay na po yung tatay ko. 2018 po.
2: Mm-hmm. Oh, so matagal. Baka gusto niyo pong batian yung mga taga Iloilo. Ayan, sa inyo pong lingwahe. Sige po.
4: Mayong gabi po sa tanan nga taga Iloilo. Tanaw ka mo, subong, kay para mapakinggan ninyo ang akon nga experience sa akon nga kabuhi.
3: Parang Bisaya din po, no?
4: Opo. Ilongga po.
3: Ilongga.
4: Opo.
3: Po kasi ako sa naisa ganyan.
2: Medyo may pagka same-same siya ng konti. Sige, Nanay, maraming salamat. No? So, kayo po talaga ay kumbaga full-time housewife. Tama opo. Po. Ilang pong inyo pong anak?
4: Isa lang po.
2: Baka gusto niyo pong bati ng inyo pong anak?
4: Lovely. Nakikinig ka ngayon.
3: Opo, siya po
4: magandang gabi.
3: Siya po yung taga United States of Tondo.
2: Oo, kaya pala ang sabi dito ay, hi, sabi niya, ano ba yun? Wala yan. Sabi niya, hi, ang ganda ng nanay ko. May pinagmanahan po talaga ako.
3: Ay, sino ba na matatanggi?
2: Totoo yan. Sige, so ngayon, Nanay, no, simulan na natin yung ating kwentuhan. DJ Mi?
3: Okay, Nanay Rose, para mas lalo namin kayong makilala, sino po kayo nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo? Balikan po natin ang nakaraan nyo.
4: Bali, ako po ay na lumaki na po na sa pamilyang Adventista. Mm-hmm. Bali, ang akin pong mga magulang ay mga Adventist na po sila. Bali, kinagisnan ko po ay ganun na po ang faith. Kaya nasanay na po kami na every morning, every evening ay nag-worship po kami. At isa-isa po kaming ginigising ng mga magulang namin para mag-worship dahil nga umagang-umaga po ay pumupunta na po sila sa bukid para maghanap buhay. Kaya kinagisnan ko po ng pamilya ay Adventista na po talaga.
2: Mm-hmm. Okay. Ganun din po ba sa mga like mga lolo-lola po ninyo?
4: Hindi
2: talagang
4: po.
2: Talagang Adventist na po?
4: Opo, yung isang lola ko at bali, kinagisnan ko lang po yung lolo ko, wala na po siya asawa eh. Kaya Adventist na din po siya. Mm-hmm. Bali, ganun, yung parang...
3: Parang lolo niyo po ang nag, ano, sa inyo, nagdala sa inyo sa faith?
4: Hindi, parang nadala lang po siya ng nanay ko.
3: Ah, nanay niyo.
4: Opo. Pero talagang nanay-tatay ko po talaga yung Adventist po. Parang kinalakihan na po namin talaga.
2: So, pero so far ba? Ay, sige, go DJ Mo.
3: Kinalakihan niyo po yung nagsisimba po kayo.
4: Opo. Ganyan. Kinalakihan po namin at saka talaga pong maigpit po yung mga magulang ko pagdating po sa Sabat. Kasi talaga pong pagdating po ng sunset, lahat po yan nakaredy na po. Walang TV, walang radyo. Hanggang sumapit na naman po yung 6 ng Sabado. Doon na lang po kami ulit makapag panood. Tapos yung pati yung mga kahayupan po namin.
3: Ano po kahayupan?
4: Yung kahayupan. Sorry po. Yung mga hayop na alaga.
3: Ah, okay.
4: Sorry po sa words. Mga hayop na mga alaga. Friday pa lang po, naka-prepare na po yung kanilang pagkain sa bukid. Mm-hmm. Bali, lahat yun naka buong Sabat. Tapos, ang alam ko, pupuntahan lang po sila ng tatay ko Sunday na po ng umaga.
2: Mm-hmm. Po so talaga kumbaga nakalakihan nyo na po talaga
4: po,
2: na mag-keep ng Sabat. Pero so far ba nanay, like bilang lumaki kayo sa isang Christian family, ng mga kabataan nyo po ba, hindi naman po ba kayo somehow na nagpasaway, may mga natikman na mga, you know, bilang kabataan?
4: Pasaway po, nagpapasaway din po. Kasi paano tumatakas po kami, kasi po walo kami magkapat, asyam po kami magkapatid, isa lang po ang lalaki. Bali sa age po namin na mga teenagers po, tumatakas po kami pag may sayawan.
2: Yung mga naging guest natin, DJ Mi, parang lagi nababanggit yung sayawan, yung disco.
3: Eh, parang kasi noong unang panahon, di ba sa probinsya, yung ganung sayaw-sayaw, uso yun eh.
4: Ang sayawan po doon tuwing piyesta. Mm-hmm. Kaya po kahit na nandyan po kami, nagagamit po kami sa gawain, nakakahiyaman sa Panginoon. Pero talaga pong hindi maiwasan sa edad mong ganun. Kasi talagang pag nagtugtog lang po talaga yung sound system, talagang mapaintak po yung paa.
2: Mapaintak
4: po talaga
2: yung paa. Talaga napapayugyog si nanay.
4: Kaya talagang minsan mayroong kaming watcher na sasabihin, nandyan na po si tatay, may dalang pamalo.
3: Ah, so hinahanap-hanap kayo?
4: Hinahanap po kami doon sa sayawan, pero talagang dala-dala lang pa niya ang pamalo, pero hindi naman po talaga siya namamalo.
3: Mm-hmm. Tapos biglang takbo po kayo pa-uwi sa bahay?
4: Takbo kami pa-uwi lahat sa bahay. Mm-hmm.
3: Tapos kunwari tulog, ganun.
4: Sila yung sumusunod.
2: Gawain talaga, no, DJ?
4: Opo, gawain po talaga namin noong nasa probinsya po kami. Talagang di maiwasan po.
2: Mm-hmm. Sa mga ganun, nanay, no, like so far, quickly lang, ano po yung hindi nyo makakalimutang karanasan before?
4: Yung hindi ko po talaga makalimutan noon ay yung talagang gumagawa po ako sa gawain ng Panginoon, pero talagang hindi po ganun ka lalim. Parang napilitan lang po ako kasi nga yung tatay ko at nanay ko, syempre ginagamit, elder po kasi siya noon eh. Tsaka isa pa yung aming bahay, talagang tuluyan po ng mga pastor, mga ministry. Open po yung bahay namin, minsan nag-i-stay po sila ng 1 month para kung may crusade na gagawin, doon po sila tumutuloy sa bahay namin. Kaya yung nahihiya lang po ako noon sa Panginoon kasi siyempre kahit na ganun ka-faithful na tinuturo po sa amin, pero talagang lumalabas po kami para pumunta po sa talagang worldly na nakalagayan po.
3: So parang nakasanayan nyo lang po yung...
4: Opo, mga ganun. Pero talaga naman po mayroong naiiwan din naman po talaga na aral po sa akin. Kasi sa ngayon po kasi kahit na wala na po sila, nasa puso ko pa rin po talaga yung kanilang pagtuturo sa amin. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Kaya iba talaga, no, DJ Mi, yung kahit na ang kukulit ng nanay at tatay nyo, nagginigising kayo sa worship, yes, no, yung mga paalala, pero talagang tumatatak talaga siya kasi ang dami nating mga naging guests na ganun yung story na ang kulit-kulit ng magulang nila sa pinipilit silang mag-church, mag-worship, mag-pray, pero in the long run, nung nawala yung magulang nila, nabaon pa din nila yung mga tinuturo sa kanila ng mga magulang nila. And later on, mga ka-TikTok, mas maririnig pa natin ang kwento ni Nanay Rose, no? Kaya Nanay Rose, maraming salamat sa konting pasilip ng iyong kwento at mamaya ipagpapatuloy po natin yan. Kaya wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan. So bago ang lahat, atin muna pong mapapakinggan ang isang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Time check, it's 8:20 p.m. atid sa atin ng Philippine Standard Time. Dito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron ka pang pa-shoutout, mga comments, kwento or tanong, o gusto niyo po ng libro ng aming pinamimigay, meron po kaming librong Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Kung nawawalan ka ng pag-asa, ay ang libro na ito para sa iyo. Ganun din po, meron tayong Explore Book para mas malinaw nating mapag-aralan ang Biblia. Meron din po tayong Dakilang Tunggalian na para po sa inyo. So kung gusto niyo po ng mga libro na ito, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
0: Yes, so bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, natin muna po muling batiin ang ating pong mga kasama ngayon dito. Unahin ko na po. Ayan, si Ma'am Girly Manuel Samson, pabati po para kay Sean or Sian Gaw Lord Samson. Birthday po niya tomorrow. Ayan,
1: hey, happy birthday.
0: Sian. At anniversary daw po nilang mag-asawa.
1: Happy anniversary
0: din po. At sabi din dito ni Ma'am Rodelia Taba, wow, thanks Sis Rosemary Tumesa Hokamis.
1: Yes,
0: amen din
1: po.
0: And watching with us, sabi niya din. At napapa-amen si Ma'am Leonida Aguilar.
1: Hi, Tita Lenny. Hello po. Ganun din po kay Sister Joy Ann. Si mama ko ay, ayan, dating Catholic pero nabautismohan na. Wow, praise the Lord. Ganun din po kay Ma'am Medi. Good evening daw po sa ating lahat. At kay Ma'am Yuki, hello DJ Rock and DJ Mi, good evening po
0: hello
1: sa ating
0: po
1: lahat. Ayan. At na, Tita Lenny is watching, kamusta na po sa family niyo, Mami? Ay, hello, okay po ang family namin. Thank you po sa pangangamusta. Meron pa tayo, DJ Rock, kay, eto, si Brother Jed, amen daw po. At, ayan.
0: Ayan, kaya kung may mga nais pa pong magpa-shoutout dyan, ayan, mag-comment lamang po kayo. At sa mga nais din po magbahagi ng kanilang kwento at ang inyong kwento naman pong mapapakinggan, mag-message lang po kayo dito po sa amin pong Facebook account na Adventist World Radio Manila or mag-text o tumawag sa numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. Ayan. Nako, parang ang daming kwento ni Ma'am Joy, no? Baka gusto niyo pong magbahagi ng inyong pong kwento. Mas maganda live po namin kayong makakasama. Mm-hmm. Ayan, so bago po tayo magpatuloy muli sa mga nais pong magbahagi ng kanilang kwento, wag po kayong mahihiya. Dahil ang inyong pong kwento ay pwede rin po maging daan ng pagpapala at pagpapala sa ibang mga tao na makakapakinig. So ngayon, DJ May, pagpatuloy na natin ng kwento with Nanay Rose.
1: Yes, Nanay Rose, andyan ka pa po kayo?
2: Ayan. Apo.
1: Ayan, Nanay Rose. Pagpatuloy po natin ang inyong kwento dahil sabi niyo nakaraan ay ganito ang nangyari sa inyo. Ngayon, dun sa nakaraan ninyo, paano niyo naman po nakilala si Kristo?
2: Nakilala ko po si Jesus noong napalayo na po ako sa magulang ko. Dun ko na po na-realize na talagang yung kanilang paalala po sa akin. Kasi pumunta na po ako dito ng Maynila. Ako ay nagtatrabaho na noon. Hindi na po ako nag-church. Tapos, nung time na yon parang nadarama ko na yung lungkot. Kasi, pag nakakita po ako ng... Kasi nagtrabaho na po ako dito Nung nag-work na po ako, hindi na po talaga ako nakapag-church. Tapos, minsan, pag Sabado, talagang napakabigat po talaga ng feelings ko na talagang yung buong Sabat mabigat. Mm-hmm. Kaya nung time na yon, parang iniisip ko na umuwi kasi namimiss ko na nga yung gawain. Ganun pala po yun na pag nung time na yon medyo nag-fling-fling ka ng faith mo, pag napalayo ka pala sa magulang mo na, dun mo na ma-realize na kung ano yung ka-importante yung tinanim nila sa iyo.
1: Mm. Po. Bali, ilang taon po kayo noon, Nanay Rose?
2: Pagka-graduate ko po talaga ng high school eh.
1: Nag-work na po kayo?
2: Opo.
0: So, hindi na po kayo nakatapos?
2: Hindi na po ako nag-college. Opo. Dito na po kaagad. Ganun po.
0: Bakit po pala nanay na hindi nyo na po napagpatuloy yung pag-aaral nyo? Dahil po ba financial or family problem?
2: Hindi naman po siya sa hirap sa financial kasi medyo maayos po yung buhay naman po namin doon eh. Kaso iniisip ko kasi pag nag-aral po ako, mayroon pa pong dalawa na paaraling ko po uli. Kasi ako yung pampito. Sabi ko pag mag-aral ako, dalawa pa uli pa paaraling ko. Parang nakakapagod. Tapos, totoo naman na kulang konti sa financial, pero talagang mas pinili ko na lang na hindi na po ako mag-aral ng college. Kumbaga parang magsapalaran na lang po ako sa Maynila. Ganun.
1: Bali, nung time na Nanay Rose na nag-work kayo, tapos di na kayo nakakasimba, nakukonsensya kayo, paano nyo po muli na ibalik yung faith ninyo na nakilala nyo na ulit si Kristo na ganito na?
2: Nung time na yon, talagang nag-decide po ako na umuwi. Pag uwi ko, doon na naman sa akin yung nanay ko. Kasi umaga nag-worship po talaga kami. Doon na naman niya binahagi yung kung anong ganda sa langit. Kung ano yung pangako ng Panginoon. Tapos parang namulat po ako. Parang, sabi kong ganun. Tapos nung time na yon, pinangako ko po sa sarili yung pagbalik ko. Talagang ipaglaban ko na po yung Sabat. Talagang ipaglaban ko na po yung Sabat. Talaga pong sa lahat po napapasukan ko, hihingiin ko na po yung Sabat. Hahanapin ko yung iglesia doon sa Maynila. Hanggang sa bumalik po ako, humingi po talaga ako ng Sabat kasi isang trabaho lang po kami ng mister ko eh. Bali, pinabalik po ako doon. Pero nag-condition po ako na pag Sabado, hindi po talaga ako papasok.
1: Bali, may asawa na po kayo nun?
2: Hindi po. Bali, doon lang po kami nag-meet.
1: So, bali, noong punta nyo po, ay bumalik po kayo. After ilang years po yun?
2: Parang ano po eh, parang 2-3 years po ako nagpahinga sa amin.
1: Tapos balik po ulit.
2: Pagbalik ko, hindi pa po kami mag-asawa ng mister ko. Parang ganun.
1: Opo.
2: Pero hindi pa yun ang time na yun na talagang may iba pa po pala akong pinasukan na talagang pinaglaban ko. Sinabi sa akin nung boss ko, sige maganap ka ng extra mo sa tuwing Sabat para makapag church ka. Kaya hinanap ko po talaga sa iba-iba kong nag-church, sa Kaunlaran Church, nakapag-church ako, sa Gagalangin Church, hanggang sa nagtagpuan ko po yung Masinop Church. Tapos doon po ako nagpa-rebaptize po ulit sa Gagalangin. Kaya naging member po ako ng Masinop Church. Mga 1996, mga ganyan po. 97, ganyan po.
1: So may time, nung time po noon, meron na po kayong asawa? Wala pa po?
2: Wala pa po. Hindi ka pa po nakilala si Mr. ko po.
0: Ilan taon po pala kayo nag-asawa, nanay?
2: 24 po.
0: 24?
2: Apo.
0: Grabe, no? Iba talaga yung panahon noon, DJ Mickey, sa panahon ngayon, no?
1: Parang gusto mo na talaga mag-asawa.
0: Hindi, kasi parang, di ba? Parang, narinig ko kasi usually yung mga nag-asawa noon, around 20s, ganyan. Pero ngayon kasi parang sa generation ngayon, talagang more on career ang mga kabataan. Pero gusto ko ding malaman yung kay nanay, no, na at that very young age, nine, nung nag-asawa po kayo, gano'n po, naging challenging po ba, lalo na na, kayo po ay lumaki sa isang Christian family. Yung inyo po bang napangasawa ay same faith niyo din po ba?
2: Katolik po.
0: Oh, so paano po yun, nanay?
2: Opo. Ano po eh. Talagang pong adjustment po. Grabe ang adjustment po namin. Kaso talaga pong mister ko po ay mabait. Likas na po talaga niyang mabait. Tapos yun na nga lang, pero medyo ano po kami sa religion. Kasi sa totoo lang po talaga ay pastor po talaga pinangarap ko. Na maging asawa po, pastor po talaga. Kasi ano po ang katwiran ko po kasi, mahina ako eh. Gusto ko may aakay po sa akin. Kasi ayoko rin naman po na masayang yung faith ko sa Panginoon. Pagka hindi naman po ako magpatuloy na mapunta po ako sa wala. Kaya ang talagang pangarap ko po talaga ay pastor, pero talagang binigay po sa akin ng Panginoon ay
1: Si Tatay Joel.
2: Si Tatay Joel.
0: Si Tatay Joel.
2: Opo.
0: Opo. So ngayon nanay, no, gusto din nating malaman na after po ninyo pong makabalik, ay ano po pa, kumbaga, ano po yung ginawang changes o pagbabago po ng Panginoon sa buhay niyo na simula nung nagdesisyon po kayo na bumalik sa Kanya?
2: Nung bumalik po ako sa Kanya, asawa ko po na si Brother Joel eh. Mister ko na po siya. Bali, mayroon pong minsan na mahirap kasi ngayon, pagkalimbawa mag-church po ako, wala pa noon si Lovely, mag-church po ako, ano po, medyo hindi ko po matapos po yung EY kasi kailangan ko na umuwi kasi baka pagdating ko, nandiyan na siya, medyo iba na po mukha niya. Minsan na pagsabihan pa nga ako, ano ba yung simba niyo? Bakit ang tagal-tagal? Isang araw, ano ginagawa niyo sa church? Ganyan. Ginaganyan po ako. Kaya, nung time na yon parang, sige lang, talagang, hindi ko talaga inaano yung mga sasabihin niya. Patuloy po ako. Pinapakita ko po sa kanya na talagang, ang faith ko ay, minsan na pagsabihan ko pa siya na, sige, kung papiliin mo ako, yung faith ko po ang papiliin ko. Sangsa sa iyo. Talaga po nagkaabot po kami ng ganon. Kasi minsan talagang nag-aagrumento po kami dalawa. Kasi mas pipiliin ko po kung ano ako noon. Kasi panindigan ko po talaga. Kasi hindi ko ipagpapalit sa iyo yung Panginoon. Yun yung salita ko po sa kanya pag sa tuwing kami nagbabangayan.
1: Yun po. Pero ano na po ang nangyari? Pagkatapos po kasi, kamusta po kayo ni Tatay Joel?
2: Ngayon po talaga pong maniwala ka sa hindi, talagang dalawang dekadang pinag-pray ko po si Brother Joel. Talagang inano ko po talaga siya sa Panginoon. Talagang hiningi ko talaga siya sa Panginoon kasi grabe yung prayer ko sa kanya na makasama ko po siya sa faith na to. Na minsan minamadali ko po. Niyaya ko pa nga si Elder Joel na mag-Bible study sa bahay namin. Kasi parang minamadali ko siya na makasama. Lalong minamadali ko, lalong lumalayo. Tapos minsan nangyari na pagpunta ni Elder Joel sa video, talagang hindi niya po hinarap. Talagang sabi ko, Panginoon, bakit? Sabi ko, talagang ayaw ba talaga ng asawa ko na makasama ako sa isang faith? Kaya ginawa ko talagang prayer talaga dalawang dekada at kalahati hanggang sa dumating po talaga yung time na may panahon na talagang tatawagin po siya. Talagang tatawagin siya ng Panginoon. At yung time na yun ay COVID po.
0: So sa dalawang dekada.
1: Ano, 20 years. 27 years.
2: 27 years,
0: grabe no. Like for 27 years yung panalangin ni nanay. Opo. So like, ano pong nangyari na eh, dun sa 27 years na panalangin niyo po nung, sa asawa ninyo?
2: Nung 27 years po, talagang inalis po kami ng Panginoon dun sa lugar na kung saan di ko po talaga siya madaladala. Kasi yung lugar namin doon sa compound, eh talagang doon yung makikita mo yung mga bisyo, hindi maayawan yung mga kapatid, kasi kasama po kami doon eh. Talagang nilipat po kami ng Panginoon sa isang lugar na kami lang po. Yung lugar na buong bahay, wala, nasa taas po siya, tahimik. Hanggang dumating po yung COVID-19, COVID Delta po yun eh. Hanggang sa na-COVID po yung boss niya. Tapos nung na-COVID yung boss niya, natakot po siya. Natakot po siya na gano'n na na-expose po siya sa boss niya na natakot siya para sa amin na baka mahawaan po kami. Ngayon, doon na siya hindi mapalagay. Parang hindi na siya mapalagay. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka mapalagay? Yun nga, natatakot daw siya. Baka mamatay siya bigla. Pero ang isa pa po talaga doon sa panalangin ko po talaga nung time na yon na wag na wag po talaga kunin yung mister ko na hindi po siya tinatanggap ang Panginoon. At ako rin mismo, wag na wag din po ako kunin ang Panginoon na hindi niya tinatanggap ang Panginoon. Yun po ang deal ko sa Panginoon. Kasi paano na lang po yung pangako niyo, Panginoon, kung hindi ko po kasama yung asawa ko doon? Manungkot po. Kaya talaga pong naganap ang paraan ng Panginoon. Ginamit yung COVID. Ngayon, nung time na yon, Kaya inasahan ko na po siya ng mapalad. Na mapalad dun sa Matthew 5. Hanggang sa nahimasmasan po siya. Hanggang sa nakakasama na po namin siya lagi mag-worship. Tama po pala, no, na hindi mo pala talaga madadala yung tao na gusto mo. Pag ikaw mismo sa sarili mo, hindi nagbabago at hindi ganun kalakas ang faith sa Panginoon.
1: Opo. Bali, napansin nyo, Nanay Rose, na hindi pa ganun kalakas yung faith nyo, kaya...
2: Opo. Kasi parang sinasabi sa akin ng Panginoon ko, hindi mo madala-dala yung sarili mo eh. Asawa mo pa kaya. Parang ganun yung pinaramdam sa akin ng Panginoon. Tapos nung time na yon na nagkaroon ng BOY, yun na po, sa pangunguna po ni Pastor Yong. Kaya natutuwa po ako dahil talagang may ginagamit po talaga ang Panginoon sa tao na talagang tatawagin niya. Mayroon siya kasi, hindi siya nakinig kay Elder Joel Sabilio eh. Kay Pastor Yong nakinig po siya.
1: Ano pong nangyari nun sa BOY?
2: Talaga pong sa BOY, talagang sinabi po nga ng anak ko, mag-speaker po siya. Pag-speaker niya, dapat sa dulo po siya eh. Ngayon, kasi sa dulo, doon lang makikinig yung tatay niya. Hindi siya mag-umpisa sa una. Ngayon, sinabi ng anak niya, ay, pangalawa po ako. Doon sa pangalawa, hanggang sa nakinig siya doon sa pangalawa, kasi ang ganda po ng pangalawa, kasi ang topic noon ay sin, kasalanan, kung yung paano ginawa ni Jesus yung tao at nagkasala. Ngayon, nung time na yun, nakinig na po siya doon, sabi na ni Lovely, sabi niya, tatay, hindi ka na po ba makikinig? Tapos sumagot yung tatay niya, hindi, makikinig pa rin po ako. Hanggang sa gabi-gabi na po siya nandun sa crusade na po yun ang VOY. Kasi first time po talaga nag-crusade ang VOY na yun na kasama po siya.
1: So yung gabing pangaral doon po
2: lagi na po siya gabi-gabi na nakikinig.
0: Yes. Sa mga nakikinig po yung VOY, yung po yung Voice of Youth na kung saan nagkakaroon po ng pangangaral at yung mga kabataan po yung mga namumuna. Nakakatuwa. Nalala ko na nung kunukwento ni Nanay, sabi ko, ay oo nga, yun nga yung story na napakinggan din natin.
1: Ayan.
0: Na
1: yung anak
0: yung speaker.
1: Sa mga tagapakinig po natin, na-interview na po natin actually si Tatay Joel. Kaya kailangan nyo po balikan yan sa ating YouTube channel at sa Facebook page, Adventist World Radio Manila. Okay? Yes. Para mas maintindihan nyo pa ang kwento.
0: So ngayon, Nanay, na simula po nung tinanggap po ni Tatay Joel yung pananampalataya at isang pananampalataya na kayo ngayon, ano po yung malaking changes sa family po ninyo at sa relationship po ninyo?
2: Napakasaya po. Kasi nung una, medyo magkaiba po eh. Nagsisimba pa siya doon sa church ng kinabilangan niya, kami naman ang anak ko dito sa amin. Ngayon po ang changes po ay dalawa na po kami nagmi-ministry. Kasama ko po lagi siya mag-ministry. Tapos minsan kahit gabi na po kami uuwi sa bahay, magkasama po kami tatlo. Kumbaga hindi na po ang dahilan na may magagalit na po kasi pareho na po kaming tatlo.
1: Ano pong ginagawa niyong ministry?
2: Ano po ngayon po kasi may ministry po kami, nakiusap po yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko na ang asawa niya, best friend po niya, kasangga niya po sa inuman. Yung asawa niya, ang kapatid ko. Ngayon po nung narinig niya po na nag-Adventist na po si Joel, isang taon lang po ang nagpagitan nung Manila Christ po ay tinanggap na rin niya po si Jesus Christ. Yung kasangga niya po sa inuman. Ngayon po, minsan, ang nangyayari, speaker si Joel. Siya yung special song. Tapos sa Divine po. Ngayon, yung pinakausapan niya po kami na hanggat maaari yung mga anak niya po, i-Bible study po namin. Mag-asawa. Kaya every Sunday po, nandun po kami sa bahay nila. Nagba-Bible study po. Natapos na po namin yung series na sa Pastor Crusade. Yan po yung ginagamit namin. Tapos ngayon, nangako po yung tatlo niyang anak na candidates na po sila nitong crusade ni Pastor ano, Pastor Porto po sa October 11.
0: Amen.
2: Baptized na po sila ng tatlo.
0: Wow. Grabe no, DJ May, na parang dito ko nakita yung commitment nila ngayon na mag... Grabe, kailangan pala 27 years.
1: Para grabe yung commitment, gano'n.
0: Oh, syempre, nakaka-relate ako kay nanay kasi syempre, di ba, ako lang yung Adventist sa family. Mm. So, talagang sabi ko, grabe, ilang taon na ba ako nagpipray? O nagpipray nga ba?
1: Eh, baka ko lang maging 27 kasi.
0: Oo nga eh. Uh-huh. Kaya talagang, walang imposible, no? Nakakatuwa yes. lang yung kwento ni nanay. And, praise God na buong family niyo na ang nag kumbaga ang nasa gawain ngayon ng Panginoon. Maraming salamat nanay sa pagbabahagi. So atin muna pong puputulin ng panandalian, atin muna pong mapapakinggan ng awiting Sa Wakas by the Bereans.

0: And that is Sa Wakas by the Bereans. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po, si DJ Mary Mee. Nandito pa rin po kayo sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like and share, pa-subscribe po, like and share. At kung gusto rin nyo po ng mga librong aming pinamimigay, meron po kaming pag-asa para sa mga panahong maligalig, dakilang tunggalian at explore book. Kung gusto nyo po ng mga librong ito, libre lamang para sa inyo. Tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-947-891. 0918-947-891. DJ Rack.
0: Yes, so ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, batiin po muna natin ang ating po mga ka-TikTok, si Ma'am Medi Vargas. Good evening po. Marami po sinishare si Ma'am, ay sabi dito ni Ma'am or Sir Bato, Yuki Jel Aguilar. Hello DJ Rack and DJ May, good evening din po sa inyo.
1: Hello, good evening.
0: Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kay Ma'am Joyanne Montilla, kay Ma'am Leonida Aguilar, watching daw po siya. Kumusta po daw po sa family nyo? Ayan, nagpapa-regards po. At kay Jed Semasho, at kay Rodelia Taba, amen and amen din po. Ayan.
1: Sige, DJ. Kay Ma'am Phoebe Bernabe, praise God daw po. At kay Sir Willie, amen. At kay Ma'am Leonida, ayan, Tita Lenny, amen. Nakakaiyak naman. Iba talaga pag malakas ang faith natin sa kay God. Yan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ayan, kay Ma'am Eden Galicia, good evening po sa inyong lahat watching from Banos, Gloria Oriental, Mindoro. Hello po sa mga taga Mindoro. At sabi ni Ma'am Jo, magsipok, amen. Ang ganda naman ng story ni sis. Praise God,
1: yes,
0: po. Praise the Lord din po.
1: Si Ma'am Maria Corazon Tongol, happy birthday to me. Happy birthday po.
0: Ah, hello po. Happy birthday. Happy birthday din po kay Pastor Sam Andre Pagaw.
1: Happy
0: Ayan.
1: Birthday po, Pastor.
0: At also, sabi ni Ma'am Febi Bernabe, praise God. At kay Sir Willie Bernardo, amen din daw po. Ayan. At sino pa ba nito nababate? Ayan.
1: Sir R. Christian.
0: R. Christian.
1: Sige, amen.
0: R. Christian
1: God
0: Roda.
1: Amen
0: po.
1: Ayan. Thank
0: Totoo
1: you so
0: po.
1: Much.
0: Kaya muli po kung may kwento po kayong pagbabagong buhay kay Kristo, lalo na po yung mga nag-hashtag ng All Things New. Ayan, ng One Voice 2027.

0: ay kayo po ay mag-text o tumawag na po sa numerong 0918-944-7891 para hindi na lamang po nila mabasa ang kwento nyo, kundi mapakinggan din po ang kwento ninyo. O kung meron po kayong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, na nag-share po ng mga kanilang all things new na mga story, ayan, i-reach out nyo na po at sabihin nyo, maging guest, ayan, maging guest ng ating pong programa upang mapakinggan din po ang kanila pong mga kwento. Mm-hmm. Alright, so ngayon, DJ May, pagpatuloy na natin ng kwento kay Nanay Rose.
1: Yes, Nanay Rose. Ayan. Ngayon po, Nanay Rose, sino na po kayo nung na-encounter niyo na si Jesus, o ang ating Panginoon?
2: Ngayon po ay talagang masasabi ko rin po talaga na blessing po, kasi yun na nga, sama-sama na po kami mag-anak. Gusto ko po yung aming family maging bukas na libro para sa lahat, na talagang hindi man po namin na-share, pero yung aming gawi, pag-uugali, ay karakter ni Jesus po ang nakikita. At ganoon din po sa mga gawain, lalo na po sa amin sa ngayon, sa area women's ministry po namin sa ngayon. Talagang very active po yung ating mga kababaihan pagdating sa ating distrito sa may Metro Manila 2, na kung saan gusto ko po na yung mga kababaihan na ito ay matrain kung paano ma-share ang buhay ni Kristo sa bawat isa. Kaya DJ May, mayroon po kami seminar kung saan ang leadership certificate sa October 11, ito po ay kasama po na natin yung mga kababaihan natin dito sa Area 4 na gagawin po dito sa PCC. Kaya ang buhay ko po ngayon ay talagang masasabi ko na buong buhay ko ay ibigay ko po sa Panginoon sa pag-serve po sa kanyang gawain.
0: Wow. Amen. Parang masagot na ni Nanay yung susunod ko na itatanong eh. Gusto ko malaman, Nanay, as a family na ngayon ay nasa isang pananampalataya, at sabi nyo nga po ay talagang nag-commit kayo na maging parte ng gawain ng Panginoon. Pero bilang pamilya po ba, may mga future plans pa po ba kayo so far? Nilook forward?
2: Sa family po namin, siguro ano po, sama-sama po kami sa gawain ng Panginoon. Tapos, look forward po siguro na maging successful po ang bawat isa sa amin, na kung saan kami ngayon ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain, na tulad ng sinabi ko kanina na maging halimbawa po talaga kami sa mga taong aming nakakasalamuha. Ganun po.
0: Amen.
1: Amen. Bali, Nanay Rose, kamusta po yung financial status nyo? Kasi sabi nyo, hindi po kayo nag-work. Tapos yung asawa nyo din, kayo ay nagmi-ministry lamang. Tama po ba?
2: Alam mo, DJ May, yun po talaga yung pinaka maganda na nangyari sa buhay namin. Hindi po ba nawala niyang trabaho yung mister ko? Talaga pong grabe ang Panginoon. Talagang 3 months na po ata siyang walang work. Pero talaga pong sinasabi ko talaga sa Panginoon, Panginoon, wala kaming bigas. Panginoon, wala kaming pambili. Alam mo, talagang may tinatouch po talaga siyang tao. Hindi ko po alam kung bakit, pero talagang may tinatouch po siyang tao na magpapadala sa amin. Talagang grabe. Grabe talaga yung power ng Panginoon sa buhay namin. Nung umpisa, yun nga, na nawalan siya ng trabaho. Tapos, parang sa ngayon po, talagang dininig ng Panginoon yung prayer niya na yung iba po nilang buyer, talagang nire-reach out po siya. Nire-reach out po siya ng iba nilang buyer na talagang meron na po kaming nabigyan ng mga items na pinadala sa bayan nila hanggang ngayon. Talagang yung hinihingi niya sa Panginoon, kasi yung sabat niya po niya, kasi nahirapan, kaya isa na rin po yung dahilan kung bakit siya nawala din sa work, kasi nanindigan po siya sa sabat niya.
1: Mm-hmm.
2: Opo.
1: So, bali, natuwa pa kayo, Nanay Rose, nang wala kayong work, no? Para ang sayo niyo pa na walang work. Pero, di ba, wala nang work, hindi ka pa napagod, merong pang bigas. Di ba, may nagpo-provide. Di ba, praise the Lord.
2: Kaya talagang masasabi ko talaga na ang Panginoon talagang hindi pabaya. Mm-hmm. Hindi pabaya talaga sa taong tapat sa Kanya. Kasi mm-hmm. lahat ng pangangailangan niya, pinoprovide talaga ng Panginoon. Mm-hmm. Magugulat ka na lang, may magkikas na sa'yo, ganyan-ganyan.
1: Wow. Pamugulat grabe. Din ako, magugulat din ako.
2: Grabe, grabe talaga. Kaya doon ko talaga na ano na ang Panginoon talaga, hindi talaga siya pabaya, basta magtapat lang po tayo sa Kanya. Mm-hmm.
1: Bigyan ko po ng pagkakataon, pasalamatan po ang lahat po na nag-Gcash po kay Nanay Rose. Maraming salamat. At sa mag-Gcash pa, ganun din po sa mga nagbibigay ng bigas at kung ano-ano pa man. At sa lahat din po na nagbibigay sa amin, praise the Lord. Alam niyo po, totoo, talagang when we seek God first, pinuprovide niya at tinatouch niya yung mga puso ng mga taong itong mabubuti naman talaga ang puso. Kaya kahit hindi niyo hingin eh. Diba, diba? Kahit hindi niyo hiningin, Nanay Rose, diba? Talagang pusa. Diba? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kung sino man po kayong nakikinig dyan.
2: Yeah. Praise the Lord.
0: So ngayon, Nanay, no, bago po tayo magtapos, ano po yung gusto nyong ipabaon sa ating pong mga nakikinig ngayon?
2: Ang gusto ko lang po talagang ipabaon, talagang maging prayer warrior po tayo. Lalong-lalo na po talaga sa gustong-gusto po natin talagang dalhin siya sa paanan ng Panginoon. Kagaya ng commitment ko ngayon sa One Voice, talagang gabi-gabi ko pinagpe-pray. Kasi talagang nasubukan ko na po eh. Kaya gabi-gabi ko po talagang pinag-pray yung mga taong sinulat ko doon na talagang gusto ko talaga sila ma-meet sa langit. Kaya ang pabaong ko lang po ay talagang sa Proverbs 3:5-6 na sinasabi, tumiwala ka ng buong puso mo sa Panginoon mong Diyos at huwag manalig sa sarili mo. Kaunawaan, alalahanin niya ang iyong mga lakad at ituturo niya sa iyong landas. Yan yung paulit-ulit ko laging binabanggit sa Panginoon. Panginoon, yan yung pangako mo eh. Yan yung pangako mo sa akin eh. Kaya talagang titiwala ako sa iyo kahit walang-wala na kami, titiwala talaga ako sa iyo na ikaw ang mag-provide nito. Kaya talagang pinakita talaga ng Panginoon na binigyan ko na nga ikaw eh, huwag ka na nga magreklamo. Pinadalanta nga ikaw eh, huwag ka na magreklamo. Kaya minsan talagang tested ko talaga yan kasi Panginoon, wala na kaming ganito, ganito, ganito. Maya-maya may darating na buyer o kaya may darating na o-order sa kanya. Kaya napapraise the Lord ka lang talaga. Sabi ko, eksakto talaga oh, sa hinihingi ko. Binigay niya, walang labis, walang kulang. Eksakto talaga. Kaya anak ko, talagang sa pamilya ko, talagang masasabi ko talaga na ang Panginoon ay buhay. Mm-hmm. Talagang pinapakita niya talaga yung kanyang pag-aaruga sa amin.
0: Amen. Ikaw naman, praise DJ Jamie, ano naging baon mo?
1: Sobrang dami ng baon na sinabi ni Nanay Rose, kaya ito na lang po. Walang imposible sa Diyos. Yes. Magtiwala lang tayo at pag-aralan nating mahalin ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay ay magiging masaya. Ikaw naman, DJ Ra.
0: Ako yung naging baon ko. Siguro tumatak din sa akin. At ito rin yung lagi kong sinasabi before. Eh. Naalala ko lang ulit siya na walang problema, walang mali sa binabahagi natin ng mga katotohanan. Pero bakit may mga tao na hindi nila tinatanggap yung Panginoon? May problema ba doon sa salita ng Panginoon or doon sa truth na sinishare natin? Yung sinasabi ko din palagi before na maybe we are not converted enough for them to know the truth. Na walang problema doon sa binabahagi, pero yung taong nagbabahagi, kagaya nga ni Nanay, no, sabi niya, di mo nga madala yung sarili mo, yung ibang tao pa kaya, yung asawa mo pa kaya. So parang, umano siya sa akin eh, parang pumitik ulit siya sa akin na, oh nga no, parang I'm so eager to, you know, to win my family, pero ano ba yung nakikita nila sa akin? Is it enough for them to know the truth? Kaya mapapatanong ka talaga na, maybe hindi yung truth yung may problema, kundi ako mismo may pagkukulang din kung bakit hindi pa nila nakikita o tinatanggap yung Panginoon sa kanilang buhay. And also yung tungkol nga din sa panalangin DJ Mino, Nanay Rose, na sabi nga, when we work, but when we pray, God works. And more prayer, more power, but less prayer, less power. And nakita natin for 27 years na panalangin para sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, And lo and behold, sinagot ng Panginoon. At ngayon, buong family. Kaya sa mga ka-TikTok natin na nakikinig na until now, nananalangin pa din kayo, maybe isang taon, dalawang taon, limang taon, o isang dekada na nananalangin kayo para sa inyong mahal sa buhay na makasama sa pananampalataya. Kung sinagot po ng Panginoon kay Nanay Rose, ay hindi rin po imposible na sasagutin din po ng Panginoon. Hindi man po natin alam kung ilang taon at ilang dekada, pero ang pangako ng Panginoon ay patuloy lang na lumapit sa Kanya. Maraming salamat, Nanay, no? Napaka-inspiring ng iyong story at kung gaano makapangyarihan ang panalangin. Kumbaga, DJ Mino, hindi natin basta-basta mamaliitin ang panalangin na parang minsan nakala natin walang nagagawa, na parang hindi, parang last option na yan, kumbaga, pag kaya ko pa, di ba? Pag may paraan pa ako, gagawin ko pa. Pero nakita talaga natin na napakabuti ng Panginoon. Kaya, Nanay, maraming salamat. Uy, ba't nagpapahabol dito? Ayan, si Ma'am Marley Grace Lesho. Hello po, Tita Grace. Thank you for watching with us. So, Oli, DJ Mi, maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. Nanay Rose, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. And of course, maraming salamat po mga ka-TikTok sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ako po si DJ Mary Mi na nagsasabing, Mary Mi mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa'yo.
0: At ako naman po si DJ Rocky na nagpapaalalang rararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan niyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

nakakasuffocate na init. Isang tuyo at nakakapasong buhangin ang umaabot ng milya-milya sa tigang na disyerto ng Sinai. Para sa pagod na caravan ng mga travelers, pagod, hirap ng mga kamelyo na kanilang sinasakyan. Ito si Joseph, patungo sa Egypt. Siya ay ikalabing isang anak ni Jacob na ipinagbili bilang isang alipin sa isang pulutong ng mga mangangalakal ng mga Ismaelita ng kanyang mga kapatid na nainggit dahil sa malabis na pag-ibig ng kanilang ama sa kanya. Kasama sa pagkadama ng pagkadurog ng puso niya, ang mga malulupit na pagtrato kay Joseph. Si Joseph, isang aliping ipinagbili, napalayo sa mga magulang niya, sa pamilya niya. Nadama niya ang tikawasang lungkot ng kanyang buhay, na kanyang sinapit na maging isang alipin at busabos doon sa Ehipto. Maging ang tanawin ng mga higanting piramid na nakita niya doon, yung mga sphinx na magbibigay dapat ng aliw sa kanya, ay naging kirot lamang sa puso niya. Naalala niya ang kanyang mga magaganda at masasayang araw sa piling ng kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa palasyo, sa mainit na maalikabok na mga manlalakbay, malamang namangha siya sa yaman ng Egypt. Niminsan ay hindi niya pinangarap ito na balang araw magiging siyang gobernador sa bansang iyon. Sa maikling panahon ng kanyang pagkabenta doon sa Egypt, si Joseph ay naging isang houseboy sa nangangalang Potiphar, isang kapitan sa korte ng paraon. At sa gayon nangyari ang masayang anak ng isa sa pinakamayaman doon sa Kanaan, naging isang alipin sa Ehipto. Dito, natala ngayon ang kaganapan na kamangha-mangha. Takot siya, humihingi siya ng kaaliwan sapagkat meron siyang pagkakilala sa Diyos. Nagpasya siyang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Nagpasya siya dun sa Egypt, mabuhay na kasama niya ang Diyos. At Diyos lamang ang kanyang inaasahang magiging niyang kasama. Mabilis na nakilala ni Potiphar si Joseph sa katapatan, sa kanyang kakayahan, sa husay ng kanyang trabaho, sa kanyang pagiging responsable at tapat na katiwala sa buong ari-arian ng Potiphar na ito. Ang sabi ng Biblia tungkol sa talang ito sa Genesis 39 verse 3, ganito ang mababasa. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. At ang lahat ng ginawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Napakaganda ng tala ng naging buhay ni Joseph doon sa Egypt. Dahil kasama niya ang Diyos, lahat ng kanyang gawa, lahat ng naging trabaho niya ang wika'y umuunlad. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay tila hindi rin naging maayos. Kalaunan, naakusahan si Joseph ng asawa ni Potiphar ng isang pansasamantalang kaso. Siya'y di umano ay pinagsamantalahan. Kaya naipakulong si Joseph. Pinakulong siya ni Potiphar. At dito, magkakaroon ng panibagong twist ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng karanasan tuon sa kulungan ng Egypt na ang panaginip ng kanyang mga kasama doon ay nabigyan niya ng mga kahulugan. Dito, tumubo ang isang likas na karunungan niya na meron siyang gift
na kaya niyang ipaliwanag ang mga panaginip. Makalipas ang ilang taon, ang paraon o ang hari ng Egypt ay nanaginip. Nakaramdam siya ng isang bagabag na damdamin at kalooban sa kanyang isip na meron siyang panaginip na kakaiba. Kaya, nagkaroon ng kaguluhan sa Ehipto kung ano ang kahulugan at sino ang magpapaliwanag sa panaginip na iyon. Dito na pumasok na alala ng mga taong katiwala ng haring paraon ang kabataang nagngangalang Joseph, isang Hebreo bilanggo na mayroong abilidad at mayroong karunungang magpaliwanag ng mga panaginip. Ipinatawag siya sa palasyo, sa harap ng hari at sinabi kay paraon na ang panaginip na nagbabagabag ng kanyang isipan ay kinakailangang mayroong kahulugan. Napanaginiban niya sa Nile River ang 7 bakang matataba at 7 bakang payat. Tumpak ang panaginip na bumagabag sa isip ng hari. Sinabi niya na nakita niya ang 7 baka na mataba at 7 bakang payat na umahon na yung mataba ay kinain ng mga payat. At may kasunod pa yon, ang wika ni Joseph, na ang panaginip niya ay meron ding 7 punong uhay ng mais na mataba at 7 punong uhay ng mais na payat din. Na yung mga payat na uhay ay kinain yung uhay na mataba. Ipinaliwanag ni Joseph na ang parehong panaginip na yon ay parehong kahulugan. Isang kahulugan ang isinasaad. Basahin natin sa aklat ng Genesis sa chapter 41, 25, and 29. Ganito ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Jose sa Faraon, ang panaginip ng Faraon ay iisa. Ipinakita ng Diyos sa Faraon ang malapit na niyang gawin, magkaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taong taggutom at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantain ng taggutom ang lupain. Pinayuhan ni Joseph si Paraon na pumili ng isang matalinong tao na mamamahala sa paghahanda para sa darating na mga taon ng taggutom. Palibhasa, humanga ang hari sa kakayahan ni Joseph na ipinaliwanag ang mga panaginip. Ginawa siyang prime minister ng Egypt. Sa edad na 30, siya ang naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa lupain. Gaya ng inihula ni Joseph, ang Ehipto ay nagtamasa ng 7 taong masagana ang ani. Si Joseph ay may napakalaking kamalig na itinayo at iniimbak ang labis na butil para sa mga susunod na taggutom. Mga kaibigan, gawa-gawa ba yung kwento na yon tungkol kay Joseph? Isa lamang ba itong katang-isip? Alamat ng mga Hudyo? Alamat ba ito ng Biblia? Sa loob ng maraming taon, ito ang mga sinasabi ng mga skeptics o yung mga mapagduda sa mga pangyayaring naganap. Ang mga historians, kinutya nila ang ulat ng Biblia tungkol sa aliping lalaki na naging tagapamahala ng Egypt. Tinanggihan nila ang record ng Genesis, lalo na yung 7 taong taggutom sa Egypt, ang sabi nila'y katang-isip lamang iyon. Ngunit, ang mga inscription na nakaukit o inukit sa isang bato malapit sa Nile River, ganito po ang mga nakaukit o natuklasang nakaukit sa mga bato sa ilog ng Nile. Ang wika,
I collected corn. I was watchful in time of sowing. And when a famine arose lasting many years, I distributed corn. Archaeology and the Bible, page 305. Nangangahulugan na naiukit pala yung pangyayari yon na itinala sa aklat ng Biblia. Sa kasunod pa rin pahina, ang wika, "The Nile has not overflowed for a period of 7 years. Herbage fails. The storehouses were built. All that was in them has been consumed." The same book, page 306. Mga kaibigan, yon ang ebidensya na nagpapaalala rin sa mga panaginip ni Paraon ay tunay na natala bilang isang artifacts na nanagpuan sa libingan ng mga Egyptians. Nagtatampok ang 7 matabang baka at 7 payat na baka. Sinabi ng ilan na di ka panipaniwala ang nangyaring yon, na isang dayuhan ang magiging mataas na opisyal ng Egypt, sapagkat kinasusuklaman ng Semite shepherd. Ito ang record na hindi maaring isang dayuhan ang maging gobernador sa Egypt. Subalit, habang sinasaliksik natin ang sinaunang kasaysayan, nalaman natin na may isang period of time kung kailan ito maaring nangyari. Nang ibagsak ang Semitic Hiskos, ang Egyptian dynasty, at namuno sa umigit-kumulang 235 years. Mula noong mga 1780 BC hanggang 1545 BC, ang mga mananakop na ito ay nagtatag ng sarili nilang hanay ng mga pharaoh na namuno sa bansa. Kinasusuklaman ang mismong katutubo ng Ehipto. Ang mga Hiskos na nagtiwala kay Joseph, isa ring Semite, tamang-tama ang timing, mga kaibigan. Kaya, sa portion na yon, on the record, official, mayroong isang namuno sa Egypt na hindi tubong Ehipsyo o hindi Ehipsyano. Nahukay at nabuksan ng mga archaeologists ang mga bintana ng malayong nakaraan na nagpapatunay sa biblical na record ng kasaysayan sa pamagitan ng mga clay tablets, nakatagong mga manuscripts, cylinders, hieroglyphics na decorated ng mga steel, libingan at dingding ng templo. Lahat ng mga ito nakalagay o nakatatak ang mga bakas ng kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, tinawanan ng mga skeptics at critics ang saintipikong mga pahayag ng Biblia. Kinutya nila ito, ang pagiging makasaysayan nito. Subalit, kahit nilibak nila o nalibak nila ang espiritual na otoridad nito, ang paglalakbay ng Biblia paglipas ng maraming siglo ay isang kamanghamanghang paraan. Hindi pa nagkaroon ng librong tulad nito, ang ilan ay tinanggihan, ipinagbawal, sinunog, at inilibing ang mga ito. Ang iba ay namatay para sa aklat na ito. Minsan, mayroong isang taong nagyabang, isa siyang skeptics o mapagduda sa katotohanan ng Biblia. Ang pangalan po niya ay Voltaire, isang French philosopher. Ang wika niya, "I am weary of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion. I will prove that one man may suffice to overthrow it." Yun po ang sinulat sa Hammers in the Fire, page 15. Sabi ni Voltaire na ang Biblia, pagkatapos ng kanyang mga araw na sasabihin, hindi na ito makikilala.
Inihula niya na isang siglo ang Biblia hindi na malalaman at hindi na ito makikilala nino man. Pagdating at pagkaraan ng mga siglo. Kumusta kaya yung pagyayabang ni Voltaire o yung kanyang pagmamalaki na ang Biblia ay hindi na makikilalang aklat noon? Ngayon, mga kaibigan, nakatayo ang isang depository ng Biblia sa mismong lugar o mismong dako kung saan sinabi niya na ang Biblia ay mawawala sa kasaysayan. Doon mismo sa kinatatayuan niya, doon itinayo ang isang depository na naglalaman ng libo-libong nakasalansang mga Biblia. Sa isang taon, ayon sa bwordonline.com, ang mga Pilipino pala ay bumibili ng libo-libong mga aklat na gumagastos ng higit sa 3 bilyong pisong halaga. Gayunman, marami dito ang mga pinakamabenta o bestseller ngayon. Pero bukas, makalawa, yun po'y mga lipas at patapon na. Biblia pa rin ang nangunguna sa mga listahan ng bestseller na mga aklat sa buong mundo. Taon-taon, dekada-dekada, walang papantay sa dami ng inililimbag na mga Biblia. Ang mga pangulo natin dito sa Pilipinas, sila po ay nanunumpa ng kanilang tungkulin gamit ang Biblia. Nakapatong ang kamay nila sa panunumpa. Kinukuha ng mga hari at mga reyna sa Britanya ang kanilang mga coronation vows sa banal na kasulatan. Anong uring aklat ito na kumukuha ng paghanga at katapatan ng napakaraming tao? Ano ang nasa likod ng misteryosong kapangyarihan ng Biblia? Ano ang sinasabi nito sa atin? Samahan niyo po ako, buksan natin ang mga pahina nito. At hayaan natin mismo ang Biblia ang magsalita para sa sarili nito. Una, inaangkin nito na ito'y kinasihan ng Diyos. Basahin natin sa mismong Biblia, Ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Ito ang unang mabigat na dahilan kung bakit nasulat ang Biblia. Kahalagahan nito ay napakaseryoso sa buhay natin. Pangalawa, sinasabing isinulat ito ng mga piling tao na binigyang inspirasyon ng Espiritu Santo. Ito'y ayon sa Ikalawang Pedro 1:21. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ang mga claim na ito ay maaring sa totoo o hindi. Kung totoo ang mga ito, wala nang higit na awtoridad sa lupa kaysa sa dito. Kung sila hindi totoo, ito ay isa lang ordinaryong libro. Subalit mga kaibigan, habang tahimik na inilalantad ng mga archaeologist ang nakaraan, mga sinaunang libingan at mga nalibing na mga lungsod, nakakahanap sila ng ebidensya na kahit ang pinakamaliit na detalye ng kasulatan ay katotohanan at hindi kathang-isip. Hanggang sa 19th century, kakaunti ang kaalaman tungkol sa sinaunang nakaraan, maliban lamang sa talaan ng Biblia. Ang kasaysayan nito ay tila nakalak magpakailanman sa likod ng kakaibang larawan na nakasulat sa mga hieroglyphics ng Egypt dahil wala pang tao sa Egypt
o sino man sa buong mundo na nakakaunawa sa kanila. Pagkatapos noong 1798, pinamunuan ito ni Napoleon ang isang military expedition sa Egypt. Kasama ang kanyang 38,000 na sundalo, kumuha si Napoleon ng 100 artist, linguist, scientist para tulungan siyang mas maunawaan ng kasaysayan sa nakakaintrigang lupain iyon ng Ehipto. Kahit saan ay nakakita sila ng mga relics o mga nalabi, mga inscription na hindi matukoy noon. Pinalamutian nito ng mga monumento, mga dingding ng templo. Nagtaka si Napoleon at ang kanyang mga scholar kung anong mga lihim na mensahe ang nilalaman ng mga larawang iyon. Makalipas ng isang taon, 1799, nangyari ang pinakamahalaga sa lahat ng pagkatuklas ng archaeology. Nakahukay ang isa sa mga sundalo ni Napoleon ng isang itim na bato. 4 feet ang haba, 2 feet ang lapad. Magbubukas ito ng misteryo ng pagsulat ng larawan na magbubunyag ng mga lihim na nakatago sa loob ng maraming siglo. Ang bato na kilala bilang Rosetta Stone na matatagpuan sa British Museum ay may ancient degree sa 3 magkakaibang mga script: hieroglyphic o yung pagsusulat sa larawan, Demotic na Egyptian, at Greek. Kaya ang malawak na kayamanan ng sinaunang nakaraan ng Egypt ay nabuksan sa mga scholar sa buong mundo. Pero ang pinakamahalaga, ang matagal nang nakalimutang kasaysayan ng Egypt ay sumulong na ngayon para kumpirmahin ang mga pahina ng kasulatan na ang mga nakasulat na bato ay sumigaw sa buong mundo na ang Biblia, lahat ng sinabi ng Biblia ay pawang totoo. Habang higit na naguhukay ang mga archaeologist, mas marami pang nasusumpungang ebidensya para kumpirmahin ang kasaysayan ng aklat na ito, ang Biblia. Mula nang matuklasan ng Dead Sea Scrolls, napakaraming scholar sa larangan ng pag-aaral na ito ang nasasabik tungkol sa isang paghahanap. Ngunit ito'y mas kapanapanabik sa mga estudyante ng Biblia. Sa isang paaralan ng eskriba na nasa tabi ng palasyo sa Tel Mardik ng ancient city of Ebla sa Syria, natagpuan ang 14,000 inscribed na clay tablets at fragments na nagsimula noong di bababa 2300 BC. Ang pinakamatandang state archive sa mundo na naglalaman ng mga opisyal na talaan ng kaharian ng Ebla sa loob ng mahigit isang siglo. Ano ba ang Ebla tablets? Ito po yung tumutukoy sa paglikha at isang kwento ng baha. Binanggit din dito sa Ebla tablets ang mga pangalan at mga lugar na katugma kung paano binanggit ito at sinulat sa Biblia. Yung pangalang Esau, Abraham, Israel, Sinai, at maging ang Jerusalem. Lahat ng yon ay binabanggit sa nahukay na artifacts na yon. Subalit ang tunay na nakakagulat ay ang pagkabanggit sa 2 sin cities, at ito ang Sodoma at Gomorrah. Ang tanong, paano natin malalaman na ang Biblia natin ngayon ang siyang Biblia noon na ginawa libu-libong taon nang nakakalipas? Walang ibang aklat sa kasaysayan ang nakaligtas sa napakaraming panganib. Ngunit sa mahimalang paraan, ito'y bumaba ng buong buo sa mga siglo. Ang mga teksto ng Biblia ay hindi nabawasan.
na halos di nagbago sa kabila ng katotohanan na ang mga unang kopya ay matrabahong kinopya ng kamay. Marahil, ang pinakadakilang katibayan na ang Biblia, ang sinasabi nito ay kapangyarihan nitong baguhin ang buhay ng tao. Kapangyarihang nagpapabago ng buhay at ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus sa 1:5-39, ganito ang nasusulat, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin." Si Jesus ang nagsasalita tungkol sa lumang tipan. Dahil ang bagong tipan ay hindi pa naisusulat. At habang binubuklat mo ang mga pahina ng lumang tipan, matutuklasan mo ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas, tungkol sa Panginoon, tungkol sa kaligtasan. Ang lumang tipan ay propesiya tungkol kay Kristo. At ang bagong tipan ay ang kanyang kwento ng buhay. Kaya nakikita ninyo, sa buong Biblia, inihahayag ang buhay ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang misyon sa sanglibutan ito. Kaya naman, ang Biblia ay tinatawag na buhay na salita ng Diyos. Taglay nito ang isang nagbibigay siglang kapangyarihan saan man ito magpunta. Kapangyarihang nagpapabago ng karakter ng isang tao. Nagbibigay lakas, tapang, sigla ng buhay sa mga nalulumbay at may pag-asa sa kamatayan. Kaibigan, ang Biblia ay siyang nagsasalita sa panahon natin ngayon tungkol sa relihiyon natin na Kristiyano. At ang puso ng Biblia, ang lihim ng kapangyarihan nito. Alam ng Panginoong Jesus kung anong kapangyarihan ang nagpapabago sa mga buhay natin. Ang sabi sa aklat ng 1:8-32, ganito ang sinasabi. "At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Katotohanang magpapabago sa isang taong masama, sa isang taong makasalanan, sa isang taong napalayo. Kung paano si Joseph na itinala ng Biblia, tunay na nangyari, ito ang magiging karanasan ng isang taong maniniwala sa nasusulat ng Biblia. Sa napakaraming panlilinlang na ginagawa ng mundo ngayon, ang tanong, ano ang katotohanan? Ang Panginoon ang sumagot sa 1:17-17. Ang sabi ng Biblia, "Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan." Ang Biblia ay katotohanan. Salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ngayon ang magpapabago sa puso, sa buhay ng tao. Ngunit mababago lamang ng salita ng Diyos kung ang tao ay handang magbago. Yung mga handang tanggapin ng Panginoong Jesus. Mayroong isang kwento ng isang lalaki ng pangalan ay Sam Tannehill. Isa po siyang Amerikano. Ang karanasan ni Sam, nang siya'y maliit hanggang siya'y naging binatilyo, halos krimen ang kanyang naging mga gawain. Mga pagnanakaw at iba't iba mga kriminalidad na siya'y nasangkot, na involve ang buhay niya sa lansangan sa paggawa ng kasamaan. Pagkatapos na siya'y mabilanggo at lumaya, balik uli siya sa kanyang mga ginagawang kasamaan. At siya ay lubusang na-expose sa kasamaan
At isang bagay nga nagawa niya ang manutok ng baril na kung saan doon siya nagtatrabaho sa isang restaurant sa Kansas City. Siya ay nanutok ng baril at siya'y nahatulan na mabilanggo. At sa dami ng kanyang krimen na siya'y sangkot, doon sa sukdulan ng kanyang kaso, siya po ay nahatulang masilya elektrika sa Ohio State Penitentiary. Sa panahon yon na siya'y hinatulan na at itinakdang mabitay sa pamagitan ng silya elektrika, siya po ay dinalaw ng isang Kristiyano. Isang bisita na nagdala kay Sam ng isang regalong Biblia. Binigay ito kay Sam at nangako si Sam na babasahin niya ito sa mga nalalabi niyang araw bago siya mabitay. Pagkatapos niyang maubos ang iba pang mga aklat, binasa na rin niya ang Biblia bilang pampalipas ng kanyang oras. At dito niya natuklasan sa pagbabasa ng Biblia ang tungkol sa kwento ng Panginoong Jesus, yung buhay ng Panginoon, yung mga gawain ng Panginoong Jesus na nabasa niya sa Biblia, kung paano siya magpatawad, kung paano siya maglingkod, kung paano siya magbigay ng habag, kung paano siya magdala ng mabuting balita, pag-asa sa mga tao. At dito naantig ang puso ng lalaking ito, ng kabataan na ito. Tumarak sa puso niya ang mga salita ng Biblia. Natuklasan niya doon ang kabutihan ng Panginoon na handang magpatawad, handang magbigay ng habag kahit gaano kasama ang isang tao. Kahit ilang beses gumawa ng kasamaan, basta magsisi, tanggapin, kilalanin ang ginawang kasamaan ng isang tao, pinapatawad ng Panginoon. Basta marunong magsisi. At doon nagsimulang manalangin si Sam. Humingi siya ng habag sa Panginoong Jesus na ito na sinasabi ng Biblia. At kinlaim niya yung promise na yon na siya'y papatawarin, na siya'y bibigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Kaya nung dumating ang petsang siya'y bibitayin, Nobyembre 4, inabot ni Sam ang Panginoong Diyos. Lumuhod siya at ipinagtapat ang lahat ng kanyang kasalanan. Nagsisi at hiningi ang kahabagan ng Diyos. At doon ay para siyang lumaya. Parang ang listahan ng kanyang mga kasalanan ay binura. Lahat ng kanyang pagkakasala ay tinanggal, inalis. Binigyan siya ng bagong kapayapaan ng Diyos. At yun ay damang-dama niya sa kanyang sarili. Patutuon niya sa kanyang mga huling mga salita at sulat tagubilin sa mga taong dumalaw sa kanya, na siya ay isang taong pinatawad, isang taong pinagkalooban ng kapatawaran. At ang lahat ng kanyang buhay na masama ay nabago. Sa death row na kung saan siya dadalhin, isang selda sa death row, may pastor na nagsalita doon na kanyang nasaksihan. Nang wika niya dito sa death row na ito, talagang masasabi ko ang sabi niya na ang Panginoong Diyos ay walang kasalanan, walang kulay itim na hindi niya kayang paputiin at hindi niya kayang patawarin. Ang mga maiitim ng kasalanan, katulad ng sinulat ng Biblia, gagawin niyang mapuputing niyebe. At ang mga kaibigan mula sa kanyang selda sa death row na yon, isinulat ni Sam ang nangangalang Pastor William Fagal. Ito ang kanyang sinulat.
There are just four of us on death row at present. But I am glad to tell you that three of us are under the blood of Christ. Please pray that we will be able to get the fourth one before it's too late. Ang huling narinig sa panalangin ni Sam ay ganito, Panginoon, huwag mong hawakan ng mga gwardiya na ito kung ano ang gagawin nila ngayong gabi. Ang nagawa ko ang pumipilit sa kanila para gawin ang kanilang gagawin. Kung ito'y isang kasalanan, Panginoon, pagkatapos ay singilin mo ito sa akin at patawarin mo sila tulad ng iyong pagpapatawad. Sa lahat ng iyong pagpapatawad, sa lahat ng iba pa sa aking mga kasalanan. Amen. Ang boses ni Sam hanggang ngayon, iyon ang panalangin. Ngunit kahanga-hangang pagbabago ang ginawa ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Patuloy na naging saksi ang pag-akit ng mga lalaki at babae sa buhay ng Panginoon. Kailanman ay walang aklat na magpapabago ng buhay ng tao. Ang kapangyariang iyon ay maaaring gumawa sa lahat ng pagkakaiba sa iyong buhay. Habang personal mong binabasa ang aklat na ito, hayaan mong magsalita ang Panginoon sa iyong puso. At makukumbinsi ka, maniniwala ka, na mismo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, yan ang magpapabago ng iyong buhay. Kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito'y higit pang aklat na dadalhin sa simbahan. Ito'y higit pang libro na naglalaman ng impormasyon. Ito ang Biblia, ang salita ng Diyos. Love letter niya sa kanyang mga anak sa mundong ito. Ang tala na nagsasabing kasama mo ang Diyos ay narito. Narito ang lihim ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kaligayaan, at ang kapanatagan ng isip ay masusumpungan sa akin na ito. Ngayon ang panahon para tanggapin at dalhin ang salita ng Diyos. Para sa iyo na nagsasaliksik, naghahanap ng katotohanan, kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Si Jesus, ang berbo, ang salitang buhay ng Diyos. Ito ang kasama mo. Katotohanan, buhay. At ito ang tanging pag-asa sa buhay mo, kaibigan. Ngayon, ipapanalangin kita. Ipapanalangin ko po kayo na masumpungan natin ang tanging pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, Amang banal na mapagpala sa lahat, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Tunay, makapangyarihan, buhay at hindi nagbabago. Katotohanan na nagbibigay ng kapangyarihan na baguhin ang aming mga buhay, magdulot ng kapayapaan, magbigay ng pag-asa, maghandog ng tanging pag-asa sa aming mga buhay. Idinadalangin ko na pagpalain mo ang bawat naghahanap, bawat magbubukas, bawat magbubuklat ng iyong mga banal na salita. Ipaintulot mong yumaman sila sa tanging pag-asa na hatid ng iyong mga salita. Ingatan mo sila sa panahon na sila'y dumadanas ng kalungkutan, ng suliranin, ng kawalan ng pag-asa, dulot at sanhi ng mga problema sa mundong ito. Ibigay mo po, Panginoong Diyos, ang liwanag ng iyong mga salita upang sila ay maging masaya, maligaya, mapanatag at mapayapa sa mundong ito. Bendisyonan mo po sila, Panginoon, sa mga salita mong banal
Oh, salamat Diyos, tinanggap mo, tinugon ang dalangin. Inihingi namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

Isa na namang bago at puno ng pagpaparang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. At binabati ko po kayo ng Happy God First Morning sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo po nawang nararanasan. Isa na namang araw ng pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan na muli nating naranasan ngayong umaga sa buhay at lakas na taglay natin ngayon mula sa kanya. Ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Filipos. Tayo ay nasa kabanatang 2, talatang 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Ang ating Panginoong Jesus ay tunay na dakila. Siya ay Diyos, pero hindi niya ginamit ang kanyang kadakilaan o ang kanyang pagiging Diyos para itaas ang sarili. Sa halip, pinili niyang magpakumbaba at maglingkod. Ito ang kabaligtaran ng natural na ugali o likas ng tao. Kapag may posisyon, kakayahan, kayamanan o karapatan tayo, madalas gusto nating gamitin iyon para sa ating sarili. Pero ipinakita ni Kristo na ang tunay na kadakilaan ay makikita sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Hindi sapat na humanga tayo sa kapakumbabaan ng ating Panginoong Jesus. Tinatawag tayong magkaroon ng parehong puso at pag-iisip na mayroon siya. Kung si Kristo na may pinakamataas na karangalan ay nagpakumbaba para sa atin, tayo rin ay tinatawag na huwag mabuhay sa pride, status o sariling interes. Ang magandang tanong sa sarili ay ganito, ginagamit ko ba ang aking kakayahan, kayamanan, pag-aari, posisyon, impluensya at mga pagpapala para itaas ang sarili o para makapaglingkod tulad ni Jesus? Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari ka makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible naman, Pinoy Version, babasahin natin ang parehong talata sa Kabanatang 2 ng Filipos, talatang 5. Gayahin nyo ang ugali ni Christ Jesus. The mind of Christ or Jesus. Minsan kapag tahimik akong nakaupo, ngumingiti ang aking asawa at sinasabi kong ano ang iniisip ko. At nakakatuwa sapagkat halos palagi siyang tama. Bakit? Dahil matagal na niya akong kilala. Kapag tunay nating kilala ang isang tao, hindi lamang natin alam ang kanyang pangalan o mga ginagawa, nauunawaan natin kung paano siya mag-isip o kumilos. Ganon din ang nais ipakita sa atin ni Apostol Pablo tungkol kay Jesus. Sa talatang pinag-aaralan natin ngayon, parang binubuksan ni Apostol Pablo ang isang bintana patungo sa kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinapakita niya kung paano nag-iisip si Jesus tungkol sa kanyang sarili. Napakahalaga nito dahil sa verse 5 ay sinabi ni Apostol Pablo na magkaroon kayo sa inyong sarili ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din. Napakaganda ng hamon na ito para sa atin. Pero maaaring itanong natin, paano ako magkakaroon ng pag-iisip gaya ni Jesus? Hindi naman tayo Diyos. Tama, hindi naman tayo kapantay ng Diyos. Pero hindi sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan nating maging katulad ni Jesus
o makapantay sa Diyos, ang tinutukoy niya ay ang paraan ng pag-iisip at pakikitungo ng ating Panginoong Hesus sa iba. Ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, ngunit nang siya ay naging tao, hindi niya ginamit ang kanyang banal na katayuan o likas, ang kanyang divine nature, para humingi ng special na privilege. Hindi niya pinanghawakan ang kanyang mga karapatan para sa sariling kapakinabangan. Sa halip, pinili niyang magpakumbaba at maglingkod. At dito natin makikita ang tatlong napakahalagang mga simpleng aral na nais ni Apostol Pablo na maranasan natin. Una, release the pride. Bitawan ang dapat bitawan, lalo na ang pagmamataas. May mga bagay na mahigpit nating hinahawakan. Karapatan, posisyon, recognition, pride, at personal na kagustuhan. Minsan gusto nating mapansin, gusto nating kilalanin ang ating ginawa, ang ating mga effort. Gusto nating sabihin, karapatan ko ito. Walang masama sa pagkakaroon ng dignity at tamang boundaries. Pero may mga pagkakataon na kailangan nating itanong. Kailangan ko ba talagang ipaglaban ito? Minsan, katulad ng mga nangyayari sa atin doon sa right of way, sa mga gate ng ating mga tahanan, kapag may nakaparadang ibang sasakyan, iba ang ating tingin. At kapag tayo ay naungusan doon sa right of way, masama ang ating loob at gusto nating ikat din yung nag-cut sa atin. Ang ating Panginoong Hesus ay may pinakamataas na katayuan, ngunit hindi niya ito ginamit para sa sariling kapakinabangan. Kaya, maaaring may isang bagay na kailangan nating bitawan ngayon. Hindi dahil wala tayong halaga, kundi dahil mas mahalaga ang isang tao kaysa sa ating pride. Pangalawa, reflect the mind of Christ. Ipamalas ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating loob. Kung paano tayo mag-isip, ganun din ang magiging paraan ng ating pagkilos. Ang taong laging nakatuon sa sarili ay madaling masaktan kapag hindi napapansin. Mabilis magtampo. Pero ang taong natututong mag-isip, gaya ng isip ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi laging nagtatanong, ano ang makukuha ko? Sa halip, ano ang maibibigay ko? Hindi bakit hindi nila ako pinapahalagahan, kundi paano ko sila mapapahalagahan? Ito ang mindset na nais ituro ng ating Panginoong Hesus. Hindi self-centeredness, kundi selfless love. Pangatlo, respond, mamuhay, maglingkod para sa iba. Ang kaisipan ni Kristo ay hindi lamang magandang ideya. Ito ay nakikita sa paraan ng pamumuhay. Hindi hinabol ng ating Panginoong Hesus ang power and prestige. Hindi niya ipinilit na kilalanin siya ng lahat. Sa halip, siya ay naglingkod. Napakalaking contrast nito sa mga taong ginagamit ang kanilang posisyon para sa sariling pakinabang. May mga leader o tao na dapat sana ay naglilingkod, ngunit ginagamit ang kanilang posisyon para magkaroon ng privilege, kapangyarihan o personal na benepisyo. Pero ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus ay kabaliktaran. Power is not for exploitation, power is for service. At hindi lamang ito para sa mga leader. Lahat tayo ay may pagkakataong pumili. Gagamitin ko ba ang aking posisyon para sa sarili ko o gagamitin ko ito para makatulong sa iba? Maaring ikaw ay magulang, asawa, empleyado, employer, teacher, student, leader o simpleng kaibigan. Kahit anong posisyon natin, maaari nating itanong, paano ko magagamit ang mayroon ako upang maging pagpapala sa iba? Ang ating Panginoong Hesus ay may lahat ng karapatan, ngunit pinili niyang magbigay. May kapangyarihan siya, ngunit pinili niyang maglingkod. At kung gusto nating magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay, maaaring magsimula tayo sa simpleng panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo akong mag-isip gaya mo. Kaibigan, kung makikita ng mga tao ang laman ng isip natin, makikita ba nila ang kaisipan ni Kristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero
0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na muli niyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Turuan mo po kaming magkaroon ng kaisipang katulad ng iyong anak ang aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kaming bitawan ang aming mga pagmamalaki at ang mga bagay na humahadlang sa aming pagkilala at pagtanggap sa iba. Baguhin mo po ang aming puso upang hindi lamang sarili ang aming iniisip at gamitin niyo po ang aming mga buhay upang makatulong at makapaglingkod sa iba. Panginoon, akin pong ipinapakiusa ang mga kahilingan at panalangin ng amin pong mga mahal na tagapakinig. Ang may mga karamdaman, hinihiling ko po, Panginoon, na inyo po nawang ilapat ang mapagpagaling ninyong kamay sa kanila pong mga katawang may karamdaman. Inyo pong ipagkaloob ang maliwanag na pag-iisip at pag-aasa sa mga tagapakinig naming nawawala ng pag-aasa at nagkakaroon ng matinding pag-iisip o anxiety. Kayo po ang maging kapayapaan para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio. At patuloy ko pong inaanyayahan ang lahat na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inilaan para sa inyo, lalong-lalo na po ang Revelation of Hope series at ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Kasama po ng ating napakagandang aklat, ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Muli, ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay lubos na nagagalak na muli tayo magkasama-sama sa umagang ito para po subaybayan ang ating programang May Nagmamahal sa Iyo. O isa pong pagpapala, ang muling makasama kayo sa panibagong umagang upang magnilay ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay naghahanda para sa trabaho, naglalakbay o nagsisimula pa lamang ng iyong araw, nais ipaalala sa iyo ng Panginoon ang isang napakahalagang katotohanan may nagmamahal sa iyo. Ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa ay nagmamalasakit sa iyo pong buhay. Mga kaibigan, aking kayong inaanyayahan na sana'y patuloy ninyong ibahagi ang ating programa upang yung naririnig ninyo sa bawat umaga ay marinig din ng ating mga kaklase, kapitbahay, kaibigan, kapamilya o mga kabarangay sapagkat ang mga katotohanan ito ang magpapalakas ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at mag-aakay para sila'y lumapit sa ating Panginoong Hesus. At kung mayroon naman kayong katanungan, maaari nyo naman pong ito ay i-text o di kaya ay nandiyadyaan yung comment section. Pwede nyo rin gamitin ng numerong 0917-174-2777. Yan. So, nais natin ng lahat ay makapakinig ng nag-uumapaw na pag-ibig ng atin pong mahal na Panginoon. Ngayon, bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami lumalapit sa inyo upang kayo pasalamatan sa lahat ng inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Nagagalak po kami, Panginoon, na pagpatuloy ang aming pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, lalo tigit sa Kapitulo 4, nawa magpaliwanag ang banal na Espiritu at maunawa naming maliwanag ang nais niyong dalhin sa amin sa umagang ito. Pagpalain ninyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan po natin ng kasagutan ay nagsasabing, ano ang itsura ng trono ng Diyos na nakita ni Juan sa pamamagitan ng bukas na pintuan sa langit? Dito sa Apokalipsis, Kapitulo 4, talata ay 3, ay nagsasabing, at ang nakaupo doon ay may anyong katulad ng batong haspe at sardyo at naliligid ang trono ng isang baghari na tulad ng esmeralda. Ngayon ang tanong ay ano ang nakita ni Juan? Nang mabuksan ang pintuan sa langit, hindi lamang nakita ni Juan ang isang trono, nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos. Alam ba ninyo na nilalarawan niya ang nakaupo sa trono na tila kumikislap na haspe at sardyo at napapalibutan ng isang bahagharing kulay esmeralda? Hindi po sinubukang ilarawan ni Juan ang mukha ng Diyos, sapagkat ang kalwalhatian ng Diyos ay higit sa kayang ilarawan ng salita ng tao. Kaya gumamit siya ng mga mamahaling bato o at makukulay na larawan upang ipakita ang ningning at kabanalan at kagandahan ng presensya ng Diyos. Mga kaibigan, katulad ng pinag-aralan natin ng nakaraang araw, ang trono po ay sumasagisag sa kapangyarihan, paghari at otoridad ng Diyos. Ipinapakita nito ng Diyos ang tunay na hari ng sansinukob. Kaya sa panahon ngayon, alam ba ninyo na maraming tao ang natatakot dahil sa kaguluhan sa mundo? Mayroon pong mga digmaan, kaya hindi mo masasabing kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa na magiging maayos ang lahat, magiging permanente ang lahat, magiging temporary po ang lahat sa mundong ito dahil sa iba't ibang mga pangyayari sa mundong ito.
tulad ng digmaan, kalamidad, sakit, at mga problemang personal. Ngunit, yung pong pangitain ni Juan ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nasa kanyang trono pa rin. Hindi nawawala sa kanyang kontrol ang ating buhay. Napakagandang marinig ito na sa kabila ng mga kaguluhan sa mundong ito na mayroong pa rin na siyang may kontrol sa ating pong buhay. Hindi po siya nagugulat sa ating mga problema. Ang Diyos ay naghahari pa rin. At kung ang Diyos ang ating Ama, wala tayong dapat katakutan. Ngayon, yung ikalawang elemento na siyang nababanggit ay yung pangitain ni Esteban. Hindi labang po si Juan ang nakakita ng kaluwalhatian ng langit. Alalahanin natin, si Esteban ang unang martir ng iglesia na habang siya ay binabato hanggang mamatay dahil sa kanyang pananampalataya, sinabi ng Biblia, mga gawa kapitulo 7:56, nakikita ko ang langit na bukas at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Napakaganda rin yung sinabi ng propetisa na si Ellen White sa aklat ng The Acts of the Apostles na ang sabing ganoon, para kay Esteban, ang mga pintuan ng langit ay tila nakabukas. At sa kanyang pagtingin ay nakita niya ang kalwalatian ng mga bulwaga ng Diyos at si Kristo, na tila katatayo lamang mula sa kanyang trono upang alalayan ang kanyang lingkod. Isipin po ninyo ang mga bagay na ito, na habang ang mga tao sa lupa ay bumabato kay Esteban, si Jesus naman ay nakatayo upang tanggapin siya. Marahil may nakikinig sa atin ngayon na dumaraan sa matinding pagsubok. Gusto kitang tanungin, kaibigan, pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka? Pakiramdam mo ba ay walang nakakaunawa sa iyong pinagdaraanan? Ang mensahe ng Diyos ay ito, hindi ka nag-iisa. Katulad ni Esteban, nakikita ng Panginoon ang iyong mga luha. Naririnig niya ang iyong mga panalangin at sa tamang panahon, siya ay kikilos para sa iyo. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. May nagmamahal sa iyo. Ngayon, tingnan po natin yung kahulugan ng trono ng Diyos. Sa lumang tipan, ang trono ng Diyos sumasagisag sa kanyang paghahari, karangalan, kapangyarihan, at ganap na otoridad. Ngayon sa aklat ng Apokalipsis, yung pong salitang trono ay isa sa pinakamaraming binanggit. Lumilitaw po yan sa 16, sa 22 kabanata ng aklat. Maging sa Apokalipsis 21:3 ay mababasa po natin yung mga katagang at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. So, ibig sabihin, dito ang trono ay tumutukoy mismo sa Diyos. Na kapag sinabi ng Biblia na isang bagay ay nasa harap ng trono, ang kahulugan nito ay nasa harap ng Diyos. Napakagandang isipin na ang Diyos ay nagahari sa buong sansinukob at siya ring Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, hindi malayo ang Diyos. Hindi siya walang pakialam. Ang hari ng langit ay nagmamahal sa iyo ng personal. Interesado siya, nais niyang makipagkaibigan sa iyo. Nais niyang makasama ka. Ngayon, pansinin natin yung baghari sa paligid ng trono. Isa sa pinakamagandang bahagi ng pangitain po ni Juan ay baghari na nakapaligid sa trono. Ano ba yung kahulugan nito? Alam ba ninyo na matapos ang baha noong panahon ni Niwe, ibinigay ng Diyos ang baghari bilang tanda ng kanyang tipan at pangako.
Sa pangitain po ni Juan, ang bahaghari ay buling lumitaw sa paligid ng trono. At ganito ang pagpapaliwanag ng propetisa sa kanyang sinulat na aklat na Education, pahina 115, kung paano ang bahaghari ay nabubuo sa pagsasama ng sikat na ng araw at ulan, gayon din ang bahagharing nakapaligid sa trono ng Diyos ay sumasagisag sa pagkakaisa ng kanyang awa at ng kanyang katarungan. Napakaganda po ng mensaheng ito. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Ngunit siya rin ay maawain at mapagmahal. Hindi niya tayo hinahatulan ng walang pag-ibig. Hindi rin niya binabaliwala ang kasalanan. Sa krus ni Kristo, nagtagpo ang katarungan at awa ng Diyos. Marahil iniisip po ng iba, hindi na ako mapapatawad ng Diyos sa aking mga pagkakamali at sa aking mga kasalanan. Ngunit

karaan. Mas dakila ang biyaya ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga taga-subaybay at patuloy na nakikinig sa programang ito, ano ang nais ipaunawa ng Diyos sa atin sa pangitaing ito? Hindi lamang niya gustong ipakita ang kagandahan ng langit. Nais niyang malaman natin na ang hari ng sansinukob ay nagahari pa rin, ang kanyang trono ay walang hanggan at ang kanyang puso ay puno ng awa at pag-ibig. Kaya sa pagsisimula ng panibagong araw na ito, kaibigan, huwag kang mangamba. Ano man ang iyong dinadala, ilapit mo ito sa Diyos, sapagkat ang Diyos na nakaupo sa trono ay siya rin Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang iligtas ka. At iyan ang mensahe ng ating programang ito na may nagmamahal sa iyo. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat at kayo'y laging handa para magpatawad sa aming mga kasalanan. Nais ko pong itaas sa inyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Maranasan nawa nila ang inyong pagpapatawad. Maranasan nawa nila ang inyong biyaya. At sa oras na ito, maramdaman nila ang inyong pakikisama. Pagpalain niyo po sila sa sampu ng kanilang mga mahal sa buhay at ihanda ang bawat isa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus para yung inihahanda ninyong lugar para sa lahat ng maliligtas ay amin pong marating at doon kami tatahan na kasama kayo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway samahan po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapon. Ingatan ka nawa niya, pagpalain ka niya, at patuloy mong maranasan ang kanyang pag-ibig at biyaya. Muli po, pagpagpalang araw po sa inyong lahat, pagpalain tayong lahat ng Diyos. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung nasa tiyan po ako ng mama ko,

0: Parang tinalikuran po niya kami, kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yon. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po ng dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na sa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangangatawaan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkaloob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagbulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang na ang ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Binabati natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay na sumusubaybay sa mga oras na ito. Kayo man ay nakikinig sa ating programang Salita ng Buhay sa radio. Binabati natin ang isang magandang umaga, maulang umaga. Talagang napakalakas ng ulan, mga minamahal. At kayo man ay nasa inyong paglalakbay o nasa inyong tahanan, binabati namin kayo lahat ng aming mga tagapakinig sa radio. Ganoon din po sa ating mga viewers sa Adventist World Radio Facebook page, Salita ng Buhay page, ganoon din po sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng ating mga viewers ngayong umaga. Unang-una dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganoon din po sa lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Anumang oras kayo mga minamahal na ng ating programa, welcome din po kayo sa ating paglilingkod. Purihin natin ang Panginoon, talagang ang panahon ay nagtutumulin mga minamahal. Ano po? Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa mga oras na ito, nakikiusap tayo na inyo pong i-share ang ating live sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends sa Facebook, share nyo po sa Messenger, pwede rin po sa mga Facebook groups, o di kaya ay i-mention nyo sila dito sa ating live, mga minamahal. Pwede kayo mag-at followers, mag-at highlights, o sa iba't ibang paraan na pwede nyo pong ma-share ang ating live, mga minamahal. Share nyo po para sila rin po ay makinabang at maging pagpapala ang ating paglilingkod sa kanila. Ano po mga minamahal? Lalo na doon sa mga taong naghahanap ng katotohanan, mga taong uhaw sa salita ng Diyos. This is the time, mga minamahal. This is the right time. Now, this is your opportunity na makapag-share ng salita ng Diyos. One of the most easiest way in sharing God's words, mga minamahal, ay ang ganitong paglilingkod. Kaya huwag niyo pong kalimutan i-share, mga minamahal. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Kaya talagang huwag niyo pong kalimutang i-share bilang mga kapartners natin sa ating programa. Ano po? Sa lahat po ng mga first-timer sa ating pong programang ito, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po yung inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga, mga minamahal. At of course, makakasama ninyo inyong lingkod, Pastor Jomel Arsenal, mga minamahal. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, if you have some questions, Bible questions, o di kaya ay mga greetings or prayer request, ay send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Send lamang ninyo diyan or i-text at ating ipaglilingkod ang inyong mga nais, mga minamahal. Samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos namin na manlalalang ng lahat ng bagay, may akda ng aming mga hiram na buhay, may ari ng lahat ng mga bagay, Panginoon, sa umagang ito. Isang pribilehiyo para sa bawat isa sa amin ang makapagpuri sa inyo, Panginoon,
Maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. May taas at maparangalan sa umagang ito, sapagkat karapat dapat ka, Panginoon, na aming purihin, sambahin at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang mga panahon, lalo na sa buong magdamag na naranasan namin ang inyong pag-iingat. Maraming salamat po, O Diyos, sa kalusugan, sa panibagong buhay at lakas na taglay namin sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Salamat din po sa pagkakataon na muling makapaglingkod sa aming mga kaibigan at mga kapatid sa ere upang magpabatid ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sapagkat inyong pinahintulot bagaman ang panahon ay masama. Subalit, ikaw ay laging mabuti sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, sa inyong patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin. And this very moment, dear Lord, kami ay magbubuklat ng inyong banal na aklat. Maranasan namin patuloy ang inyong presensya. At ang pangunguna ng banal na Espiritu ang igawad sa bawat tagapakinig namin at manunood sa punang kandalang pamilya. Patuloy, Panginoon, na maging daan ang programang ito na lalong marami ang mapalapit at madala sa inyong paanan, Panginoon. Empower us, the Lord, with your wisdom. We pray in Jesus' name. Amen at amen. Alright, so good morning uli. Good morning sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating radio at kakabukas sa kanilang mga Facebook and YouTube. Welcome kayo mga binamahal sa ating paglilingkod. Ngayong umaga ay napakaganda ng ating pag-aaralan ang pagiging katiwala ng oras, mga minamahal. Ano po? Talagang ito ay napapanahon din sapagkat lalo na mga tinatawag nating malapit na yung mga holiday season. Ano? kumakatok na, mga minamahal. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay Stewards of God's Time. Ano po? Ang pagiging katiwala ng panahon na ipinagkaloob ng Panginoon. Of course, na pag-unawa natin, na pag-aralan natin at na alaman, pag sinabing katiwala, hindi tayo ang may-ari. Ay mga managers ng mga bagay na ang may-ari ang Panginoong Diyos. Sapagkat siya ang ating manlalalang, mga minamahal, remember this, siya ang ating tagapaglikha, siya ang manlilikha natin ng lahat ng bagay. Mga kailo ko, mga taga-subaybay, siya din po ang may-ari. Ano ho? Siya ang may-ari. Walang atin, mga minamahal. Walang atin. Lahat po yan sa ating mahal na Panginoon. Maging ang ating katawan at ang buhay natin sa Panginoon ito, mga minamahal. Kaya marapat lamang na ang ating Panginoon ay ating laging itaas, papurihan sa mga bagay na ito, mga minamahal. Dahil ang ating pag-aaral ngayong umaga o pag-aaralan ay it's all about time, mga minamahal. Pag-aaralan natin ito sapagkat one of the most tinatawag nating problem, mga minamahal, isa sa pinaka-problema ng tao ngayon ay how to manage and handle time. Di ba? Paano? Sapagkat nasabihin ng mga tao sa ating panahon ngayon ay wala akong time dyan. Marami silang problema tungkol sa oras, mga minamahal. Alam nyo, nung araw, sabi dito, ang mga tao ay kapag ka nagninegosyo, mga minamahal, ay talagang malayo ang paglalakbay. Ano po? At nagkukonsum sila ng maraming panahon para lamang makarating doon sa kanilang pupuntahan at makapagnegosyo. And then, babalik, talagang matagal sapagkat nung araw, ang ginagamit ho minsan ay kabayo. Ano ho? Kabayo. O di kaya ay kalabaw para lamang madala yung mga produkto doon sa lugar na yon, mga minamahal. Ano po? Pero kung ating titingnan, talagang ginagawa nila ng paraan yun. No? Nakukonsum nila yung oras. Pero ngayon, makita natin na ba, napakabilis, mga minamahal, dahil may mga sasakyan na, di ba? Meron ng mas mabilis na transpo, mga minamahal, ay talagang mas maraming nagagawa. Ang problema, habang bumibilis ang tinatawag nating daloy at transpo ng mga tinatawag nating gawain o yung kanilang negosyo o mga hanap buhay,
lalo namang nagiging marami ang kinaabalahan na hindi na napapamahalaan ng may kaayusan ang panahong ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano po? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Sapagkat makita natin maraming mga taong nagsasabi ngayon, oh, wala kaming panahon diyan, di ba? Wala kaming time diyan. Lagi sinasabi yan, mga minamahal. Itong statement na ito, mga minamahal, ay talagang hindi totoo at sabi rito. Okay? Ang statement na sinasabing wala kaming panahon diyan ay hindi totoo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bakit hindi totoo? Talagang meron tayong panahon. Hindi lang natin napaglalaanan, hindi natin naging prioridad, at hindi natin binibigyang pansin, mga minamahal. I would like to remind you, mga gili ko, mga taga-subaybay. Gusto ko yung palalahanan na ang time ay tinatawag itong regalo mula sa Diyos. Bakit regalo? Sapagkat makita natin, mga minamahal, ang Diyos ang may-ari ng oras at ng panahon. God is the Lord of time, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Siya po ang Panginoon ng panahon o ng oras, mga gili ko, mga taga-subaybay. Tulad ng binabanggit dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, versikulo 21, ganito po ang atin pong mababasa. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pangunawa. Ayun. So napansin ninyo, mga minamahal, ang Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang nagbabago, sabi dito, ng panahon, ang sabi doon sa talata. At ang sabi pa roon, mga gili ko, mga taga-subaybay, siya rin ang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa mga marunong at may kaalaman at pangunawa. Ang ganda, no? So nakita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang panahon ang may hawak niyan ang Panginoon. Ang panahon ang may-ari niya ng Panginoon. He is the Lord of time, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya dapat tayo ay nakadepende sa ating Panginoon. Okay? At ang ating panahon dito sa sanlibutan, maiksi lamang, mga minamahal. Maiksi ng paiksi, parang edad natin. Yung araw, yung edad ay mahaba, umaabot sa 900 plus, di ba? Yung pinakamatanda nga ay 969. Napaka-blessed naman noon. Hanggang sa umabot na lamang sa 120, hanggang sa 100, hanggang sa hindi umabot sa 100, hanggang sa 70 na lamang. At malungkot ngayon ay paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tao ay namamatay sa hindi niya kapanahunan. Alright? Ibig sabihin, hindi pa dapat oras niyang mamatay, pero namatay siya, mga minamahal. So maraming mga kadahilanan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya napakahalaga na tayo ay magiging tinatawag nating nakadepende sa ating Panginoon at sa kanya mga panukala, sapagkat siya, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang may-ari ng panahon, mga minamahal. Ano po? Sabi ka ng Biblia, ang taong ipinanganak ng isang babae may kaunting araw, may kaunting panahon, at maraming kaguluhan sa kanyang buhay. Tunay, mga minamahal, sapagkat makikita natin ang tao ay magugulat ka na lang, ano nangyari doon? Biglang nawala, di ba? At sabi doon, maraming mga kaguluhan, maraming problema. Kapag tinatanong mo, bibihira sa mga taong walang problema. Siguro, mayroon din talaga. Kaya lang, ayaw na lang nila i-share, mga minamahal. Gusto sinusulo nila yung kanilang karanasan, yung kanilang buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ang sabi dito, ang panahon at ang buhay ay talagang magkaugnay yan, mga minamahal. Magkaugnay. Tandaan natin yan. Ang panahon at ang buhay ay magkaugnay. Remember that. Ba, ang ganda, no? Hindi po pwede na hindi pala magkaugnay. Ang sabi dito, may magandang kapahayagan dito, mga minamahal. Ang paglaan ng panahon sa iyong mahal sa buhay o ang paglaan ng panahon sa iyong kapwa o sa mga taong malapit sa iyo ay nangangahulugan na yung tao na yan ay kaparte ng iyong buhay at mahalaga sa iyong buhay, mga minamahal. Of course,
pagka pinaglalaanan mo ng panahon, halimbawa, mga kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, nagpapaalala na ito ay mahalaga at kaparte ng iyong buhay, mga minamahal. Ano po? So, makikita natin na ang time at ang buhay, ang panahon at ang buhay ay laging magkaugnay, mga minamahal. Ano po? At ang sabi po rito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang mga tao, dapat sila'y magtalaga ng kanilang panahon sa Diyos at patuloy na ito'y ingatan, pakalagahan, at hindi gamitin sa walang kabuluhan, mga minamahal. Ba, ang ganda, no? Ibig sabihin, mga minamahal, ang oras ay nandiyan palagi sapagkat ang Diyos ang may-ari niyan, eh. Ipinaalala lang sa atin, mga minamahal, na mahalagang ating italaga sa Panginoon anuman ang ating gawain. Sapagkat ang sabi rito, maraming mga tao na misused, mali ang pagkagamit sa panahon, mga minamahal, na ang panahon na ipinagkaloob sa kanila, mali ang pagkagamit. Sapagkat ang sabi rito, nung panahon na nagkaroon ng baha, ang isang taong itinalaga ng Panginoon sa Noe, nangaral na nangaral, pero yung mga tao sa kanyang panahon ay talagang hindi sumunod, hindi nag-react, at sinayang yung pagkakataon na sila ay sumunod sa ating Panginoon sa magitan ng pangaral ni Noe. Okay, what happened to them, mga minamahal? Sila po'y napahamak, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sumalungkot pagka ganon. Ang sabi dito, ang atin pong trabaho, our task, ay gamitin ang panahon sa pinakamaayos na paraan. Ano ho? Our task is to make the most of our time by using it wisely, mga minamahal. Ano po? Napakahalaga nito. So, ngayong umaga, mga minamahal, dahil sa nakita natin ang Diyos ang may-ari ng panahon, tayo ay katiwala ng mga panahon na ito, mga minamahal. Paano natin gamitin ito? Dahil nga binabanggit natin na tayo ay katiwala ng Panginoon. So, dahil katiwala tayo ng Panginoon sa panahon, paano natin ito gamitin? Paano natin i-manage? Kasi pag hindi mo siya na-manage ng maayos, mga minamahal, o nagawa yung mga bagay na nararapat dito, ay talagang magiging failure tayo sa buhay. Ano po, mga minamahal? So, alamin natin, paano, how to use our time wisely, mga minamahal? Alam nyo, ganyan ang binanggit natin kaya sa introduction, maraming karamihan sa sinasabi ng mga tao, we have no time. Wala kaming panahon para diyan. Wala kaming oras para diyan, mga minamahal. Pero alam nyo, halimbawa, gusto kayong bigyan ng example. Sa panahon na maayos ang lagay ng panahon, mga minamahal, no? Yung condition ng weather, ba talagang ang tao ay okay naman? Di ba? Ay hindi nagkaroon ng panahon sa Diyos. Hindi nagkaroon, mga minamahal, ng panahon sa nakapaglaan ng panahon para sa Panginoon. Pero alam nyo, pagka may sakuna, kapag may mga trahedya, may mga kalamidad, aba halos lahat ng tao nagiging religious, mga minamahal. Remember that. Nagiging religious ang mga tao kapag may sakuna. Ay, bakit pala sinasabi nilang wala silang panahon at oras dyan, pero pag may sakuna, meron naman pala, mga minamahal. Halimbawa na lamang, paano natin magamit ang ating panahon na tayo ay talagang hindi masayang? So, ilan, mga minamahal, sa aking babanggitin sa inyo ay napakahalaga nito. Una muna, sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang mga versikuloy 15 hanggang 16 ay mayroon napakagandang kapahayagan binabanggit dito. Efeso, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Ang sabi rito, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Verse 16. Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama, mga minamahal. Po, ang ganda po ng pagkapahayag po rito. Dapat pala natin sinasamantala yung panahon. Lagi natin i-grab yung pamamay may panahon, mga minamahal. Dahil ang panahon, ang oras, ang mga araw ay sumasama. The more na, mga minamahal, tumatakbo, napapalapit tayo sa katapusan ng panahon, ay the more na sumasama, mga minamahal, ito, lalo na yung mga tao sa mundong ito, mga gili ko, mga taga-subaybay. So, ilan sa mga bagay na huwag nating pabayaan sa ating buhay, mga minamahal? Ito, ilang mga bagay ito.
Pag ito'y nagawa natin, mga giliw ko, mga taga-subaybay, makita natin na talagang hindi natin nasasayang ang ating panahon o yung panahon na ipinagalob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang una, mga giliw ko, mga taga-subaybay, ito'y mga ilang prinsipyo paano gamitin ng tama ang ating panahon na ipinagkalob ng Panginoon, mga minamahal. Ang una, dahil sa tayo katiwala ng panahon ng Panginoon o ng time, dapat makapaglaan tayo palagi ng pananalangin. Ayun. Sino sa inyo palaging nananalangin, mga minamahal? Kayong mga taga-subaybay na nakikinig ngayon, kayo po ba ay laging nananalangin sa Diyos? Hindi doon sa mga rebulto po, ha? Kundi sa Panginoong Diyos, yung ating maylalang na nasa langit, mga minamahal. Kayo po ba ay nakapaglaan ng panahon ng pananalangin sa ating Panginoon? No? Meron ba kayong time na-spend para sa prayer, mga minamahal? Alam niyo na sa ating pag-aaral dito, ang prayer ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, mga minamahal. No? Pakikipag-usap sa Diyos. Ang pananalangin, mga binamahal, ay nangangahulugang pakikipag-communion natin sa Diyos, mga binamahal. Pakikipag-dialogue natin sa ating Creator. Okay? So, pagka ikaw ay walang panahon sa pananalangin, hindi mo kinakausap yung may likha sa iyo, hindi mo kinausap yung may lalang sa iyo, ang may-ari ng lahat ng bagay at ng panahon na iyong inilaan, mga minamahal, o yung inilaan niya para sa iyo, hindi mo ngayon nagamit yon. Kaya mga minamahal, gawin mong lifestyle ang prayer. Okay? Gawing lifestyle ang prayer sa iba't ibang paraan, napakahalaga palang mananalangin, mga minamahal. Napakahalaga. Ngayon, sabihin mo, wala man akong time lagi sa prayer. Uy, di ba? May mga ganun. Pero, gaya na binanggit ko kayo na a while ago, bakit pag may mga sakuna, ba na pagiging prayerful tayo, mga minamahal? Tingnan ninyo, ha? Ito napansin ko. Pag may sakuna, may lindol, may bagyo, mga malakas, may sunog, etc., mga minamahal, mga nangyayari, ang mga tao naging prayerful. Tingnan ninyo ang mga post sa social media. Ba't tulitagang puro Lord, no? Prayer, Lord, tama na, Lord, to help. Di ba? Iba't iba yung mga, puro, ako'y na-amaze, napaka-religious na mga tao. Yung mga dating hindi tumatawag sa Panginoon, abano nagkaroon ng matinding mga tinatawag nating sakuna, mga trahedya, mga kalamidad, abay talagang naging prayerful, mga minamahal. Na-amaze ako doon. Sometimes God is talking to you, no? Sa panahon ng kalamidad, para maalala natin na ang Diyos ay nandyan, mga minamahal. Di ba? Halimbawa na lamang sa lindol. Oh, hindi may paliwanag ng sino man anong nangyari sa lindol, bakit ito'y umaalog, bakit ito'y, di ba, gumagalaw. Mga minamahal, may paliwanag ang Biblia. Una, ang paliwanag doon, inuuga ng Panginoon, nasa aklat ng Hubyan. Pagatlo, tanda yan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya, pagka hindi natin alam yan, aba, wala, parang wala lang tayo. At saka lang tayo magpipray pagka mayroong ganyang mga nangyayari. Pero pag wala, mga minamahal, nakakalungkot, walang time ang tao sa Diyos, mga minamahal. Di ba? Lalo kapag marami kang mga business, marami kang mga negosyo sa yung hanap buhay, mga minamahal, sa sobrang mong kaabalahan doon, nakalimutan mo na ang nagbigay ng pagpapala sa'yo ay hindi mo na kinakausap, mga minamahal. Di ba? Hindi mo na kinakausap. Yan ang malungkot na karanasan, mga minamahal. Hindi na ang tao nakikipag-usap sa Diyos. Sometimes God, no, allows you na magkaroon ka ng karamdaman dahil pag may karamdaman, nagiging prayerful tayo, mga minamahal. Nakausapin ka ng Panginoon sa bagay na ito dahil nakakalimutan natin siya. So sabi rito, mga minamahal, may binabanggit dito sa Romans chapter 12, verse 12. Ganito ang ating mababasa. Roma, kapitulo 12, versikulo 12. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Amen, mga minamahal. Ang ganda na kapahayagan na ito. Ano po sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal? Huwag niyo pong kalimutan ang talatang ito. Romans chapter 12, verse 12. Maging, sabi dito, magalak kayo sa pag-asa. Ano pa, sabi doon? Maging matiisin sa kapighatian. Maraming problema, matuto tayong magtiis.
dahil ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas, mga minamahal. At akit sa lahat, maging matyaga sa pananalangin. Huwag tayong magsawang manalangin. Huwag tayong magsawang makipag-usap sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Pagising sa umaga, bago matulog, sa anumang mga paglalakbay, sa anumang gawain, always talk to God. Always talk to your Creator. Kailangan, napakahalagang huwag nating makalimutan ang makipag-usap sa ating dakilang maylalang, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Talk to God. At sabi dito, ang panahon ng pananalangin, mga minamahal, ay nakatutulong sa atin na lumago tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Wow! Napakaganda, mga minamahal, ano? Yung palang panahon ng pananalangin ay nakatutulong na lumago tayo sa ating una, pananampalataya, sa ating relasyon sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung may pagkakataon na para bagang hindi mo ramdam ang manalangin, ayun ang panahon na talagang manalangin ka. Okay? May panahon kasi na parang hindi ko feel ngayon na manalangin, ah. No? Ay, sa panahon na yan na parang hindi mo feel na manalangin, yan yung panahon na talagang manalangin ka. No, mga minamahal? Labanan mo yan. Parang nawalan ka ng gana na manalangin, mga minamahal. Ano po? Dahil ang Diyos laging nakikinig, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? So, huwag kalimutan, maglaan ang panahon ng pananalangin. Hindi naman sobrang haba na magkapagreklamo ka, ah, kasi pag nanalangin ay wala na, nasasayang yung ibang oras ko. Ay, huwag naman dalawang oras manalangin. Hindi naman ganoon, mga minamahal. Basta naglaan ka lagi ng panahon sa pananalangin. Pangalawa, mga minamahal, naglaan ka rin ng panahon ng pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen, mga minamahal. Ano po? Dapat ganun. Bakit? Sapagkat ang pagbabasa ng salita ng Diyos makatutulong sa atin na lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya, lumalim ang ating kaalaman sa Kanya mga salita, lalong maging buhay ang ating pag-asa. Matuklasan natin ang Kanyang mga pangako at maging paalala sa atin ng ating Panginoon. Laging nariyan, mga minamahal. Ang sabi dito sa isang talata ng Biblia, nakaka-inspire itong mga taong ito. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang versikulo 11, ganito po ang ating mababasa. Gawa 17:11. Sabi po rito, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Wow! Nakaka-amaze, mga gilig ko, mga taga-subaybay, kapag ka may mga taong tulad nila na araw-araw sinasaliksik, binubuklat, binabasa, pinag-aaralan ang mga salita ng Diyos, mga minamahal, upang sila'y lalong matuto, lumago, mga minamahal. Ako'y nalulungkot kapag ka may mga, ako po'y nag-try na mag-tanong doon sa mga tao sa mga sa labas. Magtatanong, meron ka bang memory verse? Wala. Wala daw, mga minamahal. Ano, what is your favorite verse in the Bible? Wala. Wala silang alam, mga minamahal. Nakakalungkot, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ibig sabihin, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Alam nyo, sabi ng banal na kasulatan, mapalad yung nagbabasa, nakikinig, Apokalipsis 1:3 po yun, at tumutupad sa mga bagay na ito. Sapagkat ang panahon ay malapit na, mga minamahal. Paglaan ka ng panahon, isang beses sa isang araw, malaking bagay na yun. Dalawa beses sa isang araw, malaking bagay na yun, mga minamahal. Hindi yung nahahawakan mo lang ang Bible once a week. Ano po? O di kaya, hindi mo talaga nahawakan, mga minamahal. Ang malungkot, kung binigyan ka ng Biblia ngayon, pagkatapos ilang taon ang lumipas, hindi mo na maalala, saan ko ba isiniksik yun? Oh. Yun ang malungkot. Ano sinasabi ng, mga minamahal ng Panginoong Jesus? Saliksikin ninyo ang kasulatan, 5:39 ng Juan. Ang nangyari, mga minamahal, hindi sinasaliksik, kundi isiniksik kung saan-saan. Hindi na maalala kung nasaan, mga minamahal. Malaking bagay yon. Ano po? Sabi pa nga sa Josue 1:8, mga minamahal, maliwanag yung pagkasaad doon. Ano ho? Na huwag mong ihiwalay sa iyong bibig ang tinatawag nating salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan mo ito
araw at gabi, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po ang sabi? Pagbulay-bulayan, araw at gabi. So napakahalaga nun, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano pa ang mga mahalagang bagay na pwede nating magawa? Paglilingkod, mga minamahal. Paglilingkod. Yung palang paglilingkod sa kapwa, napakalaking bagay din yun, mga minamahal. Malaking bagay din yung paglilingkod sa kapwa. Sapagkat yung paglilingkod na ito, mga minamahal, ay kinalugdan ng ating Panginoon. Halimbawa, nakatumulong ka sa kapwa, di ba? Meron kang sa iba't ibang paraan na pagtulong, mga minamahal. Ang pagtulong ay hindi lagi sa lapi. Di ba? Sa iba't ibang paraan. May malaking bagay din yun. Halimbawa, meron doon na may nangyari doon hindi maganda. E huwag mo sabihin na, ay, hayaan mo sila, wala akong pakialam dyan, hindi naman natin yan. Ay, hindi ganun. Dapat ay meron ka rin pusong pagiging matulungin, mga minamahal, sa kapwa. No? Sa panahon ng pangangailangan, kung kaya mo naman eh, tsaka laki talagang may panahon, mga minamahal. Matuto tayo noon. Ano pa, mga minamahal? Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, huwag tayong magsawa. 6:9 ng Galacia. Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. Lagyan natin sa screen. Sabi dito, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Amen, mga minamahal. Huwag magsawang gumawa ng mabuti. Yung palang paggawa ng mabuti sa kapwa ay kinalugdan ng ating dakilang mahilikha, mga minamahal. Ano po? Kaya huwag magsawa. Sa panahon na ikaw ay makatulong, halimbawa naglalakbay ka, mayroon nangyaring ganito, ay anong gagawin mo diyan? Hayaan mo lang na wala naman, walang, di ba? Kailangan sila ng tulong. Abay, malaking bagay na magiging matulungin tayo, mga minamahal. Dahil kaparte yan ng buhay natin. Dahil kung darating ang panahon na ikaw ay nandun sa kalagayan at ikaw ay walang tumulong, napakahirap. Di ba? Pero pag may tumulong, maramdaman mo, ganun yung ginawa mo noon sa kanila, mga minamahal. Ano pa? Mag-witness, mga minamahal. Kaya mahalaga na magiging prayerful tayo. Mahalaga na tayo, mga minamahal, ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat, pagka ikay makaranas ng iba't ibang mga suliranin, ang iyong pag-asa buhay, buhay, mga minamahal. At laki mo pinangawakan ang pangako ng Panginoon ang kanyang mga salita. At pagka mayroon nakaranas na ganoon at narinig mo, pwede mo silang payuhan at ibahagi sa kanila yung salita ng Panginoon. Pwede mong ibahagi na ang Panginoong Yesus ay namatay dahil sa ating kasalanan at tinubos niya tayo at gusto niyang maligtas ka at naishare mo to sa iyong kapwa, isang napakalaking bagay yun, mga minamahal. Diba? Kaya pag may mga tulad dito, mga minamahal, huwag po kayong mag-atubiling ishare ito. Dahil maraming mga taong nanghihina. Alam niyo, nakakatuwa, mga minamahal. Noong isang araw ay galing kami doon sa, saan ngayon? Pangil ba yun? No? Pangil. Mayroon doon lumapit sa akin, Pastor, ang sabi niya sa akin. Una ko po kayong napanood sa Kwentong Pag-ibig, no, yung programa. Natuklasan niya na meron pala tayong programa sa Salita ng Buhay, mga minamahal. Dahil doon. Ano po? So, malaking bagay yon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano pa? Sabihin ba natin na, Pastor, baka yan lang ang trabaho natin, hindi tayo mabuhay. Meron din po panahon ng pagtatrabaho, mga minamahal. No? Ang sabi dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, huwag din kalimutan ang magtrabaho at maghanap buhay sapagkat dito ay ipoprovide ang pangailangan ng iyong tahanan at ang iyong pamilya. No? Si Adam at Eva nung araw, after they fall, mga minamahal, sila pinalis, nagbungkal sila nung kanilang kinabubuhayan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Pero hindi lamang nagtatrabaho ka ng 24 hours a day tapos 7 days a week. Aba, talagang hindi ka tatanda sa bagay na yan. Kapag ikay nagtatrabaho ng 24 hours a day, 7 days a week, hindi ka tatanda. No? Dahil mamamatay ka ng maaga. Delikado yon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano? Kaya laging may panahon. May panahon sa pagtatrabaho, mga minamahal. Mayroon din panahon sa, ano ba, mayroon ka panahon sa paghahanap buhay sa iyong negosyo. May panahon ka, mga minamahal, sa pananalangin sa Diyos. May panahon ka sa iyong pagbabasa ng kanyang mga salita, mga minamahal. Meron ka rin panahon, mga minamahal, sa pagsamba. Ano ho, mga minamahal? Meron kang panahon, mga gilig ko, mga taga-subaybay, sa iyong pamilya. Ayun, no? Hindi yung hindi ka na hindi wala ka ng panahon sa iyong pamilya. Aalis ka ng madaling araw.
darating ka ng gabi na. Yung anak mo, mga minamahal, ay hindi ka na nakikita. Pagdating, pag alis mo, tulog. Pagbalik mo, tulog uli. Kaya lumalaki siyang hindi kayo nag-uusap. Hindi ka nagkikita dahil wala kang panahon sa pamilya. Alam niyo, mangyari mga minamahal, tulad nung isang kwento. Nung siya umuwi galing sa trabaho, nag-half day dahil, I don't know, mayroon yatang programa sa kanila. Nung umuwi siya at nakalak yung bahay, kumakatok siya, ang bumukas yung bata. Sumigaw yung bata, "Mama, may tao, hindi ko kilala." "May tao, hindi ko kilala, mga minamahal." Ay, yung nanay naman lumabas, pagbukas, "Ah, hindi mo kilala. Tatay mo yan." Yung tatay niya, hindi niya kilala, mga minamahal. Parang hindi niya nakilala? Kasi umaalis ng bahay, madaling araw, uuwi, hating gabi na, o di kaya gabi na tulog na yung bata. Lumalaki yung bata, hindi kilala yung tatay, mga minamahal. Alam nyo, doon na-realize ng tatay, mga minamahal, "Nako, kailangan ko palang mag-spend ng time for my family." Hindi yung puro trabaho pala, mga minamahal. Dahil, mawawalan ka rin ng, di ba, pag wala kang panahon sa pamilya, mga minamahal, di ba, kailangan din nila ang attention sometimes, mga minamahal. Ano po? So, kung may panahon, mga gili ko, mga taga-subaybay, sa, unahin natin, may panahon sa pananalangin, may panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, may panahon sa pag-share ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ano po? Share your faith. Take time on sharing your faith to your fellow men. Para din sila'y makinabang. No? Para sila'y makakilala din sa ating Panginoon, mga minamahal. Sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sa pagsamba, sa pagtatrabaho, mga gili ko, mga taga-subaybay. At meron din pahinga. Aba, meron din palang pahinga. Hindi trabaho ka ng trabaho, mga minamahal. Yan ang binanggit ko sa inyo. Merong isang tao na nagkasakit, pinuntahan namin. Hindi daw matrace ng doktor yung kanyang karamdaman. Alam nyo, tinanong ko siya, "Ano bang naging problema at anong inyong trabaho?" Binanggit na, "Ito yung nature ng work ko." Pagkatapos ay, ang trabaho niya ay talagang tuloy-tuloy. At ang problema noon ay, parang napasma siya sapagkat mainit yung kanyang trabaho, mga minamahal. Ano po? And then, wala siya halos panahon, mga minamahal. Wala siyang pahinga. Parang tuloy-tuloy yung kanyang trabaho. Sabi ko, pag ikaw ay masyado kang workaholic, abay talagang bibigay ang katawan mo. Sabi niya, "Hindi ko na iniisip yung pastor. Ang problem, ang importante, may provide ko yung need ng aking family." Sabi ko, tama yun. Pero, tandaan mo, pag bumigay yung katawan mo, at malaman mo'y malala na yung iyong karamdaman, lalong mahirapan ang iyong pamilya at matagal-tagal kang hindi makapagtrabaho. Alam niyo, mga minamahal, na-realize niyo yung binanggit ko nung siya ay bedridden na. Nung dinalaw namin, mga minamahal, he cannot walk anymore. Hindi na siya makalakad. And then, wala nang nag-provide sa kanila, mga minamahal. Yung kanyang pamilya, kung saan-saan, napakahirap. Ako'y nalulungkot hanggang sa siya ay namatay, mga minamahal. So, napakahirap pagka ikaw ay masyadong workaholic. Sa panahon trabaho na trabaho. Kaya ang ating Panginoong Diyos, napakatalino, napakabait, napakamapagmahal at mapagmalasakit ang ating Panginoong Diyos. Why? Sapagkat ang ating Panginoon, mga minamahal, nung nag-work, nag-create ang ating Panginoon ng mundo na ito, ng ating ginagalawan, He created this world, mga minamahal, at lahat ng bagay na ito for 6 days. Alright? Nilikha ng Panginoon lahat ng bagay dito sa mundo sa loob ng 6 na araw. On the 7th day, mga minamahal, ang 7th araw, God rested. Ang Diyos nagpahinga. Napagod ba ang Panginoon? Hindi siya napagod, mga minamahal. Ano ho? Dahil tapos na ang kanyang trabaho, nagpahinga siya, kanyang binasbasan at ginawang banal ang araw ng Sabbath. Genesis chapter 2, verses 2 hanggang 3, mga minamahal. Okay? So, nung siya ay nagpahinga, binasbasan niya, kaya ang 7th araw, special. Ito ay pahinga ng ating Panginoon. Sabbath, sabi ng Panginoon, Exodus chapter 20, verse 8, "Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal." Okay? At ang sabi niya sa verse 9, 6 na araw kang magtatrabaho, maghanap buhay. Ano po? At gawin, no, ang lahat. Ngunit ang 7th araw ay Sabbath sa Panginoong Diyos. Mga minamahal, napakahalagang ating maunawaan, napakahalagang ating maalala yung mga kapahayagang ito. Binigyan din pala tayo ng Panginoon ng rest day.
ano po, ang tawag niyan mga minamahal dito sa atin ay day off. Pag nagtrabaho ka, day off. Pero ang day off na binigay ng Panginoon sa atin mga minamahal, ikapitong araw. Yun yung araw ng Sabado mga gili ko mga taga-subaybay. Kaya supposed to be, lahat ng mga tao dapat pagka ikapitong araw o Sabado, dapat nagpapahinga sa negosyo, hanap buhay, trabaho, whatever yan na hanap buhay o trabaho mga minamahal, yan ay dapat ay nakapagpahinga mga minamahal ang mga workers ng ikapitong araw. Ayos sana mga minamahal kung sinusunod natin ang ating Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ay kabuti sa atin. Ang sabi rito, rest is important for our health and for being able to function well. Dahil ikaw ay maka-gain uli ng strength mga minamahal na mga kaibigan. So, ang sabi dito, the Sabbath is given once a week, not only for recuperation, but also for communion with God, in serving Him, and for fellowship with family and friends, mga minamahal. So, tandaan natin, napakalaking bagay yon. Ang Diyos mabuti, mapagmahal, at mapagmalasakit. Pag panahon ng pahinga, magpahinga. Panahon ng trabaho, trabaho. Panahon ng pananalangin, manalangin. Panahon ng pagbabasa ng Biblia, read or study your Bible. Panahon ng pagtulong sa kapwa, gumawa. Panahon ng pagsamba, sumamba. Panahon, mga minamahal, ng tinatawag nating fellowship, mag-fellowship. As sabi dito mga gili ko, mga taga-subaybay, one of the most precious gift we have received from God is time. Pag namatay ka, wala ka ng panahon. Kaya habang may panahon pa na ipinagkaloob ng Panginoon, pahalaga natin. We belong to God and our time also belongs to Him. So there is time in everything mga minamahal under heaven, mga gili ko, mga taga-subaybay. Anong gagawin?

Let us pray. Dakilat ang pagpala naming Diyos, Panginoon, purihin ka sa napakagandang paalala sa bawat isa sa amin. Na kayo, Panginoon, ang Lord of Time. Ang panahon ay inyong ipinagkalob sa amin upang gamitin namin ito wisely, dear Lord. Thank you, Lord, for reminding us na dapat mayroon kaming panahon sa lahat ng bagay, lalo sa aming relasyon sa inyo at sa aming kapwa, at patuloy, Panginoon, na maging lifestyle namin ang pananalangin, ang pag-aaral ng inyong mga banal na salita. At higit sa lahat, Panginoon, magkaroon kami lagi ng panahon upang maglingkod sa inyo, O Diyos, sapagkat tunay, Panginoon, na ikaw ay tapat, tulungan kami na suklian din namin ang pagtatapat ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. I pray, Lord, na mga mensaheng ito magbigay paalala sa aming mga tagapakinig at mga taga-subaybay, maging daan upang lalo silang mapalapit sa inyo, Panginoon. Dear Lord, in a special way, aming inilalapit aming mga kaibigan. Unang-una po ay yung mga kaibigan namin may mga karamdaman.

Aman Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan ngayon, inilalapit namin sila sa inyo, O Diyos, sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, mapagbiyaya at tigit sa lahat, mapagpagaling. Hindi man nabanggit ang kanilang pangalan kay Panginoon, nakababatid. O Diyos, kahabagan po ninyo ang mga kaibigan namin ito. Tulungan po ninyo sila, Panginoon, at patuloy nawa na maranasan ang inyong banal na presensya, ang inyong pagpapagaling at ang dampi ng inyong makapangyarihang mga kamay ang kanilang maranasan. Patuloy, Panginoon, na makarecover sa sila lalong madaling panahon sapagkat ikaw ang aming Diyos na mapagpagaling. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga daing, ang kanilang mga kahilingan at mga pasasalamat. O Diyos, basbasan po ninyo sila. Pagkalob din, Panginoon, ang mga pangangailangan ng aming mga kaibigang nangangailangan, Panginoon. Patuloy na patatagin ang pananampalataya. Lumalim ang aming relasyon sa inyo at ang pagtitiwala, Panginoon, ng bawat isa ay sa inyo lamang ilaan sapagkat kayo, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basbasan po rin ninyo, Panginoon, ang mga may kaarawan sa araw na ito, may birthday sa araw na ito. Patuloy na pagpalain, Panginoon, at alalahanin nila, O Diyos, ang inyong kabutihan at katapatan sa kanilang buhay upang kanilang masuklian ang tapat din po na paglilingkod. Kalapit din po namin ang mga kaibigan naming mga nawalan o namatayan ng mahal sa buhay. Dear Lord, ang inyong masaganang pag-aliw sa magitan ng inyong mga salita at sa pangunan ng banal na Espiritu ay kanilang malanasan, Panginoon. Palakasin ang kanilang kalooban. Manghawak sila sa inyong mga salita at ang pag-asa ay sa inyong mga pangako, Panginoon. Sa bumaghapon na ito, O Diyos, muli kami nagtatalaga ng aming mga buhay sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay merong kasiguruhan ng bawat isa sa amin. Panginoon, anumang mga karumihan na inyong nasumpungan sa amin, pakalinisin po kami, O Diyos. Patawarin sa anumang kasalanan namin upang ang aming mga dalangin ay magiging mabangong sa iyo sa inyong banal na harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa radio, kasama natin ang ating mga technician na nariyan. Of course, kasama ko po kami bahay na siya nagpapatakbo ng ating live tuwing umaga, si Ate Dan. Ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jubel Asenalo, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon na sa lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Kristo ating sandigan, buhay natin, may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po sa ating programang Tinig ng Pag-asa tid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ang pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At gusto ko pong batiin ang mga naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay nag-ready na para pumasok sa trabaho or nilulutuan niyo pong inyong mga anak na papasok sa school? Ano? Welcome pong muli dito sa ating programa. At ang ating nga pong Bible verse of the day ay mula sa libro ng Isaiah 40 verse 31. Ang sabi po dito, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle." Alam niyo mga kaibigan, magandang paalala po ito, no? Kapag pagod na tayo or nadi-discourage tayo sa ating buhay, ang paghihintay po at pagtitiwala sa Diyos ay hindi walang saysay. Ano? Siya ang nagbibigay ng panibagong lakas para tayo po ay makapagpatuloy. Kaya panghawakan po natin itong verse na ito para sa araw na ito ngayon. At sa atin nga pong pagpapatuloy, kung kayo po ay nagdanais sa mga libreng aklat-aralin sa Biblia, ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan o di kaya naman tumawag sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para sa buhay pamilya, ang atin pong paksa ay ang ikalawang bahagi ng The Successful Family. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: Isang mapagpala, masaya at matagumpay na araw po sa ating lahat. At inaayayahan ko po muli kayo na tanggapin natin ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. Naku, excited na naman po ako sa ating pong pag-uusapan. At ngayon po ay bahagi ng ating sinimulan kahapon about the successful family. Pero bago po yan, nais ko muna pong batiin ano, yung aking mga pamilya, ano po, mga kamag-anak ko dyan po sa San Juan, Batangas, particularly dyan po sa Nagsaulay. San Juan, Batangas, na dyan po yung aking mga pamilya. Dyan po ako nagsimula sa San Juan, kaya gusto ko pong batiin kayong lahat, sila Ate Amor, Ate Baby, Ate Susan, ano, Kuya Emboy, yung marami pa, sila Nanay Luding, Nanay Haning. Oy, gusto kong, kasi sila po ay ano, na nakikinig po sila. So, thank you very much sa inyong pagsuporta. Yung iba sa susunod ko babatiin. Okay, so ngayon po ay pagpapatuloy natin ang atin pong pinag-usapan kahapon about the successful family. Binanggit ko po sa inyo kahapon, ano, mga kaibigan, mga kapamilya, ang tungkol sa tatlong mahalagang mga sangkap, ano, ng isang matagumpay na pamilya. Nandun po ang pagmamahal o yung pag-ibig, nandun po ang unity, at nandun din po ang kapayapaan o yung peace. Alam niyo po, sa isang family na sila po ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon, napakaganda po ito na karanasan upang magkaroon kayo ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Na po, tayong lahat, marahil kayo nanonood sa amin, na nakikinig sa amin, kayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Gusto ko pong i-share sa inyo ang tungkol sa pagiging matagumpay ng family sa pamagitan ng kanilang relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po ba ang araw ng Sabbath? Ito po ay pinakabanal na araw ng ating Panginoon, ikapitong araw na sinasabi po sa banal na kasulatan. At ang araw na ito ay ginugugol po natin sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ano? Ang araw ng Sabbath po ay panahon para pumunta tayo sa mga church, sa ating church, and then doon po natin katagpuin ang ating Panginoon, pinupuri natin siya, kasama natin ang ating family, ano? Napakagandang picture na tuwing araw ng Sabbath, tayo po ay magkakasama na pamilya na pumupunta sa Church, if it is possible, gusto ko pong emphasize na ang araw ng Sabbath, ano po, ito ay araw para sa pamilya na tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Ano po ba yung ginagawa ng family kapag tayo sumasamba sa ating Panginoon? Of course, nandun po yung pag-aawitan ng mga awit na patungkol sa ating Panginoon. Ano po? Nandun din yung, may tinatawag po natin itong family worship. Okay. Kayo po na hindi niyo pa po naranasan yung binabanggit ko po ngayon, maaari may mga kaibigan po tayo na hindi pa po naranasan yung family worship. If you have your Bible with you, ano po, kunin niyo po yung Bible and then may isa sa inyo na mag-lead sa family. Magbasa kayo po doon ng mga promises ng Panginoon. Pumili kayo doon ng chapter na inyo pong babasahin. And then you share among yourselves sa family. Di po ba? Tayo naman sanay na ng sharing eh. Sa loob ng tahanan, marami tayong mga pinag-uusapan tungkol sa iba't ibang mga bagay na nasa isip natin, pagkain, mga yung sasakyan, mga kasuotan, mga gamit. Pinag-uusapan natin yan na mga family members sa loob ng family. Let's try, ano po, na pag-usapan naman ang tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. And then, pag-aaralan natin ang Bible, basahin niyo po ang Bible, and then reflect on how you understand ang sinasabi sa banal na kasulatan. And then, tingnan po natin kung yung impact sa atin ito, ano po, inyo po yung subukan sa mga kaibigan po namin na hindi pa po kayo nagkaroon ng ganitong uri, ano po, ng family activity sa loob po ng tahanan. At makikita nyo po doon meron kayong ibang experience. Yung iba yung damdamin ninyo, dahil nga po yung naniniwala tayo na ang Bible ay nandyan po ang salita ng ating Panginoon. Mga inspirasyon. Sinasabi po sa Matthew 6:33, seek ye first, 'di ba? The kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog po, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. Marami tayong mga pangailangan, ano, mga sambahayan. Ang unang-una nating gawin ay ilagak po natin ang ating pamilya sa ating Panginoon. At the beginning of the day, bago tayo pumunta sa iba pang mga gagawin natin, get your Bible. If you don't have the hard copy of the Bible, yung Biblia na itim, ano po, yung usually ganon, black ang cover niya, we have a digital Bible, ano po. Buksan ninyo yung Bible and then you read a few verses. Pagkatapos nyo magbasa ng mga verses doon, ay inyo pong, kayo po ay mag-pray sa Panginoon, ano po? Actually, bago tayo magbasa ng mga verses, manalangin muna tayo sa Panginoon upang bigyan po tayo ng kaunawaan. And then, habang pinag-aaralan po natin ang kanyang mga salita, nadarama natin kung yung kabutihan, meron tayong nararanasang panibagong pag-asa, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa kabila ng mga karanasan natin o problema o kaya pagsubok, makikita po natin kung gaano kabuti ng ating Panginoon. At kapag naging lifestyle na po natin ito, na tayo po ay lagi na tayo nagbabasa nito ng Bible and then nagre-reflect po tayo dyan, makikita po natin na yung parang nagiging lifestyle na po natin ito and then hahanap-hanapin mo na yung pagbabasa ng banal na kasulatan. So this is a part of the family worship. At lalo't higit sa araw ng Sabbath, ito ay special day sa ating Panginoon na ang ating kaisipan, ang ating mga gawain ay buong puso nating itinatalaga sa ating Panginoon. Ito ang panahon para ang tayong family. Hindi naman yung parang nakaupo lang tayo, wala tayong ginagawa. Hindi, ito yung panahon para yung magkaroon tayo ng kakaibang experience sa family, sa magitan ng worship, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pag-share, pag-aawitan, ano po, prayer session, at bahagi pa rin po, bahagi din po ng pagdariwa ng araw ng Sabbath, yung you go to the community if possible po, kung pwede na sa inyo, and then meron tayong mga missionary activities na ginagawa sa community, ano po. So yan po ay activity ng family para mas lalong maging matagumpay. Alam niyo po ba, kapag sa loob ng family ang laging hawak-hawak lang ay cellphone, ano? Parang buong maghapon, puro na lang cellphone ang hawak-hawak o mga gadget. Nagiging lifestyle na rin po natin 'yon, 'di ba? And then what we feed in our mind, 'yun po ang magiging damdamin natin, 'yun din po ang magiging behavior natin. Punuin po natin ang ating mga sarili, ang at mga kaisipan ng mga salita ng ating Panginoon. Marami tayong mababasa sa banal na kasulatan na naglalaman, ano po, ng kabutihan ng ating Panginoon. Katulad na lamang, isa sa mga pangako na paborito ko sa banal na kasulatan ay yung makikita sa Jeremiah 33 verse 3. Ang sabi po doon ay, "Call unto me and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know." Sa Tagalog, ang sabi ng ating Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At aking ipakikita sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakikita. This is one activity that we can do in our family circle. Natin pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Kasi nga po eh, gusto nating magkaroon tayo ng close relationship sa bawat isa. Samantalang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, tayo po ay lumalapit din sa isa't isa. Lalo tigit ang panahong ito, tayo po ay nasa panahon na mapanganib. Life is uncertain. Ang dami-daming mga bagay na nangyayari, crisis, ano, mga kalamidad na hindi po natin alam kung paano natin ito paano tayo haharap dito. Ngunit, ano, kung tayo po ay busog sa salita ng ating Panginoon, tayo mismo sa loob ng tahanan, we can encourage one another. Pwede nating sabihin sa ating mga anak, ito ang sinasabi ng Bible, no? So kung may problema kayo, ay ito ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ang isang tanong ng mga tao ay ganito, bakit kung talagang mahal tayo ng Panginoon, bakit meron tayo mga pagsubok na ganito? Bakit nakakaranas tayo ng mga problema? Alam niyo po ba, mga kaibigan, nais ko pong sabihin ito ng malinaw sa inyo na hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema. At hindi rin siya nagbibigay, hindi rin niya tayo parang tayo siya magbibigay ng mga matitindang pagsubok. Hindi po ang Panginoon ang gumagawa niyan, ang nagbibigay niyan. Ipinahihintulot lamang ng Panginoon. Ano? Iba yung siya ang nagbibigay kaysa dun sa ipinahihintulot. Ipinahihintulot lamang ito ng Panginoon upang tumibay tayo na po sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo tatawag sa Kanya sa panahon ng mga pangailangan natin. Sapagkat alam ng Panginoon na sa mundong ito, nandyan po ang kaaway. Na siyang nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng mga problema, nagbibigay ng mga matitinding pagsubok at mga tukso. Kaaway po ang nagbibigay niyan, hindi ang Panginoon. Ipinahihintulot lamang ito ng Panginoon upang sa ganon maging mas malapit tayo sa Kanya. May maraming beses sa mga tao nakakalimot eh, di po ba? Kapag sagana na ang buhay nila, nakakalimot na sila sa Panginoon. Tapos kapag may problema sila, nakakalimot din sila sa Diyos at sinisisi pa nga nila ang Panginoon. Ngunit ang hangarin ng Panginoon para sa atin ay tayo po'y lumapit sa Kanya. Sinasabi niya ito na, sa banal na kasulatan, nang sabi niya ay tumawag kayo sa akin at tutugon ako sa iyo at ipakikita ko sa inyo ang mga kamanghamangha at kababalaghang bagay na hindi niyo pa nakikita. Sa aming family, marami kami mga miracles na naranasan mula sa ating Panginoon. Alam ko ang inyong pamilya, marami din pagpapala, ano po, na naranasan, tinanggap mula sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo, purihin natin ang ating Panginoon. Umasa tayo sa Kanya. Ito ang panahon para lagi natin, yung anhin ba natin sarili natin, yung sabihin natin, basta wag lang natin basta isipin na ang Panginoon ay mabuti. Sabihin natin ito sa ating mga anak, makita sa ating mga mukha ang kasiyahan na talagang may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. And of course, huwag nating kalimutan, ibahagi natin ang kabutihang ito ng Panginoon sa mga tao. Paano natin ibabahagi ito? meron tayong social media. Huwag nating gamitin ano ang social media sa mga paglalagay na mga hugot na para bang hindi nakakatulong sa ibang mga tao. Sometimes may mga tao na nakakabasa ng inyo po mga post na hindi naman po sila kaabat-usap doon, na apektuhan din po sila. So in a way, may responsibilidad din po tayo sa kung ano ang atin pong ipinapost sa social media. Hanggat maaari mga kaibigan, ano, ilagay po natin doon ang mga pagpapalang tinanggap natin sa ating Panginoon. Nang sa ganun, kung ito'y mabasa, no, lalo't higit na mga taong merong mga suliranin, ay ngingiti sila at sasabihin nilang, gusto kong maranasan ang magkaroon din ng Panginoon na tumutulong sa mga problema. Kaya po, nais ko pong sabihin sa inyo, no, mga kaibigan, huwag na huwag nating papayagan na pumasok ang kaaway, si Satanas, sa loob ng ating tahanan, kundi manatili sa atin ang pagmamahal, manatili ang pagkakaisa, manatili ang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Posible po, ano? Nothing is impossible with God. Sa kabila ng mga problema, maaari pa rin tayo maging masaya. Sa kabila ng mga pagsubok, maaari pa rin tayo maging matagumpay. Kaya po, iiwan ko sa inyo ngayong umaga ang pag-asa na nasa ating Panginoon. Siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala. Kaya nga po, sa ating mga sambahayan, uulitin ko, hindi natin papayagan na manakaw ng kaaway ang kasiyahan natin sa loob ng ating tahanan. Muli, inaanyayahan ko po kayo na sumubaybay bukas sa isa na namang pong kapanapanabik at masayang kwentuhan, ano po, tungkol sa pagiging matagumpay at pagmamahal sa loob po ng ating mga sambahayan. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ay. Ano pong natutunan nyo, mga kaibigan? Sana po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa inyo. At i-comment nyo nga po ang inyong reflection sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At sa mga nagnanais po na mag-text sa amin o tumawag, ay i-key-in nyo lang ang 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating email, kung nagnanais po kayo magpadala niyan, ay isend lamang po sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayong apoy dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Daniel Saw It All. Alam niyo mga kaibigan, napakagandang pamagat po nito no, para sa prophetic visions ni Daniel, lalo na po sa Daniel 7-12. Ipinakita po sa kanya ng Diyos ang pag-angat at pagbagsak ng mga kaharian, mga panahon ng persecution, judgment at mga huling tagumpay ng Diyos. At sa pagtalakay nga po ng paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw ating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni Propeta Daniel at tayo ngayon ay mayroong pag-aaralan na may kinalaman sa chapter 9 na mayroong pamagat ang ating pag-aaral, Daniel Saw It All. Subalit bago natin talakayin ang ating pag-aaral na ito, sa nakaraan nating pag-aaral ay nabanggit ko yung mga generals ni Alexander the Great. At ang isa ay hindi ko nabanggit at lahat babanggitin ko. Ang kanyang apat na generals ay si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at kayan din si Seleucus o Seleucus. Ito yung kanyang mga apat na general na pagkatapos na namatay si Alexander the Great, nahati ngayon ang kanyang kaharian sa kanyang apat na mga generals. Dadako tayo sa ating ngayong pag-aaral, chapter 9. Kung ating bigyan ng pansin, kaibigan, itong chapter 9 na ito ay nangyari noong panahon na ng Medo-Persia. Ang sabi sa chapter 9, verse 1, ng unang taon ni Dario na anak ni Asuerus mula sa lahi ng Media na naging hari sa kaharian ng mga Kaldiyan. Binibigyan ng petsa ang pagkasulat at ang pangyayaring ito noong ang wika ay unang taon ni Dario. Sapagkat natalo na ang bansang Babylonia, namatay ang hari ng Babylonia. At kung ating bigyan ng pansin ang chapter 9, yung lawak ng hagwat o yung distansya nang 9 at saka ng chapter 8, iyong pansinin kaibigan, sa chapter 8, noong ito ay tinanggap ni Daniel ang pabalita ng Diyos, ang sabi sa 8:1, ng ikatlong taon ng paghahari ng haring si Belshazzar, akong si Daniel ay nakakita ng isang pangitain pagkatapos ng unang pangitain na kita ko. Kaya nga ito ay panahon pa ni Belshazzar, hari ng Babylonia. Kung ating titingnan ngayon sa pangatlong taon ng kanyang paghahari at sa paghahari ng Medo-Persia sa pangungunan ni King Dario ay may span na 8 years, kaibigan. Ganun ang layo, 8 years ang layo. Kaya nga nakita natin ngayon si Daniel ay consistent siyang tapat sa Diyos. Ang kanyang karakter at ang kanyang pagkatao, kaibigan, siya ay tapat sa Diyos, loyalty at saka yung a man of prayer o lalaki ng panalangin. Nakukuha niya yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Mapansin natin sa chapter 6, nung siya ngayon ay nasa Medo-Persia na, paghahari ng Persia, yung kanyang panalangin, hindi lang isang beses maghapon. Ang sabi nga sa chapter 6, verse 10, ang ganito, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas, paharap sa Jerusalem, at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng tatlong ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Pansinin natin, kaibigan, gaya ng dating kanyang ginagawa. Bago siya sasagot sa mga haring may tanong sa kanya, katulad ni King Nebuchadnezzar, siya muna ay sumasangguni sa Diyos. Nagkakaroon ng prayer meeting kasama ang kanyang tatlong mga kaibigan, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Kaya he was a man of prayer. Kaibigan, kung gusto natin maging matagumpay na bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, we can find something na very important, kaibigan, tayo ay dapat maging lalaki at babae ng panalangin. Sapagkat ang sabi nga, tatlong beses siyang nananalangin. Kung bakit nakabukas ang kanyang bintana, nakaharap sa Jerusalem, sapagkat mahalaga sa kanya ang Jerusalem, sapagkat ito ang sentro ng pagsamba sa bansang Israel o Judea. Kaya nga, kaibigan, ito yung kanyang ugali. Siya ay lalaki ng panalangin. Sa ating ngayong pag-aaral ng chapter 9 na ito, mapansin natin kung ating bigyan ng pansin ang pag-aaral na ito sa versikulo 2 ng unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem, ito ay 70 taon. Kaibigan, ang lalaking ito, hindi lamang siya lalaki ng man of prayer o lalaki ng palaging nananalangin, kundi kanyang dinevote ang kanyang panahon, hindi lamang sa panalangin, kundi sa propesiya. Siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, kung gusto mong maging tapat na Kristiyano, kung gusto mong maging matagumpay, ikaw ay palaging nakikipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. At kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, magsalita ang Diyos sa iyo, kaibigan, at gayon din sa akin, ating basahin ang kanyang banal na kasulatan. Kung papaano ang tao'y umihinga at ang ating hininga sa spiritual ay prayer at ang ating pagkain spiritual ay salita ng Diyos, ito yung kailangan natin, kaibigan. Tayo ay lalakas sa pananampalataya sa magitan ng prayer to God at saka yung ating ngayong pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Sinasabi nga ng ating Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pa naman sa salita ng ating Diyos. Kaya nga, ito yung sekreto ni Daniel, kaibigan. Siya naging matagumpay. Bakit? He was a man of prayer at gayon din tapat sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran at nag-aaral palagi sa salita ng ating Panginoon. Kaibigan, very important sa atin na yung kanyang panalangin na ito na ating bigyan ng pansin sa kapitulo 9, merong apat na bagay ang ating bigyan ng pansin. Yung mga elemento ng kanyang prayer o panalangin. Una, sincere humility. Siya ay tapat na merong kapakumbabaan. Pangalawa, sorrow for sin. Yung nalulungkot dahilan sa kasalanan at kung ano ang bunga ng kasalanan. At gayon din, yung earnest confession. Yung matapat na iyong kinukumpisal, iyong tinatanggap, iyong kamalian at iyong nais na matuwid ang iyong buhay. At yung pangapat, acknowledge, kinilala na ang kanyang ngayong kapangyarihan ay galing sa Diyos, hindi galing sa kanya. Katunayan, ang sabi niya kay King Nebuchadnezzar, hindi sapagkat siya ay lalaking matalino, siya'y pangkaraniwan. Subalit nung siya ay nagbigay ng katugunan sa panaginip ng hari, ito ay bunga ng kanyang relasyon sa Diyos at galing sa Diyos ang kanyang karunungan. Kaya ngayon, tingnan natin kaibigan ang kanyang panalangin. Ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Daniel gets serious about sin. Ganito ang ating mababasa, kaibigan. Basahin natin ang banal na kasulatan. Napakaganda. Ayon sa ating simulan sa 3, kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-ayuno, may damit sako at mga abo. Ito'y ugali noon ng mga banal. Mapansin din natin noong merong sinabi ang Diyos na ginamit si Jonas, susunugin yung Nineveh. Nung nalaman ng hari, siya'y bumaba sa kanyang trono at pagkatapos, nagdamit sako. Ito yung para ilarawan yung kanilang kalagayan at sila'y nalulungkot at gayon din sila ngayon ay sinsero sa kanilang paglapit sa Panginoon. Kaya ang sabi, bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin. Kaibigan, may turo ang ating Panginoon sa atin sapagkat napakahalaga ng panalangin. Dito sa Jeremias 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Ito yung pabalita, kaibigan. At nabuhay si Daniel, kakontemporary niya, si Propeta Jeremiah. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy, ako'y nanalangin sa Panginoong kong Diyos at nagpahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoong Diyos, na dakila at kakilakilabot na maglingap ng tipan sa tapat na pag-ibig sa umiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali. Ito, kaibigan, mapansin natin, kinumpisal ang kanyang kasalanan. Hindi lamang siya, kaibigan, kundi pa naman ang kanyang bayan. Ang dahilan kung bakit naging captives o biyag ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay sapagkat sila'y nagkasala. Ang sabi nga sa atin ang dahilan ng kanilang pagiging ngayong kinuha ng ibang bansa, sila'y naging alipin, naging servant sila. At kung anong gusto ng sumakop sa kanila ay kanilang gagawin, mahirap na klaseng buhay yan. Anong dahilan, kaibigan? Dahilan sa sila ay nagkasala. Nagrebelde sila laban sa Diyos, kaibigan. Ano pa sabi sa ating pagpapatuloy? Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali. Kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga utos at mga batas. Anong ginawa? Sila'y tumalikod. Nagkaroon ng rebellion laban sa Diyos, kaibigan. At ang kanilang isa na ayaw ng Panginoon, sila ay sumasamba na sa mga rebulto. Kaibigan, sinabi ng ating Biblia, huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuan. Inukit upang sambahin na yari sa bato, yari sa kahoy, yari sa ginto, o anumang klaseng yari, kaibigan, ayaw ng Panginoon. Diyan nagagalit ang ating Panginoon kapag ka sila ay sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang root cause ng lahat ng mga kasalanan ay sapagkat sila'y nagrebelde, sila'y lumaban sa gobyerno ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, na hindi kami nakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, mga pinuno, mga ninuno at sa lahat ng mga tao sa lupain. O Panginoon, ang katuwiran ay sa iyo, ngunit sa amin ay hayag na kahiyan hanggang sa araw na ito sa mga tao ng Hudiya, sa mga naninirahan sa Jerusalem, sa buong Israel, sa mga nasa malapit na nasa malayo, sa lahat ng lupain ng iyong pinagtabuyan sa kanila dahil sa kataksilan ginawa nila laban sa iyo. Kaya nga ito yung root cause kung bakit ngayon sila ibinigay ng pinaintulot ng Diyos na sila ay mapunta sa ibang lugar. At pagka nangyaring ang ganito, hindi lamang ang hari ang apektado, kundi pa naman lahat ng mamamayan. At ang sabi pa, O Panginoon, hayag na kahiyan ang dumating sa amin, sa aming mga hari, mga pinuno at mga ninuno, sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo, sa Panginoon naming Diyos, nagmumula ang habag at kapatawaran, sapagkat kami ay naghimagsik laban sa iyo. Kaya nga ngayon, kanyang kinumpisal ang kanilang ginawang pagkakabali laban sa Diyos. Kaibigan, ang kamay ng Diyos ay inalis sa kanila sa kanyang pinaka-proteksyon kapag ka ang bansang Israel ay lumalabag sa kalooban ng ating Diyos. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan kung ating pagpapatuloy, tunay na ang buong Israel ay sumuway sa iyong kautusan at tumalikod at hindi nakinig sa iyong tinig at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos ay ibinuhos sa amin sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo. Sa gayoy kanyang pinagtibay ang kanyang mga salita na kanyang sinalita laban sa amin at laban sa aming mga pinuno na muno sa amin sa pamamagitan ng pagdala sa amin ng malaking kapahamakan sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi pa nagawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kahamakan ito'y dumating sa amin gayon may hindi namin hiniling ang lingap ng Panginoon naming Diyos at hindi namin tinalikuran ang aming mga kasamaan at pinaglingkuran ang iyong katotohanan. Kaya't inihanda ng Panginoon ang kapahamakan at binagsak sa amin sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat kanyang mga gawa na kanyang ginawa, ngunit hindi namin tinupad ang kanyang tinig. Kaibigan, ito ngayon ang panalangin ni Daniel. Kanyang inamin, kanyang tinanggap ang pagkakamali at kanyang isinama ang kanyang sarili. Ito ay isang confession na ang kasalanan niya at gayon din ng bayan ay ito ang dahilan kung bakit ngayon sinakop ang bansang Huda o ang bansang Israel. Daniel sees the dispersion of his people. Kung bakit nangalat ang kanyang bayan ay sapagkat ngayon nagkasala, hindi tumupad sa kalooban ng Diyos, kaibigan. At maging ang hari at mga prinsipe ay kanila ngayong inahani yung consequences o yung mga pangyayari na kung bakit ngayon naghihirap ang bayan ng Diyos ay sapagkat dahilan sa pagkakasala. Kailangan ngayon ang forgiveness ng ating Diyos. Kanyang isinisigaw at kanyang ngayong iniiyak sa Panginoon na kailangan ng bayan ng Diyos ang forgiveness at saka yung sinasabing mga pagpapala ng ating Diyos, kaibigan. Ang pangalawang bahagi nito, Daniel prays for God's blessings to return. Ang kanya ngayong panalangin nawa bumalik ang blessing ng ating Panginoon. Ayon sa chapter 9, sa verses 17 to 19, ganito ang ating mababasa. Kaya't ngayon o aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod, alang-alang sa iyo o Panginoon, at paliwanagan mo ang iyong mukha sa iyong wasak na santuario. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tenga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga pagkawasak. Yung pagkasira, yung pagkawasak ng templo na ginawa ito sa loob ng 40 years wasak na wasak, sapagkat noong pumasok ang bansang Babilonya, sinira ang templo at kinuha pa yung mga kagamitan at dinala sa Babilonya. At ang sabi pa, 19, O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, O aking Diyos, huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lunsod at ang iyong sambahayan ay tinawag sa iyong pangalan. Ang iyong sambahayan, ang iyong templo na pinagawa ay tinawag sa iyong pangalan. Kaya nga, ito yung kanyang panalangin, nawa mahabag ang Diyos sa kanyang bayan. He longs for God to hear the prayers of His people. Nanupat nais ng lalaking ito o ng lingkod ng Diyos na pakinggan ang panalangin ng kanyang bayan. Siya'y umiiyak, nagsasamo, nanupat nawa ang pagpatawad ng Diyos. Ang sinasabing kadiliman ay mapalitan ng kaliwanagan upang ngayon magliwanag ang pangalan ng Diyos sa kanyang bayan. He asked for God to listen to the pleas of His people, na kanyang dinadalangin nawa ang Diyos ay pakinggan ang pagsamo ng kanyang bayan. Nanupat, He reminds God that the people and their city belongs to Him. Nanupat, ang kanyang bayan at ang syudad ay sa Panginoon. Kaibigan, ito yung kanyang ngayong panalangin. Ang pangatlo, what would Daniel's example do for us? Ano ang leksyon natin sa buhay ni Daniel na bilang a man of prayer? Kaibigan, kailan ka ba nagkaroon ng taimtim na panalangin? Kailan mo ba nakita na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo? Kailan mo ba nakita, kaibigan, at naranasan at naunawaan ikaw ay mahal ng Diyos? Ikaw ay tinatanggap ng Diyos. Ako'y tinatanggap ng Diyos na kanyang mga anak. Ang kailangan lang tayo ay bumalik sa Panginoon. Bumalik tayo sa Panginoon. At ang Diyos ay kanyang patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ipapalasap ang kanyang pag-ibig. Ipapalasap ang kanyang pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Ipapatawad ngayon ang maraming mga pagpapala na nais ng Diyos ipagkaloob sa kanyang bayan. Subalit kung minsan hindi na ipagkakaloob ng Diyos, sapagkat, kaibigan, ang kanyang bayan ay tumatalikod sa mga banal na kautusan, tuntunin ng ating Panginoon. Kaibigan, magbalik tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng panibagong karanasan sa Kanya. Magkaroon tayo ngayon ng panibagong lakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi ko kayang sundin ang Kanyang kalooban. Subalit, kaibigan, pinagkakalob sa atin ang Kanyang Holy Spirit para ating masunod ang Kanyang kalooban. Hindi sa ating lakas, kundi sa Kanyang kapangyarihan, ang kailangan lang ating ipagkaloob ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Kaibigan, napakaganda ng Kanyang halimbawa. Kapag ka ito'y nangyari sa atin, magkaroon ng revival sa ating iglesia, tayo ay babalik sa Diyos. Tayo ay magkakaroon ng espiritual na bagong karanasan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating magkukumpisal ang ating mga kasalanan, tinatanggap

0: ngan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat kayo po ay nagkasala, napahiwalay kami sa inyo sapagkat kami po ay lumabag sa inyong kalooban. Nagrebelde kami. O dakilang Diyos, napakabuti po ninyo kung kami lalapit sa inyo. Patatawarin po kami at kami ay gagawin po kaming bagong nilalang sapagkat ang aming Diyos ay binabago ang puso ng kanyang mga anak. Pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang mga pananim, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang buong sambahayan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating buhay na Diyos.
1: Thank you so much, Pastor Romy. Sana po'y marami tayong natutunan dito sa ating paksang ito, no? At syempre, nawa po ito'y naging enlightenment para sa lahat. Dahil minsan, gusto po nating malaman ang lahat ng mangyayari bukas. Pero ang mas mahalagang tanong po sa atin ay kung hindi ko alam ang lahat ng detalye sa future, kilala ko ba ang Diyos na may hawak nito? Si Daniel po ay nakakita ng maraming bagay pero ang pinakabuod po ng kanyang vision ay hindi fear. Ito po ay faith, endurance, and hope. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay tungkol sa mga visions na ipinakita po ng Diyos kay Daniel tungkol sa mga kingdoms, conflict, judgment, resurrection, at final victory. Nakita po ni Daniel na ang mundo ay dadaan sa maraming pagbabago. Pero sa dulo, ang Diyos pa rin po ang nagahari at ang kanyang kaharian ang mananatili magpakailanman. Ang sabi nga po sa Daniel 7 verse 27, His kingdom will be an everlasting kingdom and all rulers will worship and obey Him. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti. Ang bawat isa sa atin ay ginising na malakas, malusog ang ating pangangatawan. Ginising tayo na meron tayong taglay na kagalakan sa ating mga puso dahil ang Panginoon ay tunay na napakadakila, napakabuti. Patuloy niyang inilalaan sa atin ang kanyang saganang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at lalong higit, mga kapatid, ang kanyang mga pangako. Kaya nga't sa umagang ito sa atin pong pag-aaral at pag-upo muli sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, ganun din ikaw, na tayo ay meron pong matatanggap na bago at sariwang laan pangako ng Panginoon na ito ho ang atin pong pangahawakan sa atin pong buhay upang magsilbing gabay sa atin pong pagtahak araw-araw sa pagharap ng mga hamon sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Sa atin pong pasimula, nais kong hilingan ng lahat at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo sapagkat araw-araw kami po ay inyong ginigising, binibigyan ng lakas at mabuting kalusugan. Kaya nga't Panginoon, kagalakan naman po namin sa inyo na lumapit at magpuri, umupo sa inyong paanan tuwing umaga, sapagkat alam namin sa ganitong kaparaanan ay amin pong ipinapahayag ang aming pagkilala sa inyo, pagsamba sa inyong kapangyarihan. Sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, samahan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang tanging pabalita sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang ating nasimulan na pag-aaral kahapon na ito ho ay may kinalaman sa Aklat ng Santiago. Sa loob po ng 3 linggo, uulitin ko, mga minamahal ko, mga kapatid, at inihikayat ko po ang bawat isa na samahan po ninyo lagi ang inyong lingkod sa atin pong morning mana, sapagkat ito ho ay 3 linggong pag-aaral sa aklat po ng Santiago o di kaya in the book of James. Na sa atin pong pag-aaral na ito ay kinakailangan atin pong masundan ang mga bagay na ilalatag sa atin ng langit sa kung ano ang dapat po natin matuklasan, masumpungan at malaman mula sa aklat na ito. Alam po ninyo ang aklat na ito ay laan ng Panginoon sa atin sa huling kapanahunan, sa iglesia na pinili ng Panginoon na kanyang kinalulugdan. Tanggapin po natin o hindi, ang iglesyang ito ay kanyang ililigtas pagdating po niya sa ikalawa. Kaya nga atin pong aalamin, mga kapatid, na ang pag-aaral po natin ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay inihalin tulad sa parang paghahanda sa isang paglalakbay. Na kapag tayo po ay naglakbay, ay may mga katanungan tayo katulad ng ano ang aming madadatnan at ano ang aming mga makikita kung sakaling kami ay naglalakbay hanggang sa marating namin ang aming pupuntahan. Yan din po ang katanungan na sasagutin araw-araw ng aklat ng Santiago sa kung ano yung atin pong makikita, matutuklasan at matutunghayan na mga sariwang pabalita ng Panginoon na napapanahon sa atin pong buhay sa kasalukuyan. Ang aklat po ng James, mga kapatid, ayon sa atin pong pag-aaral, ay isinulat mismo ng kapatid ng atin pong Panginoong Jesus. Maalala po ninyo sa ating pag-aaral kahapon, ito ho ay pagre-repaso lamang ng atin pong pag-aaral para yung mga wala kahapon ay kanilang masusundan ang atin pong pag-aaral. Ang may akda, may sulat ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. Meron pong ebidensya sangayon po sa aklat ng Mateo 13, talatang 55, na si James na kapatid ng Panginoon ang siyang may sulat ng aklat na ito. Who at first, ang sabi po roon ay, did not believe in Jesus. It was only after Jesus was resurrected from the dead and he personally appeared before James, mga kapatid, na si James ay nahikayat sa
atin pong Panginoon at siya eventually ay naging alagad ng atin pong Panginoon. At sang-ayon po sa kasaysayan ay siya ay naging leader ng atin pong iglesia doon sa Jerusalem. Ang lalaking ito na binabanggit po natin na siyang mayakda ng aklat ng Santiago, sang-ayon po sa kasaysayan ay meron siyang malalim na spiritual na karanasan. Ang kanyang buhay ay kinalulugdan. Ang kanyang buhay ay isang buhay na buhay ang kanyang patotoo sa katotohanan at sa pananampalataya. Sa katunayan nga po, binabanggit po ng tradisyon na si Santiago ay isang taong mapanalanginin, isang taong laging naglalaan ng kanyang pakikipagtagpo, pakikipag-usap personal sa kanyang Diyos. Inihalintulad nga po na ang kanyang tuhod ay parang katulad ng tuhod ng kamelyo. Ganun katigas. So makikita ho natin kung gano'ng ka-prayerful ang may akda ng aklat ng Santiago. Ang aklat ng James ay isinulat tanging-tangi, ito ay naka-address sa 12 tribo ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin sa inyo, James chapter 1 verse 1, to the 12 tribes scattered among the nations. So ang pabalita, ang laman ng aklat ng Santiago ay nasulat para sa kanila na ano ho, na mga Kristiyanong Hudyo na nakatira outside of the land of Philistine. Alam po ninyo, nung sila ay sakupin ng mga Assyrians at Babylonians, ang mga Hudyong ito ay nagkawatak-watak, nagiwahiwalay sila at nagpunta sila sa iba't ibang dako o sulok ng daigdig. Bagaman sila'y magkakalayo, ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay pabalita sa kanila na magkakalayo. Alam po ninyo, ang mga Hudyong ito na Kristiyano na kung saan ipinaabot ni Santiago ang kanyang pabalita ay mga Kristiyanong Hudyo na tinatanggihan, natanggapin ng mga Hintil. Hindi lamang po mga Hintil, maging ang kanilang mga sariling kalahi ay tinatanggihan din po sila. Ayaw silang tanggapin. Marahil ay dahilan sa kanilang daladalang ano ho, katotohanan at pananampalataya. Ang sulat ni Santiago, sang-ayon po sa ating pag-aaral, ay ang mga mananampalataya dito sa aklat na ito ay pinapakilalang mahihirap. Samantalang ang ibang mahihirap naman ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Napag-alaman din po natin kahapon ang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito ay sapagkat ang mga mananampalataya ay meron pong malaking problema sa kanilang buhay personal noon maging sa kanilang pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang mga mananampalataya kung kasaan ini-address ni James ang kanyang sulat, ang mga Kristiyanong mga Hudyo ay meron pong mahirap na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Umaharap sila ng iba't ibang mga pagsubok na mahihirap. Umaharap din sila sa mga tukso ng kasalanan. Maliban po doon ay bagaman sila'y nakikinig, ang kanilang napapakinggan ay hindi po nila ginagawa, hindi nila tinutupad. Ang ilan naman ay kumakampi sa mga mayayaman, samantalang ang ibang mga mahihirap ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Yung iba naman nagpapaligsahan, nag-aagawan sa kanilang posisyon sa iglesia. Yung iba naman ay hindi nila mapigilan ang tabas ng kanilang bibig. Makapagbitaw lang sila ng salita, hindi na nila iniintindi kung ito'y nakakasakit sa damdamin ng bawat isa, bawat kapatid o hindi. Ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mga salitang makasanlibutan. Yan po ang likas, kaya nga't ang naging bunga kung bakit ganito ang kanilang kalagayan ay marami ang lumabas sa iglesia, marami ang nawala sa pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos kung saan inilaan ni Santiago ang kanyang pabalita ay katulad din ng kalagayan ng bayan ng Diyos
ng iglesia sa huling kapanahunan, mga kapatid ko. Nalulungkot tayo at nasasaktan tayo. Subalit, itong mga katotohanan ito ay patunay lamang na ang iglesia ay kinakailangan makaranas ng revival and reformation. Dapat ang iglesia sa huling kapanahunan ay muling pahintulutan ang kapangyarihan ng biyaya ng langit upang tayo ay bumalik muli sa isang buhay na nasa ilalim ng biyaya ng atin pong Panginoon. The book of James is a very up-to-date what? Book for all of us Christians living in the last days. Sapagkat ang kanilang problema nila noon ay problema din po natin ngayon. Kung atin pong susuriin ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga hamon at issues sa kanilang buhay personal at sa kanilang pananampalataya, ay parabagang ito ay katangian ng mga bata. Hindi sila matiisin sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Nagsasalita sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang katotohanan. Nagsasalita sila, subalit taliwas naman ang kanilang mga paggawa, paglakad, pagkilos sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Santiago Kapitulo 3, Talatang 1, they lack of control over their tongue. Ibig sabihin ay ano ho, kulang sila o di kaya hindi nila mapigilan ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Magagaspang, nakakasugat, nakakapanlupaypay, nakakapanghina ng kalooban. And not only that, sang-ayon po sa Santiago Kapitulo 5, Talatang 1, they are collecting material toys, yung mga bagay na material, yung mga bagay na may kasiraan, na hindi ito ang ano, ang kanilang binibigyan ng higit na pansin, yan ay walang iba kundi ang spiritual na bagay. Pinaglalaanan nila ay ang mga bagay na meron pong kasiraan. Kaya nga't ang aklat ng James ay dadalhin muli tayo sa isang katotohanan kung papaano tayo makapamuhay at maabot ang isang pamantayang spiritual na kung saan kagigiliwan ng ating Panginoon na makita ang isang iglesia sa huling kapanahunan, na makita ang bawat kaanib ng iglesyang yaan na lumalago sa kanilang buhay spiritual. Alam po ninyo sa aklat po ng Santiago Kapitulo 3, Talatang 2, ginamit po ni Santiago yung salitang perfect men, yung sakdal na tao. Ang paggamit po ni Santiago sa salitang sakdal na tao, hindi po nangangahulugan na hindi na siya nagkakasala o di kaya taong walang kasalanan. Alam po ba ninyo kung bakit ginamit ni Santiago ang expression na a perfect man? Ang ibig sabihin po niya, ayan ho, one who is mature, one who is balanced, and one who is grown up. Ibig sabihin ay ang kanyang isipan ay matured, ang kanyang mga pagpapasya, disposisyon ay balanse na walang kinikilingan, at siya ay lumalago araw-araw sa kanyang pananampalataya. Yan po ang hangarin kung bakit ang aklat ng Santiago ay kanyang inilaan sa mga mananampalataya noon, maging sa atin pong kapanahunan ngayon, na walang ibang hangarin si Santiago, mga kapatid, kundi makita na naisa sa katuparan ang higit na pangangailangan ng tao sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang spiritual maturity, na ito ay walang iba kundi ang mga katangian ng Panginoon na dapat ay makita sa bawat kaanib ng iglesia, na dapat makita sa buong iglesia na nagkakaisa, na lahat sila ay isa ang kanilang hangarin. Yan ay walang iba kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon at makapamuhay ng mga naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Spiritual maturity is one of the greatest needs in the church today. Maging ito rin naman po ang sabi ni Sister White,
na sa huling kapanahonan ang kailangan ng bayan ng Diyos, ng iglesia, ay walang iba kundi ang revival of the Spirit, revival and reformation na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Opo, ikaw, ako yun, tayo na noho, na tinuturing natin ang ating sarili na kabilang sa tunay na iglesia, iglesia na ililigtas ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sana'y panghawakan natin ang pangakong iyon ng Panginoon, mga kapatid, para walang maging dahilan na tayo ay magkawatak-watak, para walang maging dahilan na tayo ay magsisihan, para walang maging dahilan na tayo ay magbatuhan ng putik, para walang maging dahilan na tayo ay mawala sa pananampalataya, bagkus ang Diyos, ang Panginoon, ay naghahanap ng mga lalaki at mga babae na matured ang kanilang isipan, matured ang kanilang katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon, na siyang magdadala ng gawain ng Panginoon, na siyang magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, na siyang magiging repository ng biyaya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming tao. Panghawakan natin, mga kapatid, na sa paghahanap ng Panginoon araw-araw, makasumpong nawa siya sa atin pong kalagitnaan upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, mga kapatid. Ang mga tutugon sa panawagan ng Panginoon na dalhin ang kanyang gawain, dalhin ang katotohanan sa buong sanlibutan ay ang mga lalaki at babae na binago ng Espiritu ng Langit at patuloy na nagpabago at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon upang kung ito'y matapos na, darating na ang ating tagapagligtas. Oh my! Napakagandang karanasan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, meron isang manunulat, ang kanyang obserbasyon sa iglesia ay kanyang sinabi ay ito: "Too many churches are playpens for babies instead of workshops of adults." Nalulungkot tayo, mga kapatid. Hindi sana ganito ang larawan ng atin pong iglesia. Sana ang larawan ng ating iglesia, habang tumatagal ang panahon, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ay iglesia na kung saan ang bawat kaanib ay nasasanay, iglesia na kung saan ang bawat isa ay nagpapatibayan sa kanilang pananampalataya, ang bawat kaanib, ang iglesia ay nagtutulungan para lamang itaguyod ang gawain po ng Panginoon, na kung saan ang bawat kaanib, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan, nasasanay sa gawain ng Panginoon upang kung ang gawain, ang bawat kaanib ay kasangkot sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, sana'y noon pa dumating na ang Panginoon. At kung sakali man hindi pa dumarating, tumugon ang bawat isa po sa atin. Nangangailangan siya ng lalaki at babae na matured ang kanilang katatayuang spiritual sa Panginoon upang ang gawain ng Panginoon matapos sa ating kapanahunan at tayong lahat ay makauwi na sa kanyang tahanan. May salamat, Panginoon, sa pangako. Salamat, Panginoon, sa aklat ng Santiago na ituho ay very relevant, napapanahon sa amin pong kabuhayan, napapanahon sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay, papaano ang bawat kaanib ng iglesia na ang diwa at mensahe ni Santiago ay lubos po nating maunawaan at mailagay sa atin pong mga puso? Una, we must be born again. Dapat tayo po ay ipanganak na muli. Apart from spiritual birth, there can be no spiritual what? Maturity. Maliban na tayo ay ipanganak na muli sa Espiritu at sa tubig, ay hindi tayo makakaranas ng paglago sa atin pong spiritual na kabuhayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, tayo nakaanib ng iglesia,
kailangan natin ang laging lumago sa Espiritu ng atin pong Panginoon upang ang mensahe ng aklat na ni Santiago ay magiging kapakinabangan, magiging pagpapala sa ating buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ikalawa, maliban sa we must be born again, we must honestly examine ourselves in the light of God's Word. Sisiyasatin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi na atin pong ikinukumpara ang ating sarili sa elder ng church, sa pastor ng atin pong iglesia. Let us honestly examine ourselves in the light of the Word of God. Ang batayan nawa ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ilawan sa atin, mga kapatid, na sa tuwing tayo ay tumitingin sa salita ng Panginoon na siyang ilawan ng Panginoon, nakikita natin ang ating sariling marumi, nakikita natin ang ating sariling hindi karapat-dapat, nakikita natin ang ating sarili na wala tayong pupwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At kung sakaling makita natin ang ating sarili na ganun ang ating kalagayan, kaibigan, inihikayat tayong lumapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang nangako ay tapat ng mamamaglilinis sa atin mula sa atin pong karumihan. Ikatlo, maliban sa tayo ay kinakailangan ipanganak na muli para maranasan natin ang paglago sa atin pong buhay spiritual, kinakailangan po natin laging siyasatin ang ating sarili based on the Word of God. Hindi sa posisyon, hindi sa kung sino man tao na atin pong nakakaharap. Third, we must obey what God teaches, no matter the cost. Kinakailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo, mga kapatid ng Panginoon. Ito ang kabiguan na mga Christian Jews. Nakikinig sila, nagtuturo sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang tinuturo. Ibig sabihin, ayan o, we must be doers of the word and not hearers only. Ang pagpapala ay hindi dumarating sa atin, mga kapatid. Sa atin lamang pag-aaral ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos, ang laan ng langit, ang katuparan ng kanyang pangako ay dumarating sa atin kung atin pong ina-apply, isinasakabuhayan ang atin pong nababasa sa Biblia, ang atin pong naririnig na mga salita ng atin pong Panginoon. Ika-apat na hakbang, we must be prepared for some extra trials and testing. Alam po ninyo kapag tayo ay seryoso sa ating spiritual na kabuhayan, seryoso din po ang kaaway para tayo ay kanyang guluhin, para tayo kanyang ligaligin, para tayo ay kanyang sirain. Subalit, kung tayo po ay laging mananangan sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang pangako, kaibigan, ang mga pagsubok na yan ay atin pong mapagtatagumpayan sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang mga pagsubok na yan, pinapahintulutan ng Panginoon in order for you and me to grow sa atin pong spiritual na kabuhayan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Kinakailangan po natin sukatin ang atin pong paglago sa Espiritu. Not what you know, hindi kung anong posisyon meron ka, hindi sa kung anong taas ng iyong pinag-aralan. Ang sabi po dito'y susukatin natin ang ating paglago sa Espiritu by the Word of God. Maliban sa salita ng Diyos, maging sukatin din po natin ang ating buhay sa pamagitan ng buhay ng atin pong Panginoon. Alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Malaki po ang kaibhan ng edad sa maturity. Hindi komo tayo ay 10, 20, 30, 50 taon na sa pananampalataya ay garantiya na tayo po ay matured na sa atin pong Panginoon. Hindi po.
Ang matured na Kristiyano o di kaya mananampalataya, sila ay ang mga masasayang Kristiyano na umaharap ng mga pagsubok, issues, hamon sa kanilang mga buhay. Hindi sila naliligalig, hindi sila nababalisa, masasaya pa rin sila sapagkat alam nilang kasama nila ang Panginoon. Sila ang mga Kristiyanong ginagamit at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga Kristiyanong mananagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Sila yung mga Kristiyano, opo, kaanib ng iglesia, na nagbibigay ng suporta sa bawat isa, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa, nananalangin sa bawat isa, nagpapalakas sa bawat isa, tumutulong sa bawat isa. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatibay ng atin pong iglesia. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Mga minamahal ko, mga kapatid, ating idalangin sa Panginoon na sana sa patuloy na pag-aaral natin ng aklat ng Santiago, sa tulong ng biyaya ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay lumagong sama-sama sa spiritual na kabuhayan, sa tulong ng banal na Espiritu, upang anumang oras na dumating ang Panginoon, mahanda tayo sa pagsalubong sa Kanya at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sapagkat tunay at kayo ay dakila. Na wala kayong hangarin sa inyong iglesia, sa inyong mga anak, kundi kami ay makapamuhay ng isang buhay na ayon sa inyong likas. Isang buhay na handang pabago at patuloy na paggamit sa inyong gawain upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso, at sa aming kapanahunan, kami sampu ng amin pong mga pinagpapagalan kasama ang aming mga mahal sa buhay ay magkaroon ng karapatan na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. At ito po ang inyong Kuya Bong at atin po kayong binabati ng isang magandang umaga. Lalong-lalo na po sa mga kaibigan po natin at listeners po natin dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, sa Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. No, yan. Binabati po namin kayo na isang magandang umaga. At syempre, ang mga listeners po natin dito sa Mega Manila, kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1. So kung meron po kayong mga greetings o kaya gusto nyo magtanong o kaya naman ay gusto nyo magkaroon ng libreng libro, no? Kayo po ay mag-text lamang sa ating pong globe number po natin 0917-1742-777. At doon naman po sa Smart 0968-8536-607. So, yan po. At ating pong pagtuunan ng pansin, no? Yung ating pong magiging mga kalanungan, mga hinaing ng mga tao ngayon. Paano maging mapagbigay? Yan po ay isa sa mga tanong ng maraming mga tao ngayon. Ano ang ibig sabihin ng charitable heart? No? Kayo po ba ay merong charitable heart? Yan. May makukuha ba ako sa pagiging mapagbigay? O, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan o ng Biblia tungkol po dito sa pagiging charitable? Yan. So yan po ang ating pong pagtutuunan ng pansin sa umaga pong ito, no? Sana po ay huwag kayong umalis at kayo po ay nakikinig sa mga pangakong di nabibigo. So ang focus po natin at syempre charity, no? Importance of charity. Yan po ang ating focus ngayon sa umaga pong ito, yung kahalagahan ng pag-ibig natin sa kapwa o yung pagiging mapagbigay, no? Charitable, no? So, ano po ba ang naiisip ninyo sa isang tao na very charitable, no? Ito po ay isa sa mga magandang aspeto ng buhay ng isang tao, isang magandang karakter ng isang tao kapag siya po ay nagbibigay sa charity. Ibig sabihin, tumutulong sa kapwa, lalong-lalo na yung mga taong hindi makapagbabalik nung binigay mo, no? Usually, tayo nagbibigay ng sa charity kapag doon sa sila ay wala ng mga magulang, yan. Sila po ay iniwanan o sila po ay wala nang magawa, no? Dahil sa talagang hindi nila kaya na buhayin yung kanilang mga sarili, no? We give to charity, no? Yung mga nasalanta, we give to them also. At ito po ay isang kalooban na napakaganda na nilais ng ating Panginoon na magkaroon din naman tayong lahat. So, sa 1 Corinthians 13:3, ito po ang sabi, if I give all my possessions to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Oh, now, kung titingnan po natin, ano ba yung charity? Ibig sabihin, ikaw ay nagbibigay, no? Pero bakit kaya sinabi dito sa 1 Corinthians 13:3 na kahit daw po natin ibigay yung lahat ng ating pong mga ari-arian doon sa mga may hirap, no? At ikaw ay isabihin mo yung iyong mga paghihirap sa buhay. Pero meron po sinasabi dito kung hindi daw po natin wala tayong pag-ibig, no? Ay wala din naman daw tayong mapapala. So ang focus pala, hindi yung basta mamigay ka, hindi yung basta maging charitable, magkaroon ka ng kahit ihati mo yung ari-arian at ilagay mo, ibigay mo sa mga tao. Kung wala ka naman daw pag-ibig, ay wala rin. So ibig sabihin po pala, ang motivation na binabanggit dito sa 1 Corinthians 13:3 ng pagbibigay ay dapat may pag-ibig. Hindi po selfish.